0: dingaka ga di ke tla sokola ke tla utlwa bare ba batla eng yanthoitseng eng yanthoitseng.
1: Ee, tseno di tlameya bo ditlholo phokojwa yona ke a tseba e teng tlhabeng sang sa qemisang.
0: Ah, le mo na e teng mo ee e teng fela ga ke tse mase go bona go na le ntho e kenkwang ke tlala go e utlwa ga ke a se utlwa ga e kwana nna ntseng o ua ka mpheno ba re ke mopheme. Wa o tseba mopheme?
1: Mopheme ke phoofolo.
0: Ga ke tsebe le gona e tse ntho e llang mokolelo wa mona uko ba re ke mopheme ntseng se o tlareng ga o sa itsebe uka o ntse o tshuo
1: e lla jang?
0: Ga ke tsebe le gona nka e etisa jwang ka nnete e ya molong wa phokolwe fela ga e le jalo ga phokofo.
1: A batla re thuse.
0: Ga ke ratsa phokolwe e kareng ka etsampieno e kang ee phela eno o mopheme ga o le jalo gona kanete ke ntho e ke tlalang le utlwa kanete a ke fitlha ya motloelo wa mona ba re ke mopheme batho ba e tsebang a ba ke
1: onebatla re thusana
0: gore kile ke tse ke le sileng sa mali ya boroko
1: tanki mak nare ga dibuka go the o gutlwang date o tlo tlhalosa taba kena go the o gutlwa o tlo tlhalosa taba ena mo nagetse bo o fetela pele.

0: Ale dwen?
1: Gwara ka twal ka makate.
0: Ka o fela?
1: E jaba na sa go.
0: Da, da ga di bu.
1: Ga le le bu gara wa ra go go.
0: E da na e kona ba go tu o hlalo o senta.
1: Ke mo a ke se bueng. Se bueng.

Δεν σημαίνει ότι μισά λεφέρα με το τρώγα γρήγορα, ρινιά, μπουράρο, μόνο το έφετε λαφέρα, τζόλ, χε, καμαμπι, γκυλί, μόνο το έφετε λαφέρα, βόλ, χε, κάρι, παπάτσου, χίβανα, Μάνι, κάρι, την αχέντσε, κοπάνιν, τα Ιγόπα, τι τέτοιλε τα βάτσου, τι λέτα, το καμάτσου, λόγω, μπόχα, χαχουέδι, ine ekwa ela fela jwalo letsatsi e setse fela ka bo hashana bo itseng e kwaetse ino go tsaka ba ntse ma shume a re bonka fela legolong e hlaile ka nthana fela letsatsi e hlaile ka nthana fela go di ile kwaetse ka fela e le motshegare batho ba maketse bona wa e sale ba ga ena e ngata ba ge tlhoka go e sheba ge e bone gantle ga e etsagala ntho e ne e bitswang ka sekgowa solar eclipse ka mane ka naheng tse kopaneng tsa Europa dimilione di le tsa tswa ka mogalo icon ena taba ga e etsagala yona re tlhoka go e bona ka matlho re tlhoka go e bona ka matlho taba ena ga e etsagala ba ga ena yona re tlhoka go e bona ka matlho ga e le gantle re ke fetele ka mona fela mamedi ke fetele ka mona gonyana ya borago re tlabe re fetela fela jwalo he ka mane ka dipapatsong lona dihwai tsa diphoofolo ente ya tlhakole molomo e fitlhile ka gare go naga ha ile tsatsinyane la maopane empa ho hlalositswe fela hore e ntse e haella ente ena ho hlana henyane ya Botswana la ha e ballwa fela jwalo he magolong a kapa diketeng tse legolo ha e ballwa fela jwalo he diketeng tse legolo empa ho tla lewa hore e ntse e haella ha e le tjena empa he ke eno e teng la re tseba hore lefu leno la tlhakole molomo ha le bolae diphoofolo kapa ha le bolae diphoofolo lefu leno fela he o lokela hore diphoofolo di fumane fela jwalo ente e le hore di atle jwalo ho fola tse kulang di seke tsa kopana le tse sa kuling tse kulang di se kopane le tse sa kuling hoba di tshwaetsana ha bobebe fela diphoofolo tse di tshwaetsana ha bobebe fela ha tlhola sa ho thwe lefu lena le bonwa ka ho tswa diphoofolo ho tswa diso molomong mona kapa ona magopo kapa ona magopo haholo le ma le ditlhakong mane di tswa magopo molomong mona e tlile go tla lewa diphoofolo ditswa diso mme phoofolo e jwalo o tlo e tlose ka gara tse ding pele e ditshwaetsa.

0: Hele dwe.
1: Kala na tjo ka ma khae ten dali.
0: Ka ofela.
1: Khae tsala na sa khomo.
0: Mme.
1: Mela wane so.
0: Mela mme.
1: O tsela jang?
0: Ha ntse pula ba mme wa ka.
1: Ya ke ntate. Le ni tsola ka. Ke o holo ho tswela mokiting ha se ba re ke khala. Ke mpa ke boloka nako, kapa nne ke tla tshepahalla kgetho ya ka. Ntate.
0: Eme.
1: Ehe, ntate o sekala ngwana ko gongwa, ha se ko qetetse kgale.
0: O tswa kae?
1: Ntse ke le teng ntate o sekala ngwana ko gongwa, he a ntho ke marangrang ke a le ga. Ha gore ntate ntho ntse re utlwana ka nako nngwe di a hlaga ntate ha e se ke ela ka maoto ntho a tla loka ke nahanana go bata ja go a bata ntate maobane kila ka pija ka baka kgakala atoba ga baga fela ba ka tulisa gore ke bohlale e sale ke sheba hira batho o sa bate ntate phakatsela ke sa bate ala ke ke ga ke di ka khala sala ka go pina ntate khere bele ke mo ke di ha ra thabara khala ke ba ta ho tswa di ba ka tsira ga ya majang tse nna wena o ya

0: Ha mona dirang?
1: A se ke ba jang teng go ya ka ka ntse go jela ka go go ke sala khila ka ona ba.
0: Ha go tla mo na o jile ntja. Se ga me a go tla se utlwa ho ha.
1: O ka ba lo go tsena ga ha se teng ba jole. Ke ga ke re di la ka ntse. Bana ba ka ba tsheng go ba khe ha ba jela ke sala kha go ho. Ke ga ke ga sala kha go ya ke go sala kha ntse. Nna ke utlwile gore ga se tlola molao go jantsa le ga nka ka fa batho bana ba se baja ga ba ka ba le kosa ga gona mo ngwe tseng tlola molao go jantsa ga e bue mo
0: fela phuku ka yone ga ba ka e bolaya mona ba e ja
1: ba ya e ja le tshwene fela ba la tshwene ke motho
0: nja ba e jekeng
1: le tshwene ba ya e ja batho fela ke motho
0: nja ba e jekeng.
1: A ke re tegi tsong ke ga ke nna se buile ha ho hore mora tsela mo ho na mo tsela ne mo ho ga ke ntse o ka le tsela ba wa la ntse ga ke nne ya ke bile se se le ke tsela ke sa le bana bana ba ga e le eng ding ka e ntsha tsa ke yo la le ho le le tsha ke le bana ka tlo ho bula ai mai bula bula ba ke la sa ba ga ke so.
0: Ke
1: ba e buwe ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba e mo dilo tsa go ga ba ga ntse yang ba ga dilo la ke ke nyang ka ke a nna ke go tla ka ntse na ka ke ba go pa tsena ke tloma ja ntse ke tsa ja hantle ke ntse go nae mara ke tsanga a ke ke tsanga la nda de go go go go
0: ne
1: po fa ka nae ha la di tse ke mo sha mo sha ke mo tshalla
0: hona le mo tshalla hona le mo tshalla fela di batle di tshwana te
1: motshalla le mosadi ya tshwana
0: ee di batlile di tshwana tsone
1: ile gata metelele
0: ee motshalla wa yona o sole mogolo a golo wa motshalla o mogolo a golo go feta monga ona ona wa mosha o mogolo o lekaneng fela
1: o lekaneng monga ona ntate a ntsalang o feletsa Gauteng kwana o ntse se pa ke ha ke re o o buile ka ke ka mo a phunya a hula na me ya ka kwa a nka se pa se se sua ke le ba tsama ka kwa ka tsheng kwa na ha ha ka ntse ba ba ba itse tshele tse ha e ke ba ke ba tswa sa dilen mo tshalala e tsa ba itse tshele tse ha e a itse ya re ba le ntse tshele tse a ho ra tshele tse a ho tshele a boya boya boya boya boya tshele a fika o popoma go di mabetse a rentse eng a haina o nyula monye mo go di nga ba itsama e ja go tsa fa ba e bokele tse mo le teng go fe
0: ba ipona a popo tsana e ke
1: ba re tege ba ga jolo iba ha ya ntse eng o tsa tsa sa mo go di tsa tsi nona le a ba tsa tsama a itsa go tsa sala fumela e bokele tse mo no ya ba a sa go tsana ene go di mang a tsara se pa ke wa ke ntse le tsala tsala ke ndza kukala
0: emme
1: o ngwanesa o ka tsiwa ka dikile nna ke ke hlaele le ke hlaele ye ke dilise mabane ha ke a bua ho la ditaba tse mana tse ke ka nna hore ditadi ya ga ba ke di tsiba a ka hlole ha ba sa ke ka nna hore ke be le ba ba ka ba bidi ya marao ke a le bo ngwanesa ke ka bona ke futa ha ba tsiba le bo ha
0: hlala thank you
1: very much thank you.
0: Ena ga go metsotso ga re bile hore nye a boraro mo go fetela fela jalo he ka mabe nkele re ke tse tsena fela hele twe
2: ara ga dole ga ma fete
0: ka o fela
2: ya ra sa go
0: ndare
2: a dele go ra bona nye
0: mela mngaka
2: ba do grande
0: anja pela ba mngaka
2: ka le bitso ke ntate mpolo ke kgotsong ya gago morwana ka lesweng
0: ntsebele ga o tshwana le landa.

re bo metsetso re fraletse jwalo ho ra ina ya boraro sente re mathafela jwalo he ka hare ho dipapatso re ya hore nyane ya bone he bana mamedi taba ena ya dinaha tse lwantshanang ehlile ho ntso ya ho mpefala haholo ka mane ka naheng yane ya Ukraine le Russia. Mona ya Ukraine e hlasetseng fela jwalo naha eno ya Russia ka ho bitswang drone lewatleng lane le letsho lane le letsho ebile o tlalewa hore he banna mafura ka mono ka naheng eno ya Russia ke leqembi lena la haesale ka lebaka la tlhaselo ena ya naha ya Ukraine. Ehlile ntwa ena ho a bonahala aiko ha e tlo ya moriting haufinyane ntwa ya Ukraine le Russia. Empa ha re sheba ka mona ka botjhabela bo hare dipuisano dintse di tswela pele dipakeng tsa naha ya Iran le ya Oman. Fela bontho ha mokalo ka moporesidente wa naha yane ya America e leng monghadi Donald Trump o hlalosa fela hore e le naha ya America ba se ba nkile taolo motshophorong ono wa Hormuz e se e le bona he ba nkileng taolo. Bana ha bua ebile a ikotla sefuba hore bana ba Iran ha bana sesole sena sa sa metsing ha bana sesole sa metsing ha bana sesole sa moyeng jwale ha hona ntho ba ka etsosang bona le America ba nkile taolo ho motshopo rona wa Hormuz e le hore dikepe di atle ba lo feta le ho tsamaisa mafura jwalo jwalo ya dinaheng tsa lefatshe ka ho fapakana ho ya ka mane ka Asia le ho ya ka mane ka America jwalo jwalo. Jwalo ka ha bekeng ya ho feta mona mono tlalewa hore naha yane ya Saudi Arabia e sokola ho fetisa mafura ya yona ho ya dinaheng tsane tsa Asia e lokela ho potoloha le kontinente ena ya Afrika hore mafura a tle ho lo fihla ka mane ka Asia bo China India Australia jwalo jwalo. Empa he mohadi Trump ke eno ore o se a a nkile taolo ya motshophoro ono mohlomong re tla bona ha dikepe he di tlalella ho feta le ho tsamaisa thepa ho ya ka mane ka naheng tsane tsa tsa Asia. Banna motho e mong ma teng a etsa pontsho a sefapano hore ha e kampa ya ba ke nnete hore ditjeho tsa thepa e ka sena le dijo di tsebe ho tlo theoha ha mafura a theoha haholoholo mafura ana a diesel haholoholo diesel ha diesel e nyoloha fela mamedi ntho e nngwe le nngwe ya nyoloha haholoholo dijo bane ba le ke tsona tse tsamaiswang ka tsena tse kgolo jwale ehlile diesel e nyoloha fela e re bakela mathata ana a haesale.

hlokahetseng ba 44 kaofela kotsing eno ya sekepe e etsahetseng letsheng leno la Kariba. Mme presidente wa naheng ya Afrika Borwa o fetisitse mape bona ba e sa le mamedi e etsahetseng ka mane ka Columbia le yona, moo ho bonahetseng hore ke tla ba lefatshe ho matla hona wa ha e sale ho tlala bang hore ho so hlokahetse batho ba ka bang 250 kapa ka hodimo ho 250 ba hlokahetseng, ha ba bang ba ntse ba le tlasa malwanlwahla. Ke hona he ho ntseng ho lekwa hore ho pholoswe ba bang ba ntse ba phela tlasa malwanlwahla ana a meaho ena e melele lehadi ena mamedi. Wa e bona meaho e melele lena ho ntse ho lekwa ho pholoswa ba bang ba ntse ba phela. Empa he ba seng mafungwane ba hlokahetse ba ka hodimo 250 kaofela.

0: Allez, toi?
1: Gavana
0: Comment on fait là?
1: to come ahead. Ke ga ke tshwere batho ba nnaganela, moke se ke ba nnaganela. Ke rekisa tablet. Go ga ke tshwere dinotlolo tsa ka. 5-8-5-6-2-4-3-6. Hlano go bedi. Sano tshelela, pedi nne, tharo tshelela. Kapa, 69-44-20-62. Tshelela robong, nne, nne, pedi ha ho letho, tshelela pedi. Ke ka ke ntate pete sena wa utlwa le sona ke mponeng bale ke na le founu e ke ka loka ke sa bone jena ke sona
0: oatla o se tlosa
1: ntate ke atla o se tlosa tseleng ele wa utlwa le ngwane wa kere ke mofie sona ke tabe ke re ga tsamaya se ka tsamaya le sona kere ee ke butlhe ga ke gopola ntate ore na ke tura ewa kere a ngwaneso ba tla monkela ke go magasebe yang fela gobane jale bana ga ba tshware founu tse kalo kere putlhe ntate heyee ga ke batle matsaka a felele boeng jalo ka ntšha ee ka lea utlwa ke ka keile o ka keya tate ke tse o tla fokotsa tse dingwe tsa ditsietsi ke pela gao mo ena ke gantle he e tsa tsotlhe tse o kanyetsa ke se ke bone ga ena e batla ke sedisampe ya fela ai kile ke buesa maila broko a re leboe
0: aleto
1: le ka magatlha ya nta te lefua la ngwana ke gongwa
0: ka o fela?
1: Re tshabana sa kgomo ntate.
0: Ee nkgono.
1: Ke tshabile o le teng obane. Wena o tla re betsa tsa mona le mane lebitso la ka. Ke nkgono gale ke llela o letsa thulane wa motlong. Ke ntho tse bohloko tse re di utlwang ka bophelo ba batho. Na ke na le wena je.
0: Ee
1: mgolo. Ee ngwaneso ao. Ke mona ke a rekisa. Ke kotsi ha e le Maria jena. Se rwala maoto mona ke etse ka ulunyana ke re. Se otlolla menana ena ya letlhakwana. Ya batlang tsa mamao ke loetsa mamao. A phuthumale Maria jena. Gobane go a bata. Lebitso la ka ke nkgono Malemogang Phakisi la Motsheang. Dinotlolo tsa ka ke tshelela-tshelela 1-3 ha ho letho 5 ha ho letho 3 ka qetellong e tla re Malemogang Phakisi. Ke dula ha o Filipijo Ground ho bitswa stadium area. Ke be ke sa batle ho bua sekgowa sena se ba re buelang sona. Thoyane mona bo tshwere bue Sesotho empa he ke Pijo Ground ke mo emelong ya dipijo haufi le teng empa e le stadium area. Eya, a ke le buile ke be ke tshabile ha o ntse o re tla tsa mona le mane. Empa tsena di bohloko hobane di ama bophelo ba batho. Ho utlwa bohloko le ha ba tshosa ba tsebe, wa utlwa ha ba ntse ba titibela jwalo matlo a wa. Ho etsa jwang ka nnete ke ntho tse bohloko. Modimo a ka re phahamisetse letsoho hobane batho ke mmopo wa diatla tsae. Ke a leboha ha ke suthele ba bangwaneso.
0: Thank you, home.
1: Thank you, ntate. Ebe tlong sukudise.
2: Mashama bile metse mhlano fela metsotso ga re bile ba le horeng yane ya bone mo go tla le bja khutlo le nna mabenkele ha re fihla. Hona teng khono tse bohloko tsona ha di fele tse bohloko ha di fele ke la bo di fela ha banna bana ba ga fanga thoko ho molao ka mane ka holang la Afrika Borwa Rustenburg ba wetsweng jwalo ke tafole ha ba le ka mokoting ya ba ba wela fela jwalo he ke tafole ba le ka mokoting mining kapa merafong ena e kwetsweng e seng e sa sebetse banna bana ba dizamazama ba wetse fela jwalo he ke tafole ba ka bana shome le metse mena kaofela ba hlokahetse ba ka bana shome le metse mena kaofela ba hlokahetseng jwale tlhaloso e supa ha boholo ba bona e le ba tswang Lesotho boholo ba bona ke Basotho ba banna bana ha ga banna ba shome le metso e mine ho tlala wa fela gore boholo ba bona ke ba tswang Lesotho tse bohloko tsona mamedi ha di fele tse bohloko re ha ntse ke metse he ba rekisang kwano ke etse tjena fela mona he ke etse tjena fela jwalo ka ha re ntse re le mojaongwane re ntse re le mojaongwane wa ho vouta he jwale ke etse tjena mona ke iketlele lona tshwara fono ya hao mono mo teng o kene mane melaetseng ha o romela molaetsa e seng tsapotsapo a molaetsa e leng SMS e leng SMS o kene fela mo SMS mono mono mo ngwalang molaetsa mo mo ngwalang molaetsa o type kapa o ngola fela NMA136 mono mo ngwalang molaetsa ebe o romela nomorong la o sena letho ka founung ka mono ko etsa mohlala fela hore nakong e tlang bo bebebe fela hore o bo so o iketsetsa o le mong. Ha o qeta ho etsa jwalo he o ngola molaetsa bono wa NMA136 ka ditlhako tse kgolo. Ebe o romela nomorong ya 31.

319-31-019 ke nomoro yo o romelang molaetsa o ho yona. Le ha o sena letho ka founung ka moo, o sena airtime, e tla o jwetsa hore ha ona airtime, empa nakong eo o tla bo kenya airtime ya hao hee, e tla tsamaya. Ebe yo o jwetse hore molaetsa o tla o fumana mono, e tla o jwetsa hore o lahletse voutu ya hao e le nngwe ka maluti a mabedi fela. Ho feta mono hee, ka tsela eo o tla atleha ho vouta ka yona, o tla bo so ntso o tswela pele fela jwalo. Ha o so ntso o ngotse molaetsa ono jwalo, ha o sa tla sokola ho hang, so ntso o romela hangata fela ka tsela eo o atlehang ho romela ka teng. Empa hee, ha o sa utlwisisi hore na taba tsena di tsamaya jwang, o tla ntshwara nomorong ya ka moo ya 620-77187 kapa 590-77187. Ha o sa utlwisise hantle rona o lokela ho etsa jwang, o tla ntshwara mono. Empa haeba o so ngotse molaetsa ono wa NMA136, wa leka ho romela nomorong eo ya 31019, tla o so ntso o tsamaya jwalo fela, ha o so ntso o lahlela divoutu tsa hao jwalo ho fihlela ka 17 kgweding ena e tlang. Tlabe le ha divoutu di kwallwa, o vouta hangata ka tsela eo o atlehang ho ka vouta, momamedi. Taba tsena hee di jwalo, re ke etse tsena fela hee. Metsotso mashome a mabedi re ya re lebile hore nyane ya bone.

0: Alle da? Kaofela?
1: Tsala sa go dadwe.
0: Nne.
1: E se ka ba ke tla ba ntlhale ya re bue kaofela re bue.
0: Fi.
1: Ya ka ta go tlo ho ya la tshe re bue.
0: Ah. Ha e so li.
1: Ha e ba zalo.
0: Ah.
1: Oh, atate. O bi tse tlo go ya hao ka pele jale. Ka ba re itso fa le tlo tsa go di. Ke di alo ho ngola.
0: Ah, ke tla ipeta me wak.
1: Oh, ngwaneso. A he manya sa ka tsaba ho qala ho thuthotsa ba re he ka ofela re bue ka ofela.
0: Ah, yena ke a di vote tse tlang ka mokotleng ho nna tseno.
1: Di bua se ya tsadi.
0: Ke sa uwe re le di buhuri re le bangata mo jwale ke mo jaong wa ho voutelwa hore re lo ya hlolang a lo fumana gau ka mane ka Mantabiseng kgweding e tlang ena jwale he ha lona ke hore le voutele se buhuri sa lona hore se tse botla le gau e jwang.
1: Oh, ntate wa utlwa ha ya hlaka.
0: Mhm.
1: A go ne se ina e ntle ka nnete he re bue maye. Di sa le fa tsa ge di tsa go bua ga la go ya.
0: A ga di me, a ga di me. E bi le bohulu nna ke bone e le lona batho ba holo ke he bang.
1: Ba tsaba ke bana ba. Bana bana mkhulu tsisa tsere tsere lo go tlhitla tsa ene ngata. Nna le gale ke anne.
0: Ka mo di mo bohulu tle ke bone le batho ba holo ma pension a ga ke re a e bo bana. Ma pension a ga ba santse ba le pension leng kwa banna le ntse le batla borui

0: ده؟
1: أنا بقول كما فات
0: كما فعلا؟ إيه
1: كما نسخو
0: إيه لأن ده مدامنا أنا قادر
1: وفي جمانيسو
0: عند برامة مغاقا
1: وفي جنداتي Jadi mudah menahan kata kamu nak kamu tahu tu ia jadi titana, bukan jadi titana. Wadi hiri salu di hiri sa. Lu kuele bana, lu kuele bana dengan tahu kuele bukan ikut jadi kita di cota kuele aku rumunan. Ikut jadi titana macam kuele. Intati khanyani la mutya khanyani mutunyani tutamu ika pontatisha yi. Yari wa mwanesu.
0: Mwa anga mwa kabo tabo teka mu.
1: Ah, hota mtu kabo tabo teka mu na buja yi.
0: Oh, buja yi.
1: Baski kine ya mwanesa yi.
0: Ah, mga kako lebu.
1: Dino torozaka.
0: Aha.
1: Tilela tahu. Hauli to mwi. Supa hauli to. Mwi rubu. Seri nja fai siki teno. Tanu hauli to. Seri uberi. Hauli to tahu. Ne umi. Ikan tate khanyane muntunyane kapon tate mutamu na hana kateo. Kabu tawute tutamu ni khapu mwanezu. Ruru.
0: Tagi mngage hey, wanyame.
1: Yela mono mono kwa no supisa nganjiwe za khakeswa zoro mwanezu. Hey.
0: Naluga mngage.
1: Zara kiri eki seri sana huru mgadi iki doma sehumbo nuka yona zari. Unsi yele mas chocha muna zari. Wa squeeze mas chocha no vata ikone.
0: Oh.
1: Yee.
0: Tangi mngak.
1: Tangi ndati.
0: Hello, Dwe.
2: Tala gato, le kama khet.
0: Kao fela?
2: Ke sa wana sa kho, mu di mela ntate le fukala wana kukungwa.
0: Mela nkhono khasa ke gala pholo.
2: O fela hantle ntate a fihla ka mora nako mosebetsi. O pitsi ho a ke mo mosetsi yona o la tlhawa ke na o le mafulufulu pinne di hempe a tlhawa tlolaka o botsa go tshe e tla ga na go e fitla o se veditse ko mametse ngwana mme ha re bue ka tsena tsa Ukraine Legashia, kwa kana kwa mwaha umazena.
0: Mbono.
2: Mwanesu.
0: Bato mwa manye vele ndere na kwa mabenke.
2: Ae. Kwa kaya wune yu ifisi.
0: Haiso uti.
2: Ae mwa ishebe.
0: Hose tebe zese supide mfe.
2: Ae. Ibi hana cha isheba. Oh, retabuwa he. Nagi, ntegi waka sala mutuwa rekisa. Dina wa batho mo di mwa bata ba tswa dinawa hanga ka ukwa fela le datu ya le nan di dinawa batho mo di mo ke tswana tse ke di batlang no tlo sa ga ke salo go bo selela hlano selela pedi ha o le thohlano ke tla khutla he ngwaneso
0: thank you ho
2: ke a leboka ne go re re batla dinawa
0: ka bogolo bo bokae haletwe
3: alaratole ka magaeleleatele fokalangwaa bo
0: kao fela
1: Nagana sa home.
0: Ndade.
1: Al, kene lenda a sere kia a kamwana kora yisi sana. Yuko pa ka jisa se ndate lufa kala kwa lako kwa ndate kala maria wa sulu wa mkwina wa mwana kwa.
0: Mga.
1: Ndate kala maria wa sulu ukawa ka pen. Naji ya jipende ka waka kompoka saka jipende ka maso ka wajimadja kola ka mwabote ka haka di jamo kwa inga poli papi inga mwana sikini. Di sisi ndela jari pen, jale kan ke kia pen, jari kese kama mati, yo wat lango jiri pen te kia di pen tala pen mwono sa haon pati leo kwa siyo kwa pen da mwono sa. Yungo lingo kia pen nita. Jale di noto lo taka. Ye sano supa hao le toko pe. Ngwe pe, yi, ube di nne. 5 7 2 8 12 84 5 8 9 4 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3: bogana ngwana go gongwa.
0: Eh mongaka.
3: A ja le bo tla ja le bo ke tata khala mari ya o tlo wa bona mangwe la mafeng na ikiti ye ga go. Ja le bo tla ntate le bogala ngwana go gongwa.
0: Tangi mongaka.
3: Tangi ntate wa ga.
0: Imina mntse tsora re bile hore nyane ya bona ntate motho a mona hana katlo ha a re a bua ka taba ena ya ya ho gaketswa o nkgopotsa taba ye nngwe e ke utlwileng ka mona ka Afrika Borwa letona la la boiketo le ntshetsopele ya setšhaba ka mane ka Afrika Borwa a hlalosa fela hore he bana go bonagala batho ba batšha ba ngodisang hore ba fumane jalo ditsiane tsena tsa batho ba hodileng le tsena tsa letheka bonagala mekoloko e le melelele bona ba ha e sale goo le batho bana ba baholo ba lemo di masome a tsheletseng ga ba lo ngodisa mono ba tswelelang mesong la hlalositse gore bahlanka di-ofisi di bula ka hora ya borobedi empa bahlanka ka nnete ba ithogobetsa gore ba fihle mosebetsing ka hora ya botshelela ba ngodise maqhekwana ano le ha e le gore diofising teng go bule ka hora ya borobedi empa o bohlokometse gore icon go bonagala basebetsi ba fokola batho bana ba batšha ba tlo ngodisa ba sebetsa ke batho ba babedi fela gagolo ka mane ka kapa khaelisha ba sebetsa ke batho ba babedi fela o lokela gore go hirwe batho ba bang ba tlo thusa bana ba babedi o bona gore mekoloko ena ya fela o bona gore mekoloko e ya fela ya batho ba folang gagolo makgwekwana ba folang nako e telele nna le taba ya gore go ngodiswa gape ka marangrang fela ke re ra tseba batho ba baholo e tlile ga se batho ba ba gaufi ya golo le marangrang ba tla tle ba ikise ka setotswana ditshebeletso mono jale ke mona ba ba lokelang go tsoelela gobane mekoloko ke a bona bana selemong sena sa 2006 batho ba bang dilemo di masome a tsheletseng ba bonagala ba le bangata ka mono ka nageng ena ya Afrika Borwa jale mekoloko e tlhile melelele batho ba batšha ba lo ngodisa ditseane tsena he tsa batho ba seng ba hodile nnete ya sala.

sala e hile boholo ba bona ke batho ba hlaileng ka selemo sa sa sekete makgolo a robong mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng ha Lesotho le ne le fumana boipuso jolo ka ha le bona re keteka ledimo tse mashome a tsheletseng tsa boipuso selemong sena e hlile ho bonahala batho ba hlaileng ka lemo seno ka mane ka Afrika Borwa haholo ka mane ka Kapa ba bangata bona ba haesale.

Emina me tsotsa re fela tso hora ya bone a ikhontla ka ntsutsu e se le tlhaka ntsutsu bale. Ka nna ba re tlokela le rona ho sane o tla bo le kae jwalo ka ha e le Moqebelo. Ka nna re tlokela na ho sane o tla bo le kae jwalo ka ha e le Moqebelo. He bana ba dinepe di a matha mona tsa batho ba ikukang ba le lehlweng ba thabile hona hona hona hona hona wa haesale Basotho ba thabetse lehlwa. A di teng dinepe marangrang mona mamedi se ntse di matha tsa batho ba ipeileng ba le lehlweng mona ehlile o bonahana go icon lehlwa lena ehlile ba le thabetse hona hona wa ha esale a thabetse hona wa esale le ha ho phodile tje fela he ehlile Basotho ba thabetse lehlwa. Ba bang ha ka mmanta mona ha ntse le kgetheya ba ne ba ipeile le dinotsa bona mono batho ba ntse ba phumusetsa ba dutse hara lona lehlwaleng.

0: a mna dimo ntse ke be a fela ka mono ke ntse foriche ka ka ntle le ba le mo ne re nana bele fela mono ntho di sketsa senyea
1: le gemerena e tswa ka mono e poli
0: e la ngwana kwa la mono ntlise de mono nkhatse de mono ka jike nga mono ya di tsontse di ra sala tswe
1: ho ba lona le hlile le tlo tshesa tsatsi le Mocheso o tlang mo be ya ho.
0: Ah ntate, ho lukile ntate le fogala ngwana a jo gongwa. Ke a timo go kwa ikemela hantle ngwana e so mpa e. Ho lukile, mantsentse lo ka ka starting ka man ngwana e sentse lo ka ka starting ka mono. Tla tla go medisa hang hang ha e metse di tomo. Ntse ba e qeka ka starting ka mono.
1: Mhm.
0: Ipanere santane le matsong a dipanere mpa e haufinyane botlile ga e tla ndumella go nke ke tlo tlha moo
1: ga ko leboe mngaka
0: tanki ntate o se tla itsamaela gantle ngwana eso
1: tanki mngaka
0: o iphomolela ga monate
1: tanki mngaka
0: tanki
1: Mashaba bidame tse etsetseng a metsotso fa tso hora ena ya bone ba be di hlile mo tshoso o tlang motho to tlwa ka re o ka hlobola le yona namai Ale do ha
2: Ala ga tsela ka mafe
1: ka ho fela
2: tsala na sa khu
1: ndade
2: mira mela ndade le fola ngwana go
1: Mela mngaka.
2: O phela jwa.
1: Ha ntle o phela ba mngaka.
2: Ha o sa ba nna ke tadi mmata se re tsone wa mofutu.
1: Eh ndat.
2: Eh a. Ku ka ondo go ho lebeletse komello e kgolo wa ho.
1: Eh ndat.
2: Eh a. Na ke re se mo zina e tla bile sa mo tlholo se nyo ha ba komello ya ta. Hora tela tibiri tsya ka le tsibo ya ka ha e ba le tla di la khati ya khodi ya bone la khati ya khodi ya bo su le khati le hona di ke tsiba hantle ho ga a khona tuya idi
1: oh
2: e ha hona komello e ka banti gadi me ha e ba fela e tla ba ding Tino mo sina eta be le sa mo kholo eta be le sa pele se o ireng ha le ka ha le khitile ka magatwana a makana dibe ho go kutetla ho wa le le le komello eta be le le le mo sa pi sa mo kholo wa so
1: mhm
2: e ke ke ri di be le di tlhoko wo ke tsiba hantle ho komello ha itletla e ba teng ke ka ha ke re le khethe a ho ha
1: oh
2: wo hang hang hang hang ha ke re le khethe ya o kwa mariana ka o fela a tha ke re le ba dinne go ga ge re le la ka
1: mhm
2: e le mo tsena ka nnete le khitile ka bagatlo a magago komello ai a sindi ka bantsi hai ba bunzo tsana le tshimotse ne ga nete ke a tia ke a hlapanya ke re mo tsena e tla be le sa mo tsolo ke ka khwedi e e khitile ha ka le kale le hona wa bona ho ja be le sa tsile fela ma ri tsabi ma ne fela ma go le u tsilo go le khitile ho di phofolo ho di khile ke khitile ho le a netseng bo ho bana a khona ya di nke ha re tsebe re tabona
1: bontong bana bo Spain ke kona ke mathata fela mollo sa jono o ba qakile mono ka ba ka la mo tshiso fela
2: a le ka ha ke be le khitile mo
1: Wa tsiba Spain ya

0: Hello,
1: Kala gato le ka makhetse.
0: Ka ofela.
1: E tsaba na sa go. Ntate o fugala ngwana go gongwa. E re ntate matla selo a sa ulukise nku ya tata o patala ka yo.
0: E di la ga ulukise.
1: E a sa ulukise nku ya tata o patala ka yo. Ntshagare. Naga e nngwe e ratwang ke lehlwatse ke ele e bitswang Greenland. Ke yona naga ya lehlwa le yona eo. Kore ya gore phetho ya boemo ba legodimo yona e boima e thata ntate lefoga la ngwana kogong. Ne ke le ntabeng ena ya gasea le Ukraine ke re we ntho bohloko ka go fetisisa dintwa tsena tsa bona di ama bafutsana. Di batho ba maemong ditonagolo di sireleditswe ga di fumane botlhoko ba le ba temaleng le utlwa ke batho ba tla setase ko o yamogana modimo o a laelwa nkabe ke ga anke ditlhodileng tseno tsa tsentse ba diteka

0: atle ba bona gona ba tsatsetsang gobane dikgwedilo tseno di beiwe ke mogala modimo sebakeng seno seng motho a lefatshe. Fela ke re mogala modimo a laele e tsatsa gae ka nako ya gae.
1: Empa o ka mokopa.
0: Atšhe, ko jetse ntho ena ka nnete ka re ditho tsa ba bangwe go ba bangwe. A mehla o e sheba sealemoyeng ponong meha o e nagantse senya gore o utlwa botlhoko a ntse o bona batho ba ntse ba matha o bona batho ba lapile ka nnete he empa la re jalo modimo ntse a re teng re tla reng ga re re morena tsotlhe ke tsa gago ke a leboa kenkgono kgotso ke le gera poloo ngwaneso ntate matlaselo ena a tlhalokisenku wa bona o agana a sa e lokisenku re tle re buanana go ya kgodinyane ya lesome go tla bontse o le metsi ka thata be se ntse re kubelela
1: ke re beke ena e tlang fela goreo se o sena mongobo hoo hang mabalane mo
0: ke ona ke tshwe ke ga sa lokisenku ona yela o sana ntlholeo e re laolang ka tsemo ya pele gona ke nana tlholeo ya itaola tlentate le kubala ngwana kongwa ke a leboa ya ngwaneso
1: thank you ho masome a bedi a metso e mene fela metsotso ra re lebile gorennyane ya bohlano.

0: ha re mabere he ya re ya fiela moruti moruti le a fihlelena he a tsebe hore kwalla metsing ya shone metsi mfana ga re nya bohlano sentse re phethela fela jwa le ha re tsa tshe a nna ke ba ka hopola mo kana mo kanya ne le tsiye mona onda botu bona ma e sala ai khona he o bona hala banna ba le ba fokola ba sadi ba le bangata pele monna le mongolo ke la o kiba kiba ga ba sadi ba ba hlano ka pa ba tsheletseng ka ofe a le de
1: ka la gato le ka magetse
0: ka ofe la
1: ke tsana sa khomo ke kopa o fiela hende te re fola ngwana go go ngwa ke kgolo go tswe ke le gela phologo ke bala le ngwalo la mo apostola Paulo si ba Roma gaolo ke a bogobedi te mana ke a bogobo bana be so ha le lona ha le phile ka botho fela empa bophelo ba lona ke bo tswang ho moya ha e ba moya wa modimo o fela wa hile ka ho lona hobane ha motho a sena moya wa kriste ha se wa kriste molaetsa wa paulosi a re fa ngwana ka jeno wa re hlokomedisa paulosi hore o re hopotsa tshwanelo tsa rona gore re lokela go sebeletsa modimo lefatsheng lena re seke ra tsamaiswa ke tsa lefatshe lena empa re tsamaiswa ke moya o halalelang a ke ntse tsena ke fieletse moruti modimo a kgotso o babaletse o phethile mosebetsi wa gago o tlo o baballe go a fitlha diahelong tsa gago o tlo o boloke go fitlhela gotle gape o ba le gona matsatsing a tlang ke nkgolo kgotso ke le gela pholo ha tsa utse tsa mai hantle ntate
0: tanking ho
1: ke a leboga.

Ebe sa le metu so, la arrivi le horinye na yam chanda. Mame le ki tachina ki puta ya, kam na aswa tlo isa fela vay, li mui fong. Wa re bitsa di wa e ka mora ho bona go kopana mifa wa ne wa wa se bupi ka jeno e le la bohlano beke a na na la o se mumuna a ne nga botsa re handle nako ya ya hore basadi ba tla itshwaretsa ka monna le mong hantle e tla fihlaneng tla fihlaneng hantle ka pase ke tatile abere sebeditse tloa gonyana ya shomane le metsemedi o fihlang mona ga e bona mo ke setsetseng ka nle dingwe le matsoa letshen la letsiempe ga re sebeditse gantle ge e fetape ntho ena nakong e tla nna le bana heta kapatatina wa sesane orenyane ya pele na nona kgatholoo tsa go nna heta le fona ka nako gongwa love peace and happiness ya falelaganyana.

tsong re Jesu ha mona ha bona mo solo ha dienwa ala tetswe ke bongata bo bogolo bongata bo tlileng go tshietsa bongata bo tlisitse matshidiso ba ja ba tlisitse matshidiso jalo gona o sena le a le mongwe wa bona bongata bona yane a lebeletse gore go ka ba le mosolo o ka etsagalang boemong bona ba ne ba qetile le maikutlo a bona le dikelelelo tsa bona gore yenwa yena ke mofu ba mo isa mabitleng ga ba le tseleng ba mo isa mabitleng ba re go fedile ke moo Jesu a tlayang wa bona le leng la mabaka se wena moratuwa wa ka go seng wa letsatsi la kajeno le ke ratang morena Jesu ka lona kore Jesu ke Jesu ya tsebang go tlaya ka nako eo go ka thweng go fedile kapa go shebala e ka dintho go thwe go fedile kore le wena o bona gore no mona go fedile ka boemo bona go fedile ka lenyalo lena go fedile ka mosebetsi ona go fedile ka kgwebo ena go fedile ka taba ye itse ke moo Jesu yena e reng ga a fitlha ebe o qala nthwentšha teng mamela o seng gona wa letsatsi la ka jeno Jesu ga a bona mosadi enwa wa motlhologadi gore ke motlhologadi ee o se a tlhokagaletswe ke monna ka nkena o ne a na le ngwana a le mongwe ngwane no o se a tlhoka bebele e re Jesu a mo utlwela botlhoko e se e ka ko seng gona wa letsatsi la ka jeno lenaneo la thaniso go na le batho peo Jesu a tlo ba utlwela botlhoko ga ke tsebe gore na moratio wa ka o strikete ga kae ka gara nthwena nthwena e o imetse nako e kae empa taba e ke e tsebang ye nngwe Jesu ya lerato ke Jesu ya nang le kutlwelo botlhoko setšhabeng ga nne enwa a sitlhabaletswe ga kana a ne a imetswe ga kana a purufaletswe a re noman ke setse ke le monjwale Jesu ga a mo tadima a mo utlwela botlhoko ke thapelo yaka go seng wa letsatsi la ka jeno gore boemo bo bone le bo bongwe ba botlhoko ba o fetang ka gara bona borena Jesu ya lerato borena Jesu ya mosa a ke a utlwele botlhoko le re lentswe la modimo ya ba mojaro oo ba neng bajesu a ama mojaro oo ba neng ba tshwetse mofuka go ona ga a keta go ama a ntsha polelo a re a tsoge ya ba o a tsoa mamela o seng ona ba letsatsi la ka jeno ga gona letho moratio wa ka bophelong ba gago le ka sitang jesu ee le ga e ba batho ba itseng bonong mo batshepile gore ba ka tla ka thuso ba o kweneetse kapa tshepiso tsa bona ga di a etsagala ke tlile o seng wa letsatsi la ka jeno o tlo gwetsa gore jesu ga gona letho bophelong ba gago le ka mo sitang o ko atamele go yena o kotle go yena o ko modumele o ko modumelele ka gara bophelo ba gago gore e ke ebe morena wa pelo ya gago boemo ke bona bo botlhoko setšhaba se itshela ka meogo jesu ga a fitlha o etsa mogolo o etsa ntheneng e sa lebelelwa ka mantsi a mamoratio wa ka o seng wa letsatsi la ka jeno la thaniso jesu ga o ka mmulela pelo ya gago ke jesu ya ka fetolang seemo sa gago ke jesu ya ka fetolang tulo ya bophelo ba gago ke jesu ya ka fetolang boemo bophima boo ee go botlhoko ka jeno empa ga o ka fa jesu sebaka botlhoko boo bo ka fela moratiwa wa ka mamela o seng ona wa letsatsi la ka jeno morena jesu ga a keta go etsa mosolo a keta go tsosa mofu bongata bo bogolo bo ne bo tshwerwe ke tshabo bongata bo bogolo ba ba ba boka modimo ba phamisa bogolo ba modimo wa bona jesu ga o ka mmulela pelo ya gago ga o ka atamela go yena ga o ka mo dumela jalo ka morena le bopholosi ke jesu wa dimakatso ke jesu wa metlholo ke jesu ya sa setseng ke letho le o seng ngwana wa letsatsi la ka jeno wa e tsala ketso e neng e sa lebelelwa ka mantsi a mangwe o seng gona borena jesu ga o ka mo dumelela ka ra bophelo ba gago ke jesu ya ka e tsanga nto eo e neng e sa lebelelwa godima bophelo ba gago motlholo ona wa taba o fitlhileng wa e tsala neine setšhaba sena se se ngatagadi se neng se feletsa mofu go mo isa dinqalong tsa bafu di ne di sa lebelela motlholo jalo
ke tla o vetsa gore o tsebetsa le o fihlile morena Jesu mo yana a fihlile go etsa di salibelleng mo yana a fihlile go etsa di makatso mo yana a fihlile go etsa mehlolo e nyarosanga ba ne ba salibella mohlolo ona wa ka tsela ena empa mofuki enwa re mmona a tsoa mofu a ba bua ya ba uaja mofu ya ba haisale mofu e seile motho ka mantsi a mang ene seng ya bo pro ba hao e ka nna ba lo wena o ibitsa mofu morena Jesu ha o ka modumela ka hara bo pro ba hao ka hara le lapa la hao ke Jesu ya ka fetola ntho eno ne e swele hore e boele phele hape re mo tseba jwalo Jesu ba ile ba mo kenya ka hara le bitla a nka matsatsi a mararo a le ka hara le bitla ka letsatsi la boraro a hlola lefu a ba hlola le bitla ka mantsi a mang ke re ho wena o seng ona wa letsatsi la kajeno moratuwa waka morena Jesu ha o qala o modumela ke morena Jesu yana le kutlwelo koko sechabeng ha bona hore mosadi enwa ke mohlolohadi ona na le ngwana le mong o hlokaetse ona na le monna o hlokaetse ene tabena ene sa motshwara hantle morena Jesu a tarima pelo ya hae a ba le kutlwelo bohloko go di ba bophelo ba hae a etsa mohlolo a etsetsa mosadi enwa le baka ke a dumela mosadi enwa le ena hona le tsela yeo a neng a dumela morena Jesu ka teng hona le tsela yeo a neng a tshepile morena Jesu ka teng gobaneng morena Jesu e re mohlang huwa mabitleng e ba ko gona a hlayang e le gore moya o ne o mo nyenyeleditse gore no Jesu o tlameya o leema segeong mane ke a dumela o sengwa letsatsi la ka jeno go na le e mongwe mona wa bamamedi ba thaneso yeo morena Jesu a tloema segeong bakeng sa gae ke kopa o etsa thapelo tle baratiwa baka go seng gona wa letsatsi la ka jeno morena Jesu ya mosa morena Jesu yana le kutlwelo botlhoko setšhabeng setšhaba sa gago ke sena go seng gona wa letsatsi la ka jeno ao ke a rapela tle morena Jesu gore ba utlwele botlhoko jwalo ka ga o ile wa etsa ka mosadi wa motlholowadi wa mo utlwela botlhoko o bona boima ba ne a nne a feta ka bona ka gara bona o bona botlhoko ba neng bo mo tlhabile pelong ke sena setšhaba sa gago letsatsing la ka jeno go na le ba imetsweng morena Jesu ba utlwele botlhoko go na le ba tang ka hara pain ya bohloko ba ukwela bohloko hona le ba fetang ka hara siemo se sa tlaeleang ba ukwela bohloko o bane o Jesu ya nan le kutlwa bohloko se tshabeng morena modimo wa le godimo go sengwa le tsatsi la ka jeno ne ka le mekholo ya hao dike di a pese tshaba sena sa hao khona no fatse ha o morena wa rona e ke be le bona o sengwa le tsatsi la ka jeno ka le ditso la morena Jesu le ba o dipelo tsa bona di ne di hlabeile o sengwa wa le tsira ga jeno morana modimo wa rona re rapela rapela polo ya dipelo tsa bona ka le ditsola Jesu Christ wa Nazareth le bohle bohle ba neng ba kula o sengona re matla podiso matla tokolo a dipe a sihlele ya molemo o sengwa le tsatsila ka jeno le ba neng ba ipotsa gore na e be le matilo le tla fela le bulena re ka le ditsola Jesu Christ wa Nazareth re a le buda ma mosebetsi re a le bula matileo la katlego re a le bula matileo la diphunyeletso ka lebitso la morena Jesu ntate re a le bua o seng o sebeditse megolo ya gago dima ba bangata o seng wa letsatsi la kajeno ka lebitso kreste morena amen re a le bua tle tshaba sa eso o seng wa letsatsi la kajeno naneng la thameso ke le ntate moruti magotla tle ke kopa o sia le nomoro tsa ka tse o ka ntshwarang go tsona bakeng sa dithapelo jalo jalo ka nomoro tsa ka ke 50 35 94 38 e bang le mafelo a beke a tlhogononofetseng amen.

0: isa metseng le metsane mane e magena magana a tla tsebe hore a meme setšhaba ge se uetse tshebeletso enana e re tswang yona ya kgwaga le mong ge mona ka taba ya kgwaga le modi gobane one o bitsiwe dingaka gore tle ke ditlo tlhagisa tlhagiso ya tsona gore na re ka sebetsa jang le magoa mme magoa re a moetse dipoeteng tsa ona le gone re a moetse gore re ka sebedisana le bona ka 1, 2, 3 mme jale ba re bontshitse gore ee ga e le monana paballong o thuo tlo tlhomphe mosebetsi wa gago e le goreng re tshwanela go tshireletsa kgwaga le modi e tle se ka gore ga batho ba fitlha dibakeng tsane tse kang tsane tsa magaeng ga o thu re tle re tsebise marena marena a tshwanela gore e re batho ga ba fitlha sebakeng seno ga ba itlo tshepa moriana morena a tsebe kapo setšhaba seno se monong a gola ya pele kile ka ukwa ga thwe boikopanyong ba rona ke se ka ga sia badisana gobane go na le gore batho ba bangwe ba tlhang ka mathoko ba kopana le badisana mane a go fa modisana tšhelete ya ge ko fa 50 ranta ke ena ko ilo ntšhepela kgwaga e le gore mmo ge ena koloi ga e kena ka gago o motse kapa badisana ga ba e bona e tlhaga mono ba botsena koloi enana ke ya eng e tle re ga go fana ka tšhelete ba mmotse go podile he morena go na le botsamaisi morena mane jalo ka ga kgele metse le metsana ka tla tshwanela ko gore morena o tla ge fa re kgethe komiti ya gore e shebe kapo gone re le setšhaba ge be bodiseng ba morena o alafa moriana enana go thweng ke modi le kgwaga ke bone go dimolemo tse dingwe tsa dintho tsa tsona ge dikotutse
1: a kompolelele jalo ka go bua ka ditaba tsena tsa modi o kgwaga le tse dingwe tse fumane ya mono nageng lona le dingaka tsa setho le tsentse le sebetsa jang pele le kopana le morero wa ABS
0: wa tseba ngogolo wa ka ne re itshebeletsa tje jalo ka ga motho o ka go le ngaka gore o bone moriana o tswile o logile o lo itšhepela ona mme ebile ntse re sena le taba le batho ba ka mathoko ba fitlha ba itšhepela gana wa letsena re fuwe motlhaka wa gore motho a se ka ba kena sepakeng a sena lengolo gore o ditlhage tsena letleditse ba go ba balleya kere re itšhepela fela e mong le e mong a tšhepa ka mokgwa a ratang kapa a gongwe ke motho a tlha toropong motho a botho e monna go na le moriana o itseng ga eno kwa tsamaya ule o tšhepa moriana ono ke tla o fa bokana ga e le legetlong lena e fedile ke leboa marena a ne a ile a re romeletsa ka bongaka ba gone monana gobane gole a tho ba tuwa dingaka tsa setho jale ke bona morego ke morago wa dingaka tsotlhe tsa lesotho mona segoa le sesotho o re kwapantse mmogo jale go na le kagolo ye nngwe e re nkileng ge le dingaka tsa sesotho le bona magoa go na le a nkileng dingakeng tsa sesotho e le goreng jale re kwapane mokgatlhong ona ke bona e ka o tla re tswalela namane ye tona ga re ntse ge ya pele gobaneng ya pele ke ena ke e tlhokomelang basotho ge batho ba bangwe ba manganga kapong ba diang o thola kutlwisitswo ntle le manganga le tlantshwagela moo ge di ya go utlwisisa ntho e molemo ga e tla bathong ge e fumane e ka re ya qhekelela ne tlile re gana empa ga ntse ke sheba ke ya fumana ge bane ge ba tlile re gana bongaka ba gone bone bo tla felela le fela gobane ana wa letse ke a tlhokomela mo na bongakeng mo go na le kagolo e nngwe re tla tla ketlo e fumana e tlhang ka mona ka BS gore ge tle re tsebe gore ge phaphamelo re fumane moputso wa gone e phagame kampong ga ba re etseditse dintho tse kang dibotlolo dibotlolo tseno di tlo re etsetsa dintho tse itseng le tse itseng jalo ka ga kile a ka utlwa gore dinyakeng tsena tsa sesotho bogolo ba tsona ne di etsa moriana di sa fumane diphofana tsane tse etsang moriana gore o seka wa bola jwale gana wa tsena re bontshiwe ke tlo fuwa moriana eno ga re etsa dikgwebo tsena tsa go mme le teng dikgwebeng mono go batlala motho a tla sebetsa ka tsela ya mangwalo e le gone re tla mo tseba gore motho yono a ka ntshetsa mosebetsi pele e le motho ya go mo tsebisitseng marena le marena a tseba gobane mona re mona ka marena a gola mokgatlho yona ABS ke mokgatlho o bona etseng o tsebiswa marena a na ka difapa tsotlhe ebile ke kopalela batho bao ole kwane ne ke na le bona bokuting bo qatšha bo semonkong ge teng mona ge kwapane mona mmogo mona ene ke se ke sa nagane gore ba phela ba dinyaka
1: lenentsekele ka gotso gore le ne le sebetsa e mong le mo ga itshebeletsa kwana ka bomong le le dingaka jale o kontswetse na ka morago le kopana le mokgatlho o wa ABS o bone ka melemo e le tlo e fumana ga o bapisa le nentse le e fumana ga di itshebeletsa ka bomong e iwa
0: ntate ke bona molemo o nana o le gantle le ga gone re le dingaka tsa setho ge na le mokgatlho wa gone ka mane ka leribe fela ke o ratile mokgatlho ono wa gone o ntse o tshwana le ona ona ga o kgethe botona ga o kgethe botshegadi mme go o kadile kwanana o itse dingaka di kopane jale ne re ikopantse re le basotho fela e le bomme e le bontate jale mona ke ikwapantse e le bomme le bontate ba mahuwa jwale ke mona mo kireng ke a o bona hore dinthwantse di ya ntse di fetofetoa di fetoa ho a bona hala hore re tla bona.

0: ile ka dikhutlo tsenna tsa lefatshe ka mafapha o fapana dingaka le barutei gana wa tsenagela le dinese mone tsa dipetlele wa gopola maobane ke tlhaisitse tlhagiso ya gore re na le qolotso go le dingaka tsa setho ga mogatšhane a leba mane sepetlele jalo o roetsa botlolonyana a pitsa gore a tla tsamaye le yo a tla nna re kaja go latela maemo a dikgwedi gobane nka go mokadile a le kgwedi dipedi kapo ke kgwedi ya go qala go fitlhela go fitlha gonyana ya bogobong e leng kgwedi ya bona eno ka segoa jale ne ke rata gore ga re fitlha kagolong eno ba ile bangagaba ba basweng ba re e ne ntse e se taba e nepaetseng gana wa le tsena dinese ne di le teng o di bone di teng ka mone ge bua ka batho ba teng ba moetse gore go ka thusana gobaneng bokgekanyetsi bo se bo le bongata bophelong ba lekile le bona jale ba fumana gore ga e kgona batho bana ba ba tshwaida ba tshwara dintho tse itseng go ntsona le mo ntsa ba ka tlhola ka teng jale ke ka gona ba ratang gore ba ikoo bonana gantle taba enana ge etsa jang ke mona mo mme e mongwe wa nese a ile a bua re hela basotho ge ne ntse re le mogao a re le tshwele le beta poho a re le tlhanya le ya dikanele bomme ba ile ba mo otlela magofi
1: banna taba tse ne ka re di monate jalo ko ntjwetse he e kgologologolo ena eo magoa a le tletseng ka yona ba re jale e tla ba e molemo o mongwe o legolo o na le le dingaka tsa setho tsa kapa tsa sesotho ke eng eo e le boneng gaji jale mona re tlo una molemo o tshabeyang a re ka a sebetsa le batho bana ba magoa ba
0: wa tseba ye ke kotutseng moo ke kotutse ntlha gore ba itlo re etsetsa matshwao a gore re bonagale gore ge tswa kgoseng ge na le tumelelo ya gore ge ka kwala motho a ka chepang moriana ofe kapa ofe ntle le ditumelelwana le borena mme motho wa mofuta ao re tshwanela gore re mobe ka pele he morena ebe go na le o ngwe o tla sala mono ga ebe le ga ebe a na le lengwalo a tlhaa dibakeng tse dingwe ge tla tshwanela gore re tsebe re bone gore lengwalo lena ke la motho yo re tswang le ena sekolong o na le masego le a se masego o be o kuthing o tshwanela a kena ka ditumelelwano le ka diponaletso jale e ke nkanga golo mo ke ya gore ga re tloa mone ke tla tloa re tshwego o gong ka go matsogo le gore ga re tshwego ona go gong ka go matsogo go fanse supo le mane mo re leng teng re bontshiwe gore go tla ba le ntho ngwe e tla re kenela moputso o teng e se ka modimo a ka thusa go be jalo o tlo se ka ba ba le bua fela re bentse re bua fela ke tlile mona pitsong yenana ka lebaka le leng la go tlhompha magena morena ga o ntshitse ga ona ntho e ngwe kokong wa etsa ntle le morena gobane mangwelo a na re etsa mosebetsi re a phatsa re etsang ge a nkile e morena morena a o paka gore o nepaetse kapa ga oa nepagala ke ena a tla tse ba tla etsa kagolo moo ga o sa nepala o ntsetsa ka thoko aga motho yona a se motho a ka ba busa setšhaba jale ke se ke lebuile ntate mosebetsing onana e re leng gona ge masegu mone mona mo re leng masegu re kgoseng ya ena mosebetsi wa bongaka ke ngaka ba sesotho ke bangaka ba segoa e le gore segoa re senkile
2: re fitlhile pheletsong ya lenaneo la rona la re bitsa dihwai ka jeno mme ke a tshepa tle basotho ba batle gore re utlwile ka moo go leng bohlokwa go sebedisa ditlhodilweng tsa rona tse re phekolang ka tsela e e nepagetseng mme motho a nke methati e e nepagetseng go di sebedisa go fitlhela re kopana gape nako e tlang e ba le momamedi bo monate ba mananeo a tla latela mmogo le mafelo a tlhogonolofetseng a beke ke boela ko gopotse gape gore nna ka lebitso ke Mmatlotla Maseke.

Seyalemoya. Re le Seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa ba mamedi gore re itlamme go hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang. Go hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, go hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore, go fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa. Go hlokomela gore mang kapa mang ha go buswe le go sengwa lebitso mananeong a rona. Go hasa mananeo a sa kgothaletseng kapa go tlhotlheletsa merusu le go tshireletsa bana go hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa tlhotlhontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fitlhele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba Seyalemoya sena. Mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba

0: Mokgatlo wa SAPA o buisana le baahi ba Hammanskraal, athe batjha le bona ba kopana ho tshohla ditaba tse ba amang e le karolo ya ketekelo ya letsatsi la batjha. Setjhaba sa Hammanskraal masego se tshwenyehile ke dintwa, boshodu, bofuma le bana ba sona ba hlaloswang ba dula mapatlelong a mabenkele kapa seterateng. Sebaka sena ke se seng se tlalohang se na le dipalo tse hodimo tsa ditlolo tsa molao, e ka ba boshodu le ba boqhobane, tshenyo ya thepa ya motlakase esita le tlhekefetso ka motabo. Ho feta mona, ho dula seterateng ha bana ho hlaloswa haholoholo ha dilemo tsa bona di sa le tlase ho tlisa ditholwana tse bosula, ka ha bana ba fetoha mahlatsipa a dithethefatsi le dintwa tse bakang mafu. Mokgatlo wa SAPA ke o mong wa mekgatlo e sebetsang ka hare ho naha. Hara tse ding, sepheo ke ho fenya mathata a tobileng batjha, mohlomong ho ipapisitswe haholoholo ditaba tsa ditlolo tsa molao. Re tlo buisana ho seng wa letsatsi la kajeno le motlatsi wa mookamedi wa SAPA, Monghadi Thabo Mokgutshwane, ho utlwa hore na pitso eo baneng ba e tshwaretse sebakeng seno sa Hammanskraal e ka ba e ne e memilwe ke mabaka afe, tse buisanong pitsong ena ke dife, pele ho uwa jwang. Mme ntate Mokgutshwane, re se re bile re o amohetse ntate re ka hare ho lenaneo la Sebopeng ho seng wa letsatsi la kajeno.
1: Kgotso mme Tshepang.
0: Ra leboha ntate. Re lebile Hammanskraal, ha re ke re fumane hore na mabaka a tlengana memme pitso ene le afeng, mohlomong o so bio wela ka kotloloho ditabeng tse buisanong kapo tse tshotlhileng pitsong e.
1: Eya mme wa ka, jwalo ka ha Mme Tshepang o mpahe, mohlomong motho o qala o dumedise o bo leboe bamamedi ba Sebopi letsatsing la kajeno. Empa he, ha a tswela pele mme wa ka, ke a kgolwa ho latela sepheo sa rona re le mokgatlo wa SAPA, e kgolo ya ditaba tseo re sebetsanang le tsona ke ho thusa naha ho haha maano a tla re thusa hore re be le melao e nepahetseng e tsamaisang tshebediso ya jwala kapa tahi. Ka nako e nngwe taba eo ha re sa e sebetse le mmuso le mafapha a tshwanang le bo paramente jwalo, re boela re ba le nako eo re sebetsang le sona setjhaba. Re sebetsa le setjhaba ho latela hona ha re sheba re bona ho etsahalang ditikolohong tsa bona. Se re bititseng motseng wa Hammanskraal ke ntho eo re neng re bona e ntse e kekela e qala fatshe, fela e bonahala hore e ka re e tla tswa taolong, e leng ya boemo bo etsahalang sebakeng seo thweng ke Hammanskraal garageng. Boemo bo etsahalang sebakeng sena ke hore e fetile sedikwadikwe kapa setsiketsi sa ditlolo tsa molao tse ngata haholo, ka hore ho na le ditamene kapa mekhukhu e mengata mono sebakeng sena e bonahalang e hweba ka jwala, e rekisa jwala. Pelaelo ya rona ke hore batho ba hwebang moo ha bana mangolo a hore ba hweba ka jwala, ha bana license, empa he tshebetso e ntse tswela pele. Taba ena e boetse e bitsitse hore ebe sebaka seno se se sitwa ho tsamaya ka dinako tse ding ka baka la mosebetsi ono ntseng re bua ka ona. Ha e le mafelo a beke haholo, Labohlano, Moqebelo, mohlomong le Sontaha, ke sebaka se bang se phetheselang hoo ka nnete ho kganna ka ho sebaka seno e bang bothata bo boholo haholoholo hoseng. Ha re nke motho ya tlohang hoseng a ho o potlakela lefung a tsamaya kgoreng tsona tsena tseo re leng ho tsona, ka nnete o tla sitwa ho feta mono ke boemo bo etsahalang. Pele taba ena e boetse e bitsitse hape le taba e mona ya ho kgweba ka mmele. Bausinyana ba se ba le teng sebakeng seno ba hweba ka mmele. Jwale ka nnete re tshwentse taba eno, re bona e ntse e hola. Jwale re utlwa ekare re lakatsa ho tseba hore na batho ba phelang setjhabeng se ba e bona ba etsa jwang ka yona, ba reng ha ba sheba boemo bono. Ke kgolwa ke yona ntho e kgolo ekeng ya rabitsa sebakeng sena Mme Tshepang. Jwale ha ke wela ditabeng tsa rona tsa pitso, ka nnete re ile ra atamela borena ba Hammanskraal ka mofumahadi Mme Makatleho Matala, e leng yena motho a tshwereng puso sebakeng sena kaofela. Metse enana ke metse e lesome le metse mmedi kaofela e tlasa puso ya hae. Mme hangata ha a bitsa pitso, e ba pitso e amang metse eno kaofela e tlasa tikolo ya hae. Ke ile ra mo atamela ka nnete ya ba ha re swetse gore bitsetsa pitso ya metse eno kaofela. Mo re neng re lo koka ona. Ebe batho bana ba amatala ga ba sheba boemo bono ba utlwaeka ba kgotsofetse kapa ba batla gore go etswe jwang. Re bile dipuisano tse ntle gagolo mme tshepa tse ntle ka nnete gobane ba fumana batho ba neng ba ntse e ka ba emetse fela gorena go tla thweng ka taba tsena. Beleng gale ba tshwenyeileng pa ba bonala motlhomong ba ne ba sena tsela ya gorena ba sebetsa tabena jwang kapa ba e atamela ka sebopego sefeng. E leng gore ka nnete pitso e tsamaile gantle gagolo. Ga o ne o ka rena
0: ga se tlhalosa le bone le le sapa laya bona ba re ore ba re ba ne ba tshwenyeile na ba bona seo le se bonang.
1: Ka nnete ba bona seo re se bonang gantle ka tsela eo re e bonang ka yona. Ba go bile go na le methatinyana e ba ne sentse ba leka go eetsa. Sebakeng sena seo se re buang ka sona ona mo renke garageng ga matala. Ga o finyana le teng ka godimo ya garageng mo go na le thabanyana mono. Thaba e ne e bitsa Lions Rock gobane ga o e shebile o tlhaile ka kaekae o ka bona ntho ka ntau. Go na le botlokotsebe bo bongata gagolo bo neng bo etsagala thajaneng ena e ga matala. Setšhaba sena sa ga matala se kile sa futuwa mono ya ba se laola motsamao tabeng ena gobane gotho dintho ena tsa boshodu ne di isiwa mono. Dintho tse ngata tse neng di etsagala batho ba lekang go tsamaya mono ba ne ba tlhaelwa ke dintho tse ngata tse kang tsa bo dipeto jwalo. Mme taba eo ba ile ba e tlhola jale ba ne ba tlhokometse gore e ka ntho ena ga ba keta go e qhala mane jale e kekela tlase mona batho ba ne ga ba sa ba leela mane ga ba sa isa botlhokotsebe thabeng mane jale konala e se e le sebakeng sena. Jale taba ena ga re qeta go e bua le bona ba ile ba bontsha gase jalo ka ga re ile ga tlhola bothata bale bo neng bo e tsala thabeng ena ya gona ga matala ka mogotshwanang re lokela gore re bele moralo wa gona re tlo sebetsa taba ena jwa. Mme ka ntse megalo ga e tlile mono e le teng ga ke supe gore go la baba le dikarolo tse pedi tsa gona taba ena ba tla e sebetsa jwang. Ba na le moralo ba tlo sebetsa ka ona e le setšhaba kaofela fela ba boetse gape ba na le ka dikomiti tsa bona tsa magokela bontate le bona ba tlo ba le moralo wa bona wa gore na taba ena ba ka e sebetsa jwa eam
0: o mothating wa go ka refa moralo
1: ne ka nna ka o fana fela ga e ba ke moralo o lebeletsweng gore o tlo o sebetse gantle ga ka ga o tlotla mona sealemoeng o tla ketetse o phusitse o sa sebetse gantle o sa ba tswela molemo gobane ditaba tseo ba batlang go di etsa ke belaela gore ga di tlhoke o kokiwa go fitlhela di etsaetse e le gore ba tle ba seke ba lekang go a sebetsa tabena le bona ba fumana ba se ba itukisitse kapa ba baleya kapa ba etsa go gongwe ga ke tse ba wa nkutlwisisa
0: mone dipuisanong tsa lona le baagi ba gamatala na batšha bano ba bokana mono ke bana ba tikologo eo fela
1: oho ke a leboa mme waka e nngwe e balelang ka yona gagolo ke yona ya gore ga ba fitlha sebakeng seo ba fumana gore batho ba tlileng ba le mono ga se batho ba tlowang tikolong ya bona mono ba tloa metseng yaneng e ka thoko go gamatala yona ntho ba utlwisitseng botlhoko o fete e ka nna ba ba gwebang bona ke batho ba gamatala fela jale bana ba tlang ditshebeletsong tseno tse mono e ka ba ka gona go gweba ka mmele e ka ba o tla nwa le go etsa metlholo eno e tsalang mo bogolo ba bona ga se bana ba tlowang go bona taba ene ga e re ba bona ga bayo ba bona ba ntse ba le teng motlhomong ba rotetse empa bogolo ba batho ba tlang sebakeng seo ba ithutile gore ke bana ba tlhang metsaneng e ka thoko go gamatala.
0: Lona le le sapa na ha le ya bona botlhoko ba go mohlomo le ke le atamele se tlhopa se se ba mmo go buisana le so
1: tlhopa se fe me
0: bona ba thaba ba bokana mo ntle le hore ebe le buile le batho ba baholo fela na ho ha le ya bona botlhoko ba go mohlomo le bona e ke le ba etela kana go tse ba go bokaneng le ke le bua le bona u ka gona mabaka ba ba mmo ke afeng
1: ha re ya ba le buinano bo jwalo ka kutlwisiso ya gore ha e le hantle batho ba boemong bo jwalo ga go bobebe o ka bua taba e ka utlwisisang le bone ya pele ga o tlo ba fumana ba le boemong bo o nepaetseng ba gore le ka qoqa ya bobedi go batla go bile gore kotsi gobane tsela e o ka lekang go qoqa le bona ka yona ga golo ga ba le boemong bono e ka nna ya hlahisa kotsi gobane ya pele ba tlo utlwa o kena-kenana le bona ba tlo utlwa o kena-kenana le bona so ga se tsela e re sebetsang ka yona ga ere kerese re ba lata sebakeng seno se ba leng go sona re lo bua le bona gobane ga re tlo tla re ba le puisano e re tswelang molemo ba tlo

0: defensive ba le ke go sireletsa ditaba tsa bona e ka ba bohlale go bua le bona e seng mono ha ene ba ke ntwe ka etsala e leng go tebelo ya rona ene ntse lo re ha ba ke bana ba motseng mo fela ba fumana hona pitsong fela ha re se ba fumana pitsong e be re a utlwa gona se ba taba e ba beya mono ke efe e seng ga ka kang gore o sibu ka 12 e be re le ka go a bua le bona mono bana ha re na fumana seo re tlileng re se tlhokang ke go thusa ya rona mme wa
1: lebile pitsong mohlomong jwa le tshalomogao ya ditaba tse tsa lona na le na le mogalo o le o entseng gore jale ka nako itseng re tla le ka gore re tle re bone gona ditaba di boemong bofeng
0: ee ya mme wa ka tlile re tlo tsamaya le bona gore re tlo tsamaya le bona ditabeng tseo tsa bona megalong eo ya bona eo re sentse re tsamaya le bona e leng gore re tlabe re la gofinyana le bona re thetsane ka mahetla tsatsi le leng le leng re utlwa gona taba e leng le tsele a etsa e boemong bofeng lese le entseng mo neng go tlhoka gore le etele sebakeng se itseng lese le entse jalo ditaba tseno kao fela re di sebetsa le bona ke le gore santsana re na le bona le gona
1: jalo
0: ee
1: ga ke tsebena re dulentse go tshwere kapotla tse ba o mamela sealemoya ntate mokhutshwane re tle ke re fe bamamedi ba ke ba qoqe le wena
0: ga ke boemong ba
1: re bamamedi re bopagele ke ne ka nomoro ya nene ya 5+2665993 ke itse re buisana le motlatsi wa mookamedi wa sapa ntate Thabo Mokhutshwane go wa moetse mmamedi
2: Hallo.
1: Eh, ntate.
2: Oh, ke gang ona lona Constantinus.
1: Hallo, ntate Magena.
2: Eh, ke mabe tsen ntate mona ntse le bua le yena. E bile se le ba khotlana tsa tsona ba go le tla be di ya le moya. Ke le lofa ke se le tsela ke nale se ya le moya mona. E le go ba bang ba tla tsebo kena ka no mogo ya nengwe. Ke a shukula ke dio le shutu mo. Ba le ke tlata le yena ntse bua ga yo. Wa tsela bo thata bona ke kubo anela ka ha ka le shutu ka o fela ditogopong mo. Kwana ta fona me gugu yeno ke aba na ba monu go bana bana bana ba khona ba bono ba bona tsa bana ba kwa sha di ma graduate mo go bana batho bana ha hona mosebetsi ka hona ha ya re shuti ha ba tswa ka dikolong ka mane ba fona ha hona mosebetsi ba tete ba ile tsa me gugu mo mo le mo wa go ba iphidisa e tla etsa tswana matara mo wa tswa ka bo go khonka kwana le ka ha ga metse ka mona
1: ke ntse ka tharollo he
2: ka go lotla tswa ke mmuso ga itse di ya ke se nna mmuso ko ona o ka etsang thakololo ka go bula mesebetsi bana bana ba tseba go sebetsa bana ba tlo diga temo ba re go ntse bua ka ditsela fela mona gotlhe ga ke di bone tsela tsene di sebetsa tseno go bana bana ba tseba gore ba tlosa ona ditseleng mono kare ba tswa di sebetsa tsela tsena di loke go ntse bua ka tsona go thakgolwa go thakgolwa go thakgolwa ga ke bone mosebetsi ena e kala ena bothata ke bona bone se ga se nna ka ba fana ka thakgololo ga itse di yaka ka gana ena re sotho ke tla bua fela empa ba phethata makekeng ba phethata ga ba sa batle ga o ntho ka baka
1: eeeeeeale ohantate lesomele motsomong la metsotso momamedi re lebile goreng ya botshelela +2665993 ke nomoro ya mogala yo o ka kenang ka yona le wena go sengwa tse sela ka jeno go wa moetse mamedi mamedi kgotsa ntate malei
3: ke ntate malegi ka kgobolo ya ne ke rata nke ke botse ntate borata gantle batho ba ba webang ka mmele ke batho ba bagolo kapo ke batho ba tswang maga bona kapo ke batho ba tsambayang fela ga seterata moo go e tsala jang ke batho ba tswang maga bona ke a leboa mme
1: ontate ge na le metsotse lesome moamedi re lebile goreng ya botshelela nomoro ntse tshwana ke ya +2665993 o ka kenang ka yona le wena go seng go letsatsi la ka jeno ntate malego rona batho bana ke batho ba tswang malapeng a bona kapa ke batho ba tswang kae ntate mokhutshwane bana ba gwebang ka mmele
0: kgabe
1: se re kena le go tsaya ntate magele
0: ke a leboa mohlomongwe re qale ka yena ntate magele re a leboa ntate bogolo ba ditaba tseo ntate a di buang ke dumela gore ke nnete ke dumela gore ke nnete taba tsena ga di tlhalosa gore batšha ba lesotho ga bana mesebetsi jwale ba etsa go gong le go gongwe ba ka ba go etsang ba qetelele ba entse le tse e seng molaong ba etse le dikgwebo tse jalo fela bele di sena le mangolo a kgwebo ke gore ke gona moo gona bothata ba gona bo

0: ha ke fetela mona ho ntate mo a buang ka hona bana ba ho banka mmeli ke mofuta ofeng ka ha ke sebaka se ke fetang ho sona hangata ke ithutile hore ke mo ba kopane ntate wa hona le ba batjha ba banyenyana ba etla ho ba sheba ho bona ga bana ba banyenyana empa hona le batho ba baholo ba ha ho ba sheba ho ka nna ngwa bona ka e ka ba nna ba ke batho ba ntseng ba ya mosebetsi motsheare e mantsiboa ba ya mono ha ke tsebe sepheo sa taba ena ha ke tsebe ha eba ke ho tlatseletsa hodima tjhelete eo motho a e fumanang jwale a utlwa e kare ha e lekane mabaka a hae ha ke tsebe mono fela e nngwe e re ithutileng yona ke hore hangata dibaka tsena tseo ba tlabe ba sebeletsa ho tsona ha re nke hore ha ba le ha matala mono o tla bona le dikgwebonyana tse kgolo mo o nang le bontate bana ba katang o tla fumana hore ba na le tshebedisano mmoho le batho bano ba jwalo bontate bano ba katang ka hore ba ba thusa hore ho be le moo ba fuwang sebaka sa ho etsa mosebetsi ono wa bona e ka ba hona pela dikgwebo tseno mme ba ba sireleditse pele wa bona hore ke kgwebo e bileng enang e kopantseng le batho ba bangata a re etse motlhala wa hore hona mono pela mono mo ba sebeletsang teng kapa ba emang ho na le kgwebo ya mothamahale pela teng ka pela kgwebo eno go dula go pakuwe magreite a matelele a dibiri mosomong di-empty re ithutile gore hipihadi eno e kgolo eno e sebediswa e le sebaka seo go potelwang go yona gore o etse mosebetsi ona wa teng e ka nna ba ona nnye tseo di-case tseo di boela di sebediswa gape gore go sebeletse hodima tsona taba ena e o ruta gore go sona le mokgwanyana wa tshebedisano mo mono o tlamehang go qalwa le go kenyeletsang le gona gobaneng dibotlolo tseo di dula case tseo di dula dipakuwe ka pela sebaka seo na go a nepagala le ona mo dipakuweng ke ka ga tsela na go a tlhokagala gore ebe dipakuwe sebakeng seo se o tla fumana gore di bile dikwetse tsela jwale e se e fetoga sente le sena seo jwale ga go ntse go sebetswa e ka nna ba go patalwa rente kapa go patalwa go ntate mono gore ba tseba go potapotela jwale ba etse mosebetsi ke mpa ke re fela ke se seng sa dintho tseo re di tlhokometseng ga re ntse re feta mono le ga re qoqa baagi ba mono bane ba tseba ona gantlentle go etsagalang mono empa ka kotlolo he ke mefuta yotlhe ke batšha le batho ba bagolo mme wa
1: re boele re nke mohamedi haiba a le teng tate mohamedi re na le metsotso e tsheletseng ge e lebile goreng ya botshelela goreng ya botshelela ga tla fumana ditaba tse re kalelang letsatsi re se re oamoetse lenaneno la seboping go sengwa letsatsi la ka jone
2: ga jeriakaleng tatengore ke gangwana wa lone gapeape constantinus
1: ee ntate magela
2: wa bewa ntate taba tse tsa diwang go bua nnete jare ke motla tseletse ka ore mekuku eo mo kwediwetse bogolo ja batlanka ba mmuso le ene e tletseng ka ga toropo ka mona le ka aganyetse ke ya batlanka ba mmuso ya batho ba sebetsang ba utlwana kere ba bangwe ba jaisake ba ya mosebetsing mono ba bangwe ba hirile batho ba sebetsang mono ba phedisana gang le bana bana ba modimo ba sa sebetseng be ntseng ke bua ka bona bana ba ka gagametse ka mo ke ya batlanka ba mmuso nka re utlwanete mmuso o laole batlanka ba ona pusong ya manyesemane batlanka bana ba sa dumelele go ba le dikgwebo gobane jale gotho ba tla fetisa tshebetso ba utlwa koreaifoane tsengatsengata tsene ke tsa batlanka ba mmuso mekuku eno ke ya batlanka ba mmuso kore ke bona beng ba dikgwebo tseno tse e seng molaong jale ga o tlo ule o kalagentlenyana eno o sa thombe pele a ya monong ena ke bothate bone botshwereng ka gana ga ena ntho tsena ke tsa batlanka ba mmuso ntate le mme bone se ke nne ga duba mona ka nnete ya go lesothomo ke a lebong
1: re lebuileng tato
2: aoeiwa
1: alewa ntate magale mamete re na le metsotso e mene ge lebile goreng ya botshelela kgotsa mamete
3: hello
1: ntate
3: ee ke gala bathamotsaba e go etsanang
1: ee ntate
3: ee ke bakile kopa ntate a tla ka ntlhalosetse ke a utlwa go ga se leano la bona la go bua le batho bana empa ka go ba tharolo ya ntho engwe le nngwe o bue le motho o seka bua ka ena gona o tla etla go tlo tseba gona yena lebaka le mo beyang mono ke le feng

0: mme tharollo ya bothata bo ne ka ba efe empa ya uko o a se le ana la bona jola ka ha o ntse o bolelwa ntse tse se tletse gotlhe mo ka ga masego mo le metse ene potipotileng masego e le go ya sebakeng one by one go tla re thusa kaeng ga o sa tsee gona 100 ntho ya mantlha e beyang batho ba o mokeng bona ka bo bona ba bolelana 100 ba bewa keng mo o seka ga ba naganela
1: ka lebo ntate motsamai mamedi wa go qetela pele re sethela fapha la ditaba ga e boteng re ka mo amogela le ena dinomoro tseno tsa 59933+266-5933 empa ga e ba le
2: siko
1: ntate mogutsa ntate magele o gotlile gape ntate motsamai ya kena
2: ona e chavisa bile a tlatseletsa seo go se bolelang a bile a tiisa taba wa gore bogolo ba tsona tlile a dina mangolo dikgwebo tse jalo mme a tiisa taba ya gore a re ka ra fana ka gona a re ntse re sebetsa jwang ba tlo tseba pele ba be ba kgome pele ba be ba lo setisa taba eno gobane jale e ka nna ba di-officing tseo re le go report-a go tsona re lo fumana bona e leng gore ke mokgona ke neng ke re re setoge re be re beye gantle gona ntse re lotha go etsang gobane jale ga o etsa jalo o ruta ntsi ke dumelana le ena tabeng ena mona mo ntate a reng a re tlaisang e ka re tshaba go thulana le thaba le bothata bona ka peta ga o jalo gantlentle sona sena seo re ntseng re setsa sa go etsa dipitso e leng moo re ka ra tsebang go kope ga ba ga ba le meralo ke ona moo re ka ra fumanang bašwa ba sebaka seo pele ba re jwetsa gona ba utlwa e ka gothata ke bofeng empa ena ya gore ka 12 bosibu re le o ba tshwara mono re batla go bua le bona ga ena go tswalela letho gore ga ona ntho e kalo ka tlhanga e fumana gobane re le bo fumana ba sa tsebe le go bua ba sa itsebe le gona ke bo mang ba sa tsebe le gona ba go kae ka nako eno ga ntse re bua le bona gore o tla ba sa tsebe fela ga se motho e ka reng ga o fitlha go ena mono ba fitlha wa mmotsa gona o batlang mona o bewa keng ga ona no mo tlaya teng ntate wa ka kannete taba ena re kopa le utlwisise ga se gangata e kareng ga o na le bothata ba ditaba tsa sethethefatsi le taba tsa gonwa o boya ka bareng o lo batla go fumana gore na taba eno e ba kwa keng e be jalo o lebeleletse gore go na le ntho e tshwarang e o ka e fumanang ga iyo ga se le gore re a tshaba empa ga o na molemo o re tla go fumana gobane ke le o bua le batho ba tlasa tshusumetso e kgolo ga ona motho e ka reng ana jale ga o kopana le ena a tsobile nyaope e be o na le ntho o ka e qoqang le ena e ka o thusang motho a ntseng a tsubiwa crystale ena e tummeng gana jale ga ona yore e ka re ga a le jalo e be o bua le ena ka kutlwisiwa gona ntho o tla e fumana go ena gore na ga e ba ke motho wa motšha mathata ga e ke a fe ka nnete o tlo bua le jwe fela ee ke nagana gore gomele bontate ba e utlwisise gona gobaneng re kgetha gore re ye dipitsong jale re le o bua e le motsheyare ka kutlwisisa gore motlho mone le kare re tsetse se fumane le setšhaba sotlhe se ameyang sebakeng seno ke tsela e go sebetsang ka yona mmetshepaempa
1: ga le se lesheba pitso ya lona na e ne tlhe ememeile
2: e ne memeile gagolo mme wa ka gobane le ena morena o na le teng ka sebele sa gae le marena ano a tla sa gae dibakeng tseno tse wa dipusang ka nnete e ne memeile bane ba le bangata gagolo ke ne re thabile re kgotsofetse ke nnete gore e ne sena gagolo batho ba batšha e leng bao re neng re ba naganne re ba batla empa bogolo ba batho ba ne ba le teng ka
1: nnetelebile gagolo
2: tlamelefapha
1: la ditaba mmamedi.

0: Sana le batjha bana ba hlalosang le batjha ba thetsane, re na le Monghadi Makala Mokere, re boetse re na le Mofumahadi Tumelo Sebete Ramafikeng. Yena e le e mong e tlang ho ba karolo ya batlang ho tataisa mohlomong le ho hlasimolla batjha bana ba ho lebeletsweng he hore ba tle ba be mmokeng mafelong a beke ena e ntse e le karolo yona ya ho keteka letsatsi lena la lefatshe la batjha. Empa ka morao re re tle re buisane le bona, tebello ke hore re tle re buisane le Monghadi Kananelo Bolwetse. Re itse yena o tswa sehlopheng sane se bitswang Youth Dialogue Initiative, eo re reng le yona ile ba le seabo ketekelong ya letsatsi lena ka ho buisana le batjha. Mme Ntate Mokere le Mme Ramafikeng, ke a le amohela hoseng wa tsatsi la kajeno lenaneong la Sebopeng. Ke se ke behile selelekela sena, mme ke dumela ka sona pele re se re wela tabeng. Le hopola ho tla tshwara mmoka mafelong ana a beke, ke karolo ketekelo ya selemo le selemo ya letsatsi lena la batjha leo re seng re le supile hore ne le ketekwa ka la 12. Mohlomong motho a ka rata ho utlwa rona hobaneng mmoka.
1: Ke a leboha mme, ke dumedise ba mamedi ba seyalemoya sa Lesotho haholo ba lenaneo la Sebopeng. Mose o ntlhalositse lebitso la ka ke Makala Mokere. Ke kgola sesosa kapo ntho e qetelletseng etsa hore mmoka ona o be teng, re ithutile hore dilemo le dilemo ho dula ho ketekwa letsatsi la matjhaba la batjha, empa ha o be le phetoha maphelong a rona re le batjha. Ke kgola ntho tse re di tlwaetseng ke hore ebe bahlomphehi ba tla ntsha dipolelo tsa hore re keteka di-challenge ke tsenana, empa ha hona dintho tseo re ka rareng ehlile di thusa batjha ho tswa diqholotsong tseno. Mme re ile rare re ke re qale pele ka ho bokella batjha ba areeng ya Hathetsane, e kenyeletsa le catchment ya Maseru Central mmoho le Kwading, empa e ntse e buletse batjha bohle. Ne re mpa re sheba ka baka la hore ha re so ka re iphumana ebile ha re na ditjeho tse itseng hore re kgahlametse batjha kapa re tle re qeteletse re bulela batjha bohle. Empa ra re ka ha ke mmoka o re nahanang o tla thusa batjha bohle ba na le thahasello batle jwalo ka ha o bona Mme Tumelo a le teng tjena le yena, ke ba bang ba batho ba nang le ditsebo tsa rona ka senang tsona. Mme sepheo ke hore ba tlotla ba re tataisa re le batho ba batjha ka diqholotso tsa ho kopana le tsona tseno tse ngata. Mme ke ya kgola ke tla ha nako e ntse ya ke tla o hlalosetsa hona bo mang ba tlo etsa eng, bo mang ba etsa eng, e le hore qeteletse re utlwa ona ehlile o tla qeteletse o fihla moo re ona re batlang teng mo ka ona.
0: Pele re fihla mono, la bona monyetla wa re le bokeletse batjha ba dibaka tsena tse o di hlalositseng, Thetsane, Kwading le
1: Maseru Central.
0: Empa le buletse le motjha e mong le mong a ka bang le thahasello le le bo mang?
1: Re le batjha ba kereke. Re batjha ba kereke, mme ke kgola ho na le batho ba sa utlwisising taba ena, because ke ka mehla ke re re le batjha ba kereke ya Maria Madikrasi ya mona, re dula re ithuta ka dintho tseo re di etsang because re batjha ba kereke ka Sonta, empa hara beke re phela di-communitiesing kapa re phela ka hare ho batjha bana ba re interactang le bona, mme re ithuta dintho tsena kaofela. Ebe re batho be leng hore ra bona na dikholo tsa rona ke difeng, mme re lokela hore re bona na re thusana jwang, because rona ka nna ba re privileged ka hore re kgona ho bokellana, re dula re le mmoho, re sheba, re thakelana ka malebela. Empa batjha ba be re ba bonang bona letsatsi le letsatsi be re phelang around bona, ke hore na bona ba fumana thuso ena ka tsela ya mofuta ofeng. Hobane ha o ka ithuta dibaka tseno tse re di kgethileng, ke dibaka tse re ka rareng ke di-energetic hubs tse nang le batjha ba sehla kore le dibaka tsa menate e mengata, mme batjha ba bangata ba ipata dibakeng tse e le hore ba nahana di tla ba thusa, but ka nako e nngwe di sa ba thuse. Ke kona kala ha ke re shebeng na re ke se rebe mmoho le bona, re ba tataisa hore tse ding tsa dintho tse re nang le tsona kapa access e re nang le yona, re ke re ba nna re ke se re sherelane le bona. Ke ka ona re ileng ra batla batho re nahana hore ba ka kgona hore ba thuse batjha bano be kang bo Mme Tumelo, bo Ntate Steven, bo Ntate TK, kore le mekgatlo e meng e mengata, e le hore re bona na nthwena ke se qeteletse e tataisa batjha bana. Eh.

0: tebello tsa ya lona go hore le tle le tataiswe dintlheng difeng.
1: Ke kholotso tse o bileng ka tsona dingata haholo. Ke kgola ya mantlha e re e bone hle e le yona e qeteletse tsa dintho tse ngata ke kholotso ya ditšhelete. E ka ba kholotso ya ditšhelete ka hore o na le tšhelete ha o tsebe na o e sebedisa jwang, jalo o qeteletse o kena dinthong tse e leng gore di tla qeteletse ke tla tsa motlala ka di-SGK. Hobane o utlwisisa hore ke na le yona ke batla gore e be ngata. Ka nako nngwe ga ona yona. But o na le mokgwa o ka etsa ga o tsebe na o ka etsa jwang. Ka nako nngwe o na le thasa le ya o etsa kgwebo. Ga o tsebe na o qala kae kapa o ntse o feila fela. Ebe re ithuta gape le gore bophelong ba rona ba na letsatsi le letsatsi ntho e ka setlhogong ke mathata a ke batla e bua ka Sesotho bophelo bo nepagetseng ba kelello. E leng yona ntho e ka setlhogong gobane re gateletswe ke maikutlo re le batho ba batšha, mme kgatelelo ya maikutlo e ne re nang le yona e tswalwa ke tsona diqholotso tsane tsa gore ga ke sebetse, ga ke kene sekolo, batswadi ba etsa eng, kore ke dintho tse ngata tse re amang le dikamano tsa rona tse re kenang tsa botšha. Re boela gape ra sheba gore okay letsatsi le letsatsi batšha ba na le diqholotso tsa bona tsena tsa thari le thobalano gape-gape e leng dintlha tse e le gore ga re di tswetele gagolo re le batšha ebile re dinka e le ntho tse tlwaeleileng tsena fela. So ke tsa tse dingwe tsa dintho tse e le gore re la gare re tlo shebana le tsone. E nngwe gape ke ya gore re na le tshebediso e mpe ya tai le dithethefatsi tse re gannelang gore re qeteletse re kena ditlolong tsa molao, mme ke ya tse dingwe tsa dintho tse re la gare le tsone re tle re di shebe, mme re fumane batho ba tla re tataisa go tsona. Re boela gape re ithute gore ke a gola kerekeng mane motho mogato wa gago letsatsi le letsatsi re dula re bua sephiwa sa yona e leng go phelela Modimo kereke e Catholic le naga ya borona. Ya ba rere yes re ya kerekeng Sontaga re ya bala bebele, but ena phati ya go phelela naga ya borona ke yone re sa e tsebeng ebile re sa utlwisising. Ke ka gona re ile ra re ga re utlwisise taba ya botlhokwa eo re lokelang gore re e tshwareleng lerato la naga ya borona. Lerato la naga ya borona e tsamaya le boetapele bo nepagetseng le go nka kakolo dinthong tse re nagana gore di ka thusa setšhaba se seng. So ke mane mo re kanyang lefapha lane la sesole la batšha gore ba tlotla ba tataisa batšha ka taba yona gore na o ithata jwang o le motšha, o rata naga eno jwang, o sebeletsa naga eno jwang, ke dintho di feng tse ka o thusang gore o qeteletse o le motšha ya tswetseng pele.
0: Ba kileng ba kenela ntho e thweng ke bootcamp.
1: Ba LDF Youth Development lefapha leno ka
0: bolona.
1: Yes, ebe re tla ba le sepolisa sa rona re be le mogato wa UNFPA gape-gape. So ke tsona dintho tse re laganana gore gatšhe tsena ke nagana gogana jale ke tsona tsa mantlha tse ka thusang batšha tse dingata re ka etsa matsatsi marago kapa a mane, empa ga re qala tsena ka lebaka la gore re batla go introducea ntho jale re bona na ke se e thuse batšha selemong se tlang ebe jale re fetela go ya bobedi motlhomo re se re ithutile gore na okay re la ra etsa 1-2-3 re ka e fetisa jwang jale e ane le batšha ba bangwe e seng bana ba ka nqena fela.
0: Batšha ba lebeletsweng go ba teng mokeng o ke bao e leng ditho tsa kereke ya heno fela kapo le gona le phatlaladitse melaetsa jwang gore le tle le bone gore ba ba teng mo mokeng o?
1: Mme jale ka ga ke bontshitse gore re buletse batšha botlhe. Ehlile ga re tsotelele gore na motho o tswa tumelong e feng ebile ga re lo phatla re lo bua taba tsa kereke re lo bua ditaba tsa batšha. Jalo ka ke thule gore kereke re hangata go feta hanyane re bonagala go yona ka Sontaga. Bophelong ba letsatsi le letsatsi re ba karolo ga e tlakole
0: ya
1: batšha ba phelang metseng. And ke teng mona mo re la ra ithuta gore re tlile re lokela gore re nke karolo re sa tsotelelena motho o kena kereke kae kapa ga kene kereke ka tapa tumelo ya ke efeng le dipolotiki gore na o wela politiking e feng ga re tsebe ebile ga rena thahasello. Thahasello ya rona ke mathata a re nang le lona. O a sebetsa ga o sebetse, o kene sekolo ga wa kena sekolo, kore e tlile re nkile batšha botlhe jale ka ga o itse na methati e re ileng ga enka ke efeng ya go phatlhalatsa ge ntse re le ka go sebedisa tsela tsotlhe tse re nana batšha ba ka di etsa marangrang jale ka mme Tshepang a re bitsitse tjenana go fetisa molaetsa diyalemoyeng kore ke tsela tsotlhe tse re nana gore di ka fitlhela batšha. Ke nnete ra tseba gore golo e re e fuweng

0: rata haholo.
1: O fane ka dintlha tse nne tseo e leng tebello ya lona hore tsena tsona di tla tswa mono di tshotlilwe. Ditaba tse amang ditjhelete e ka ba ke na le yona ha ke na yona, bophelo bo botle ba kelello, thari le thobalano. Dumelang hore kapa bao motho e mong a ka dumelang hore ha le so be le seabo ditabeng tse amang thari le thobalano. Hobaneng le kentse ntlha e dintlheng tseo le batlang ho tataiswa ka tsona?
0: Hobane ke tlo etsa mohlala mme Tshepang. Ngwana ka lapeng ka mane ha le monyanyana, o ka re ho yena se ke wa fihla bosiu ha ka mona. Ke molao o beileng, ebile o nahana o nepahetse. Ngwana eno ha o le siko, o ntsa tata ikutswa. O na le nako a tla fihla ka mora nako. E ka ba ha o kapo mohlomong ha wa elellwa. But e tla etsahala. Mme ke a kgola e se le hore na hore e se ka ya etsahala, re e thibela jwang hobane le teng ha e etsahala e tlo etsa kotsi. Ditaba tsena jwale ka ke bontshe hore re batjha ba kereke. Kereke le yona ya re tataisa hore e tla bala mangolo hore ho se ke ba etsahala tjena le tjena le tjena le tjena. But motho ke hore na ha sa e etsa, ho etsahala jwang teng? Re a mo tlohella ebe re ba le bana ba na le mafu a dikobo. Ba ke nang ke re ha ke kwisisana ke ntho tse kotsi ha kae tse o tla fumana hore ha o bala di-stats tse re nang le tsona haholoholo tsa mafu ana a thobalano tse kenyeletsang HIV le mmoho le ho ba le bana dilemong tse tlase, ke dipalo tse hodimo haholo. Mme ha o so sheba hona jwale reality ke hore o tla fumana bana ba lemo di 16 ba se ba le baholo ebile ba se ba na le bana. Di bakeng tse ding ba 14 ho ya tlase ba etsa bana. Jwale potso ke hore na re etse jwang mohlomong boemong bo? As much as re tla re ha wa nepahala ho etsa ntho itseng, fela ha o e etsa ebile o sa tsebe na ditlamorao tsa teng ke difeng, le hore na ka itshireletsa jwang hore o tlo qetetse se ka o iphumana hore o sa wele ditabeng tse kang tseno tse le hore e tla ba le di-consequences tsa teng. Ke kgola ke yona taba ya rona ya hore yes, we will preach abstinence, we will preach bophelo bo botle, we will preach hore se ka etsa ntho ena e tjena e tjena hobane e tla o etsetsa tjena. But ke yona ha o so o entse jwale e be koduwa e ba teng, re tlo iphumana ntse re boela ka hara di-statistics tse ngata tse hodimo hore batjha ba etsa bana, batjha ba le mafu a dikobo, batjha ba le mafu ana a HIV and AIDS ba le dilemong tse tlase, e ba di-stats tse e le hore di ama taba tsane tse re buileng ka tsona tsa moruo jwale. Hore na jwale o na le ngwana ha o sebetse ka lapeng, o santse o sa sebetse, o ba le ngwana hape, batswadi ba etse jwang? Kore ke ditaba tse e le hore re la ra qetelletse re di sheba ka botebo hore yes, ha re le Sontaha ka kerekeng re tla rutwa hore ho nepahetseng ke honana, ho latela lentswe la Modimo, ho latela dintho tsohle. But letsatsi le letsatsi ha re tloha kerekeng mane ka nako nngwe o tla nna ke tla ikutswa fela ha nngwe. Jwale ho fumana o wetse toreng yane e le hore e tlo tla kerekeng ya tsietsing. So ke a kgola ke a tse ding tsa dintho tse re la re lokela hore re shebe ditaba tsena ka tsela e fapaneng. Mme ka nnete ke nahana hore ebile re kgethile batho ba nepahetseng ho tlotla ba re tataisa hore ba re fe hantle ba mokgatlo ona wa UNFPA e le bona ba tlatla ba re tataisa hore se nepahetseng ke sena. And hodima tsohle, abstinence ke yone e ka hodimodimo. But ha o so sitwa ho abstain, o ka itshireletsa jwang? Ke a kgola ke tsona dintho tse re batla hore re fihlele ho tsona.
1: Mme re na le metsotso e 30 mmamedi ka mora hora ya botshelela. Mme Tumelo, o ye mong wa batlang ho tataisa batjha bana lefapheng la
2: ditjhelete
1: le kgwebo. Mohlomong o ko re fe hore na ke dintlha difeng tse o lebeletseng ho di qoka le bona, hobaneng di ba ama jwang? Ba lokela ho ela hloko ditaba difeng? Batho bana ke re ba re ntse ba sa sebetse le ho sebetsa, e mong o tla re na ke tataiswa hodima ntho tsena, ha ke so e bone le bona tjhelete, ha ke tsebe le rona ke etsa jwang.
2: Eya mme, ke a leboha mme. Le nna ke dumedisa bamamedi ba Salmo ya Salesotho. Lebitso la ka ke Tumelo Sebete Ramafikeng. Jwale mme wa ka ke

0: fela nna ke motjha a ratang batjha haholo, a ratang kgolo haholo. Hana jwale tjenana ke tshwere mokobobo ho engwe dibanka ka hara hona ha ka monana, jwale ke le ka hara lefapha la dikgwebo. Jwale sena se mphile monyetla wa hore ebe ke dule setulong se ka pelepele, jwale ke shebelle kgwebo ha etsahala ka hara naha. Mme ke atleha haholo ho ithuta diqholotso tse leng teng ka hara bahwebi. Ke atleha hore ke ithute ho bona hore na ba pasa hobaneng, ba feila hobaneng. And haholoholo ha ke sheba bona batho ba batjha ba leka ka nnete ho ikagela ka setotswaneng, empa ebe ke a bona hore na ebe di-challenge di hlaha ho kae. Jwale ke ratile taba ena ya mmoka ona haholo. Ho ka nnete ke ile ka thaba haholo ha ho thwe ho nna mme atamela re tlotla re sebetsang. Jwale o botse potso hore na ke dintlha di feng tse re ilo di ama tse amanang le bona batho bana ba batjha. Ke gola karolo ya ka e kgolokgolo e tla be le hore ke be ka pelepele ho Sesotho se thata o tsamaisa puisano ena ya mana le taba tsena tsa tjhelete le kgwebo. Mme ke tlabe ke na le bomphato wa Iso Mono, ntate o sa ba boletse ka mabitso. Re na le ntate Tukiso Nthebe e le a sebetsanang le taba tsa financial wellness tlasa company bitswang ka gore ke TKO financial wellness. Ebe re bana ntate Steven Monyamane, yena a sebetsanang le taba tsa kgwebo haholoholo entrepreneurs network. Jwale ntho tse re batlang ho di sheba ke hore ke a kgola toro ya ka kgolo nna ke le motho ke ho thusa motho e mong hore a qobe diphoso kapa dikotsi tseo batho ba iphumaneng ba ikenya ka hara tsona. Ebe ha morao ba itshwara hlohong ba re wa tseba ke ne ke la ka tsaya kang, ke be ke ile ka tseba ntho e ke sa le motjha. O kusetsa. So ke dumela ka nako tsohle ke re motho wa motjha o na le lehlonolo la hore o sa na le nako ya ho etsa dintho tse nepahetseng, o sa na le nako ya hore a tlo phela bophelo bo botle. Mme ha fumane monyetla wa hore a tlo fumantshwa tsebo, ke nako e nepahetseng ya hore jwale a lo nka tsebo eo a tsebe ho ikhaya ka yona. Jwale hona tjena batjha ba dikolong ba leng dikolong ba fumana ditlhapiso tsa bo Mindpower, ke yona tjheleteng ena e ba nang le yona. Re batla ho bua ka yona tjhelete eno e nyenyana hore na o practice-a taba tsa financial discipline jwang tabeng yona eno ya tjhelete e nyenyana eno o reng e nyane. O tshwanetse hore o hahe ditaba tsa hao tsa boitshwaro tabeng tsa ditjhelete o sa le motjha, o iphumane o qoba dikoloto, o iphumane o tseba ka tjhelete haholo. And then ka ho fetisisa taba ya kgwebo, ke kgolwa ka hopola hore tonakgolo ya rona o ile a phatlalatsa Qomatsi a re taba ya batjha ho se sebetse ke Qomatsi ka hara naha. Jwale batjha ba ntse ba leka ho fumana mekgwa ya rona ba ikagela ka setotswana jwang ka hara naha. So ntho re hlokang ka hara kgwebo ntshwarele, so ntho re hlokang ho e bona e etsahala ke hore batjha ba kena ka hara kgwebo ba na le boitsebelo, ba na le kutlwisiso ya hore na kgwebo ha o e qala e sa le nyenyana ke dintlha difeng tse tshwanetseng hore o di ele hloko, ke dintlha difeng tse tshwanetseng hore o di nepe, o di etse. Ba bang ba feila hobaneng, ba bang ba pasa hobaneng. Ke a kgolwa ke yona ntlha kgolo ya rona ha re tla ditabeng tsena tsa ditjhelete le tsamaiso tsa dikgwebo tse re batlang hore batjha ba tle ba ilo ithuela tsebo mabapi le tsona.
1: Ba tla tla ba botsa dipotso, empa hangata tumelo ya rona ke hore ke ka tseba ho boloka jwang hona tjheleteng yona e ke lefuwang ke lefapha la di NMDS. Yes. Tjhelete ena e nyanyana e bile ntse ke lebeletse le gore motswadi ga kgwedi e fela a ka ntlatsetsetsa yone, ke ntho e ka e tsalang yona eo, empa ga re tshwara go tlotla go kena go yona. Mme mmamedi, re dumelele gore re rekise.
2: Na o hloka tjhelete e potlakileng? Express Credit e na le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tjhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004444. Kadimo ka boikarabello. Ho na le melawana le dipehelo.
3: At Checkers, we bring you great deals on everything you want and need. Like value ground beef for just $109.99 per kilo. House brand cornflakes cereal 500 grams for only $44.99. And house brand frozen mixed vegetables 900 grams for just $39.99. Valid until Sunday 23 August 2026. Only at Checkers, Maseru Mall.

0: Mashuma ma bedi metso e mene a metso tso Mohammed re libile horeng ya bo supa ke ne ke ile ka re na maikutlo ko hore o boloka lo hela sedi ntwe e teng ko re se senyane sena se horeng le sona seno ba ka tseba ho etsa se seng motho a ka iphosa gona jwa mo phelo bo thata fetse ya ka le ka
1: AM
0: metme
1: eh what's that how to edit them tsa tsa poloko ya chalete ntho kgolo yeo e hlokahalang ya pele ke ho builder boitshwago ke ho haha boitshwago ka mantswe segwaritse ke financial discipline ge sa le qalong ya bophelo pele re tlo tshwara chalete tse kgolo ntate utse re ipapisa pele le lentswe la ntate modimo mo re Jesu Kristo bile mantswe a reng e ha o sa tshepa ha le ka dintho tse nyenyana na o tla tshepelwa tse kgolo jwang so ntho re hlokang ko re ge sa le qalong ya bophelo ga be sentse re tseba ka tšhelete ha eba o tlo boloka 10 randa well and good ha eba o tlo boloka 20 randa well and good the starting point ko o qadile so ha o bua ka ditaba tsa o boloka ge kgotheletswa go le go qala ha o tsotse le rona o qadile ka 5 randa o qadile ka 10 o qadile ka 20 ntho eno e tlo o thusa gore ha bophelo bontse bo ya pele e be se e le ntho e le mading yeo o kgonang gore o etse go ka ntle o qeaqeo o sa sekolo letho sona ko o fitlhang ka ga mosebetsi o le motšha ga o se o ketile sekolo sa gago jalo wa hirwa jalo o qalela o tshwara tšheletenyana e betere o se o eketsa jalo se o kare okay sa ka ka kgona go bega legolo sa ka ka kgona go bega magolo a matlhano ke a gola ke yona ntho e le mpono e kgolo ya rona tabeng ena ya gore ga re bue ka tsona taba tsena tsa poloko le go tsetela botšheng ge sa le batšha ge sa qala bophelo
0: Mama re nna metso ma shuma ma bedi a metso ga go re dibile ho re nyeno ya bo supa ke ile ka hlalosa hore re tlatla re buisana le ba bang ba batjha ba o le bona ba ile ba ba le se ya bo kitikelong ya letsatsi lena ba ba buisana le batjha ke monghadi kananelo bolwetse tla sa sebitswa youth dialogue initiative me re tle re mo amohele lena re utlwa gona bona moletsa wa bona go batjha selemong sena ebe o no fupere dintlha difeng ntate bolwetse ke a o dumedisa ke bile ke ao amogela ntate ga re wele tabeng molaetsa wa lona le monse o ne o fuparetse batšha dintlha difeng
2: ke a le bomme ko dumedisa ke dumedisa le bamamedi ba sealemoya sa lesotho rona le monsenana ntho e kgolo yore neng re bua le batšha gagologolo a re shebile gore lesotho ditota le ekete ka dilemo tse masome a tsheletseng le ipusa ke go rona batšha ba utlwa ehlile e ka naga ya bo bona ehlile ya ipusa mme ba dumela gore ba utlwa e ka ehlile ya ipusa ka dipolotiki empa morong teng e bonagalang ke sa ikemela mme go tlhokalang ke gore e tle be le boikemelo morong mme boikemelo bone ba naga ya lesotho morong bo qala ka mosotho ka bomong e le gore mosotho e mong le mong le mong o tlameha a ikemele moruong gore naga ya gabo e tletsebe gore le yona e ikemele moruong ke yona taba e kgolo yo rona re neng re buisana ka yona ka letsatsi leo la batšha
0: batšha bona ha le ntse le qoka le bona na ditaba tse ba di bona jalo ka le di bona motlhomong ba re ba bone e kakare ba ka tseba go thusa ka mekgwa e feng
2: ba di bona jalo ka ha re di bona mohlala fela go laba le ya etsa mohlala ka gore na dilemong tse masome a tsheletseng re ipusa ge kgotso fela le gore re etse phutswana ya mollo ka rona ya lesotho re ntse re e reka ka ntle go nagana le letona la agriculture kapa letona la temo mong ga resedibe motlhobogwane le ena o na le temo ke gore o ile a bontsha gore re setšhaba se jang kgogo gagolo fela re lata ka ntle go naga ya lesotho mme ka selemo basotho ba sebedisa tšhelete e ka fitlhang go dimilione tse 500 go reka kgogo ka ntle go naga kapa dihlahiswa tsa kgogo mme tšhelete eno ga nne e ba e ka tsetola ka go naga ka mona ba basotho bona ba itlhagisetsa dikgogo jalo ka re tseba gore gotse dilemong tsa go feta mane ga e tla ba paseka kapa ga e tla ba keresemese re ne re tseba gore mme mamamamane o ka ntsha dikgogo tsa keresemese kapa o ka ntsha dikgogo tsa paseka mme ne re reka nama go basotho ba bangwe ba nneng ba tlhagisa dikgogo taba e se sa etsagale matsatsing ana bogolo ba nako ge se re ithekela nama mabenkeleng mona mme go shebisana tsona ditaba tsa mofuto jalo rona

0: tsa tla se re ka ha hlanga ya mo re re di ntotso re di jang re tlhahisetsa tsona ka rona ya le sotho ka mora e le ho hudisa moruo le ho tlhahisa mesebetsi.
1: Ditaba tsa nngwe mohlomong di itseng ho lona le bone ka ho tloha mona ntle le hore jwale tse se ka ba le la kopana la bua ya ditaba di fela ko le bone ka le tlong ka le tule feng o tloha mo le le batho ba batjha ba nae.
0: Ke taba eo motho mo lemong a e botsang le potso eo bona batjha ka bona ba neng ba e botsa ha re le kopano le jwalo. Ke kgone ke tla tlameha ke hlalose fela hore e ne e se mmoka wa pele o neng o tshwere ka laboraro. Ke tatellano ya ditaba tse qadileng selemong se fetileng. Le selemong se fetileng re ile nna ra tshwara mmoka ka letsatsi le tshwanang. Fela re qadile dimmoka tsena selemong se fetileng ka kgwedi ya April, mme ya ba re a tsamaya Lesotho kaofela. Re se re puti direction ya Lesotho kaofela, re ntse re bua le batjha ba fana ka maikutlo a bona hore na bona ba bona ekakare naha ya Lesotho e ka fitlha moo e reng e ikemetse moruo ka tsela ya mofuta ofeng, ya ba ya hlahisa mesebetsi molemong wa batjha ka tsela ya mofuta ofeng. Re ikemiseditse hore maikutlo ana a batjha re a bokelletse, mme re tle re tlotla re fana ka ona ka kgwedi yanene ya October kapa ka Mphalane ha Lesotho le keteka dilemo tsena tse 60 le ipusa. E le tsela eo re ketekang dilemo tsena tse 60 ka yona, re tle re ye moo re tla kopana re le batjha fela, jele re fihle re hlahise maikutlo ano a batjha e se e le tokomane e ngotsweng, mme re tle re afe mmuso mmuso maikutlo a batjha ke yana ba bona ka kare naha ena bo bona e ka tswela pele tjena. Ke kgolo ba bamaile ba hlahisa taba ya hore maikutlo ano ha a se a le teng jwalo e se e le tokomane e ngotsweng a tla thusa batjha le dikgethong tsena tse tlang tsa naha tse tlang tse sentse re tare di lebile hore mokga kapa lekgotla la dipolotiki le tla bonagala le santse ditaba tsa batjha le dikenya ka hare ho moruo wa lona le tle le lebale hore batjha ba tla lekgetha, mme lekgotla le tla kgethwa ke batjha e tla ba fela le ikapang hore ditaba tse tsa batjha ba tla di nka ba dikenya tshebetsong.
1: Kopa ko go ntate bolwetse tlhe dula o ntse o mametse sealemoya ga e tlere tse ka bang di ka ama wena o tlotse bo go di araba ntate, ke tlo bulela mamamedi.
0: Ha
1: hona bothata. Ha le bohandete. Mamedi re na le metsotso e le 16:16 re di bile gore nya botshelela tatolo. Ha re potele hanyane re thusane mona. Ke le gore baithuti ba rona tla ba tseba go kwa dipotso tsa ba mamedi.

0: kere bule dinomoro tsena di dipedi dipedi hende te makgele le ba bang 2231 6429 plus 2665993 re ya wa mohela mmamedi ntate pit
1: a se ke dikala nga mo halobo
0: kale ba ntate
1: a ke mamedi ba di ba bona hantle tsela ke ba tla o tsela ona a ile mona ho bona ala ba swa ile di ba ka tsena tsa mabalane fela ile ka bu thuto ba bona ba bone ka dibaka tsa mabalane ke tsona fela le nan le bathata le nan le ba le mathata di ditlamorao tse batjha ba kenang ho tsona ke ho hloka tsebo le ho kgahlwa ke none e hlotsa seta athe ha e hlotse obane kula e hlotsiswa ke mafurana potso ya ka ya bobedi ke e tobisa ho ntate bolwetse ga ke re ke yena ntate kanano le bolwetse
0: ho jalo ntate
1: wa ka o tseba hore yena phela a bueletse mokgatlo ono le mong a tswang ona empa ke tseba katiba tsa hae tse ngata o thusa jwang hore dibaka tsena tse kgetheileng mohlomong dimaene tsane tsa mokgotlong dibaka tsena tse anngweng ke moregwane tsa dihlaba o tla thusa batjha o tseba ditokelo tsa bona le ho etsa hore ditjhelete tsena tse o thweng ke tsa di-royality tse tlang setjhabeng ha ke re di tlo ma bona batjha haholo nakong e tlang hore di tswela tjhaba seno molemo molemong wa ho ba le ditsebo le hore na ba di lwanela jwang le hore na ditokelo tsa bona ba di haha jwang hore ba tseba ho tswela pele ka ditjhelete tseo ile ke hlakile mmetsimane
0: eya ntate o hlakile
1: ke tona ke botsa potso ena gobane ntate bolwetse ke e mong wa batjha ba ke ba tshepang hona ho haesana empa dibakeng tsena tse ke buang ka tsona tse kgetheileng ga ke mmone gore le ha e se le ha nngwe fela ka letsadi bekeng gore lemong tse leshome kapa tse hlano ga ke mmone le ha e se le ha nngwe fela ka letsadi gore lemong tse hlano ga ke so mmone le ha e se le ha nngwe fela ka ke be dibaka tseo batho ba modimo ga di a kgetheya ga se dibaka tse ka tsosolosang le ho nyolola moruo wa naga le ho theya mesebetsi jalo ka ga batjha ba ntse ba bua jwalo
0: e tlhakile ntate
1: ga ke a leboa
0: leboa ntate leshome le metsomedi la metsesomamedi pele hora bosupa gore o amogetse
2: gatsametapa flower
0: gatele kae ntate shakes
2: ke shakes ya simongkonda mme wa malotsinya
0: ee
2: Eh me ke re fela ka nnete letsatsi lena la batjha ka nnete hle ha ke le tsebe ke ne e qala le utlwa hona bekeng tsa feta hona le nane o mona ho hona le ntho e jwalo ke ga ke tseba ke bone la naha ya Afrika Borwa ebile hona wa ketekwa ka June ka di 16 fela ha o so thoka o ka stitchena hape ke boetse ke lahlehile hape hape empa he ke thabetse ho tseba ditaba tsena fela ke kopa ho botsa fela hore ho thwe batjha ba ke tle ke hlakisitse e sale ke serekane batjha ba ke ba hathetsane kapa ho thwe ke batjha ba kereke ya Malikrasia jwale ba ikopanya le batjha ba thetsane kaofela utlwa jwale nna ke se ke lahlehile tle ba e hlalose mono gobaneng ke tsho jwalo ke hore re le batjha re lahletswe ke tshepo naheng ena ya habo rona e ka setena le kerekeng le dikerekeng mona mme re se re kgotha re etsa jwang ho itulela fatshe fele re bona ke sentse ke re le batjha na se tsela e nngwe eo ba re kgutlisetsang ka gare ho kereke e la e leng hore lahletswe ke tshepo ho yona mme jwale e ba ka nako nngwe ga ba dikereke tsone tse fapaneng gape-gape e tlhile ba re motshwafane ke ofeng gore re tlhaga dikerekeng tse fapaneng ga se ke ra ikutlwa e kae ka re goja jwale go tlisetswa gore re lo ya kerekeng eo e catholici ya go qetela ke ena ke re ka nnete tshetso eo e ba e fumanang ka nnete ke e thabetse gagolo jalo ka bomme ga mafikeng mono e ka setena le NGO tse dintse utlwa ka dimensionno mono mme ka nnete le nase ke re fela we re tlempe re phame ba re tlatse ka maatla mono taba eo jalo ka ga ntate a tlhalositse gore ba lakatsa gore e be pharale le dibakeng tse ding empa ba e qala mo hathetsane le dibaka tseo tsa diboletseng tsa gaufinyana taba eno e tlempe e be gantle molemong wa rona etlhile renyagame re le go dula fela re sa sebetse ba bang re ntse di-spasal shop-o ga ba sebetse ga bayo ga banna ba tlotla ba reka kgwebo tsa rona di awage le batjha ko re nyagame fela ba re tlatse ka tshepo eno e jalo ke lebola gampholo mme tshapa
0: ka leboga se na le metsetse go bo mongwa metse re lebile gonya

0: 0207 2231649. Kgotsa mamedi, dumelang tate.
1: Tsapa.
0: E dumelang tate.
1: Tsapa wa ntshaka ka mona ebe ke fodile. Tate o tlhoa tsho mo kotlong.
0: Ga le bona tate tlho ke ne tsela pele.
1: Anna.
0: Tate tlho.
1: Ke nna lo bolwe di le nna le nna di nyara ke le.
0: E le ntate mokere.
1: Anna ba tsha ke a bona go re banke tsu di ma holo. A ke tsebe go gona bana ke tlo ke a babotsa. Nta de ga nalo bolwetse. Ya u kwa go ba tshaki bana ke le thaseng. Ya go e be ba tshaba ka. Ba ga ba le ntina o tlhong ke bo ikgolla bo go tlhong ke bo ikgolla bo fikeng. Aga tswa ka go bofuma. Aga tswa ka go thetefatse. Tsena tse ile go ba sasa ka ga tsone. Jale ke bela ke putse ya ka ke ne ke na. Ke bona ba tshaba go tengeng ha holo e le bona ba sesang ka go go taile ke. Le lungu ho ke di ba la sisi se mo yelelo wa ho ke di ba tla ba le. Bo kwa bo iphiliso le ho philisa ba bang. Ka tla se mane ba ntse ba tshuwa. Jale ba sesang ka ha go go taile ke se fa. Tare le ba le tsa gwang ho re le ba le ba fijele ho le ban te a ke tele ba kena ka ha go di kgwebo le bo itlhiso le ho phisa ba ba
0: yo
1: e tsa bang ho ba fihlela ha go lo holo tan tlen tle ho ka go ma se tan tlen tle e bua lo ga ka mona ha ga ya ga mona mo ke le ntseng
0: ho le tsa o le mogotlong ho kae.
1: Ke mo khotlo go be nna ma haeng kwa.
0: O mo tshalo wena.
1: A e.
0: O so fitile di mo tsa bo.
1: Na ga ke ga mo ja tse ke na le 40 years.
0: O so fitile.
1: Nna se ba ni se ke tele se ka to kwa ke lo to ba ja ke ba to ba 35.
0: O so le motho ya dilimo tse bo hareng o so fitile di limo tsa botsa. Ga le bona tate re batla ba wa ga bente tse slo.
1: A a ke so tsetsi.
0: Oh.
1: Yei.
0: Qetela he.
1: Ne ke batla ho botsa ntate kana le bo le tuna timo. A ke a ugwa le topetsa, ugwa fela ho le kopetsa ka ditjhelete fela ho go le sebetsana le ditjhelete. Timo ba ne e le sikwa ka ha go ho le yana le ila batla. Timo ha e le nngwe e bona halang eng ke tu di mo ka ha go na. Le sietse. Bona. Ene de tsena tse le buang ka tsone. A ile mona le sa buya temo. Ke kwalla ho kae? Ke kwalla ho kae? Ha ile mo e ma se go mo ke sana ha no ho ya mane di rising tsa fa ka na ba di mo ho ho di ka katella ne le mana jele de ho di ka katella le le thela ba thari khwebo.
0: Mm.
1: Ba tsaba ke ba butitse ba go ya ga ba le ka ho fela ke a tsene.
0: Ba tlo wa gaba.
1: Ai,
0: ke tla ka ntate mokere pela ka mone ke tlata ke lata ntate bolotse ka mora ho ya bosupa ga le bo ntate so ntate mokere ha re tswele pele ka ditaba
2: e ya mbe ke a leboa ke kopa ho qala ka ntate se hlo tshe mme tumelo tla ba sa ke no tsona ba ne ke bule ke tsaya mana le yena empa ke kgola taba ya kgwebo ha e kgethe temo ke kgwebo ke nka ile ya tsedi tsa di thatsa mantla tse le hore ka shabane tsa ke dikana ka sa qolla go bana kgwebo ya mofuta ofeng go bana go utlwisisa hore ke tsa mahlala fela modisana mane mogotlong ona le mogha hore e ka ba patalo ka dinku ka pa patalo ka chalete intse le mogha hore tsa chalete go bana ba sebedisa jwa le dinku tseno tsa haena di mosebeletsa jwa wa kuta wetsa dithotseno ka ofela so ke dinthotse gereng ha re batle ho qolla ena ya hore fela o fumana chalet amen power ka bo wa sebetsa mogwa ha ho wetsa chalet ko rona e bokella jwa le yona tabane ya kgwebo ha e bona le dinku ha e bo rekisa di tholwana ha e bo wa phea ke kgwebo ke mogwa wetsa chalet ke tsona tse kereng mme o tla kena ho tsona ka ho tlolwa ke a gola yena ebe ke fetela ndale shakes ndale shakes taba tsa haidi
0: ke batla go ipela go feta ntate shakes ha re tla ntlenyana o re batjha ba tshwana le lona bjale ba bileng ba hlalefisitsweng ke lona batjha ba bonalang le sesa ka ga ditaba tse ngata tse kenyetsang daily.

0: ding
1: ho jwalo ke dumellana le yena haholo jwale ka ha ke bontsitse hore rena le mathata a fapaneng kana ko mo ke dumela hore mathata ka a maholo ho feta a motho e mong empa ke sa utlwisisi tlhoko tsa motho eno so ha re batle ho aqolla ka hore rona ba ruteileng ke kgola ko rona ba nahanang hore re hona le tshutso tshutso ke di coping mechanism tsirana na hore ha nka ka ka lebaka la hore ke na le kgatelo ya maikutlo ha ke na tjhelete ke phela maserumo mo ho phelwang tjhelete jwale o qetelletse o bona batho ba bang e ka bophelo ba bona bo a kgahlisa jwale o qetelletse o fumana hore nna ha ke na ntho ene batho bana ba banang le yona so ke nqena re tla fumana hore re se re qetelletse re kena tabeng yona hore ke batla ho lebala hore ke na le mathata empa ho sane ha ho tswantsa le teng ke yona ntho e qetelletsetsang mokaona wa beteng gobane rere ha o ka iphumana o sesa ka hara daile dithethefatshe ha o tlhaphelwa mono ha ona ntho e fetuileng ho fetuile bophelo ba gago fela le nako empa mathata ona a ntse a setse a le teng ke gona a re tlosaka re thusana jwang gore jwale o tlo fumane mohlomo ga rere re tlotla go fa tšhelete a ebe mathata because mathata a rona bogolo ba rona bomaserumana ke tšhelete but rerena e o nang le yona kapo mokgwa o ka etsa ke mokgwa mofuta ofeng le o tloka fela le motho e mongwe a tsaka nako mo ka fumana gore nna ke robetse ke goseng ga ke tsewa ke jele breakfast bo senang namanyana kapo ke tlwaetse o ja diviana ke utlwa ke le botlhoko tsatsing le eno gante o na le motho a tswileng a ja papa le letswai fela so ga o mamela kua motho yona a ikgona ehlile ke kua ke privileged e mongwe o tswile a sa ja go gang ke gore wa kgona re na le mathata a fapaneng o ntse o na nagago a feta a batho ba bangwe so ke rata bana gore networking le go bua le batho ba bangwe re tseba go ikwana okay nna ke na le ntho itseng ngwana o kgona jwang gore be nenen tsatsi di le lengwe o tswa go sa ja empa o ntse o phela ka tsela e le gore re bona re e galelana kona kao fela
2: nako e tlhaga leqala ditaba e se lona fela ke motlhala ntate setlhoo buile ka yona le ntate pitung tsa buile ka yona le gana bua ka le ntate bolwetse empa ke batla o kene go yona le bua ka batšha ba ditoropong empa batšha ga se ba phelang ditoropong fela e ba se le itshireletsa ka gore re kojwana di magetleng
1: ke nnete ke kgola gothwe ke batla go isa ka sesotho ga sena ke lefe lentswe la sesotho le nepagetseng but charity begins at home ga e be re phela ke bontse wa batšha ba kereke ga e be re phela around e re yantse re kgona go bona gore na okay kgolotso tse batho bana ba kopanang le tsona ke tsena le tsena le tsena ga re qale ka tsona pele ga o bolele gore re felela mono ka ga re se re bone go na le phetoo e nngwe re kgona gore jole ka ga re mme o thule tlhile re kojwana di magetleng ke nnete re tla bona gore na mohlomong go na le batho ba tla gatlha gore ach re bone ka kare re ka patalela bo mme tumelo ba kgone go palama ba e sebakeng sa itseng then we will facilitate taba tseno empa for now ka ga re a qala ebile jole ka 100 shakes ya botsitse gore e le yana ntse a se ya weka letsatsi lena re a qala mme re batla gore e be ntho e tsebagalang gore letsatsi la matšhaba la batšha le a ketekwa lesotho mona mme ke gore na re le keteka ka tsela mofuta ofeng ke a tseba gore selemo le selemo batlhompheng matona ba dula ba ntsha polelo ya gore re keteka letsatsi la matšhaba la batšha re etsa jena mogo ko ona le ona le ona on the ground ga gona letho leo re le bonang re le batšha gore okay yes re le ketekile jale go etsagala jwang ge etsa eng re iphumana gore selemong se tla ga re keteka gape ge batla ipela meolwane ya gore ga e be neneng lemong se bo mme tumelo ba entse 1, 2, 3 motho a le mongwe a ka re ke fetotswe ke ditaba tsena tsa mme tumelo
2: mamedi re dutse lefapha la ditaba re tlo gotlang ka moga ditaba tse tsa gore a bosupa

0: ge boetse re kopana gape metsotso e supile ka morago ga bosupa ke karolo ya borago ebile le ya go qetela ya lenaneo la seuping sengwe tsatsi la kajeno re mothating wa le ntse o arajwang dipotso tsa bamamedi ke ile ka o kenaganong ke dumelo wa phethela re tle re fe mme tumelo motlhomo re tle re potla ke re fumane ntate bolwetse ya ntate
1: yo ke a le bone ke ne ke batlwa kena go taba tsa ntate Shakes tse utlwagalang gagolo mme ke a gola ke ya tse di tsa dikgolotso tsa go kopanang le tsone ka letlhogonolo motho ga o ntse o ithuta jole ka ga ke bontshitse gangata fela gore re batšha ba kereke ka sontaga ga re apere diphatlho tsa rona tsa black and white kapo tse gobedu kapo tse jwang tsa kerekeng ka ditumelo tsa rona go fapana re na le mathata re kopana le ona Monday to Friday ke ka ona ka la gare ga re tlotla re etsa ya tumelo ebile ga re etsetse kerekeng re kabentse re etseditse kerekeng kutlwisa gona ne tla ba gore e tlile ga re isa kerekeng e tla ba le ntho eno ya gore jwale aa e tlile ena ke ya kereke ga batšha ba kereke empa mosebetsi wa rona o mogolo ke gore na re thusa setšhaba sa rona se re phelang le sona jwang mme ntate Shakes ga o ka wa fumana ka letlhogonolo le kerekeng ya e ke e kenang ga o ka fumana o se o mengwe o tsewa na le ntho e phoso ga re meme batho kerekeng gobane tumelo ya motho ke tumelo ya gae mme le moqobelo mono ga re le mono ga gona le motho a tla re tlo kerekeng sontaga ga o ka ukwa shola fela ka nnete mona ke bua le mmetshepa le bababedi kao fela o nkgaole molala gobane mosebetsi wa rona ke gore tumelo ya gago ke ya gago le modimo wa gago mme o ya kerekeng ka kutlwisiso ya gago empa se re kopanyang mona ke mathata e re nang le lona re le batšha ke gona re thusana jwang jale ene ya gore e botho dintho di etsetso tsa masego jale ka ke se ke bontshitse ga ke ntse ke botlhalosa taba tsa ntate Slow e tlile re qala masego empa morena modimo o tla re thusa ke a tseba ga nako e ntse ya ke gola le pele selemo sena se fela ga ka ra fumana mokgwa ore ke re bonana re di fetisetsa jwang re tla etsa because letsatsi la matšhaba la batšha le ketekwa ka la 12 empa ga o bolele gore ditaba tsa batšha di feleletse mono ke ka bona kala kare re tle re qale tsena e be ra banana loto la bobedi na ke le feng
2: ke gore nna ko kule potso e ngamang ka e nngwe fela ya taba ya temo e le karolo ya dipuisano tse re tlamao ba le tsona tabeng tsena tsa dikgwebo so ntate o ne a santse a e arabile ka nnete e straight forward e jalo fela e tlile taba ya temo e ile o kenelela ka gara dipuisano tse ile o ba teng ke le ka tlhalosa gore ge tlabe re tshwarisane matsoo le ba tshwanang le bo ntate Monyamane be e leng gore ba sebetsa golo ka ditaba tsona tsana tsa
0: ga o ntse o bua jalo ge tle re fumana ntate Bolwetse e le go tle ga mme ya qeta le ena ba sa kene e ya mmetswela
2: pele ee dibantsena tsa dikgwebo jwale re tlo tla re bua ka yona ka nnete because e tlile taba ya temo ke nngwe ya dikgwebo tse ka pelepele nageng ya Lesotho tse ebileng mmuso wa rona o di feeleng mahlo gagolo so re batla gore re tlo bua ka taba tsa rona re fumana kapa dikgwetso tse teng ke difeng tsa go fumana funding ditabeng tsenono tšhelete eo motho a e fumanang kgwebong ya temo e tla ka dinako tse itseng gore ga se tšhelete ya kgwedi le kgwedi jalo gore na o e tshwara jwang o e manager jwang o e sebedisa jwang ga e sa tle kgwedi le kgwedi jalo e tla ka dinako tse fapaneng
0: ketsaaaaaaaa ile o lemme o gopotse go tla kotula o itse elnino yatlha motlho mongwe komelene teng ebe e fitlha e di fiela letloa lemosa le ntho tse
2: kantsealeboamme
0: le šomele motsomong la metsotso mamedi re fetile gore a bosupa motlho motlate mokere e nngwe ke ya gore na le tla tseba gore ba ka setong ba teng ba ka tseba go shebelela marangrang

0: Takatso ya ke yona eno jole ka ke bontshitse re ntse re kopa fat re ke nagana re tla etsa mokgwa wa gampe re bona gorena re beya marangrang jwang gobane ke utlwa ka kare ehlile ga re tlotla re felela ka gara golo eno kao fela mme re tla kopa gore re bone gorena re tla leka go e beya jwang re tla bua le batho ba nang le mokgwa gore ba ka e beya marangrang ba re beele yona marangrang.
1: Ke dumela lo ntse na le rona gakere
2: yate
1: pete ke yena ditaba tsa gae tse tlileng tsa o thula ka matlantate ya re kene go tsone.
2: Eeme ke ne ke ke fela ke tlhalose gore go tloa ka di-28 tsa April selemo se fetileng go fitlhelela godi e ne re leng go yona re se re tshwere dimmoka tse ka bang 10 tsa batšha ga re kenyeletsa ona wa laboraro monnye re tshwere dialogue re commemorate letsatsi la batšha le selemo se fetileng le nna ka etsa jalo gara di-dialogue tsena tse 10 tse seng re di tshwere e robedi kao fela ga tsone di etsagetse ka ntlomasego di-trading dibakeng tse kenyeletsang bo lesobeng le mogotlong le bothaboteng le tlatšha snack le masteng le mogalesuku gaka dibaka tse dingwe e le gore bogolo ba tsona di etsagetse ka ntle go masego ka kutlwisiso yona ya gore basotho esego ba phela masego fela ba phela dibakeng tse ka ntle go masego. Le sebaka se seng se kutlwang ke kare segola go sene re ile go sona gobane re tsamaye le mo senang tsela nako e telele ke ga re ne re ile lesobeng re bua le batšha ba moo ba tlhalosa makgata a bona le gona ba batla ba arogane ga kaka le setšhaba sa basotho ka kakaretso ka lebaka la gore ga go fitlhele ga bonolo mo bateng le megala fela ga e feletse ga bonolo mme ke ne ke goba momamedi a itseng dintho ke e tsala masego fela matshwafo taba eno re ile ra e tlhokomela gona mme ke mokgona re ileng ra tswa letsholo go ya ka ntle diterekeng ga re ne re le mogotlong batšha ba mogotlong ba ne ba bua ka sebaka sa bona gore ba bona go gauwa matamo otsitse potso ya gona mona mo matamo a leng teng ga go sobone ntate boloetse moonoa bua le batšha ba teng go utlwa gona ebe bona ba re eng ka nnete re ile ra fitlha mogotlong ga bua le batšha ba moo tse dingwe tsa dintho tse ne ba lela ka tsona kore le go ja go ntse go etswa mefeletse e megolo setrekeng sa bona mona ba bona basebetsi ke le ba tswang masego ba tlang ba tlo sepeta ka go setreke sa bona sa mogotlong ba bona ga go na le dikgwebo tse gokwang gore di fale ka ditshebeletso moo e ba dikgwebo tse tlagang ka ntle go mogotlong re ile ra bua gagolo ditaba tseno mme re ntse re kota re tswela pele go di bua le go bona gona taba ena e fela e le jalo mme ga e ba e le jalo e fumanala tharololo jwang empa ga e ba gago jalo go na le ba ikarabelelang ba tlamehang go bolelela batšha mogotlo mongwe wa ditaba ga di jaloka ga le di bona go e le nnete ke gona le gona le gona le gona le gona ke ditaba tse tlotla di etsagala tseno go boletse go bue ka taba engwe gape ya batšha le dithethefatsi taba ena ke nngwe eo batšha ka bo bona ba dulang ba e tlhagisa dimmokeng tse reyang go tsone gore ba bangwe ba bona ba bonagala ba kene kara dithethefatsi gagolo ke ya golela ba bua le tlatšha snack ba re a tlatšha snack e kare ga go sana ntho engwe eo batšha ba etsang ntle le dithethefatsi bale ba bangwe ga ba bua ka tabeng ba tlhalosa gore ga gona mabala fela a go itlhapolola ga e ba go na le motho o mo tsebang a tsebang netball ga gona ma e bapalelang teng ga a le thabatseke kapa ya ratang go bapala rugby ga gona ma ka ba bapalela teng mafeteng go na le mabala a bolo ya manto fela o tla fumana dibakeng tse itseng fela re sentse re le naga re sena lebala leo le dikwena ga e bapalelang teng e ya tsamaya ya blomfan teng ke gore ga ne motho na le batla sa bodutu ka gore a lo shebelela dikwena ga a na monyetla o jwalo jale ba re ba kgetha go ya tameneng ka lona lebaka leng la gore ga bana moo ba ka ba itlhapololang teng kapa ba ikosa bodutu teng ga re e kgothaleletse mme ga re e thogoletse gore ga e ba go sena dibaka tsa boithapololo e be batho ba kgetha go ya dithethefatseng ga se gantle re ntse re tswela pele go e galemela fela re ntse re re he re ne re bue le ba ikarabelelang go bona gore batšha ba ba le dibaka tsena tsa boithapololo batšha ba ba le mo ba ka ba palelang teng ga e ba ba na le ditalenta mme talenta re se ka reng ka fela letaba talenta re be re gopola gore ke mokgwa boiphediso ke mokgwa kgwebo re tlhoka bo lehlonoloseema ba bangata leo re ka ra bantshang ga ba export la dinageng tse dingwe ba lo bapala teng mme ya ba ba fumana tšhelete eo ba ka ba etlisang lesothomola ba tlotla ba e fetela teng ila ka bontsha gape ga ke ntse ke bua gore tse dingwe tsa

0: tseo Basotho ba buileng ka tsona kapa batlhaba ba Basotho ba buileng ka tsona ke taba ya gore re tlameha re qale re tlhagise dintho tseo re di jang, mme dintho tseo re di jang re tla di tlhagisa ka temo. Go itsa re bitsa temo, ke ka temo re ka ra tlhagisang dintho tseo re di jang. A ke ka ga o ile dikgogo re ntse re nka e le temo, temo a se go ya masimo fela o lelepa, gore le go rua dikgogo se ikutlwe ka gotho ke temo, le go rua dikolobe ntse le temo, le ga go ile dikgomo tsa lebese fela nna ke ikutlwe ka ntse bitswa temo. Jale tlhagiso bogolo ba yona e temo. Mme go na le motšhala ba bua la borago gore go bonala masimo a letse ka ntle ka mo ga o tsamaya mona o kopana le masimo a letseng. Na masimo a matsogong a batšha, na re ka blame batšha gore bela ga baleme ba na le masimo empa ga baleme, mme a ba go bonala go kgolotso e nngwe e tobileng batšha le basadi ka kotlologo kore ga ba na access go mobu wa temo. Dintho tsena ke tsa batswadi ba bona, ba di fumana motlhang batswadi ba bona ba seng ba le siko, eba ke gona di tlatla go bona. Go etsa jwang go bona gore batšha ba ba le access to mobu wa temo, gobane ba bangwe ba bile ba buile ka taba ya gore mele go bonagala le ona mobu wa temo o se o fetile mobu o batho ba gagang mako a bodulo go ona. Na taba tsena ke ditaba tse ka etswa jwang? Jale ka nnete ke batla go tisetsa Basotho fela gore batšha dimmokeng tsena tse o di etsang ba bua ka ditaba tse ngata gagolo tse e kenyeletsang ka nako nngwe o ke kwa ba nagana le gore tse dingwe di a bua mo, empa ga o ka fela dimmokeng tsena o ka fumana gore batho bana ba bua ka dintho tsotlhe tse ba amang, e seng tse ba amang bona fela empa tse amang le setšhaba sa Basotho ka kakaretso. Mme le ga ditaba tsena re ntse re di boele tsa batšha tsena, a se tsa batšha fela, a se batšha fela ba senang mesebetsi Basotho, batho botlhe ga ba na mesebetsi. Ba bangwe ba qadile ba sena mesebetsi e le batšha, ba gola ba tswa botšheng ba ba ba le bana, bana ba bona se le batšha le bona tsatsi lena, batho bao ba ntse ba sena mesebetsi le tsatsi
1: lena. +26659+26659+3 ke dinomoro tse ntse pedi tsa mogala. Ke ile ka reka mona ka matlong a gaso, ke na le ntate Mokere le mme Sebete ga Mafikeng. Ntate Bolwetse se ntse re mo tshwara ka mogala. Bana ba teng ka kwano ba tla ba le mmoka ono o ba lebeletseng he go motlho mone kana gara ke mmoka wa gola ka qhwa ebe ha o kgethe batho ka megatlo kapo difatlhego kapo meaparo ya bona. Ba lebeletse go tshwara mafelong a ne a beke sebakeng se nna sa kwetliso ya ditho tsa sepole sa mono. Mamedi kgotso. Ntate Pidi.
2: Ntate Bolwetse nka rabile empa ga a qetelela.
1: O siileng.
2: Moelelo wa taba ko gore dibaka tseno tseno tse e kgethileng tse ke di failleng tseo le ena a buileng ka tsona mogotlong mane ke gore sentse di na le tšhelete ene e bitswang di-royalty.
1: Na tšhelete e o e fua batho ba gana ke kae ga eno dikalaneng di-royalties ya kere ke tšhelete e fua mmuso
2: ga e so mogale mona morea wa meja itlha ba go phatlaleditse go setšhaba sa amogena mogale fela e seng tikolo ena ya mogale setšhaba sa amogena mogale fela le mose ka 2024 ga e kopala 2025 ke ne ge fua ditokomane tse bontsha go na le ge na le 56 million
1: go thwe ke yang
2: ke a ditlhodilweng ke a setšhaba eno ga se a motho sa
1: bomongwe
2: o tse akanye go na ntate Bolwetse le bo mme mono ka ditsebo tse ba nang le tsona ba etsa jang gore setšhaba seno se mono sa batšha ka tšhelete eno ya bona eno e ba e fueng ka molao le ntate o tholong o ne a bolele gore kamane ka gagabo
1: ga re tle mona gore tle se ka ga elelefatsa go le ba nako e se itlhe tšhelete ke ena le tsebisitswe ne le tsebisiwa ke morero go lena le tšhelete e kalo eo e boletseng e ngata ya ka lekale ke ya ditlhodilong ya batho ba ga mogale. Batho ba ga mogale ba kenyeletsang bo ntate Pidi le rona le batšha bana ba rona ga etsa jwang gobane mme tumelo a ke ke a tseba go lena le tšhelete e kalo ga a phele ga mogale
2: ke mogona o utlwang motho yo mole mongwe a le teng mona ga o bua ka ditšhelete ke bua ka tšheleteng gona ga re na ditsebo tsa go sebedisa tšhelete re kenye tshebetsong
1: ke mogona ke a utlwisisa ke mogona ke re

0: utlwe ka ka gobele ha le qeta ho lemosa gore lena le tshelete kana ya di hlodilweng jwale lona la lemoha gore tshelete ena e ka re thusa mona le lokela ho atamela mafapha yo le dumela gore a ka le thusa go bana ke re mafapha a tsebe gore lena le tshelete ka
1: ha re a tsebe nna dimane ke ka hona a kere jwale ka bona bana le lesedi dibaka tseno di kgetheile ba tlameile go batla ka dithuto tseno jwale re tseba o
0: Empa o na o ka dumelana le nna gore seeta setshe sa motho a segoetseng Ntate Piti. Ko re mosotho a tla ka seeta setshe sa motho a segoetseng. Ko bane o tla tseba taba ena obane o phela mona ga mohala. Ako batho ke setsibi jwale ke lepe ka mane nkebe ka tseba gore lena le tšhelete e kalo e tla etsa ntle le gore lona morago ntse le tataisa ka ntho tse ngata. Ha le qeta go bolelelwa taba ena ke utlwe ka le ka botsa gore ebe ke mafapha a feng nenneng ke sa gopolaeka ka go thwe ne le re le batla go kenyetswa motlakase ka yone dintho tse jalo a kere e le go bomme tumelo ga fela le tsebile gore re tataiseng le ka ba atamela gobane jwale le se le jwetsiwe ga le ka atamela mafapha a itseng le ka atamela mafapha a itseng bona ka nnete ba ke ke ba tsebe
1: ga ke ganane le wena ke bona bana di ditsebo tsa gore dibaka tse itseng tse itseng tse itseng tse itseng go bonagala di na le moruo o tsena jalo ga re isa ditsebo mono e le gore ke mo gona o utlwangkene ke re o bontate ba megatlo e ikemetseng ba hulanya dieta e le gore ga re tlo tseba mafapha a tla re tswela molemo obane le te ge kile ga nka kerate ka betse ge tshela ka ga dintlho tse e seng tsa molao obane jale ga ke ba gare ditsebe
0: e tlakile ntate
1: aaleboaeoo
0: ra leboga ntate ke na le metsotso masome a mabedi a metso mmedi mamedi ka morago ga ena ya bosupa ge tle go amogele le wena lenane lwa seboping sengwe letsatsi la ka jone kgotsa mamedi
2: mesapang ke shakse ate nne ke gotlile
0: eo ntate
2: ke bua le tate bolwetse nne kere ntate bolwetse ka mokgwa o buelelelang ditaba tsa botlhokwa ka teng kgolotso ke ene ge ntate gore letsatsi le ka lona lena e ke be letsatsi le melongweng ya batho gore ga le otla gona tena ka botswe ke letsatsi la la 12 ge bona ge titeng ya gotlhe mo re leng gona teng ga jaanong o tla bona ga otho ke letsatsi la temo ya difatego ge ne re le madifate dibaka tsena ka ofela nageng ena ya lesotho o utlwala gore ke letsatsi le la temo ya difate
0: le
2: gona bale tsena yolo ka ga o tlhalosa gore lilela ya mokgotlong moo wa utlwa ntate go tlotse ditereke tse dingwe la ya mokgotlong ga o moitse mokgotlong moo ntse le sa fitlhela dibaka ka go fapana bo batsimane keneletse moo ge lokela gore wena o tlompe go phatlaletse gore letsatsi lena ka nete ga le otla le ke le otle le keneletsa ka gare go letsatsi le leng la phomolo mona ga se ke ra ukwagele ge saletse morago thuto tse kang tsena jolo ka batšha bana ba thetsane ba se ba entse ditaba tsena mme batho ba gaufinyane moo ge bona ditaba tseno bomme ba gamafikeng ba ba bangata ba fitlha le rona mona ga se ke ra salelwa morago e nngwe e re bolayang e qeteletseng re lafisa tshepo ke yone e ne go tla notho getsa leotwana la ngwanangwanake gao o tla betsa loetsa leotwana la ngwanangwanake metlhe e kago fela ga ditaba di tlamehile o tsa
0: o motšha wa mmaletsunyane ka jeno o tlwile molaetsa mamela ge ntate shakes ebe ga ke sa tlo fala motsotso ga re ke re utlwa gona motšha wa mmaletsunyane ena o tlo nka molaetsa a ona jwang go fetisetsa go baba go a dikela ka mane ka ketane o lokile ge
2: ga re na ditswa mme ba batlo nkuka ke le letho mme a ke na letho
0: gobane ntate mokere le ntate bolwetse bona ba kankwa e le letho wena wa dumela gore ko se ka wanka o le letho
2: ke nte nna ba na le bolatedi bo bongata nna ke na bolatedi metsapang ke kuela ona monagedi o mone ga ke letho setšhabeng
0: nna ke utlwe ka bee le wena o santse o enyenyefatsa o lokile ge ra leboa ga re qeteleng re tlese re qetela ka ntate bolwetse re tle go wena ntate mokere re tlatla gomme
3: ntate shakes ka nnete ga re gobane batho ba na le bolatedi bo bongata ke utlwe ka kare ba ka mamelea ke motho ya sa rateng bolatedi bo bongata gobane ga ke utlwe ka kare pressure ya bolatedi bo bongata ga ke tlo kgona go e nka empa ka nako e nngwe re lokela gore re nke boikgathatso ka gore mosebetsi o go fueng ka ditalenta tsa rona tsa go bua tsa go etelela batho pele ke gore ke re bonana re tataisa ba pele a rona ka tsela ya bofuta ofeng mme boipiletso ke gore batšha ba rona ba ke banke taolo godima maphelo a bona le ntho tse ba nagana gore di botlhokwa di tla re tswela molemo re lena gare ke re tla tlwelela gore be ntse re lebelela ntate bolwetse a etse dintho tse dintse e le gore tse dingwe ga di matleng a gae empa rona re le batšha re tla qala ka gore re ke re bone gore atšha ga nka ka

0: tseno tsa bona ke ya leboa mme
1: ne tumelo go baneng le sa kagolo ya batho ba ka tsebang go atemela dibaka tsetse yangwe ke mo gogwa metsa ditlhaba tsa Sotho go ba tataisa ka seo banang le sona
2: ash mme ke gore bonde taba sa ba ntse ba e kalla ke se ke ipiletsa go bo ikabang ba ka ba le mogwa go nana betsa di tshebele go tlhoka di resource yes hore di mpe di fihlelle re tla go kgona go renke molaetsa ona ga mathaka ona naeng ya Lesotho kaofela ka nnete ke gore ke ne go ipiletsa ba rona empa re na le tabataba le kgolo ya gore di fihlelle ka kona ka metseng ya ditlhaba
3: Hona le motho a ntseng a botsa ka letsatsi lena la batjha gore na go bane le bona la le sa tsuma dilo ka malatsi le tla tumisa ke beng ba lona e le batjha batjha ba bangata go feta megatlho le menya thoa ka gona ga ka mona mme bona ga ba ka ba bua ka letsatsi la matšhaba la batjha ga gona motho a keseng a tsebja ka lona ke tlhokomele bontate o tla ba utlwile botlhoko ba re go bona la letsatsi la bomme sontase masotho letsatsi ya bomme leng kere godimo feta la bontate but bontate bona ka letsatsi la bona la bontate ga ba re letho bomme bona ka letsatsi la bona la bomme ba posta gore ya senang le motho wa ntate ka tlong ka mona a ba ipitse kore a re ke mme ke ntate ke ntho tsotlhe bontate bona ba batla gore a bona e keo ka ba le batho ba thusang ngwase le preta batho ba bangata golo ba ka etsela rata ka lena la bona mme batho ba ka lutlwa fela he le rona ntse go utlwisisa gore ba tsebang ka lona ke ikarabelo ba rona go boela re ntse re gasa melaetsa gore ba bangwe ba te ba letsee
1: ore ga a kgotsofala ke karabo ya gago agolo ga a bapisa ditaba tsane tsa ditšhelete tsena tse ba di fuang go thwe ke tsatsa ditlhodiletse dingwe ga le bafe botataisi bo lekaneng
3: o buile ka di-royalty nna ka nnete che ke ipela nnete fela ke kala go utlwa tsatsing lena gore o bana le tšhelete e kalo ke kala go utlwa ga a tswo re ne re tseba di-royalty e le tšhelete e tlang mogotlong o
1: mogoloena ya bona itlhe e bitswa tšhelete ya ditlhodilweng
3: e bitswa tšhelete ya ditlhodilweng ka nnete ga re tsebe ka ditaba tseno fela ga se a buile tsena gobane dintho tse ding tsona jwang kapa jwa motho go na le nako o tla qala go dipepa ga o tlalo setso tse ba ntho ngwe lengwe ga e se re ditsebile tsenana go ka ba gantse ge gore le bona ga e le setšhaba jalo ba na le tšhelete e kalo ba ikopanye ba be le merago ya ntlafaso kapa ga ba ikopantse fela le pele ba ba le merago ya ntlafaso ba re bitse jele go kopana le bona re bue le bona re shebisaneng gore na merego ya ntlafatso eo ka bang le yona e ka ba efe fela bona ba tsebang ka go fetisisa gobane dibaka tseo tse ba phelang go tsone diwa ke bona ka kokologo gona ba tlhoka eng ga ba tlhoke eng ga ba ka ga ikopanya ba goa dikgogo e ka ba bona batshosibalo kapa ba re ga ikopanya go goa dikoloko e ka ba bona batshosibalo kapa ba re ga ikopanya ge lo reka bese e tla tsamaela sebakeng sena sa bo rona e ke ba ike ka ba bona ba kgonang go kore dikholotso tsa bona tsiwa ke bona go feta mang kapa mang mme tšhelete ba nang le yona e ka ba bona ba tsebang ka go fetisisa gona ba ka etsa eng ka yona le ga o le jalo re ntse re re ga monyetla o le teng ba utlwa ba tlhoka go remema ba ka remema mme ga tla ra tlo bua le bona
1: ga le buile gagolo ntate
3: ke a leboa
1: ga le buile seabo sa gago ntate le mme ga le boatlhele lona gore ebe le bile le monyetla wa gore le tlotla le tlhoka le rona re le setšhaba sa Basotho re le batšha ka ditaba tsena mme ge batšha ba gaufi ke dumela ba tla le atamela ntate mokere ba le o ba le lona letsatsing leno ee ya ntate
0: re a leboa ka nnete re leboa le monyetla go fiwang ke selemo sa Lesotho mmetshapang ka nnete ra leboa e se e ka batšha botlhe ba ka kgatlhwa ke seo re se etsang le bona ba etsa sena se re se etsang diterekeng tsa bona le dikerekeng tsa bona ka go fapana
1: ra leboga ntate mabedi lenalonelo tlhagisitswe ke moselang ja pheko mmaletlhwa moti ana a tlhophisetsa lona lebiso la ka ke tshapang tsimane ke sebeditse le ntshiwa tatolo kwa malekamotšhini sengwe tsatsi la ka jeno a ga boela ka kopane bekeng e tlang

bojalo era mamedi wa sa masal soto ke fetch your life e ke Prince KB analem saki mepelo mono ke go file jalo Greco Saldo anale chapelle but I'm your friend kila bhlanu wena mamedi wa sa masal soto me wa shaba ka nete a em tsa rona ele shumele na le metso e ro bomfela e re re lebile jalo e horenya burubedi re re lebile horenya burubedi kila bhlanu it's a friday mikla le shumele metso e mine go ri ke burubedi selmo ke sa diketetse pedi mashume a mabedi a nan le metso it's letse me mamedi a e ka nete ha le la bhlanu ke tsatsi le leholo a holo kila bhlanu le halalelang wa tsiba ka nete ba re honyollwa poho ba re marashia ona muriana Marashia na muriana wena mmamedi mika nda essence kuwa moela jalo se al masal sutu wa moela jalo ke rapela ngwa radio ngwane ke rapshini ke mohlakwana ke ngwana mmapulo ya disema ke wa maila ngwa thela wa maja pulo ko ntse le ka ofela motho ireng ha tlaja meriti u theya ho ba o theya le eminyana e ya di otlwana mika nete ke sentse ke ra ho tlwa metsotso nyane re leng ho yona wa fihlela jalo ho re nya le shumele metso mmedi wena mmamedi ke wa moela se al moeng sa le sutu mika nete ke sentse re ha e bale rona kwano ke le bo bohle ba bile lwena ho tloha ga qala letsatsi lena la ka jeno lena la la bohlano lena le le holo ha holo lena le le holo ha holo wena mamedi mekane le sentse ga e ka nete mamedi lwena o kotlo ugwa le taba tse monate tse tlotla go di tsahala kwa no salmon sala sotho wa tsiba hore nyane ya borobedi ya fiti jo lo ka metsotso e mashume a mararo lana la rona la dipapadi le tlo kena mekane te re tlotla ga tshwara ditaba tse monate ha holo re u korona ka nete ebile fa pen lena la dipapadi ho bontso e tsahala jwang ke tsa rona tsala bohlano letsatsi le halalelang mme wena mamedi ka nete ke sentse kuwa moela jalo seamong sa le sotho ke ra e ba le rona jalo go tloa mona mo re leng teng ka nete go a fitlha jalo gore nyane e ya leshome le metso e mmedi mme ka nete ga ke tsa jalo ke ne ke re ko fe jalo bekezela mme wa tseba ka nnete mamedi a lenanao la rona dipina ka dipina teng wa tseba re o tshwere mme re tlo o tshwara gore re be re le go fitlha jalo mo e leng o tla utlwa ka nnete le wena gore serame sena sona re ya se otla se a theoa se a fela se a fela mme ka nnete re se utlwile wena mamedi ke a tseba ke a tshepa ka nnete gore o ile wa ipaballa matsatsing a na a o feta ke ne ntse ke tshwa ke re ae maqheku ya rona ona ka nnete re etse bonnete ba gore kofshwana le tsukiri ka nnete ke ntho tse teng bongkgono ba re ka nnete re e batla ga e ka e putswa re e batla ga e ka e putswa wena mmamedi mme ka nnete a sona re ya se phephethela ga re etsa tje re ya se phephethela

Ntandeni SK unale mahuba rkuchi barkuchi etse ka tsena mamedi le hlabula le ya kena o tsebe di re hopotsana go tse tlang hlabula le nale kena ka nete holokela go tlo ba ho be haholo go tlo ba ho be haholo mamedi me o sheba mamedi mitso ya rona e robedi fela pele re fitla jwalo horeng ya borobedi robedi ka nete pele re fitla horeng ya bobedi ke la bohlano wena mamedi ka nete me ha sentse re lokela taba tsa rona di tsebe hore ha re lokela re otle gore metšheso e kenelele ge tsebe o le ba jalo wa tseba mantsi buya ka nnete re tlabe re tsho re ae ke dinako tsane tsa rona ke a tlhokomela mmamedi ka ntle ka mona gore ae legodimo le na le ntho e ntse sebia-sebia thela marunyana a goutla segamenyananyana tse ntseng se sonsolola empa he ke tlo etsa bonnete ke tlo etsa bonnete ba gore ae ka nnete ga o se utlwi le letho ga o se utlwi le letho mmamedi ke shebile mona ke tlhokometse engwa ditaba tse ke ileng ka di utlwa garabe ke ena ka nnete ra re lebile jalo re le mafelong a beke ka nnete wa ditseba ditaba ke ditaba di a e tsagala ka rona ka kwano tlhokometse ye nngwe ya ditaba tse ke ileng ka di bona sebapadi sa rona sa naga kwano Michelle Tau tla motseba ke ngwananyanane wa taekwondo mamedi o bakile ditaba mo e leng ka nnete ke bone gore ae e setlhiele ditaba tse tlhaileng ditabeng tse ngata haholo o tla gopola ntho ya lena e entse fela e bobebe jalo ka ga motho a ikenela ka gara naga yabo e beneneng o tshwere jalo passport-o ya Aforika Borwa o tshwere passport ya Aforika Borwa mme taba yone e bakile ditaba gore be motho yo ka nnete o se a ena le tsakopedi kapo e be go etsagala jwang ke tsa ding tsa ditaba tse e leng gore o le motho re ntse re shebile re tlo di utlwa gore na e be di etsagala jwang le gore na yena ka motho o tla qetelela a tlhalositse gore na go etsagala jwang tabeng tseno o tla gopola ka nnete gore o se a tlhaga jalo dinageng tse ngata gagolo mme a tlhaga a tswa bapala teng e le mosotho mme taba enonong ga o le mosotho e re na e be yena ka bo yena o itlhaisa a sa ipitsa mo Aforika Borwa kapa o itlhaisa ka nnete re ntse re re ka bongwana e ka nna ba one a ipapalela fela o ne a itshwareletse passport ya motho a lebala jalo gore na boemo ba gae bo tla qetelela bo mo beile ka mosing ka tsela e jwang ka mosing ka tsela e jwang mme tse dingwe tsa dintho ya motho o ka di sheba ka tsela o ka di shebang ka yona wena mamedi gore ba bangata haholo batho be re ba tsebang ka nnete re tseba e le ba Sotho ka rona ga kwano ba ntse ba na le tsona ditokomane tsa Aforika Borwa batho ba boemo ba mabitso a phahameng haholo re ntse re ba tseba ba bangata haholo empa ka nnete ke a gola ngwanenwa kgaitsedi na gona ile ya welwa ke tora fela ka nnete ya gore o bile sebakeng se nepaetseng ka nako e fosaetseng kore taba eno ya e beileng fela ke eno e mo baketse ditaba tse ngata-ngata fela mo Basotho ka nnete ba seng ba ipotsa gore ga o re ntse re ka ba o ntse o le thepa ya rona gatho o se o le thepa ya Aforika Borwa ke utlwile ka nnete ntwa eno e neng e tlhaile mono e ngata gakalo o le motho ka nnete o ka utlwa o ipotsa gore na ebe kgaitsadi eno ya rona e be taba tsa ga ke di feke empa qetelo ya letsatsi e nngwe ya dintho o le motho fela o se o ka e sheba ka nnete ga o sheba o le motho wa re menyetla e mengata ga kalo ka nnete ga eyo ka gare o naga ya gona ka kwano gagolo ga re tla boemong bo e leng gore o le motho o sebapadi mme ka nnete re a e tseba gore ga se menyetla e teng e mengata e re e tsebang mme motho o se o ka re ache motho a ka ikgethela go ya mo a batlang ga ba neneng dimeritsi tsa gore di mo dumelele gore a be le ditokomane tsa Aforika Borwa di teng mme o bona menyetla ya bophelo e le mengata gagolo ka mone ka nnete it's a free world motho ga etse ntho a e batlang re nagana gore ga e baneneng e se etsaetse e tlhakile ke ntho e tsagalang ga a tswele pele ka yona a etse ntho a e batlang mme ka nnete ke tsa tse dingwe tsa dintho tse e leng gore o le motho o ka tshware Basotho lefatsheng mona o ka nagana gore ba ntse ba o rata empa o ka etsa monyetla o le mongwe wa o fosa fela o tla bona gore na ntša e robalelang ka ntle o tla bona ka nnete gore na ntša e robalelang ka ntle o tla utlwa o se o sa tsebe gore na motho

0: Sen bu ne baba?
1: Yebo dal.
0: Ninjani?
1: Hayi sikhona okungasho lutho ma. Inkumbulo nje idlala ngami. Ngathi ngaze ngikuthola imbayimbayi udubula intaba lezizokhahla mba kwizona ezisithini.
0: Ubaba benamancokobo.
1: Nomsebenzi ungenhla siyaphuma nje siye empini kusasa.
0: Empini?
1: Mhlawumbe nizokubona kuleli viki elizayo uma ngibuya.

ho jwalo na mamedi wa sama sa lesotho e mehlano fela metsotso ya rona e ka morao hora ya borobedi mehlano ka morao hora ya bobedi inkabi sezwe umbaimbai ba re umbaimbai mme mamedi ha o sheba ka nnete metsotso ya rona e mehlano ka morao hora ya borobedi ke hlokometse hore ka nnete metsotso ya rona e sentse e fokola gore re tlo tla re ya jalo dipapading tsa rona empa re tlo tla re itswelela pele jalo ka lenaneo la rona ke tlo tla ke ga ke gutla mona ka morapine ke tlo fa yona wena mamedi re tlo qeta jalo taba ya gore ke o fe jalo ditaba tsa maemo a legodimo re tle re utlwe gorena ka nnete ebe a ntse a eme ka tsela e jang gorena ga e le mona e le mafelo wa beke o ka lebelela gore ka nnete go tle go be ka tsela e jwang le gore wena o le mmamedi o tlo o tsebe go ipaballa ka tsela e jwang o tlo o tsebe go ipaballa ka tsela e jwang gobane ntlha ya botlhokwa ka nnete ke gore le wena o nne o be boemong bo o ipaballetseng ntlha ya botlhokwa ke gore le wena o nne o be boemong bo o ipaballetseng ka nnete gore ditaba e tlebe di nepagetse gore e tlebe ditaba di nepagetse re tswele mona fela ga re gutla ke tlotla ko fa maemo a legodimo.

Mamedi e a sheba metsotso ya rona e le 10 le nang le motso le mong fela ka morao hora ya borobedi ka morao hora ya borobedi wena mamedi mme ka nete.

ke ne ke bontsitse gore ke tlo fa jalo tlhaloso ya maemo a legodimo tlhaloso ya maemo a legodimo le tlhakile ka maru a fokolang ka botšhabela le ka boraonaga mme o bata golo o seng go na le serame seletse moya o foka o le bobebe go tlhaga le boya botšhabela mohodi o ka bonwa dibakeng tse dingwe ga holoholo tse ka malotingo ka lebelelwa gore lehlake ka maru a fokolang mona le mane go be magareng go isa go phola dibakeng tse ka mabalane empa go bate go isa go bata gagolo ka maloting ga le ntse le phagama moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlhaga le boya bophirima wana mamedi go ka boela go a lebelelwa gore go qalelele go futhumala bogolo ba dibaka mafelong ana a beke go ka sebetsega ka ga menyetla ya dipula e batla e sirogile go isa mafelo a beke e tlang mme beke e tlang e shebagala e ka futhumala golo mme go e ba monate mo wena mamedi ka nnete ke ditaba tse e leng gore ka nnete di sentse o ka di lebelela mafelong a na a beke ke nnete nne ke utlwa gore seramenyana sona se teng se a kenekenelela empa ke bana ba tlhalositse gore ae se tla ba teng go ya jalo ga mmamoraonyana empa ga re ya re lebile jalo letsatsing lane la gosane ka nnete go tla ba betere go tla ba betere go tla chesa-chesa mafelong a na a beke le beke e tlang ba sentse ba lepa ka nnete gore ae go tla ba betere e sentse e le kgwedi ya rona ya August wena mamedi mme ka nnete o santse o ka lebelela ka nnete gore ae e tlile se ka nna sa theoa sa ba betere serame sena o le motho ka nnete o tla bona gore ae ye nngwe ya dintho batho ba bangwe ba re ba segata segame ba rata ona maria ba bangwe ba re ae ka nnete e gona re shapo e re shapo ke ona maria ba bangwe ka nnete ae ga fela taba bophelong tse bo tswela pele goba ke re re le batho re fapane ba bangwe ba re ae ga fela bophelong tse bo tswela pele ga re na le mathata gore na go etsagalang ga go etsagaleng ga go etsagaleng wena mamedi mme ke tsa tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore le motho wa ithuta gore ntho o thong motho ke ntho e fapaneng re fapane re le basotho ka nnete ka ditaba tsa rona ka merero ya rona le ka taba tsa rona tsa bophelo e tlile gere mofuta o fapaneng haholo o fapaneng haholo mme ka nnete ae e mong le mong o rata tse wa di rata mme ke a tshepa gore ha motšheso o soo le jalo ka nnete re a tseba gore bo mafelong ana a beke go tla bo go ena le ditaba tse ngatanyana ka nnete ba bangwe ba tlabe ba kena jalo ditabeng tsa lenyalo ba bangwe ba etsa tsa bona ba kena tse fapaneng motho thola ka nnete tse dintse tse ke beng tsa qobega tse dintse ke beng tsa qobega ke taba yane ya lefu ya lefu yana mamedi o tlhokomele lefu ya le fitlha le etsagala le ne sentse le nne lebile le beile date ene paetseng gore aa ka date itseng re batlage ke re toetsa motlho mongwe a ba re etsa thapelo re etsa teboo re etsa gona re etsa gona ka ga lelapa ebe lefu le yona ga letlhaa ka nnete le fitlha le ikgaela fela le sa rera go sena le taba tse e leng go le motho o ne o dumela gore di tla etsagala ebile a iketsalela le senyang ntho nngwe le nngwe eo e bang le ne le e rerile ka gara tsela ka ga bophelo ka kwano mme ke tlhokometse le marangrang kwano ke na le kgaitsedi ya ka mona ka nnete a nang tsa mpontsha gore le ena o tla ba a lata ka nnete mme wa gae letsatsing la ka jeno gore go sane batle ba mophomotse borokong ba ga ba go qetela mme ka nnete go tse kantse eno re sentse re re ae meya re sentse re re meya ka nnete meya ya bona le ya badumedi botlhe ka nnete ba faletseng e tle ke iphomole ka kgotso mogaung a modimo ke itletse batho ba bangata ka nnete go tsaya taba ya lefu e thata gobane o sokola gagolo go tloga lefu eno le tlaile go fitlhela moqebelo ga le qeta go fela o tla bona gore ke ona e kang wa phomola stress se se ngata se qala tshebetsong eno yo o ntseng o itukisetsa ditaba tse eno tse jalo empa ga le qeta go e tsala ka nnete gothwe go se o tsiwa mabitleng mane go qeta go e tswa ga boje ach wena mamedi o se o setse le pelo yane fela e seng hetlile morago empa ditaba bogolo tsona ge a tshwa gore di tlabe di fedile di tlabe di fedile ke tsa tse dita tsa metsotso ya bophelo e leng go le motho wa e bona gore ei bophelong mona it's a come and go go a tliwa go a fetuwa mmamedi mme ka nnete beng ka rona lebe gore ba ratang o tla thola gore ba ntse ba itlela ba iphetela mme ntlha ya botlhokwa ke rena re le batho re lokela re e beye gantle ke ya gore na e be neng ke neng go mang goba letsatsing la ka jeno ke gona bana ga tabe re ntse le rata moe mona re bua le basotho ka nnete go tloa tele kwana go ya tswa metšhetšhane letsatsing la o sane mosotho a ba uka gothwe motho ya ne a nnantse a re tsena ka nnete e se ile maobane ke ditaba tsa bophelo wena mmamedi mme ga o sheba metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e tsheletseng ka morago gore a borobedi mme ka nnete ae

Sabawele Wave Rider. Ar Sabawele, ar Sabawela, ho bona bo malome ba ile heno. Ke Maria batho ba tla bua dipuo tse ngata. Wena mmamedi, ba bontse ka nnete hore ba Sabawela. Mmamedi, mzutu ya rona e 20 a nang le metso e mene le sekoto. Ka morao hora ya borobedi. Ra re lebile jwalo dipapading tsa rona. Wena mmamedi, mme ka nnete. Sentse re lokela ge atamele. Ke bone hore bizo santse a le teng wena mmamedi, mme ka nnete re tlo tla ge ganna tekete ena le ena re tle go korona ebe go itsala ka tsela e jwang. Ditaba dingata tseo re di tlhokometseng ka nnete. Go na le bane ba nneng ba na le tournament mona kamane ka karolonyane ya Mahlatsa. Karolo eno ya Mahlatsa yona mmamedi batle ke ba tlo re fa gore na ebe tournament eno ya bona go ne o etsagalang ka nnete. Ditaba dingata di ntse di etsagala re tlo tla re di utlwa re tle go utlwa rona ebe re di sebetsa ka tsela e jwang dipapadinkwano. Re mmamedi ga re le mona ka nnete ko fe jwalo phoka ya borwa a re ga se nna re tle re boela go tlo tla ge tswela pele ka ditaba tsa rona ga re gutla jwalo lenaneng la rona la dipapadi.

0: Timimane ke re re blessing moyo ana le le re shusimono le re matswai le re mangane ke ba dumedisa ka ofela le team manager bonde technical manager mono teng mogotsi wa ka ke ba dumedisa ka ofela ke re fela di bapadi banna le yena he molano wa e se le yena ke yena he ateletse mahlankana pele ka mono ka ha bodiwe di ka mono ke re fela mogela simpe ga ba siane masopa dumela morena wa ka ka mono ke a timeta wa tiatiane ke a tiri swina wa hantsa bane ke buella tlhopa se seholo sa di Ori FC ka la ense ka mono dumelang ka mono ha bo di red carpet ke yona he ense bona go tlhopa sa di Ori sentse se le monate ha kana kana se tlhopa sa di Ori sentse se itukisa maolwana ba ka. Ha o bua ka setlhopha sa di Ori motho yo mongwe se wa ke mala gona jwale tšhena mme ke a gola molwana wa ka re a tsega go bapa ditlola diqala mo bekeng yane e tlang hefeobatshetsi ba tlhopha sa di Ori ka nnete molwana wa ka bahlankana ba teng ngwana mme ga ke so boleba le wena biso motho o tla re banna mora phasumane ke kare o tla bula bale aa ke santsane ke fasitse ganyaneng yala bale fela he ke a tshepa mo bekeng e tlang teng ngwana mme ba tletle ba tle gantle banke dipampiri le dipene he ba tlo dula fase yole ketlabe ke bula bale wa ngutlwa he kgonesa ya molwane wa ka e re fela ke ya ditabeng he ka bogutshwanyane tlhe baolwane ba ka kore fela basetsi ba di Ori ba tatse ba le barati papadi ya bolo gore ntate re ile ga ba ditabeng ka mane tse neng di ama dibapadi tsane tse ileng tsa tloa tlhopheng sa rona sa di Ori ba ya ka mane ka LDF mosebetsing mme molwane wa ka ditaba he tseo ka bogutshwanyane di bontshitse fela ngwana mme gore dibapadi tse pedi e leng leduma groch le moshimane yane e otheng mphalaole yane e ka re he bona ke di-free agent go ya ka ditaba tse ne di le tafoleng mme tsa fitlha tsa gutla tsa bontsha ha stika yena e ntse e le sebapadi sa di Ori FC ka bogutshwanyane tlhe baolwane ba ka ke re fela ke lera diphatalatso wa di Ori ke re ditaba tseo di teng tafoleng ya rona ge di fumane go ba neng ba di tsamaisa mme re santsane re dutse fatshe santsane re tlo dula fatshe ntate le setlhopha sa LDF jwale LDF FC re tlo dula fatshe le setlhopha sa LDF FC jwale re buisane ka ditaba tsena molwane wa ka gore na re tswelang pele jwang ka tsona wa nkutlwa biso
1: ko mametsantle se phaso
0: gore na jwale na re tswelang pele jwang ka tsona ditaba tsena tsa dibapadi tsena tse tharo molwane wa ka ka kgotso e seng ka dintwa kapa ka dikgang ke a e feta ke re biso eo
1: go jalo se
0: e tlhakile molwane wa ka gore ehlileke tla tla hebo la bogago mantata ke phatlhalatsa gore na ditaba na di fitlhetse ketololwa fela he ke a tshepa ntate ba ntseng ba di sebetsa botsamaisi ba di Ori le botsamaisi ba LDF FC bo tla sebetsa ditaba tsena ka kgoso molwane wa ka
1: ke a
0: e kwala he ngwana mme re ke ye go ye nngwe he e ke e utlwileng le yona gore ya mathamarangrang mona ya Jafta Jafta molwane wa ka gona ge le setlhopha sa di Ori ditaba ke tsa sebapadi le setlhopha sa difofane a utlwa molwane wa ka gona ge le di Ori ha jwale ga gona moo re kenang teng e a tlhaka ke re molwane le basotho fela ba utlwe ga gona moo di Ori FC gona jwale tjena e ka tlhagang teng empa fela ke re ke kene mola ke obane batho ba bangata ba re he di Ori molwane wa ka ditaba dipakeng tsa sebapadi le setlhopha seo a neng a sebapalela kapa seo a seng a sebapalela e leng difofane kapa seo a ntseng a sebapalela molwane wa ka e leng difofane
1: banna ke gopola maoba mona go ne bapalwa ntho teng ke ana e bitswang tournament e di Ori ne bapala ka moka setsoto ka
2: moalliance
0: ya molwane wa ka
1: o ne a le teng ka starting 11 ya di Ori
0: ga ke re seo a ntseng a sebapalela ke ne ke le ka go bontsha gore ga ke re setlhopha sa difofane se bontsha Jafta e ntse e le sebapadi sa bona
1: okay
0: ya molwane wa ka
1: a o tlhakile sepa
0: ya molwane wa ka mme ga ke re ditaba dipakeng tsa Jafta le setlhopha sa difofane mme re a tseba gore re le ra utlwa gore taba nyawe e la kahlolo e teng ka mane e bontsha gore Jafta ke sebapadi sa difofane mme ntate rona re le tlhakorela di Ori re se re tla ema go utlwa gore na sebapadi sona na se fana ka ditaba difeng kapa na se nka metha

0: difeng ha ba setla yenka se re tla yenka hona mono mo lwana ka gona re tla kena hona mono he go tlwana di ba se apalisona na ba ikutlwa a sona na ke a fe gore ha ile ha jwale re ke teke e hlakise fela hore molwane ka nete basotho le ba sezi ba tlhopa sa duo di ba se ba hore ntate se tlhopa sentse se loka mme ke re e tlile se lokile setlhopha sa diodi a ke bua le wena tjena wena molwane wa ka le basotho ko fela le basetsi ba tlhopha sa diodi fela he ke a tshepa la boraro teng ngwana mme ditaba tlabe di tlhakile le nna he ke tlabe ke hlamola jale ke phatlalatsa gona ke di feng dibapadi tse e leng re diteke nne molwane wa ka tse teng karolo setlhopha ka mora go taba tsena ka ofela di fete re emetse taba tsena ka ofela di fete mme re tle re utlwa gona ka mora mona re tla nka leoto le feng ngwana molwane wa ka.
1: Tlhakile sephasu dikela ga eno gammamathe
0: biso e re ke ka gaeso ka gammamathe molwane wa ka ke a bona o thabile fela he o ntsha ganyane nna ko o fa sotlhe molwane wa ka
1: ke thabetse gore ke la botlhano sephasu
0: wa utlwa ontsha ganyane nna ke o fa sotlhe wa utlwa molwane wa ka ke ontsha ganyane nna ke o fa
1: sotlhe
0: le pele di na le ba
1: na le baji
0: ba ba tshwarang le wena wena mabese pele
2: e ka nna bagolo ba mojia re fisa pele
0: tsamayane loja ba bampele mo leyaka e re ke tsamaye ke ya gaeso ke yaya ka tiateane molwane wa ka ke re fela diodie ga di ba ja bona molwane wa ka
1: di a sie monwana o motona
0: ke le kabe le papadi ya setswalle ka mona ntate ka mona ka PTC bekenyane e fetileng mo ne ke apaya le setlhopha sa LMPS o ntate ka se mona ka se metumetutsa ka tsepedi go noto
1: Ee,
0: LMPS molwane wa ka e ka nnete jale he papading ya pele teng ba ile ba rotlola ka ntlha tse pedi go e le nngwe
1: o no batla di gutlela
0: a ke ga ntsha mono go akela motho eo ke o isa mono go akela lemelemele o feng ka tsantelela ke ema akela empa he ka tsante monna ge ke boela papading ya pele LMPS e ya rotlola ka ntlha tse pedi go e le nngwe papading ya bobedi e tleng ne ya ke tla o ya pele ne ke hlatswa sebae
1: e ne le o mapa
0: papading e ne le o mapa papading ya bobedi he ntate e ne apala ka gore ya boraro teng re ile ga ba hlola ka ntlha tse pedi ho ho noto re ke tsamaye baolwane baka ke tla le bona le fela hetse ke di buileng manta nna ke sa di bua
1: tsa sa dikena
0: manta ke sa dikena re tswela pele ka ditaba molwane wa ka ke re basetsi ba setlhopha sa diodi ha ba seke ba fela pele setlhopha se lokile mme se tloloka molwane wa ka
1: ka le ba sephase
0: wana bizo le wena kwadesa ba mamelemene
1: tanyi sephase ka tsande e tswelele ngwana mme re tsebe go hatela pele ntate o tse taba tsa gona dingata tse re itlhophileng ka moolwa
3: Shabua.
1: Melele di lala keng?
3: Ke bana ba mo, ke majasa.
1: Ke majasa.
3: Majasa botate.
1: Eh atata.
3: A le monate.
1: A le monate wena.
3: Eh.
1: E tala.
2: Ui patile.
3: Ke a tshabe. E yo mpona ke le beti.
1: Anta mo gateng o ipata o feta
3: mo. Ipata o feta mo. Mpa hele a bona ntate. Ho monate o ipata bana ka kuka ka le health.
1: Eh.
3: Ke na ya likina lo re imela ka hlongwe na. Banna ha o bona timi le bona mpa teno wa ukwa o so tsitoa
2: wa o ja lo ntjo tela le babamba ba timi ya bona ile number 1 man ya Africa
3: ah e bona le mosetsi ena o bima ke lebetse fela he ba holana ba ka ke thabetse taba go le hantle ke thabetse taba ene
1: ya
2: ka ne go bona fela
3: bona le eno wa nyeng wa simione kwa na thewa mona ke ya khola ba wa di hlopi
1: ha ke mo gometse kwa
3: hey mpa he ach halele hantle ke thabile ke sentse ke le dumedisitse ka lona ke dumedisitse bokamedi wa Radio Less 93.3 ho tloha mono baholwane ba ka ke mathe ke kene ka gafopha sa eso sa LMPSFC ke fitlha ke dumedise advocate Bogotho Matsoso chief of police ha ke go etse ba ha ke sa re commissioner of police ke ke chief of police
1: yes
3: e se le bua lo yo ke ga ntlafala
1: je
3: lo ho tloha mono ka ofela moholwane wa ka ke mpike ke Executive Committee ya LMPSFC e tletseng pele ke Vice President 1 ke bua ka ntate Belemele Wajwa. Ee, di tšhintšhile jalo, tšhintšhile mafane. Monongwaga.
1: E le go banjo se o tšha go ka nkung.
3: Ntate, ela. Jale he baholwane ba ka kaofela sentse ke badumedisitse ke re technical team ya tlhopha sa LMPSFC e tletseng pele jalo ke motho a bitswang Masopa wa Haletsie. Batlatsi jalo ke motho ana a bitswang Mosito wa Hamatela ke bua ka motho a bitswang Kareka hantle. Kaofela ke badumedisitse wena molwane wa ka ke re dibapadi tsa eso di supporta ka ka

0: lelapa la Olympus FC. Wena molwana wa ka letsatsing la kajeno o a bona gore re sentse re atamela mane mo e leng gore re tla qala jole ke batla gore re qala ete se ka re be ke e tlang ga ke tla mona e be jalo ko gona ke ntse ke bua gore na jole ga e tsalang wa se ka e tsalang bijo mme bagolwane ba ka ere ke tsebiseng basotho fela ba tseba gore nakong yana ya pre-season kapa nakong yana ya off-season mona ga re ntse re phomotse re ile ra dikgethong mme ditaba tsen tsa dikgetho di ile tsa tsamaya hantle ya ba go ba le phetogo ya komiti eo nke ke nka rata go bua ka yona gagolo ka lebaka la nako fela yona e o la ba le taba e jalo mme boteng ba komiti ena e ntšha bo ile ba tswatša go ya mabona go bona gore na bo batla bokwetlisi jwang bo tlatla bo etela pele setlhopha sena setlheng sena sa dipapadi e leng 2026-2027 mme jalo ka ke se ke tshulo technical team ya rona e teletswe pele ke mokwetlisi wa setlhogo kapa head coach e a bitswang Ntate Masopa Letsie ya ba o tlatswa jalo ke motho a bitswang Kareka ke yena ke mo beya jalo fela bana o tlwaelele jalo bolong mona itsebe ka mabitsa ka mabitsa a feletseng ka nna ka ebisa batho ditsebe motho a bitswang Kareka ke assistant coach ka moka e leng Olympus FC jalo ba tsamaya le batho bane bo Shedi Ramoseka. Ho tloha mono molwana wa ka technical team eno ha e le jwalo ke nnete e ngata fela e nkeke ka bua ka ba bang ke tla bua ka bonang ga morao gore batho ba tle se ke ka lobokanya batho jwale ho tloha mono molwana wa ka ke kena ka gare ho sehlopha ka kakaretso obane a kere LMPS mo oketsa dintho ka tatelelano ga re batle dibapadi e be jwale re tlo batla mokwetlisi aa re batla mokwetlisi mokwetlisi yena
1: a tlo ipatlela
0: dibapadi ha re sebetse ka gore jale re tlise mokwetlisi jwale ga re keta go tlisa mokwetlisi
2: ebe se le mobetse ba paritse a sa di batle
0: ga re sebetse jwalo jale he itse ga ba fitlha ba kopanya ditaba mo onong Ntate Masopa Letsie le motho a bitswang Kareka ya ba batswatša ka ma bona ba batla dibapadi mme the new signings tsa LMPS FC re na le mošhanyana a bitswang Lebohang Kgwele o tswa setlhopheng sane sa Kick for Life ba mmitsa Tito. Re na le mosimane a bitswang Kabelo Tuane o tswa setlhopheng sa 05 United jwale re be le mošhanyana a bitswang Hopolang Pitsi ke Steve Tuane o tswa setlhopheng sa Matšhoga jwale re be le The Big Fish mosimane a bitswang Thabo Matshwele o teng Thabo Matshwele ka gare ga setlhopha sa Olympus FC jwale ke a netefatsa letsatsi lena last mona ba ne ntse ba ga ke di-speculations ka
1: senyesemane
0: ba re speculation menyenyetsi bo mabarebare jale ga e tswile ka nna tse ba e tswile ka molomo le ditsebe tsa setlhopha sa Olympus FC mme ke a e netefatsa gore motho a bitswang Thabo Matshwele o teng kaka setlhopha sa Olympus FC a batho ya buang a bue he o teng gona jale jena ke netefatsa ka sebete sotlhe jale le mosimanane he o ntsa le teng yane sa le ba motsenkolola monna bitswang Katlego wa kwa yana o ntsa le teng ba itse ka ba
2: ena o setse hakana o setse hakana ke a o tshe
0: ke re ntse ke tsiba ona ke tla tswa ga ga ya ke hona mo mo setse nga nyanyana te punyana ona hona mo ke ya le ha o le jalo ba holwane ba ka ke sentse ke go fela dipapadi di a ho bona la go tla dikala mme ke ho ho Basotho ka ofela ho batsetsi ba gona gore ha ba hopola ho botho ba gona boti botho ba gona boteng ka legolo la maloti fela wena bizo mme ditaba tse ntle ka botho bona go gore bona le melemo e mengata haholo ho feta ba ditlhopha tsena tse dingwe mme ke sentse ke re o le bothabothe o le legibe o le kae kae bo kuting o le bokatsha nka botho bona ba gona bona botla o thusa ka hore lo wena bizo hobane yena jwale ke bua leveleng ya botho gore mona ke batla ke be motho ke be ka ikwalla ka ntho tse ntle botho bona ba gona botlo o thusa gore ha ona le bona mabengeleng a sponsor sa gone o reke ka dinyehlisetso ka botho bong o ya o botshwere jwale ha o fitla o bohlaise jwale ebe o reka ka discount
1: e sentse e le nne o ntate ha ke tloga mona fela
0: ke ne ke batla gore ke jetse Basotho le barati ba papadi ya bolo ka ofela gore ha ga e bulela mapolisa fela e mong le mong a nang le thasello o re mo buletse te se ke ba re ga ke a ba jwetsa ke ka hona re sa sebedisang di-ID tsa mosebetsi gobana e ne di-ID tsa mosebetsi ke re shutile re entse tselakaale ntse ba thula fela ga le sa re builela ga kena jele ana ke na ka e phakala ditsege ge ho motho ka bo mong.

0: ya ka hona ya ka mane ka liko hot hot e o otla nyenyana e tlaisa ba isa fela ba o otla ka nthotsa hao mme ba sentse ba ikutlwela ba ne tshenge be ka bua ka sponsor ga sentse ba tse ba bona.
1: Yes.
0: Ho tloha mono molano wa ka ka nnete ke ukwa ka ditaba tsena ke di otlile ha ba etse jwalo le replicants le teng ba tla ntshwara ba e tlhokang ho feta mono ke otlile e re se ke be ka lejella nako molano wa ka ba sentse ba ntse ba gore ha ke dumedisa kekere ke tla di mothwana ke letsoro la matsao batla di se kile ya nkuka ka fitla ka beya fatshe kebile ke le sephanyane sa makumo kekere ke selala ke sekhopelesa ke mashana a pakeng tsa matamo ha e sekoloi ga dikeno ka dibona dikena dichercha le basadi ba teng dibitsa ba disaka ba di foraletse ba bile ba ntse ba komakoma gantlentle kekere ha e semotseng mo ke busa ke mokana wa sefela pelana ka mpona ke thetema ka gara makwala a ka ntebela ka fetwa molelen.
2: Oh, pele ke lebala hosane ha ba ya ka PTC re na le friendly game ya setlhopha sa Matshwaga le setlhopha sa Limkonkwin ka 10 hoseng. Pele ke lebala ka 10 hoseng re na le friendly game PTC Matshwaga Limkonkwin. Baise ke sebeditse wena bizo ke la bohlano ho ja ke ne ke na le letho ba ke di 20 neng ka nna ka re ha re eng man Hamza ka zaka empa ao
1: ho benyana ta look
0: ntia ba entse le tsa body view once
1: eh a se mulwane wa
2: ai le ke le bona
1: sham sham ka tande
2: sha sha
1: ha se mo he mo meri ke metsotso e me hlano hantle le bile mano re nyane ya borobong go tshwagala bala ba se ba re tshwaga poho ba se pasu mo ho le yena sele khwana ha ho bua lo caption
3: ha e ntate ga tshaka ka di checka
1: ba go lobokanya ba le
3: ga le checka so bona se go hlophile mo tafela hey hai
1: empa he ha o khang he mamedi sentse re na le yena he mentabi ka kwano he ke e mongwe ba tswa dibelo go ithle ba se boko jola ka kila ka bontsha gore ithle ba ne ba lla ka gore bana ba bona ba ne ba di papadintsane tsa National Youth Games mane sa tini isa le ba bala ba fita ba dula mane jalo ho sena motho a ba tsotella mentor bi dumela option ho isa jwa
4: hello
1: mme o pela hande ka pela na wang kutlwa
4: ya utlwa hantle sa ke
1: okay mga tuwa waka go jotse mosotho ho rona o mang re tsebo tsola pe
4: le bitso la ka ke ntlhagiseng ke tlwaelegile ka lebitso la mantshapas ke mo wa batswadi wa ngwana e mongwe a bapalang papa ena ya tennise go sega letsatsi la ka jeno tshwane re mo isa mane LNOC mo balong go tloa teng wa dipapadi tsane tse Eswatini Youth Games ba fitse half past five LNOC mme motse jwalo.
1: Mandabi.
4: Ndabi.
1: He, mohala wa hao tsamao kukutletsa jena e ka go ntsotsa mao gao gao wa. No ntsotsa mae.
4: Bona jalo wa nkutla.
1: Eh, o tlhakile ona jwale. E tsela pele go tlhogefe boemo bo etsa etse mmono be go dilo go ile le batswa diala a kgotsofang.
4: Tla ha ke fihla ho se mo ke sia ngwana le nosi. Mana ba ba di ba ba di coach ba le ka. Eh, sa ne ho di se mo le ba ba le la fokong. Ke bile ga nna re se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se se sera nedile ke a hlokomela seletse mo go ebe entertaining ka siyo ya LFC ampole noga a ba tsona na ba ntse ba ba
1: mentabi a kwa le ke o fetola sebaka se o leng o sona itle ha o tla e hantle ho hanga kwa mentabi
4: kwangutana
1: ba hona jale ke a utlwa fela di telefone ya o kha ka tla botlhoko hona hona ho a o ho ke ipotsa ona mo ba di ntse a u tsola pele go utlwa
4: ke tsola pele
1: e ya mme
4: ebe botsa bonta do ona ba soko ona hona le bana ba pa di tsentse di le ka ntle di coach ebe o mpela la hore a ha ka ba sokomela ona ba ntse ba ditse ka dikoloi jwale tsena go ba tlang ntse ba ke ka se buleile sa go wa bona go batho ba eme ka ntle jole ke be ke botsa go itsona fast go light mo tsa se bua ka half past five hona le lotlhole se ba fumana.

0: Ntate o la ngagabela ka lentswe, ntate ga leng kere o la ngagabela ka lentswe le ke sa legateng a re ke chief ba tla fumana breakfast ka
1: beseng.
0: A re ke chile breakfast ba tla sebua ka beseng. Ka gola ntate ke bua tlasa ke motho a ntseng safeguarding. Ke bua tlasa well-being ya dibapadi. Gore dibapadi di tlameha di tshwarwe ka mokgwa o nepagetseng o motle. Wa gore le bona ba tsebe gore ba na le tokelo godima dintho tse dingwe. Ntho e ne e tsaetseng ga ya nepagala go ganka dibapadi. Motlhala fela ga e mongwe a ka qeteletse a tshwerwe ke scuba fa o sita o le performa gantle mane ntho tse nyane tse ga re di batho fela dietsabadi. Ga golang dingwe motho o tlhokometseng gagolo le Sotho mo nako gore o bona megatlho ena ya dipapadi batho ba e bang ba sebetsa gore ba fue boikarabelelo gore ba ise le dipapadi ka gana ntle ke bone kare go bona dibapadi di tla pele. Ke bona bothata bo re bonang re thulana le bona bo bogolo go dibapadi. Ke se ke kopao megatlho ya Yeso ya dipapadi gore batho ba e bang ba tla fua bodisa ba go tlhokomela dipapadi. Ntse batho ba nang le legato la dipapadi ba na le tsotelelo ya bana ntate.
1: Mme Nthabi ke lebohile gagolo ka nako ya gago e re ya ka ditabeng re tla le khutla se re go kane le ntate ntšha ga re tlo ukwa lesakore la ga etabeng tseng.
0: Ke lebohile gagolo ntate.
1: Tanki mme waka, tanki. Mamadi a ntle odima tlhogo rake ya borobong rapšhin ngwana mme ga ke tsebe na o etsa
2: wang. Kgaitsedi ya ka o santse a le teng mane re tle tle re tswele pele re mo fe ditaba.

0: Mamere re khutla yolo metsotso ya rona e le mene ka morao hora ya borobo mme ka nete sentse re le boagaitsedi yaka ka ditaba tseo tsa re balletseng tsona ka makgethe ano a jalo mme ka nete re tswela pele mamedi ka lenaneo la rona ke itse ke la bohlano nako boholo ka nnete ha e sa le ka matsong a rona re lokela re sebeletse ho yona sentse re na le
1: setse re na le ntate mogotsi mohapi kwano mogaleng e leng secretary general ya Lesotho Football Association. Mamedi o ya le tlhoko gore ke o tshepitse go itota ke buisana le ntate Pudumontšhaga ka taba tsena tse mmenthabi a neng a lela ka tsona tsa gore dibapadi tsena ga di a tshwarwa gante tsena tseyang eswatini ga e baneng ba fitlhile mono ka five o seng ya baneng serame se ba wela ba le mona ona motho a nang le taba le bona ga mmenthabi a fitlha ka bomorabo bo six kwana a botsa ntate kala ya ka gore a tšhila breakfast batlane ba botlhale ka beseng ka nako eno wa ukwa mmenthabi wa bontsha gore tebelelo ya ka e ne e le goreng tebelelo ya ka e ne e le gore e tlaba ga o itse ba tla thola breakfasting yana bolite motlho mongwe ga ba dutse serameng jalo e be ntse ba nwa kofi ka patie a re botho a chila kore ka mantse ya mangwe o tswa mono a setsa
0: gagokore
1: ka nako ano tlisitse ngwana ke ngwana gago eno a itsiwang tšhena kore empa ge ntate ntšhaga itse o sa ntse a batla taba tsena ga re di fete re tla tswela pele ka tsona mamedi manta e ntseng letsatsi ntse re tlotla re tswela pele dibapadi tsona di lokela goreng welfare ya tsona e tle pele mme jalo ka re bontshitse re gutla kwano mogaleng sentse re na le mongwedi kakaretso wa Lesotho Football Association e leng yena ntate mogotsi mohapi o tla opola mamedi taba tse re tlo di bua le ntate mohapi re tlotla re bua jalo ka dibapadi tse tharo tsa diodi kapa tse neng di le dioding tse se di le ka se ka mane ka LDF e leng motlhankananeng mphalemphalaole le dumaphosodi mmogo le tlhompho kalake mme re bone gore ka tlholo kapa qeto e tswile gore aa ba babedi e leng le dumaphosodi le mphalemphalaole bona baka e ka ba karolo ya setlhopha sa LDF ka ga kontraka tsa bona di fedile tlhompho kalake yena e ntse le sebapadi sa diodi re tla boetse gape re tlo thetsa le taba ya Sello Jafta ka godimo tsotlhe re tlo tla re bua ka taba ya negela ka bua ka yona le ntate Pudumo mo se ntate Pudumo tshwarelo mamedi le ntate nako e ne re buisana ka tsatsi di a nna la borago ne re bua ka taba tsane tsa Coaches Association jale re tlatla re bua he ka taba tseno ka ga ofici ya NRSG e ile a tlhaelela tabeng tseo le ya TD ile a tlhaelela jale ka ona ge tlotla go utlwa letlhakore la gae a beye letlhakore le ena a fuwe monyetla malome a dumele
2: mtšhana dumela tle
1: ho ya jang
2: hai go monate jale re a nakong yane e rereng ke utlwe ge ferekanya gona lemo sa basekalane ke tla bua ka selemo sa geography
1: aha
2: a ditsoa ha ditsoa go lwetswa ma keng ke mehuma go lwetswa mehuma go etsalang fela ke nako eo bophelo bo gutlang ka mora phomolo ya nako ena ya moo jwale di atang morago gore ke nne di tsebe go tswala le go ata ke nako ena jale yo nngwe le nngwe ya leotsa monna le wena wa leotsa ka dijo o eme gantle e tle ga talane e fitlha seletse gantle
1: Mhm.
2: O ile go ya batho ba baholo.
1: Aha.
2: Ke no e tsena nete ka nako ena. E tle re talane ha e fitla. Jwale re tsebe ho sebetsa.

yo ba kwetlisi ba tsetselelang seboka sa selemo le selemo. Jwale nakong e dipakeng tsena, ha eba nna ke le mokgosi Mahapi, ke mongodi kakaretso, ke a hlaka hore ke na le supervisora ka sebopeho sa president. Mme nakong ena eo mohlomphehi wa ka buang ka yona, ke bile le supervisor.

0: tsa president. Mme nakong ena eo mohlomphehi wa ka buang ka yona, ke bile le supervisor ga tse pedi, ke leka hore di-president tse pedi, e tswileng ka la 25 Mphalane, lemong sa dikete tse pedi, mashome a mabedi, a metso e mehlano. Ke a saka, ya ba ho kena president e ntjha, e ntseng e le ditulong. Ke dumela hore haeba ke sitisitse tshebetso ka mokgwa ofeng kapo ofeng, motswalle wa ka a kebe a ile a etsa se nepahetseng ka ho atamela ofisi yona eno. Haeba dipuisano pakeng tsa haka le tsa hae di laka tsa tshwarwa mme tsa bonahala di sa tswale letho, ke laka ho bolela hore ho fihlela kajeno ke qala ho utlwa ha se ke jwetswa ke ba bang bana beso, metswalle ya ka, hore hela, mamela Radio Lesotho, hoba ka morao ho hlalosetse ditaba tse monate ruri tsa dikwena. Motswalle wa hao, moetapele wa hao, ka hara Coaches Association, e hlile o kgobola ka thata kgahlanong le wena. Ha ke sa re moetapele wa ka, ke bolela hobane o tla tseba hore ke a kgola e se e le selemo se sa leshome haeba e se ka tlasenyana hanyane ho moo. Ha ne ke fumana lengolo la bokwetlisi la level B, CAF B license, coaching license, ka lebaka leo ke tlangwa he ke molao o teng papading ya bolo ya maoto hore haeba ke mokwetlisi ya ntseng a kwetlisa kapo ya ntse a sa kwetlisi fela ke na le lengolo, ke tlameha ho nka botho ba Lesotho Football Coaches Association. Mme ke tla ke ise hore ke maobanyana mona kapo kgweding e fetileng, ha ke patala botho ba ka ka hara komiti e tshwanang, a na moetapele wa ka ha e le yena a nang le matla a tsamaiso ka bokwetlising, o na ke ke a nlata a re, he mongodi wa ka, mpitsetse setho seno sa rona. Mpitsetse setho seno sa rona, re tlo se kgalema. Taba tsa hae di bonahala di tswile lekoteng mona, le mona, le mona. Jwale a mphe tokelo ya ho itlhalosa. Ke bua ka moo ke leng setho sa Coaches Association le ntate Caswell Moore. Jwale ke fete ke kgutlele mane moo ke le mongodi kakaretso. Ke re le teng ka boemo ba hae e le modula setulo kapo moetapele wa bakwetlisi Lesotho. Ho ena le ho tla Radio Lesotho, motswalle wa ka o na tlameha ebe o nlatile jwale setsamaiso, a nlata ka pela bao ba nang le matla ka hodimo ho nna ba ntseng ba nyetsa supervise. Jwale ba fihle ba re, monna Sello ke sena, se arabele nae ho etsahala eng. Ha ena ba hore ho ka dula selemo kaofela ka mora dikgetho tsa mokgatlo wa eso ko ratang wa Coaches Association, le mokgatlo o ko ratang ka bophelo ba ka bohle wa Lesotho Football Association, e re ha o mphato ba ka ba le Sello ba kopa kopano ya selemo, ebe jwale ke tla beleswa sohle se etsahetseng. Empa ho bile le selemo kaofela hore haeba ho na le ditshito tseo ke reng e ka nna ba di teng ha ke di hlokomele, fela ha ke dumele di le teng. Ebe jwale ka nako enana ke hona moo supuwang ho nna, empa he ho sena. Ke ntse ke re tsamaiso e tlameha e hlweke, e nepahale. Re ithuteng ka mehla hore a bad craftsman will always blame his tools. Le maila e fosa o tla le planka la robeya. O tla dula a re, sohle se ne tlameha hore se otlwe, e ka ba sepikiri, e ka ba chilis, chikeng entwe.
1: Chisile.
0: Dila tsa qoba, malete.

0: ya ba jwale o otla o sele.
1: Mhm.
0: A ka ne taske ga dumelana le ntho tse ka tseng. The moment o so le letupe. O sa gone ho otla tshisi le o itsegeng ka mallet.
1: Mhm.
0: Emela ka thukwanyana o ina hane nantse ke nepa. Kapo ke ka nna ba ke ne hampe wa etsa posture ga ya o otla le yona ke ntweteng. Jalo o eme ka stance seno se tsa mang ho. O tlo bona tshisi le ena ha e otla ka mogho gatang. Ha o theolela mallet o duma yona.
1: Mhm.
0: Jo le ka nnete taba tseo. Ke ntse ke mema motswalle wa ka, moetapelo wa ka. Hore re tlo dula fatshe. Se shabane maso. Se ke ga sebedisa di instrument tse tla meyang ho thusa papadi ya bolo ho hola. Hore be go otlana. Mekwetla ka tsona, se fasana ka tsona. Se ke ga dumela taba e.
1: Mhm.
0: Ke ya ne. Ha re la ha e yo ba nne.
1: Ke nnete.
0: Ke bua ditaba. Maso maso. Khutlisisane. Khutlisisane. Ne re sebeletse setšhaba sa Basotho. Ena yona ya ho fasana ka mekwetla radio. Ge senya lenaneo bakeng sa ba mamedi. Ge senya le yona platform e tlamehang ho thusa rona ba bolo. The biggest sport in the country.
1: Yeah.
0: Ho bona hore re una molemo haholo ho yona. Ke bile ke mo kgothaletsa hore fono nya ha e botlhale. A ka late pesalama ya mashome ya robong a motso mo a ba late le ntho thweng ke serenity prayer e re fela modimo o nthuse gore tseo ke keng ka difetosa ke di amoele go kutse ka difetosa empa o mphe maatla gore tseo tsonang ka ka tsebang go difetosa ka nnete ke otla go sekwesta se shebe morago ka nnete tseno tsona tse o mphileng maatla modimo wa ka gore ke difetole tsona ke o sebeletse ka maatla otlhe o mphileng ona letsatsi le letsatsi ka nnete ga ena ba gore re kabaneng ga e ba go na le taba e tlhokang gore re e bue re e fete bophelo bo tsebe gore natefela kao fela e se selemo se seng le se seng se seng le se seng ga ke tlameya go buseletsa go ya mphileng thomo e be ke batla go supa mogama gapi one jalo o tla tlameya a mengwe ke bana ba ditlhopha ba ba kwetlisi a ka tlo tlhalosa gore hemo go tho ko wena a re ganelang go sebetsa jale ke tsebe gore phepotso ke ya gabe ke a kgola ke a nepa ga ke tsho jalo ke rapela gore re be le kutlwano le tshebedisano mmogo se se keng ga sebetsanang gampe tlasa maemo afe kapo afe
2: ha re fete he re thetse taba ke ena mona ka opola gore go na le dibapadi tse tharo tlhanga tlhopheng sane sa diodi se ile tse ileng tsa ya kwetlisong ya sesole mme ka morago go ba qete kwetliso diodi ile a ka nnete dibapadi tsa rona he ga di gutlele ka setlhopheng le go ja he batlhankana bona ka bo bona ba la ba qeteletse ba gwetse dieta go le ba mane player status committee ba fitlha ba re ga re sa le ditho kapa ga re sa le dibapadi tsa diodi mme re la ra tlhokomela gore katlholo e qetetse tswile re ba babedi ga e sa le dibapadi tsa diodi a the ya le monnyena e leng tlhompokalakena e ntse e le sebapadi sa diodi ka ga kontraka ga e sofele
0: ke a leboa mtšhana ke sa kopa modimo a tla ntsebeng go nthusa o e agaba ke sa hlabe mang kapo mang ka ditaba tse kakareng ke di-fact taba ke ka mehla re dula re re elang batho ba eso bomiti tsa rona ga di sebetse ka mokgwa re tlamehang go sebetsa bolong ya maotwa kontraka e phela ha fela e submitwe ka Lesotho Football Association ya employment e tla solwa ke DDPR le labor kontraka tsa bolong ha di phele ka bolong ke tla etswa jwang empa la o le jalo ntse re ipapisitse le yona melao ke bona e ka ga hana go utlwisisa ge le ditlhopha le dibapadi gore tshwara ya gago ka letsogo tshwara ya gago ka letsogo bapadi sa eso mme komiti eo ile a sheba dikontraka a fumana gore ga e le kontraka tsena tse ding tse pedi tsona ka nnete di fedile o sa natse gore na di teng ka ga connect kapo di kae di fedile

0: ke tshojena ba ne di kamea di be di le ka ga FIFA Connect kapo o di nkile wa fitla wa difa so ya gona di tudisano ya tla itlisa go nna ha ke ta ho iotla ka stempe hore ke be ke tlotekena go mopakela hore kontraka ya bolunki ena jwale tsa fumana di fedile teno tse pedi ena ya stika e le kwana ka taloso interpretation ya molao kontraka ya stika ha eba e ne le selemong fela e selemo sa ho setse le motse pedi jwale a nka sabbatical ka mokgwa o ya training ya sesole ke sabbatical sabbatical ke ntho moneng ke kopa o freeze kontraka ena ya ka ke sa bona mabaka a iteng e tla ga ke gutse he e tla tla e qala mane mo ina freeze teng jwale stika ka nako ya sesole ke nako a nka sabbatical from football for training e itseng e sa amaneng le kontraka ya hae ya bolong ho hang ba di o di nentse lebelletse hore a tla khutle jo le contract mana maileng ha o mona mana ile ha ona mo wa manang le contract ya speaker le di old ka le ba ka lona leo ba ni yona e ntse pila e ka boetse ka la mane mo aileng a e freezer ding ha nka sabbatical ka ja ha ke tla nna
1: o e tlhalositse ka magethanana ha e sale malome ha re fetele ho ya o qetela he se bile re phethela hona le engwe hape e bile mpakeng tsa mohlankanane sello jafta le setlhopha sa habo sa difofane chad wadi ha ke na ho bua ka lokalo ka yona ka yona ba che yona ha ikene ha holo tabeng tsena e hle taba bo holo ne le pakeng tsa sebapadi sena jafta sello mo le setlhopha sa habo sa difofane mo teng re bone hore player status committee e fane ka kahlolo jwalo hore monna enwa e ntse e le sebapadi sa difofane jwalo ka ga le difofane ne e tlile e tsitlalela taba ene re go latela kontraka e re nang le yona motho yonwa close ena e re ntse le sebapadi sa rona
0: a re etse jena he
1: aha
0: ga ke setso e
1: nyane
0: kontrakeng e feng kapo e feng kapo boemong bo kang bone ga o keke wa arola di-odi ga kalo le diketsagalo tseno gobane ha fela e ba e tla bua ka gore morena ke ena o sale ka o tswa ka la
1: pologwaba
0: o le ba ka kae kae
1: yeah.
0: bona bano ba na le interest tabeng yona e bantse ba ka nna ka gona le prejudice e ba ka e safarang ha lekgotla le sa ba asolele ka mokgwa o bona ba utlwang o lekgotla e ka le tlameya go asolwa ka ona ara ya re feta se mo taba go loha e lente taba go lo e mo ke bona ka pokutlisisa hore le gotla lente interpret clause e reng kontraka ene go fa yona ke 2 plus 1 ke tsebe hantle yona e le 2 plus 1 ka 1 plus 1 ke 2 plus 1 ha e fela we negotiate lo etsang e sentse le pre-done gobane e re ka nako e bang selemo se fela se re na le tokelo ya go e eketsa hangata contract tse jalo tla fumana gore e se di eketswa ka term eo mohirise le yena a leng in control gobane ka nna fumana gore sebapadi ka nna ba ne se tlameha be se triggerile taba tsa yona 6 months pele e fela the original contract 6 months pele e fela ha e ka ba tlola nako ya 6 months ya bantse re itswelela pele re thotse re tlameya go protecta ntho tse pedi mohiriwa a seka latlhelwa ke mosebetsi le mohiri a seka ba ba le gore diplane tsa hae jwale di ikenakenanwe ke taba fela e nyane jalo ka gore ga re ka ba rateanang re le ka go protecta mohiriwa le mohiri mohiriwa o na ka itshwasolola ka gore e be o lla a re ache 6 months before e fela ka nnete ke kopa re gaane le wena ke qete enana e ke felele ona moo empa jale ga re na mo go utlwang go tho etsa e diralo go utlwa o se go thwe go sa natse taba ya gore go na le clause yona ena e teng e reng ka moga selemo first option re fa 95

ngilindile. But I am waiting. Mamedi ha shaba mtsotso ya rona e le shumele nang le metso e mihlano fela. Pele re fitla jwalo ho reng ya le shumele nang le motso o le mong. Pele re fitla jwalo ho reng ya le shume le nang le motso o le mong. Wena mamedi. Me ke shebile ka nnete ditaba tsa rona ke bontsitse hore re tlo bua ka ditaba tsentseng di etsahala ka ntle le ka hare ho naha. Mamedi o tla hopola letsatsing lane la mantaha le ka bua ka taba mona e kileng ka e bona. Ya motho yo thweng ka nnete o iphumane jwalo a ho arolelane ditopo lelapa le leng le itseng le nkile setopo se seng sa bona, ba bang ba nkile se seng sa bona, mme se seng se bile se patuwe. Mme letsatsing lane la maobane ke hlokometse wena mamedi hore ae ditaba tse jwalo di qetaetse di etsaetse ka nnete. Ho so bile ho tsetollotswe seno se seng se neng se patuwe, mme ka nnete ho fumanehile hore ae lelapa le bontshitse ka nnete la sena hore ae ehlile setopo se e leng sa rona he ke sena. Setopo se e leng sa rona ke sena ka nnete. Ho bonahala jwale mmoshara o ne o ile wa tjhentjha bafu. Ke ne ke botse taba ena ka bontsha hore na ebe ke boemong bofeng bo lelapa lane le leng le seng le qetella le pata motho, ebe ha le tsebe hore ehlile kwa lona kapa tjhe. Kore ke yona taba ile ya mbakela modikwadikwane hore bana ba neng ba se ba patile mofu ba qetelletse ba patile eo e seng wa bona ka tsela e jwang. Ke tsa ding tsa ditaba mamedi tse e leng hore ka nnete di teng di ile tsa makatsa. Mme ke hlokometse ka nnete hore ae lelapa ka morao hore ba tsotelle bana ka nnete ba bontshitse le hore taba e nngwe e seng e le bohloko ke hore ka nnete ba lopata mofu wa bona ka tsela e leng hore ka nnete ba se ba sa etsa setso sa bona e le lelapa ka nnete, ba se ba sa etsa ntho tsa bona. Bana ke re tjhege le batho re se re lokela re etse ntho tsa rona. Hore ka nnete motho wa rona a tle a tsamaye ka tsela e nepahetseng, mme ka nnete lelapa le bontshitse taba eno ehlile e ba baketse modikwadikwane, ba bontshitse ka nnete le gore e nngwe ya ditaba tse ba tshwarisang hloko gore le mmoshara ona o nneng o tshwere ditaba tsena ka nnete ba bonala e le batho ba hlileng ba bonalang ba sena boikokobetso. Nna ke etsho ke yona ntho ke etsho ke re kgao le ka ga kgwebo o rerile gore o rekisetse motho e mong ya tlang jwale ha kgwebo ya hao se e baka ditaba wa hlokomela ka nnete gore batho ba bang ba se ba ka ba boemong boo ba seng ba ka iphumana ba se ba sa tlotla kgwebong ya hao. Ha o se o ntse o e tsala dintho tse e leng gore batho ka nnete ba ka bontsha gore ae rona ha re tshwara hantle ha re ne re sebetsa ditaba tsa tjena mang a re tjena mme ka nnete taba tseo di ya o ruta o le Mosotho hore ae kgwebong kwane o lokela o atamele motho e mong le mong ka nepo, haholo ha phoso e se e etsahetse, haholo ha phoso e se e etsahetse ka nnete e ne e lokela ebe ba bontshitse hore ae re lokela re swabele taba eno e jwalo mme ka nnete ba ne ba lokela ba bontshe ba swabetse taba e jwalo. E nngwe mamedi ye teng kwano ke ditaba tsa dithethefatsi. Dithethefatsi ke bone hore bekeng ena ka nnete di hlahelletse jwalo e hlile di nkile mojao. Basotho ba hlaya jwalo ba rekisa taba ya dithethefatsi, mme ke bontshi ke le ka baka la ka hlokomela le letsatsing lena la maobane ka nnete e hlahile ditaba tse bontshang ka nnete hore mohlomphehi monghadi Matshisetsa Mofumobe le yena o la hlaha jwalo ho bontshwa ka nnete ho thwa ditaba tsa bitsweng ka tsona ke tsa hore ka nnete ho belaelwa jwalo taba ya dithethefatsi. Ke tsa ditaba tse ding tse re tla nne re di utlwa hore na ebe di ka tsela e jwang, mme ha ke tsebe batho ba bangata ba na le ho bua taba ya hore ba bontshe ka nnete hore matekwane ha se sethethefatsi. Matekwane ke semela sa rona Basotho, re phela re lokela re iphedise ka yona, empa ka nnete re sa shebe matekwane fela, dimela tse ding le tse ding ka hara naha ka mona di a tsamaiswa, di tsamaiswa ka molao. Dimela tse ding le tse ding ka hara naha ka kwano di tsamaiswa ka molao. Ke mokgona o ka tholang hore ho shebuwa dimela ka hore na semela se boemong bofeng. Ke dumela ehlile ho shebuwa semela hore na se boemong bofeng. Motho e mong o ne a tshware hobaneng bo khabetse.

fela e sa laolwe ka tsela ya gore e se ka lengwa ke mang le mang, e feng e se ka lengwa ke mang le mang. Ga e baneng go tla thoma tekwane le semela ka nnete a lengwe ka tsela e itseng, tse dingwe di seke tsa lengwa ka tsela e itseng. Ke re tse dingwe tsa dintho tsa tsamaiso o ke bo wa di tseba o le nna o le monna Mosotho fela, o le mme wa Mosotho fela a dutseng ha e mono fela. Nna ke etsho ke re nna ha e somane ka nnete ke na le dibaka tsa kankane bo Puliane ka nnete, mo e leng gore ke a tseba gore dikakapa tse nka di supang tse keneng dikolo tse e leng bo mamang gona tjena ka gona ha Lesotho ka mona ka matekwane. Ka matekwane ya dibaka tseno tsa habo bona mono ka nnete ke a tseba gore nyeo le nyeo bona ke a tseba gore ka nnete ebile ba ne ba sa tshabise, ba ne ba tsho ba re nna heso ho rekiswa matekwane, ho lengwa matekwane. Gobane ga ke go rona karolo ya rona e mabalane e tlasenyana, bona ba hodimonyana mane ba tlabe ba tsho ba re gona go rona mane ka nnete ehlile ho phelwa ka ona matekwane. Mme ke morago tsena ba ne se ba bua ba watsa taba ena ya matekwane e se e le kotsi ka gore rona bana ba rona ha ba sa tla ba le monyetlo wa ho una molemo ka yona taba eo, ka lebaka le le leng fela gobane a bontsha gore karolo tse ka ntseng o se di na le ntho e lomanang haholo. Mmamedi o tlo nkutlwa ha ke re taba eno ya matekwane metseng yane e meng e nepahetse, empa ke bua se etsahalang letsatsi le letsatsi bophelong ba letsatsi le letsatsi. Hore a re ntho e kotsi e se le gore ka nnete ho se o longwanwa haholo baahi, e se ka ho na le ba batlang ba phele ba le bang ka matekwane, empa pejana hwane ba ne ntse ba phela kaofela ho le monate. Ka nako yane morao hwane ho ntse o phele ya ka nnete ho le monate, motho e mong a tsebe hore ka nnete ha ke rekisitse ke tla fihla ke reka grocery, ke reka ntho e itseng, ke reka ho itseng, bana ba ya sekolong ka nnete ke sa touti wena mmamedi. E teng baka tse jwalo ka nnete, mo e tla ga o sheba masimong o thole gore mane banna ke matekwane fela, ke matekwane fela. Mmamedi, metsotso ya rona e robong fela pele re fitlha jwalo horeng ya leshome le nang le motso o le mong. Horeng ya leshome le motso o mong re tlatla re fumana jwalo ditaba wena mmamedi. Mme e re ko fe jwalo ditshepe a na le Khuthuza ba re Natala officially. Ke ya tse ding tsa dipina tse matla haholo mmamedi, ha o ka hla wa e matla. Ha o ka hla wa emamela ka matla o tla ithuta ka nnete gore ke ya dipina tse matla haholo. Enana mo e leng gore mohlankane wa ditshepe ka nnete o bua ka bonngwe ditšhabeng kwano.

0: Letona la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang Mohlomphehi Matjato Motiyane o re Lesotho le malala a laotswe ho tekela dinaga tsa mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolohong e borwa ho Afrika SADC kgatelopele e fihletsweng mabapi le kgago ya ditsela, marokgo le mesebetsi e meng ya setšhaba. Mohlomphehi Motiyane o boletse sena ha hlalosa seabo sa hae mokeng wa bomashome a mane a metso e tsheletseng wa SADC o tla tshwarelwa Durban, Afrika Borwa, moo a itseng lekala le ekeditse tšhelete ka dibilione tse tsheletseng tsa maluti ho netefatsa boiketlo ba setšhaba. A tiisa hore lekala le entse boithuto naheng ya Eswatini ka bohlokwa ba kgaho ya marokgo a hloma o hlomolle o thusang ho potlakisa tshebetso. Ho tse ding, letona ofising ya tonakgolo o kgothaletsa batjha ho sebedisa ditsebo tsa bona ho iqalla dikgwebo. Mohlomphehi Makatleo Motswasele o buile sena. Wilesena kopanong ya hae le baahi ba ha lepatwa bothabothe mabapi le merero ya ntshetsopele ya setšhaba ya lesupatsela le tsoa o iketsetse, mo a tlapanyeditseng setšhaba hore ba tla lefuwa tšhelete eo ba e kolotwang. A kopa tshwarelo ho setšhaba ka lebaka la tieho ya ditefo, a ba tshepisa hore nakong e tlang ba tla patalwa ka nako. Ha re diphethela baahi ba maqhaka berea ba kgothaleditswe ho ananela leruo la dinotsi le tlhahiso ya dipeo e le ho matlafatsa bophelo ba bona le ho boloka tikoloho thupelong e neng e hlophisitswe ke lekala la tikoloho le meru. Ofisiri ya meru Monghadi Maruping Kgolwane o boletse hore thupelo ena e tlo ruta baahi ka leruo la dinotsi le bohlokwa ba tsona hammoho le tlhahiso ya dipeo. A re hape e tlo araba tlhokahalo ya difate ka hara naha. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela ka hora ya pele.
1: Civilization.

uphumzeke ke mzekezeke una le ntantu ba re uphumde batsengata hore na hantle mzekezeke ke mang hantle mzekezeke ke mang empa he ba mutsi bang ba mutsi ba mamedi re se tira kena kena na le ditaba tsa batho hlokometse mamedi hore tsedintsa ditaba dingata dintsa ditswela pele Afrika borwa mane hlokometse ka nnete hore ba etapele batho ba mabitso a dimo a holo ka nnete ba hla gotla ka tsela e hla e leng go le motho wa ipotsa ka nnete gona ebe go itsala jwa mme ditaba tsena ka go fela mamedi di hla jwa lo ka bakalamong ga dimokgwanazi o tla tseba ke re go na le mangwe o ile go a etsalang gore taba tsa magotla ko retlhile ke tabeng ene ya magotla a golo gorena ebe ke taba ya go gala batho ba ka rapuso gore sontse le gola le tšhelete tse ngata le go feta gona banna fela ba motseng mona but le le ka godimo ka maane le ntse le tlamanyofonyofong eo seng otho kanete o sokenakenakenane le ditšhelete tse itseng ka boemo ba gago o tla jwale o sotho kanete ditšhelete tse itseng sedinyametse jwammen ga tseba o santse o gola nyoko e ngata go feta tsa rona ke a bo sole wa etsala mamedi ke ditaba tse e leng go le motho tšhedi bebele e re e feta kutlwisiso ya motho ke ditaba tse e leng gona re bonang e ka di feta kutlwisiso ya motho ka nnete gore na o santse o le ka ranyoko e ngata o boela ntse o na le monyetla ya go tlhaa gape o ntse o thwe o nkile tšhelete e nngwe gape kapa yale tšhelete le yona o fitlha maemong a mangwe a itseng ga e sa lekane gona wa tseya gona boemong bo re leng gona o na le motho yo o shebe ga ga nka bona ke na le bokanana ache ke tlabe ke re ke tswile ka ga tlala batho go na le batho ba tlileng ba golang yone eno yo goreng wena ga o ka bona o fitlhile mone o tla bo le monate but ba ntse ba tlha jalo sentse ba tlha ba go tho ba utswitse tse dingwe tsa ditšhelete kapa motlhomong le sepoleseng o kothwe ba ile ba fitlha ba kena ba utswa dithethefatsi mono ba le go di rekisa ei banna ba bangwe ba phela bophelo ba ditoro bophelo ba ditoro mamedi metsotso ya rona e leshome le e nang le metso e mene ka morago gora ya leshome le motso o mongwe ko fa jalo Mduma Silela re mona ge jwale re jaefisa batho ba dala re jaefisa ma 80s le ma 70s

ke mandoza a re tornado tse ding tsa dikakapa mmamedi wa seama sa Lesotho kwano. Ne ko filwe jalo pelenyana Mdumasilela a re mshato ka ma-11 ke mshato ka ntja yae. Mme ha o sheba mmamedi ke hlokometse ka nnete gore Mdumasilela kwa tse ding tsa dikakapa ka nnete tse e leng gore ga ke tsebe re kare o sa retirile kapa o sa ntse a tlhaelela fela jalo sedikadikweng sa mmino kwano. Di-eventeng tse mona tse o thweng ae tsena ke tsa di-legend ka nnete a fitlhe ana tefise a ba ikgutlele ke banna ba rereng ka nnete ba ja ba dutse fatshe o sa ja a dutse fatshe wena mmamedi o ntse a tlhaelela go tseo a tlhaelelang go tsona tsa boemo, mme boemo bo wa seng a le go bona ka nnete o se a tlha jalo ka boemo ka nnete bo godimo a golo tla gopola gore keetse motlhala fela mme o thweng ke mme Celine Dion. Ha sa recorda dipina, ha sa hlaisa, ha sa etsa letho, e se le batho ba mona ba di-special appearance be e leng ka nnete mo a leng teng go a tsebagala gore ka nnete monana go tlaile ka kapa, mme o tla fitlha etsa ntho tsa gae a be a ikgutlele fela. Ye nngwe ya dintho e ke e tlhokomele ka nnete ke e bone gore o sebetsa jalo mme Celine Dion mane Las Vegas go tse dintse kore go yena o bine ona e se le mosebetsi o fitlhe a performa fela matsatsi a mabedi manta le labohlano a ba ikgutlela wa iphumolela. Go a tsebagala gore manta o mong le o mong le labohlano le leng le leng o tla fitlha a tholagala mono a sebetsa taba tsa gae ka nnete a le binela batho ba bangwe ba teng mono. Lona o kena ga lona mono ka nnete hoteleng eno le tlabe le patetse ka tsela e godimo agolo. Ke mosebetsi o ena, mme tšhelete tsa di fumana mono ke tse ngata ka go fetisisa, ke tse ngata ka go fetisisa. Ga e leng yona nthane e ke e bontshang ka nnete gore dilemo tsane tsa batswadi ka nnete tsa gore ngwana ka ya sekolong o le o ba agente o be accountant o be teacher o be eng ka nnete di fedile haholo ka nnete tsona nako ya tsona e se e feleletswe ke nako.

ka ho toroya ko re ne sekebe re nahane hore e tlaetsahala ona le batho ba leng hore ka nnete ha toroile a fitla rekisa diponsiwa tseno tsa hae mono o feta motho a keneng sekolo e leng agente mane a kgolang ha kgwedi fela wa ukwa mamedi be leng hore mesebetsi ya bona e se ipuelella ha fitla mane o sontse o tla re kopa e tle re ha ba neng re hloka di drawing tse itseng diponsiweng tse itseng ha o qalweng ka corruption mosebetsi wa yo motla hore wa ka o fitla ba ka pele ka nnete ba tla kgetha mono ba bona hore na ebe wa ka ehlile o ntse o le boemong bo bo itseng ke mo gona batho ka ofela ka nnete ba leng competitioneng bana ba ntseng ba hola mona ke jwetse batho ba bangata ke ga o ntse o bapalla le mosebetsing namane tsa dintse di tjotja ka ntle ka mo ntse ba tjotja menyetla ya gore ka nnete position eo ne o e tshwereng e nyamele e mengata ho ha o nahanana ke batho ba bakae ba ntseng ba emetse menyetla mme ka nnete ga re kena sekolo yes re a tlhokala re kene sekolo nna nkgono wa ka o ne a bontshe gore ae le ga o kene sekolo batho ba ka utlwa e ka mosebetsi ga eyo eng ka o fela e ka godimo ke gore boinagano ba gago ntho o thweng ke thinking capacity e fapanele ya batho ba bangata ko go dutse mono ha le qoka ntho o tla e bua le batho ba sa kenang sekolo e ntse e feta ba bangata mme ntlha ya bohlokwa ka nnete ko ga o kenweng sekolo fela menyetla yotlhe e tlhagang e ka o sebeletsa e ka o phedisang e sebedise ke temo ka nqena wena mamedi batho ba bangata ka nnete ba kgona go tlhagisa se ba tseba go itshwagalesa ka matsogo motho a kene sekolo a na le degree a na le di-masters ha a sebetse o itlhagisetsa dimela mono o etsa tšhelete e ngata go feta ga nne re o a sebetsa e le gore ke leka go bontsha taba ya gore ka nnete menyetla ya bophelo e se e le mengata lefatshe se le godile ka tsela e godimo agolo gana jana batho ba rekisa le marangrang mona fela motho wa fitlha a bontsha ae ke inela le spaide monono ke se tlhagisitse ka bongata batho ba tlhaa mono ka nnete ba reka bophelo bo tswela pele e le gore le ngwana ga ntse a bapalapapadi.

ke hlaisitse ka bongata batho ba hla mo ka nete ba reka bophelo botswela pele e le gore le ngwana ha ntse a bapala papadi ya bolo ka nnete mono o tsebe motswadi gore motho eno ha fela pelo ya hae a e jwetsitse o menyetleng ya gore ka nnete a etse tšhelete e mo phedise ke maana a tseba gore ya ba malapa a phela ka gore re ntse le rata jedi ya le moyeng mo re bua le lona e le gore ntho engwe le ngwe mamedi e ya phedisa ka ntle ka monana e ya phedisa gore motho e mong le mong a tsebe gore ka nnete menyetla ya bophelo ntlha ya bohlokwa ke gore bophelo bona bo nne bo tswele pele bophelo bona nne bo tswele pele metsotso ya rona e 20 a nang le metso e 8 ka morago go hora ya 10 le nang le motso o le mo ya re go fe jalo ke Zola a re Ghetto Fabulous ba bang ba dikakapa wena mmamedi sedika dikweng sa mmino kwano. Ba re re jaefisa batho ba baholo ga re etsa tje ke la bohlano wena mmamedi ke la 14 kgwedi ke ya 8 selemo ke sa 2020 a nang le metso e tsheletseng.

Wopo. Ai, mmameri. Ke tsa tse ding tsa dibini ka nnete tse leng hore sekgalane sehlopha sena ke ya hopola hore ho ne ho na le Bongani Ntshang le Matshidiso Mholo le Mofu Jabulani Ndaba. E hlile ka mora hore Jabulani a hlokahale ka nnete e la bataba tsa sehlopha seno ka nnete e hlile di senyehile haholo, e la ba di senyehile haholo ditaba tsa sehlopha seno. Wena mamedi, mme ka nnete ha se eng kapa eng ke ditaba tse etsahalang dinthong haholo re shebile tabeng tsa mmino mona, hore ka nnete letlabe le ile la qala ntho ka sepheo se itseng ka nnete. Ha o so na le a le monyegereng ha sa leyo, ehlile sepheonyana seno se matla se nneng le qadile ntho eno ka sona, ehlile le sona ka nnete teng se a shwa le sona sepheo seno. Ehlile sepheo seno sona se a fela. Ke shebile mamedi tse ding tsa ditaba mona tse ntseng ke di bona tse ntseng taba. Moporesidente wa naha yane America o tla hopola ho thwe o ne a le naheng yane ya Turkey. Naheng yane ya Turkey ka nnete. Tse ding tsa ditlaleho di supa hore ho lahlaha menyenyetsi ka nnete e neng e reretse hore e tlo qeta bophelo ba hae ka naha yane ya Iran. Mme o qetelletse jwalo ho utlwahala hore o la qetella a tswile jwalo, a phonyile, a baleile ka sefofane sa dijo. Se nneng se tsamaisa dijo ka nnete. Hwa tsejwa ke ne ka hara sefofane se itseng ya ba leneng ka nnete o qetella sa phonyuwa, a monyuwa kae, a kena ho se itseng. Mme le yona taba eno e ntse le potso eo ipotsang le motho rona, ebe jwale ha a sa a tswile ka seno ya ba sena tlhaselo ho etsahala jwang ka sona, kapa ho na le ntho re ka e bitsang an inside job ya motho a la ba jwetsa e banna ekare o tsebile o phonyile tloelang ebe ne neng ka nnete di a etsahala. Jwale o le motho wa ipotsa ka nnete hore gona re bo mang ha eba baeta pele be e leng gore ka nnete o ka ithuta hore ke bano ba na le dithaselo tsa dintwa, ba tseba taba tsa dintwa le ding kaofela, ba di tshaba jwale rona ka nnete di a tlwela hore ya majwang hoba rona ka nnete le ho tseba re tlabe re sena le tsebo kapa intelligence eno ya ho tseba ka nnete horena ho tla etsahalang neng, ha hona etsahalang neng. Mme mamedi, metsotso ya rona e leshome le nang le metso e robong fela. Ra re lebile ho renya leshome le metso e mmedi. Mamedi a ha di etsa tjena ehlile di lebisa mana ka hae, di re ho renyana leshome le metso e mmedi nna le wena ka nnete re tlabe re lokela ho wa rwana. Re sebeditse sa le kena ka hara ofisi ene nna ke sebeletsang ho yona, ho tla ho renyana bosupa ha e fetile jwalo ka metsotso e 30. Ho tloha ka 7:30 o se mamedi ho fitlhela mona mo re leng teng. Mo ke yang teng ke hore nyane ya 12:30. Mme ka nnete ke tlabe ke tswa mono ka hora ya 12:30. Ke bone ya mang mabaka, ke la bohlano mamedi, ke la bohlano ka nnete. Mabaka ona a lokela a etsahale, re bone hore na eng ke eng ka nnete. Re sebeditse bekeng ena letsatsi la kajeno e ne e neng e le hore ka nnete ya tshebetso e ne e fela tsatsing ena la kajeno. Mme ka nnete ho rona se ntse di re re bone na di eng ke eng, re bone na re phetha difeng mamedi, re leba kae. Fela o sure yona mamedi hore ga ga mafelo ona a beke yona ka nnete lefu le yona le tlo hlaya, re tlabe re ile ho lona kore jwang kapa mohlwa lefung teng o na le be re lo fitlha ga re ntre 2 minutes re kgutle re etse ya mang a mabaka. Ke bone e nngwe ya ditaba tse ne se ke sa di rate ke ithutile ka nnete, kapa ke taba ya Maria Mafuse re a tlwaetse ka nnete ha otla ka pelenyana a ba fela. Basotho ba batla go kgutlela tlwaelo nyane e ne se e le mpe, e ne se re e tlwaetse gore ka nnete ba hulanya mafu o bone e ka a bile a leba jwalo goreng ya bopele kwana goreng ya 12:30 be ka nako ena ntse re le lefung ka nnete. Mabaka e sa le lefu, lefu ga le nanyewe matshegeng kwana ka nnete matshegare tshela mofu matshega lefu ya le nanyewe. Mme taba eno ka nnete mamedi ga re a lokela re tle re e fose ehlile ka nnete, lefu ya le nanyewe. Ke jwetse batho ba bangata gore o tlo ko shebe ha o qeta ho patwa mofu ho qeta ho jowa

mong le mong a phutame ha sona ya hae o tla bona hore hlile e tshaile bo phelo bo itswella pele mong le mong lo etsa hae mabaka jwale wena o sala o le mamma mona ntse o kwae ka bophelo bo eme ha o se o hlaile lefu lefu ya lenanyewe matshega ha tshele lefu ha tshele mobu lefu ya lenanyewe ka nnete re itswelele pele ka bophelo ba rona re itswelele pele ka bophelo ba rona wena mamedi metsotso ya rona e leshome le e nang le motso e supileng pele re fitla jwalo goreng ya leshome le metso mmedi re a shaparetsa tjena mmamedi jwale re tsebe gore ka nnete ge tle re tswe ka mona go o sia le monate re tlo o sia jwalo le ba tla o tshwara ha monate ka nnete ka ditaba tse tlo tswela pele go tloa goreng eno ya leshome le metso mmedi Kabza de small banale mthunzi bare imthandazo.

0: ke le bolelle ke a gola ka parane teng ka mono batho ba utlwisisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o tlhusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba oikete ka mono botate ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana entse e futlane ya go ya go sa bona a le moe ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soo bane o ne o tsheetsa moetapele wa gago wa letee ke lona lebaka lona le nobane kara a tlisa dipoloti go thewa mantulwana ke mongwe ba tlabele ba mo tshetsang ke mongwe ba tlabele mo tshetsang kampanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
1: ndadi le tshwana nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na o mo tsekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le bona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena gore ndate letswalo lennete a ka salosa lentswe democratic nake ga re na o fitela ditumela ga o soka tseba go na le e democratic o motho wa gobane o latela ona o shebile eng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bule fela kena o tlameya ote go na le o etse lewane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa reke 2% ga ke dumele a sa ilaisa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
0: go ba leua ke setho se ileng ka lebatho wa palamente mo ntate waka le letlhokomelo bati ena e tla ba ya geile ka nnete a bata bana ke ke nna elelelwa nna ke ne ke ge lente diikeretse se le lekgotlala e di ikopana setšhaba gore go ra seba ke mokgetho wa bontate a go ba ileng palamenteng ka lebatowa le tla re maara bontate nna ke ge lelo ikeretsa ke mpa kerela ela ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua meseretsi mane go na le batho wa ka kwang ba iphetsa bo bona ya babaleletse setšhaba morago mane ke ne ra ela ntate mogwere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsama go tla bona a ke dipedi empa ke re fela ba sebedise re ntse re la gore dipolotiki ga ona tsaga tsa mokelelang.

0: Mamedi metsotso ke ena e dula ho e robo fela hore na ya le shume le metso e medi. Morego wa naha wa poloko le tsosoloso ya tikoloho e leng regeneration of landscape and livelihoods e leng go ka khutsufatso he mosotho e motle. Tlasa la kala la tikoloho le mebu le fana ka mangolo ho batjha ba phetetseng thupelo ya ho rua le ho boloka dinotsi. Batjha bana ba tswa diterekeng tse pedi e leng seterekeng sa Bothabothe le Leribe. Ke batjha ba ballwang ho mashome a mane ba kwetlisitsweng mokgahlelong ona wa pele wa moralo ona. Ke ka hona lenaneong la rona kajeno he mosotho e motle re tlotla re otlolla taba tsena. Re na le monghadi tshita-tshita ga diphatlhalatso wa moge ona wa roll ka kotlolo he mosotho e motle eo re tlotla re buisana le ena. Ga kore ke repotele hanyenyane fela re lokise ditaba tsa rona ke tsena.
1: Ke ne ke tla go ba sotso ke se ka ntse re tlamile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba ka thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa go tle re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phaameng motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kaofela di sa le di SRS di sa teng ga ke re kopane le tsona kaofela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amehang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phaameng gore kannete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meseretse go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhanong le dikolo kapo tse kgatlhanong le baithuti.
2: Nna ena a o theoletsa batho ba ntse ba eta o dula o etwa nako ena ka o fela go sa bona le dijo tse e tswang ga ntse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang.
3: Ntate Tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoa e setse e etsa. Ha o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsaeng mme e file ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke mmabe le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang o ka tsela eo batho ba bangwe ba ke bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akhang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go goba le phoso mona gore ka go goba le phoso e file wa o suputsa gore o suputsa gore o phetagatse
1: e file ga ke sena batho bano ba nese ba sa tsene ba ka kannete ga se le gobane ke mothotha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba nese ba sa tsene ba ka.
0: Mamedi metsotso ke ena e dula go e leshome le metso e mmedi re e furaletse gore na ya leshome le metso e mmedi re hetle re le tipatipe re buisana jalo le monghadi tshita-tshita mona re tle re le ke go mofumana re buisana le ena ka ditaba tsena tsa rona re tle re tsebe ga re se re buisane le ena re tla tseba le go buisana le e mong wa batjha bana ba uneng molemo ya rupitsweng fela re tle re tsebe go utlwa ka botebo he mosotho e motle ditaba tsena tse molemo tseo ba di fumaneng e leng tsa thupelo ena tla gopola he mosotho e motle tlhegore le ona mananeong a rona e sa lekanete kapa a mang a mananeo seremeng sena sa Lesotho re ntse re qoqa ka tsona ditaba tsena he mosotho e motle tsa nakong eo go neng go babiletswe.

0: tsebisa setjhaba ho bona le morero o tjena o rol in thing e ho lota ho tla ho etsa meralo ona ho hlaloswa e le moralo wa mekgahlelo e meraro eo ka kotlolohe mosotho e motle mokgahlelo wa pele e le ona wa ditereki tsena tsa leribe le bothabothe wa bobedi o tla latela ditereking tsa ta mokgotlong le thaba tseka ha ka lehlakong le leng hape-hape he wa boraro e tla ba o tlang ka qatšha leqothing mme e hlile ka kotlolohe ona moralo ona ke ona o hlileng o sebetsanang ka kotlolohe le ditereki tsane tse ka maloding mohe masotho e motle e hlileng e le taba tsa ho tsosolosa tsona ditaba tsa tikolo ka morero ona wa rolehe masotho e motle ha kore ke re bone hore na re tla fumana jwalo monghadi tshita jwang tle re ukwe ke hlokomedisa o manage wa mphato ka mane ka metšhini ka mane ka ntate tshita ha go fumane ke a ipotsa hore na go itsala jwang ska ha go le tjena ya babele ha ba mahala o ntse o kgabola fela empa he re tla le ka re tle re mafumane re tle re tsebe go fumana tsona ditaba tsena he mosotho e motle e re tle re potela ga dinyane fela re tle re mmatle mona
1: ya tsipane ya se o a tsumela o re ha ba tsumelo ya ka ke so ya di ya tsaba ka tsaba ke le le re wa tse ke lo tsena go kolla go ke nyo lo hele go di mo tsa yo tsana u lai ke la tsaba yeso le ra bona ha a etsa go go re nne mwana ba tsu ba tsale le go bua ba bua ka mahota ntsa fa a tsetsetse a se tsile ha tsile ka ba di community council tseo re nang le tsona ka kgwedi.
2: Ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ha ona moe tlaisa naha ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela dihlahiswa di tlhodilweng tseo morena badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaha mme re boloke tikologo ya rona gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
3: go laba letaba tsa bo dikhombo mona motho a reka koloi license e nang license ntho tse fedisang ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe banna boitshwaro se bonyetlhe o fitlhela mo o sosa naane le motho yo ore goa fela go na le kuno e fumanang ere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya moela a kereše ba tshwana molaong ke ditlwele tsa molao ba le babedi
2: ke ne ke tla go basotho ehle ka ntse re tlamehile re go lekane gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka gakitsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka sefisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamente.
0: Mamedi re metsotsong e leshome le metso e tsheletseng re furaletse hore na ya leshome le metso e mmedi hei taba tsa marangrang di ka o phoqa tsa o phoqa hoja o re kanete o ikemiseditse mme re ne re buisana ge le ka go gokagana jalo le mang ga ditshita ka re atleya marangrang a ne ya re latola mona e ka gotlhe half mone athe a ke taba tsa marangrang di jalo tse di re phaisa tlama jalo se ka re batho ba sa tsebeng go bua nnete ba sa bue nnete ka gafetsa. Dade tshita ja wa mela salbin sa leso thuntate ke mpho masala ka thabela go bua le wena
4: ke a le bo a khotso ntate dade msala
0: e yenda taba yo ntate ne re batla go bua ka yona go le ga ithuta ntate hona le batjha ba ka ba mashume a mane ba hupitsweng ka ho wa dinotsi di ho le boloka tsohle tse amanang le tsona ditaba tsena tsa dinotsi ntate a ko go hlalosetse ntate ka morero ona bana ba fumanang mangolo ka jeno ntate tlasa thupelo eno
4: yanda le a kutlwa ya ka o golenyana
0: ke tlalela ke le gole
4: ee ka go nna ka mona utlwala o le golenyana
0: a ko mo phaphamise ka moo ngwane sore ke utlwa gona ga go tlo utlwana gantle na le ntate tshitana boemong bona go jwa ntate ga o matlamatla fale
4: ya ntate ae go utlwa ke a utlwa ka nna ka tswela pele
0: tswela pele ntate
4: ya ntate lebitso la ka ke tshita tshita jalo ka ga o se o tlhalositse ke sebetsa ka gare go lekala.

la tikologo le meru me ka ha go le kala le no hona le morero o moholo o bitswang roll ditlhaku tsena tsenne di hlalosa regeneration of landscapes and livelihood me ha ga se re bua ka puo ya habo gona gerere ke tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo Jwale morego na ntate ka mehla e ba hore re tlotla re thusa batho go latela lebitso lena la ona e le tsosoloso ya tikologo o fumana hore re tsosolosa tikologo gore e hlaisetse mosotho dijo tikologo e otileng e na le dihlahiswa tse teng yona mono tse otileng tse qetellang jwale e ba mosotho o ba le mathata re ka bua ka mekgwabo ha mekgwabo e senyeile o bolela gore metsi le mehlodi e ke ke ya ba teng re ka bua ka magulo ha senyeile ho bolela gore jwang bo ke ke ba e ba teng bakeng sa diphoofolo le beng ba tsona le gore beng ba tsona jwale ba tseba go rua molemo diphoofolong tseo Jwale ka ha go tikologo ka mona ke hloka gore go be le ditlama go be le difate tse teng me ha di le teng jwalo tikologo mono go bolela gore go na le kokonyana ya bohlokwa ka o fetisisa eo jwale e tla thusa gore jwale mosotho a be le dijo go thwe ke notsi jwale notsi ke ya bohlokwa haholo gobane e batla mo tikologo e ntlafetseng teng ntate me re qala jwalo ka gore re sebetse le batho ditikologong tseo role sebetsang go tsona re ba thuse go baballa tikologo mme notsi ke e nngwe go kapa leruo la dinotsi ke e nngwe eo jwale rereng ge ba bontshe gore ga tikologo e ntlafetse e ba jwale ba tla fumana bophelo teng ka ona re ile ra nagana ka batšha re le morero wa role mme ga re nagana ka batšha ga re e ka nnete batšha ga ba na mesebetsi ga jwale empa ga re sheba leruo lena la dinotshi go bonagala le ka ba hlaisetsa mesebetsi le mokgwa wa boiphediso ka tsela ya gore re a bona gore ga o fitlha mabenkeleng mona ka nnete o tla fumana gore go tletse mahe a dinotshi dibotlolo ding kao fela tseo e bang ga di tlhage ka ga di tlhaiswe ka gare go naga ka mona di tswa ka ntle go naga Jwale sena se etsa gore re re ge batla motho ya ka hlaisang kapa batho ba ikopantse ba tlileng ba ka kwalang maraka ga ga lesotho mahe a teng a dinotsi a rekiswa ka gare go mabenkele ka mona jwale re ile ra nagana ka go rupela batšha bana ba lesotho mme morego ke gore jwalo ka ga role e sebetsa diterekeng tse tsheletseng e leng bothabothe leribe berea thabatseka ba nke kuthing le qatšha ga re se re le jwalo ge a gotse gore setereke ka seng bonyane ge ke re qale ka batšha ba masome a mabedi jwale ge tlo rupela batšha ba lekgolo le masome a mabedi kao fela go latela gore ka ditereke tse tsheletseng Jwale re qadile bekeng ena ka mantaha re qala ka ba mashome a mane. Ba mashome a mane bana ke ba setereke sa bothabothe le setereke sa leribe. Ke bona ba o re leng thupelong le bona mona go ba thusa gore ba tsebe. Mme batšha bana, morago le sepheo ke gore ka ga re a tseba re tlo ba fa ditsebo. Ba fuwa ditsebo tsena gore ba o di sebedisa hae. Empa ka ha re batla ba o phela ha ba fihla moo sepheo se re tlo se etsa ke gore batšheng bana ba lekgolo le mashome a mabedi e mong le e mong o tlo fuwa thepa ya ka qalang ho etsa mabokose a leshome le disebediswa kaofela gobane re a tseba ka nnete bothata ha ona moo ba tla fumana disebediswa tseno tseng le thepa ba ho tla tho hlokala tate ka puo yane ya mofumare re re ke capital jwale re tlo tla re ba thusa ka gore re ba fe disebediswa re ba fe thepa yeo e mong le e mong a tla ba qala ka go gabele mabokose ya leshome

0: a re bua ka ba ile sekolong ke bana ba thutu e phahameng le bona ba dutse ba bang ka nete ke bao e bang ha ba ka batswela pele ba ile ba fella mona bo high school bo dikolong tsa mathomo jwalo ne hangata o tla fumana ba tseba ka nete hle ba tswakane mo ka hare ho ho ne gape re sebetsa le yona ka ona gona wa gona ho ileng ga re itse fela ge kopa batjha batjha ba temono bao e bang ba sentse ba ena le thasello kapa tsebo ya ho sebedisa le planka le bao e bang ha bana tsebo e jwalo ba tla ka ofela ba tle bao e bang ba temono ba tlotla ba rutela e le hore ka mona tsela yeo ke shebileng ka teng e hlile ho tswa kwane o tla bona hore bona le batjha bo utlwang hore bana hlile ba ile ba ya pejana dikolong ba banka nnete ke ba sa ka ba ya pejana hakalo e hlile ho tswa ka ne fela ka mona ntate ona ha re mema ha re ya ka ga kgetha pele ga re ba tshaka ofela ba hloka mosebetsi ha re ba thuse hore ba tsebe ho fumana mosebetsi
1: ha re le bo ntate e mamedi metso tsa rona ke ne ke le ho mashume a mararo re fureletse hore na rona ya le shume le metso e mmedi nda re tsita go tshwara jwa lefela ke re fitise papatso ke ena ka mamedi re potela ka mabenkeleng
2: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa pheta tsa merero ka kadimo ya loketse ntlhoko tsa hao. Hore na o rera lenyalo, o ketika lengolo la thuto kapo ntjhafatsa ntlo ya hao. Re teng ho tshehetsa nakong tsena tse bohloko bophelong ba hao. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti. O lefe ka nako ya dikgwedi tse 120. Etela www.expresscredit.co.ls. Kadima ka boikarabelo. O na le melawana le dipehelo.
1: Ke metso tse dilang jwalo mashome a mabedi le metso e robang go lo fitlha gorenyane ya pele ntate tshita o boletse gore morero o sebetsa diterekeng tsena tse tsheletseng mme ke tsona tsena tse ka maluti mo morero otlheng o sebetsang gantle ka kotlologo bothabothe leribe be re ya thabatseka quthing le qatšha snake mme mokgatlhelo wa pele kuna o sonkile tsena tse ka mona mekgatlhelo e emeng e tlo latelang ne ntate ka mora nako e kae
0: ke a leboa ntate mosala a ntate e tlile ke letoto gobane jwale bekeng e tlang ka mmanta gape re tlebe re qala ka mokgatlhelo wa berea le thabatseka mme le bona re tla banka bekeno ka ofela e be bekeng yane e latelang gape e qetela ka mohahlelo ona wa thabatseka wa qatsha le kuthi jwale ka mogamono e setla ba lebelo jwale hore ge emane mo ba lenteng kwa bona hore e tle ba ntshetsa mosebetsi pele ge nne re ba tshakele re sentse re faya le mona mo re leng hona teng hore na ba o re tlileng re bona ba ipabola na ke ba feng e leng hore ke bona ba o re tlotla ge tsa male bona dibakeng mona gore jwale ba o kgothatsa batjha mme bana ba sehlopheng sa pele ba teng mona ba tlo hlwaya ba bang gape gore bekeng e tlang ba tle ba be teng ba fitlhe ba kgothatse ba beke e tlang beke e tlang e be re nka ba bang ba tla kgothatsa ba mokgatlholo wa o qetela mme ka mora mono re tlabe se re kgetha gona ga re ntse re ya diterekeng mona na re tsamaya le ba feng gape
1: di direke tse ka ho fapakana ntate tse tsileng ho tsona ntse le ka thu ya dinotsi
0: e ya ntate di direke tsena ha ntle ona tsena a ke tshe mesebetsi ya moga go emengata
1: e ya ntate
0: empa gona tsena ga santane re bua ka taba ya le go la dinotsi e le ong hore di direke tsena ka ofela ba tshabana ba o gereng ke ba o ba torupelwa hore ba hlaise maboko se ba be ba fuwe thepa o sontse o na le batjha mono bao ba sentse ba lekala le ba rupela ka ditaba tsena tsa leruo la dinotsi ke a gopola mahoseng ga ke sa gopola na ke ne ke mametse lenaneo lefeng kapa ke ditabeng mo ke ka utlwa gore e ka re ba lefapha la lena ba ne ba le teng thupelong e neng e tshwaretswe batjha fela ha ga motse kwa na direya ba gupelwa ka taba tsona tsone tsa bodinotsi jwale ene ba lwa ditabeng jwale ke tsela eo re tlileng re sentse re etsa re sentse re tsamaya ditikologong kwana go gupela ka ditsela tse fapaneng re sebetsa le lekala lane la temo kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng ka mesebetsi ya matsogo go ba gupela ka

0: mesebetsi ya matsoa go fapana empa gona tena ga re shebile le go lena la dinotsi ga sentse re le o sebetsa le bona mme ga ngata o fumana hore mona tabeng ya dirwa la dinotsi hantle morego o fane ka difate tsa ditholwana tse ngata gona mekgatlhong mona ena eo re sebetsang le yona mme kgothaletso ya nna ba yona yone ya lekala gore wa tseba ga o ka ha kengwa mabokose a dinotshi mona dipakeng tsa difate go bolela gore e tlo ba temo e mona e e kopantseng e be difate tsa ditholwana ditholwana di tlaiswe ba tlo di sebedisa gore ba etse mangajane ba etseng jwale be difate dinotshi le tsona di teng gona mono ba sentse ba tlhaisa magea e le gore ge sheba gore na ke dintse batlang di ka tsa tsamaelana mmogo tseo batšha ba ka balele tsona gore ba tle bonyane di ba thuse gore ba ikgolle bofumeng
1: ke a leba ntate o tlotla ompha motšha yohe ya fumaneng thupilene go tlotla ka go homogomo le yena ga o ntse o etsa jalo nna ke fitlhise mabenkele ka ono mamedi re re potele ka mabenkeleng
2: lesotho bakeng sa merero ya kago e meholo le e menyane rekang Afrisam All Purpose 42.5 cement ya maemo a godimo le ipehe monyetleng wa go gapa divouchera tsa kago tsa boleng ba 5000 maluti e le nngwe dipalete tsa Afrisam All Purpose cement di-generator divoucher tsa grocery ditofo tsa parafini dikopo tsa basotho kapa airtime rekang ka jeno le kene le tlhodisano gore le be bahlodi Afrisam the A1 choice for Lesotho go na le dipehelo
1: kale ba jwa lo he ma medi ga ntse go tsana jwa le mongwa di tsita ke tla buisa ma le mong wa ba tsaya fa maneng tupelo nda that's it a so mphile mo tsaya o ya fa maneng tupelo ka mo re jere buisana le yena ke tla pele go utlwa mabitso a hae na ke mang
3: ya le bua ntato a ka ke le bua le ba ma medi bo se ba ke dio ya le sotho
1: ke le ba ngwe so e yenda na ke mpho mo sala ya sebitsang lwana ha go utlwa mabitso a hao na o ma
3: ka lebitso ke Thabiso Makema o tlhaa seterekeng sa bothabothe magwagweng ga bodilo
1: ke a leba o fumane thupelo ka jeno ga ko go bolelele gona thupelo e ne le e fumaneng thuong ya dinotsi le go tlhaisa ditaba tsena tsa dinotsi e molemo ga kae taba eno
3: ke a leboa ntato aka thupelo e ke e fumaneng e molemo gagolo ebile e mpontshitse gore re le batšha re lokela gore re eme ka maoto re bone gore ke khona go ba le taba ya lekeno la gore ke bona na re itsetsa metsa jang gore re be le tšhelete ka thupelo ena na hape ke le boe go le ka yona taba ena ya thupelo go baneng ke fumane bohlokwa ba go rua dinotsi le bohlokwa ba go haha mabokose le baka ke le nana ntato wa ka
1: ha
3: nga bone gore e ne le phoofolo e ntse hlogiswa bona hengkwana ge sa tsebe bohlokwa ba yona o ba ne re le batho be le gore ne re tseba fela gore notshi e etsa magea ga e etsa magea ge ne o tloe metseng ya bo rona go dintshetsa bo nokeng kwana e le ra di bolaya mme ka gona thupelo ena e mpontshitse bohlokwa bo bogolo ba go rua notshi o gae phoofolo e jalo e bohlokwa setšhabeng mme ka yona e ka re tswela molemo
1: kannete ke a leboa jalo ka go tlhalositse gore motlhomong pele o fumana thupelo katamelo ya gago dinotsing e ne e sa tšhaba gantle tlhalose ne ntse e le gore dinotsi re di amaganya le dintho tse kotsi kapa phoofolo e kagaganye kotsi kapa setlhaiswa se kotsi e gore ke notsi e kotsi tena tena motlhomong o ka rebe ya leseding gore na gantle botlhokwa ba notsi ke bofeng bo bo qeteletseng o se obile o fumana thupelo mme katamelo ya ga bjale se tlo ba e fapaneng
3: ke a leboa ntato wa ka botlhokwa banotsi ke bone gore ntato wa ka jalo ka ne ke le thupelong ke bone bohlokwa banotsi bohlokwa banotsi ke gore ka magea a ona ge ka kgona go iphedisa le gona go intsha bofumeng ka magea ano a yona goba magea a ona a ntodikore a dintho a dingata e le gore magea a re fa molemo wa goreng kana go phekola sefuba magea a kgona go etsa ditlotso a etsa dikeiki jale gona ne ge se le seding ka nako yane ya pele empa morago tjena ka morago re gole

0: fihle re bokanye re le batjha ka ga thupelo ke ha re bona bohlokwa ba nouti
1: ha go lebe o ka netsa batjha ba bang jwang mohlomong ba soka ba fumana thupelo le katamelo ya bona tabenya ho hlaisa mesebetsi tabenya ho ikholla bofumeng ba sa shebe hore ba tlotla ba tsomana le mesebetsi ho hirwa ho itlhaisetsa mesebetsi le hona ho itshematlela ditabeng tsa boiphediso
0: nka re ke le bona twa ka nka re ho ba tshabohle ba haiso ba tshaba haiso ka ofela ka gana ha re bone ho tlokwalo ha mosebetsi ke ntwe ding e bile ha holo ba tshe mme ka hona go le ka nnete ke re hlaise dite mosebetsi go re ikemele ke tlameha ho ikemela ka hore ke eletse ba tshaba hore ho hle mo re bonang dinotsi ba tshaba haiso ha re skeng ga di hlekefetsa re atamele rona batho le atamele rona batho ba ile ba rupelwa ka taba ya notsi kapo bohle ka ga streke ba rupetsweng ka taba ya notsi o go bontshe sebaka se notsi leng teng e le gore batjha ba ile ba rupelwa ba tlatla ba di lata mono mo diteng e be di ya nkuwa go di beya sebakeng sa ofinyane go rona molemong wa goreng re kgone goreng re be le taba ya gore re iketsetse mokgwatšhelete ka yona notsi eno nong
1: ke lebile ge re tle re tswela pele le ntate Tita ko lebile ngwaneso
0: ke a leboa ntatwa
1: mamedi metsotso ya gona kena e dula go e leshome le metso e robong re lo fihla gorenyane ya gona ya pele mo go tlabalelwa ditaba tsa Sesotho gona teng mme ebe mokgatlhelo ona o releng gona jale wa pele ebile re a o kudumetsa ntate Tita ga re gatele pele ke mofuta ofe ntate wa dinotsi o le kgothaletsang batjha ba gore ba tle ba di ruwe le gona go di baballa molemong wa boiphediso ke botsa jena gobane batho ba ba re dinotsi ke ntho tse kotsi go na le ga tla o nelela ka dinotsi tsa semana kore e ka re di na le mefuta go na le tse kotsi go na le tse e seng kotsi ga ko go tlhalosetse o le rutang batho ka gona ke mofuta ofeng
2: ke a leboa ntate mosala empa ke se tlehile o na le tseno tse batla o buetsa gore a ehlile tsena di ke batsa dula ka ga lebokose ka mona ke tse hlaa empa bona ba tseba gore na ba sebetsa le tsona jwang ga di le jalo jwale ka nnete rona ke tsena tseo re tlwaetseng tseo ebile re tlabe nne re ra di na le mofumagadi ka gare jwale di a tsamaya di o sela go ba le masole a dutseng a katile mofumagadi go na le nka nnete ke tsena tse ntseng di tsamaya mona di o sela mane tse reng ga di kgutla tsena tse re tla re ebile di a nyadisa le dijalo tsena tsa rona mona mo ntseng di tsamaya teng jwale ke tsona tsena tseo re reng a tsena tsona ga o ile wa beya mabokose mono ga na le mabokose ana jalo ka ga a tshulo a re gore na di beuwe mono di ditse sebakeng ke sefateng ke kae mabokose ana a na le di monko o di bitsang ka gare go tsona ka mo jwale o na o tshwanang le tsona dimela tsena mo di ntse di a teng jwale ga di fitlha di utlwa gore ae ka re go na le monko o go ratang o na o tlwaeleleng o re ntseng go sela di se di fitlha di kena ka ga lebokose ka mono mme di se di qetelela di dutse ka mono e ba jwale mofumagadi o tlatla jwale e be mahe kapa makgea a se a tla tswela pele a e ba teng etlile bana ba gaeso ke bona ba tsebang ka nnete ditsebi gore ba ka dikgatlholla ka gore na gana mefuta ka go fapana na e be e seyetswa ka tsela mofuta ofeng
1: ka nnete ntate ga lebo mamedi re tle re meme ba mamedi le bona ba tle ba kenelele ntate ditabeng tsena mamedi re le wena ke tle ko meme nomoro ya mogala ke yane ya 59933 yo o kenang ka yona bakeng sa dipotso tsa gago he kapa ditlatsetso ditabeng tsena tse gorentseng re di otlolola mona ga metsotso ya gona dula go elesome le metso e supileng go tlo fitlha goreng ena e ya pele moamedi ke a oamogela kgotso
3: kae
1: kgotso ntate
3: ke ga mapepe ka mogotlong
1: ntate ga mapepe
3: eeanaa ke ne ke batsa gore nke ke botsa ntate tsitamono gore ga a bua ka batšha o ipuela fela ka go tloa go felela ka masome a makago a metsemetlhano a batho na ba dilemo na ke rialo gobane ke re ka mona ka paela ditlhatswa

0: le mogato wa MCDF o re ileng ga gagaga gore re direke tla re se phuswa ka go ka go rua dinotsi. Re la ba ga bita directora ya lekala la mego ntate Leri o ile a ba teng ka mona a tlo tlhatlhoba sebaka jale a re bolelela gore re tatama ebe re tla ba le tikologo go godisa tikologo jale re ile a nna ka mmontsha mo re ileng ra ithaopa ge o tlosa dihalagala mo ntsheng e le ka kgothaletso ya mogato ona wa remo ka modu tabeng ya bo dihalagala o sa tsebeleng jale ga e sale re mo emela gore re ketla re qalang ke boneng gore na re tla qalang jang sela ule a re tikologo e tlile e tlameya gore e tlhwekise pele. Jale ke kana ga re ne re se re ipopile re bile re ditsitse directora mo ntatebokeng go rate a tloa gona sebakeng sona se le diosiri tsa gabo. Jale se ke utlwa go bua ka ditirete tse dingwe ebile ke sa utlwe go tlaga mogotlo mo taba eo e bolela jwang kapa re jagalagwa fela gone a ba ga re sa tseba ba ga re tsebe gone re kopane le batšha mogatong ona le batho ba bagolo. Jale mo teng mo sebetsa jwang ke a leboa ntate Mosaga.
1: Ke lebile ntate Ramapepe. Ke ntate Ramapepe ka mane ka mogotlong ka mane ka pele a itlhatswa ke ka gona ka moa leng ka ona ka teng. Taba tsa gae ke tseo ya mosotho e motle mamedi re le wena re tle go amogele re fumane dintlha tsa gago. Ke a o amogela mamedi kgotso.
2: Ntate Mosala kgotso ntate.
1: Kgotso ntate.
2: Ntate Sesoa se ke mogotlong ntate.
1: Ntate Sesoa ka mogotlong.
2: Ke batla onge ikene go ntate Sejamoune ke utlwa ntate Sejamoune a balile dibaka tse tsheletseng tse ba sentseng a feketsa go tsona jele ke batla go motsa ona ebe mogotlong ke sa beeletse ka thoko gobane ntate Sija jale ke tle ka mona ka motšhaelo ana wa botswa ka bobo tswa ntate Sija fela
1: o sa ile ka nnete re keke ga tseba gore re
2: ntate Sija o tafa galelela ke batla go tseba fela mo ke bonang dinotsi ke tsweno mo teng jale ke a ba bolelela ntate Sija go nnotsi ke tsena jale le ya dinka jale na go na le ntho e le siang go nna kapa sebakeng seo le tlabeleng ka dinotsi o sona kapa le inkela dinotsi fela le ya tsamaya ga go na ntho e le siang o tla ngakabela. Jale ke bele ke thega mona ga e le mona o bonagala gore batho ga ke bana ba mogotlong kaka ba faleletse ka thoko se kare ba faleletse ka thoko na tla bua mabaka e ba leletse ka thoko na ke a fe ntate Sejamoune ga ba kgedi ba bone gore batho emantse gante ba bone gore batho tlhokolo ya mosebetsi ya fokola banka motšhai mong le mong a kgonalang a ka kgonala go gaetse mosebetsi jale mabokose ya ntate Sejamoune ise a gore motšhai mong le mong ka ga batšha ba boitse ba legolo e mong le mong o tla tswala mabokose ya thene kapa e seno go akanyetsa fela kapa mabokose ya sempedikubana ee ntaba
1: kelebile ntate so kelebile mogolo ga re nke mamedi wa boraro e a tla reisa dikarabong nomoro ke 59933 ke yone nomoro ya mogala mamedi ge re tle go nke le wena pele re fitlhela ntate Tshitai ke wa omogela mamedi kgotso o mamedi dumela
2: halo
1: kgotso
2: ee dibelela go dise mogotlo mona tlo go ntshika ntsho mona
1: ntate tebelelo
2: ao ntate ntwataba ke monate tsamaya ya dinotsi jale diipiletso tsa gona ba bona ile sebaka se sa mosolong ga ka ntse se salela ke ile mabaka ke a sena dimpa ke tlholetsa gore batšha bano ba seng ba tshwerwe ba tshwarise dithutelo gampa ba kwetle ka nnete ba tlile go thusa gobane tse dingwe tsa botlhokwa ba mahe a dinotsi ebile ke moriana ntate o mogolo wagolo empa ga ke na go bolelela ona o sebetsa re tla bua ka le babedi ke lebile mohlomphese mogotlo ga se ya salela ke gona ke tetang go bula ga ke na taba tse ngata ntate ke lebile.
1: Ge lebile ntate ke ntate go dise ntate Tshita
3: ntate Mosala
1: taba tsa bamamedi ke tsena ntate ke bamamedi ba bararo ka nnete ba hlaka mogotlong ka go fela ga bone.
3: Atšhe ke a utlwa gore e tlile mogotlong e futile ntate.
1: Eya ntate
4: ke a le bo ntate a ena de

mosala ya gola ere ke hopotse ba mamedi ba hao mona ore re badile ditereketse tsheletsentse gore re morego sebetsa go tsona e leng bothabothe le ribe berea thabatseka ka chalekuti ya gola sepheo sa morego ha o ba teng ka go lekala ka mona ene le go tlantlafatsa tikologo jwale ha re ntlafatsa tikologo go ne go shejwe go na dibaka tse a neileng haholo tikologong mona ke ntabeng tsa bo magulo tsa bo eng re gopola hantle go setereke sa mogotlong ke se seng se o ka nnete ile a re ga se shejwa go athwe wa tseba e ka re tikologo ya bona e ntlafetse gape le dimaene tse teng mono di ntse di thusetsa gore tikologo e be teng empa he go le mabaka a mang a ile a shejwa ile a ba go bewa ditereke tsena tse ding ya ba gotho bo mogotlong le tsena tse ding kao fela di tla kenelela ga morego wa toloa nakong e tlang e le gore ga jwale ka ga morego ga o so ka o e ba teng ntate ga mapepe ke se ke kena ditabeng tsa gae ga e le mona ba ile ba bua le ntate bereng a ba ba bolelela gore ba ntlafatse tikologo jalo ka ga ke bontshitse mona gore re qala ka go ntlafatsa tikologo mme dinotshi jwale ke tse tla thaba ga tikologo e ntlafetse ntate e re ke tla ke ye fumane go ntate bereng gore na ka morago ga re le ntlafatse tikologo e be jwale go ile go a sala kae gore a kutlele go lona etlile o tlameya go kgutlela go lona mono empa ke a le tshepisa gore etlile morego o na le nako oo o tla atologa o atologele setrekeng seno sa mogotlong mono dilemo e tlile ntate ke tse kalo fela tsa batšha mme go santse go akaretsa gore le ba bagolo empa batho ba bagolo ba batlang gore ba fumane dithupelo ga re ya mane metseng le metsaneng teng ga re kgethe ke mona fela mo ile gare re ke re beye batšha ka pele metseng le metsaneng mane mo le ikopantseng teng ka letšhakela kao fela ga lona mme jalo ka ntate bereng a sa ka kgetha dilemo ga a fitlha moo e tlile go jalo mme ke tla bua le ena a le gopole e re ke wele go ntate setlhogo e tlile jalo ka ke se ke tlhalositse go gae ka nnete setereke sa mogotlong ga se karolo ya ditereke tseo morego o sebetsang go yona empa ena ya gore na ke botlhe ba tlwa thepa ena e tlile ke e bua ka phatlha e phaame ntate mosala le ntate setlhogo gore e tlile thepa e teng yeo e mong le e mong a tlo e fuwa kore gore o tlo bapise gore thepa ena lebokose lena ga ba fuwa ba tlo fuwa thepa e ba tlo iketsetsa mabokose yana mme ke utlwile gore lebokose le ga le rekiswa o bolela gore e tlile le a tura a mang kapa go itswe ke bo sekete le makgolo a mane kapa a mararo jwale ga a lesome jalo o santse o kwa gona ke kete tse ka e tseo motšha eno morego o tlotla o reka ona mabokose ao o faneng ka thepa go yena e se le go mo thusa gore jwale a nyolowe re ntse re tlo reka yona thepa yona eno ya rona eo re isitseng go yena mono ga ena jwale a sa ye kopantse a entse mabokose e tlile ke sepheo sa morego re tlo etsa jwalo ntate re tlo sebetsa ka tsela yona eno ga se fela gore re se re gakanya fela e tlile e mong le e mong o tlo tloa mona e se e se thepa e etsang mabokose fela ga ke re jwale ga bana go tlo bona le dithulusi go na le kinipitang go na le school drivera go na le eng go na le difeidi dintho tseno kao fela go le a batlwa setsebi tsena se ntseng se ba rupela mona ya ba o a bolela gore na motho ka mong ke thepa e feng e tlhokagalang ga a sa dutse a le mang mane gore a tla e sebedise go etsa mabokose yana mme a ba le yona thepa eno re a bokelela gona motho ka mongwe o tlame a tloe mona a fue dithulusi tsa mofuta o feng a bile a fue thepa e kae ya go etsa mabokose yano a lesome mme o jalo ka nnete nate setlhogo re tlo etsa jalo ntate tebelelo ka nnete ena ke tholetso gore ka nnete re nne re tswele pele re etse mosebetsi ona o motle mme ke a tshepa gore nakong eo re tlileng jwale morego o atolelang setrekeng seno sa bothabothe

0: re tla fumana jwale di phamola mono di sentse di re emetse nne re tla re sebetse hantle ntate Mosa.
1: Ke a le bohang ntate. Re sa lose ke metsotso e fokolang fela ntate Tshita, ebe boipiletso ba hao e ka ba bofe ntate setjhaba sa Basotho ho batjha ka morero o le tla tswa hape hape le ya diterekeng tse ding e ntse e le hona ditaba tsena tsa ho baballa ho tsosolosa tikoloho ntate le ho matlafatsa bophelo ba Basotho.
0: Ke a lebohana le Mosala, ke a kgola ko re re ipiletse ho Basotho. Ntate be reng sa entse mosebetsi o motla fihla mokgotlong a kgothaletsa gore tikoloho e ntlafale. Re itse tikoloho re batla e ntlafale ho isa boemong bo e ntshetsang ba e sebedisang dijo bophelo bo e ba teng yona. Tikoloho mono ha mekgwabo le mehlodi e le metle. Ha se fela taba hore metsi a tla tlala dinokeng mona ebe matamo ana bo pudihadi bo katse jwale a ntsa fumana metsi a hore a isang dinaheng tse ding. Empa ke mane moo re qalang jwale re rupela le bona batho ba tikolo ya mono go ba ka itlhahisetsa metsi. Metsi a mangata a tletseng dibotlolong a hlahiswang mona hona tjena re dutse hona mona moo re leng hona teng thupelong ke sebakeng sa hotele. Ke se ke bona metsi ke ana. A sa bile a sa ntsa mpontsha gore a hlaga go lanela Aforika Borwa a tshetsweng ka dibotlolong. Ke yona ntho eo rereng ena yona ke ya tse dintse o re lokelang go e lwantsha. Ga e ba metsi ya teng Lesotho mona ga re thuse bana ba Basotho ba tshele ka dibotlolong go nwe ona gotlhe mona. Ke mekgwa eo tikologo e re ntlafatsang ka yona. Tikologo ga e ntlafetse go bolela gore Basotho bana ba tlhagisang dikatiba mesea e tla ba teng. Lodi di tla ba teng bakeng sa meseme dintho tsotlhe kaofela di tla ba teng tseo ba di tlhokang. Tikologo ga e ntlafetse go bolela go jwang ba diphoofolo tsa bona bo tla ntlafala. Mme ga a jwang bo ntlafetse bana ba fagelang le seiboko ba tseba gore boya le bona bo ba bolelele bo ba maatla. Mme ga ba fitlha sekiri mane ba tseba ka nnete go kuno e ba e phaphahameng. Dinotshiki tseno di teng le tsona ga tikologo e ntlafetse a tla ba le makgeya. Mme ha ngata makgeya Lesotho mona o tla utlwa go thwa a fapana go ya ka dibaka ka go fapana gona dinotshi tsa teng ditlama tsa teng ke tseya mofuta o fentse e fumane ya mono. Empa ba botlhokwa ko re ka ga naga ya bo rona e santsane e na le ditlama tsa tlhago ga e so ka e tlile e gate agolo ke taba tsena tsa bo di-satellite eng kao fela e tlile rona dintho tsa rona di santsane e ba tsa tlhago gagolo. Jwale le mahe a bo rona mona a ratwa gagolo gobane dinotshi tseo a tlo re tlhagisetsa magea a tlhago. Mme ke re go Basotho ga re ntlafatseng tikologo mme a re etsa jwalo tikologo ka nnete e tla re phelela e be e re phedise ge le beng ba yona.
1: Tate Tshita re lebogile go qoqa le wena ka jeno le bolena la re utlolola taba ntate e ba le letshegare le monate.
0: Ke a leboha ntate Mosala le bamamedi ba gago ntate.
1: Ga e be kgotso ntate. Mamedi re ga ga le mathateng wa jwale re arogane le mongwe ga ditshitatshita yo re sa tswa buisana le ena mona mme re suthela ba lefapha la ditaba ba tlo balela ditaba tsa go raya pele tle go kopana ka morago go mo ka mokgatlhelo wa bobedi jwale re tshwere ditaba tse dingwe.
2: Ke ne ke tla go Basotho itlhe ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka ga ditsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang. Mme ke nka setisa fela ge le komiti e nana ya boiketlo ba setšhaba ka mane ka parlamenteng ya social cluster re tswere ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tse na tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kaofela di sa le diasaro tse di sa teng ga ke re kopane le tsona kaofela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phame gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena go tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
3: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta o dula o eta nako ena ka ofela go sa bona le dijo tse e tswang gantse batho ba ntse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang.
4: Ntate Tumo ga ona ntho e reng ga e tloa e tloa e setse e etsa. How can you also do it without force? Why don't you do it?

0: mme ebile ke bohlokwa gore go ithupe go tsebe go etswa go nepaetseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale ehlile ntho e tlhokagalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akgakgang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona gore ka go ba le phoso mona gore ka go ba le phoso e tlhile o a o sputsa gore o sputsa gore o phethagatse
1: ebile ga ke sena batho bano ba nese ba sutsatsele ba kae ka nnete ga se le o bane ke mosotlha letsogo kapa ke meneka ga ke tsebe na ba kae batho ba nese ba sutisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le mohlompheng go ja tšhelete e bokae ka nnete sene ga ke tsebe
2: gohanga
1: a nna ke tsebe ka nnete empa seo ke se sutse ba gona ja le tsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone tse o tswela pele ga ke ganane le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke re ile le pele tlele ke re gona.

0: Hantle hodima hlooho ke hora ya pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modusi. Mamedi le nna ke ya dumedisa letsheare lena. Letona la ditaba tsa ka ntle le dikamano tsa matjhabe Mohlomphe Dimpho Tau ke karolo ya lekgotla la matona a nang le seabo kopanong ya mokgatlo wa ntlafatso ya moruo tikolong e Borwa Afrika e leng SADC ka bokgutshwanyane, le tlang ho etela pele mmoka wa dihlooho tsa dinaha le mebuso ya SADC o tlang ho tshwarela Durban, Afrika Borwa ho tloha ka Sontaha. Kopano ya lekgotla e bopilwe ka matona ditaba tsa matjhabeng a dinaha tsa SADC ho lekola tshebetso ya mananeo le maano a tikoloho e na le ho fana ka tataiso ya maano ho tshohla ditaba tse reretsweng ho ntshetsa pele moruo, kgotso, tshireletseho e kasitana le ntshetsopele ya moshwelella ya tikolo e Borwa Afrika. Kopano ena ya lekgotla la matona e tla tshohla ditaba tse amang tikoloho ho kenyeletsa tshebedisano mmoho ya moruo, ho nolofatsa kgwebo le ho matlafatsa mekgatlo ya tikolo ena. Ntle le mona e tla boela efe ditho monyetla ho lekola tswelopele e entsweng mabapi le ho phethahatsa diketo tse ileng tsa amohelwa mmokeng o fetileng. Mmuso wa Lesotho o netefaditse hore o na le Basotho ba teng lenaneng la batho ba hlokahelletseng merafong e semolaong ka morao heleya ha mafika morafong o haufi le Rustenburg naheng ya Afrika Borwa. Ka diphatlalatso wa mmuso, Monghadi Boitelo Rabele o re ha o so tsejwe lenane la Basotho ba timetseng kotsing ena. O itse boemedi ba Lesotho Afrika Borwa bo ntse bo sebetsa le ba boholo ho fumana dintlha tse ding le ho netefatsa mabitso le dinaha tseo batho bao ba tswang ho tsona. Ho ya ka sepolesa sa Afrika Borwa, ke batho ba 14 ba timetseng ha barobedi ba tswile dikotsi tse mpe. Sepolesa se re batho bana ba ne ba sebetsa maemong a kotsi ka hara dikotopo tsa kgale tsa morafo tse sa sireletsehang. Ho sa le jwalo, boemedi ba Lesotho bo lebeletse ho fana ka dintlha tse ding hang ha dipalaiso di phethetswe le bafu ba se ba tsebilwe. Moreno Haramabele Matsie Mofumadi Matsie Meramabele o re o na le tshepo hore diqholotso tse tobileng setjhaba sa habo tse kenyeletsang tshebediso e mpe ya dithethefatsi batjheng di tla rarolleha. O boletse sena pele ho pitso e hlophisweng ke lekala la tikolo le meru mmoho le mafapha a mehang matsieng ka jeno, moo a hlaliseng hore le hoja bana ba ile dikolong, o kgothetse ke palo ya batswadi le bahodisi ba tlileng e le ho fetisetsa thuto baneng. E mong wa baahi Mofumadi Mamotshewa Makgetha o re lebaka le leholo le entseng hore a itlale pitsong ena ke ditaba tse tlo tshohlwa tse kenyeletsang tshebediso ya dithethefatsi batjheng ka ha motse wa bo bona o tletse ka matlo a thekiso ya mothamahaneng moo batjha ba bonalang ka bongata. Ho sa le jwalo, mmoka hara tse ding o lebeletse ho tshohla manyalo a bana le kgiro ya bana ba banyane, re ya phethela. Ya tshwere molepo e le mookamedi lenaneo la letsete la kgwebo morerong o thusang dikgwebo tse nyane le tse mahareng ka ditjhelete molemong wa itshematlela e leng CAFI ka bokgutshwanyane. Mofumatsana Mamoriti Phangwa o re thomo ya bona ke ho netefatsa hore dikgwebo tsa batjha di a hola. O boletse sena kopanong le baithuti ba batjha sekolong se seholo sa dithuto tsa mahlale le boqapi sa le Mokgokgwing, moo CAFI le koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo tsa Basotho Bidco di neng di kgothaletsa batjha ho iqalla dikgwebo e le ho iphedisa. Mofumatsana Phangwa o hlalositse hore lenaneo la ntlafatso ya dikgwebo le sebetsa le basadi le batjha ho ba hlahlela ka ditsebo tsa ho iqalla dikgwebo. O itse ba boetse ba tsepame kgodisong ya dikgwebo e le hore di fumane mekitlane ya dibanka ha bonolo. Ofisera dikadimo Bidco Mofumahadi Nobuhle Ntaba o re lenaneo la bona la boeletsi ba kgwebo le thusa batho ho theha dikgwebo. Ditaba tsena tsa hora ya pele di fihla peletsong mona. Fumana tse ding tsa Sesotho hape ha morao horeng ya boraro.
1: Hlokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sa nkeng lehlakore, ho fana ka mahlakore kaofela ditabeng tsa bohlokwa, ho hlokomela hore mang kapa mang ha ho buswe le ho senngwa lebitso mananeong a rona, ho hasa mananeo a sa kgothalletseng kapa ho hlohlweletsa merusu, le ho tshireletsa bana ho hasa mananeo ka puo e hlwekileng e sa hlohlontsheng ditsebe. Haeba bamamedi ba fumana a mang a mananeo a rona a sa fihlele dipehelo tsena, ba ka ikopanya le bookamedi ba seyalemoya sena mo re sa fitlheleng tharollo ya ditletlebo, bamamedi ba ka lebisa boipelaetso go lekgotlana la ditharollo la ditaba tsa kgaso, Broadcasting Disputes Resolution Panel. Ofisi ya lekgotlana lena e fumaneha Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa bamamedi ba ka kenya boipiletso ka go sebedisa methati e latelang. Ngola kapa go ikopanya le mongodi wa lekgotla la tharollo ya dikabang tsa kgaso, Lesotho Communications Authority, 30 Princess Margaret Road, Old Europa, Maseru. Kapa go letsetsa nomorong ya mahala ya 101. Kapa go romela WhatsApp nomorong ya 62002021. Kapa go romela email ho complaints@lca.org.ls. Kapa go kenya boipiletso ka website ho www.lca.org.ls.
2: Re bua ka morena ya ile ka iphana ya bo itlo go bona ja go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batho a tsaga dipelo a tsaga dipelo tse amanang le naga ya ke se tla le tsada o tla ba le ka yena ya go se o no tsu another development for tsade another development for le tsotsi a le ga go
3: Mamedi re mogatlheleng wa bobedi go lena la rotlolola taba ka jeno he go lena la rotlolola taba ke la botlhano go kwala beke he mosotho e motle e tlile go potla kue legotla le e laolang thuto e phaameng ka go naga ena ya Lesotho e le Council on Higher Education di bile le mmoka wa baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba ka jeno go ba kgatsetsa ditaba tse molemo tsa go ananelwa le go tlhokomelwa e le setsi se e laolwang ditaba tsa boleng ba thuto tlhwatlhweng ena ena ya Afrika e leng go bitswang ka Senyesemane ke taba yane ya African Standards and Guidelines for Quality Assurance tse o ka kotlolo he legotla lena le fumaneng le fitlhela tsona dipegelo tseo he mosotho e motle mme ditaba tsena di tla ka moga kapa di etsala nakong ena eo setšhaba sa basotho se ngongoregileng ke go se fumane ditlhapiso go tswa lefapheng la ditlhapiso ka gare go naga ena ya Lesotho mme re tseba he gore setsi sena sa thuto e phagameng ka kotlolo he mosotho e motle ke sona se alositseng ditaba tsa boleng taba e nngwe gape-gape ke gore taba ena ya go se fumane ditlhapiso kapa di qeteletse susumetsa gore motlhomong dikolo di bule ka nako e sa tlwaelelang di be morago nakong legotla le e le lwana le alositseng ditaba tsa boleng ba thuto ka gare go naga ena ya Lesotho e le bona ba alosi e be na le etse tlhoko taba e na taba ya thuto e keke ya ameha ka ditaba tse ntseng di bonagala di etsala

0: ha o kena le ona marangrang mona hee Mosuthu Emtle e ntse le seboko sa batswadi tsa bana ka ho fapakana ka tsona ditaba tsena, mme re lakatsa gore ke re atamele he ka kotloho tjhe re ke re utlwe maikutlo yona mabapi le ditaba tsena le rona ba hlokometse ditaba tsena tse ntseng di etsa nna ba etse hloko hore ka nna ya ba tse ding tsa dikolo di butse ka morao ho nako ka lona lebaka lena la ditlhapiso na, mme na gona le seo ba ka se etsang. Re tlhapisana jalo le monghadi Motlalepule ya Kgobotlo go tswa tjhe le ena o sa le teng kwana mogaleng, re tle re qoqe ditaba tsena mmogo le ena go lena la re utlolola taba. Ra o amogela ntate Kgobotlo wa serving sa Lesotho. Ntate re thabela go ba le wena.
1: Kgotsa ntate, ke a lemoga mme ke dumedisa bamamedi ba lenaneo la re utlolola taba. Ke a leboha ntate.
0: Na le le tshe le hlokometse taba ye ntse e etsahala le seboko se sa Basotho se ntseng se utlwahala le ona marangka mona le ona diyane boe ntate tsa hore e kare dikolo di qetelletse di ya ho bulwa ka lebaka la mohlomong la taba ena ya ho lokisa ditaba tsa ditlhapiso hore barutwana kapa baithuti ba fuwe ditlhapiso.
1: Ke a leboha ntate. Ntate ho jwalo re le Council on Higher Education chair jwalo ka ha re ntse re le teng haufinyane mona re le mmoho, re phela mmoho le setjhaba le ditsi tsena tsa thuto e phahameng tseo re sebetsanang le tsona. Re lemohile ho tlile tlhokomelong ya rona ntate chair, le ha o soka ho hlile ho ba le puisano e otloloileng dipakeng tsa rona le ditsi ka taba ena kapa le setsi sa ditlhapiso ka bosona, empa he ditaba tse ntse di etsahala mono tjhe re a di bona le ha re di bonela thokwana. Ke a leboha ntate.
0: Ke lebohile ntate. Na ho na le mehato e leng kalla ha re ntse le bona mhlomo ntse di bonagala thota?
1: Ditaba tsa tsamaiso ya ditsi tsa thuto e phahameng e ba tshebetso e hlileng e etswang ke ditsi tseno ka kotloloho le diqeto tseo tse etswang tsa letsatsi le letsatsi tsa hore na ditsi kapa setsi ka bonngwe na se ka tsamaiswa le ho sebetsa jwang. Ditaba tseno di etswa ke ditsi tsa dikomiti tse tsamaisang ditsi tsena e leng council e leng ho bitswang governing council ka bookamedi, e leng hore ntho eo ke mpang ke supa ntate ke ya gore Basotho ba lemoe gore rona re le lekgotla le laolang thuto e phahameng Lesotho re tlile re tsepamisitse mahlo haholo ditabeng tsa boleng ba thuto, e leng gore ha tsamaiso ya sekolo e ntse e etsa diqeto tse di etsang e ka ba tsa mofuta ofe kapa ofe, ditaba tseno ntho e kgolo e ba gore na di ama boleng ba thuto jwang. Jwale boemong bona boo e bang ditsi di dieile ho bula kapa di tjhetjhisitse ho bula hwa tsona thahasello ya rona e ba mono hore na jwale meralo e tle e etswe hore taba ya thuto ya baithuti e tle se ka ya ameha, e leng hore ntate ha e ba e le taba ya ho diedieha hwa nakwana e seng kae e sekolo ka bokabomong se tla bona hore na se sebetsa jwang hore taba ya calendar-a e nne e latelwe hantle. Ha ebe taba e bang le bothata, empa rona re dula re le bomme sa mohlwane re shebile hore na ditaba tseno ditaba tsohle tse bang di ka etswa ha re bua ka ena na ditaba tsa boleng ba thuto di ka ameha jwang ka mokgwa o ka sekisetsang baithuti. Mme jwalo ka ha e le dintho ho nno hlahe mabaka a fapaneng a etsang hore ho tjhetjhiswe dintho, mme ebe ditsi di etsa ka hohle hore taba ya boleng ba thuto e se ka ya ameha kapa ditaba tse hlokang hore di thetswe kapa di cover-we ka hara curriculum di nne di cover-we ka mokgwa o lokelang.
0: Na dikolo di lokela di buisana le lona ho etsa kopo ya jwalo kapa tlhokomediso e jwalo kapa lona le tla iphumanela le lona hore e ka ga le dieile, mme le tla lokela hore le cover-e ditaba tse hantle ho sebetsa jwang?
1: Ntate, ha e le nakwana e seng telele ha se taba e bang le bothata, empa ha e qala e se ba telele ya dikgweding ke mane moo jwale setsi se lokelang hore se refe tlaleo jwale se be se refe le moralo wa gore na se tla sebetsa jwang.

0: so le teneng di hloka gore di fumantswe ba ithuti ba tle ba qetelle ba di fumane ka hara boemo bona bong ba phetoo e bang tla betsa.
1: Taba tse ding tate tseo re lakatsang go di utlwa gape ke mo Basotho le bona ba nang le ngongorego gagolo ga re bua ka taba ena ya boleng ba thuto ba bangwe ba batswadi kapa baithuti ba seboko ka gore jale dikolo di tlabe di ba amogetse gore ba ye dikolong ba tla ba ithuta e be lefapha la ditlhapiso lona ka bolona le tla nka kapa le na le dipegelo le lona la gore ga o sa fitlhela boleng bo itseng dithutong tse itseng re keke ga o fa ditlhapiso gore o tsebe go ya sekolong go seng jalo motswadi wa ga o tla lokela a itefelele ditshenyegelo tsa thuto e jalo jale ngongorego ke gore sekolo se a ba amogela ka nqena gape-ape lefapha la ditlhapiso le lona e kare ga le tlhokomele kapa ga le ele taba e na tlhoko ya gore sekolo se amo itse ngwana ga re mothusa ya sekolong e kare go ja boleng ga bo a lekana gantle ke mang ya ka lokelang gore kapa boemong bo go ka thusana jang gore aa le abile sekolo sona e le sona se go dumelang gore se na le tokelo ya gore se kare ngwaneno a ka ruteha ngwaneno a ka betlega le gona lefapheng lona le na le itseng fela kele ka nqane e kare ga go a lekana sena se sekolo se se buang lefapha le na le lona ka nqena ka mo dikemetseng le na le dipegelo tsa teng o ka thetsanwa ka mahitla jang tate gore kele batho ba te seke ba qetelela ba sa tshepe dikolo ka botsona ba tsona ye nngwe ke ena eo motlhomong re shebileng gore ka botshitwe mo na letsabe le letšhe le mema dikolo tsena tsa thuto e phagameng gore di tlo tataisa bana gorena ba etse dikopo mafapheng a feng ke tabe se re e bona eitsa selemo le selemo ka mora gore ba ngole bana ba fumane ditlhapiso mme ba fumane tataiso jalo ga ba qeta go itsa jalo lefapha lane la ditlhapiso le lona kankane e kare le ganana le motlhomong kgothaletso e ne e lileng la etsa le letšhele ka o bitsa ditsi tsena tsa thuto e phagameng gore di tlotla di tataisa bana go ka etswa jang tate ditabeng tse
0: le kgotlang date re na le dipegelo tse hlakileng e leng di-standards tseo ha re hlahloba manane thuto kapa di-programme tse fanwang ke ditsi tse fapaneng re ikamahanyang le tsona mme dipegelo tseno di hlile di pharaletse ebile di tibile di sheba ka mokgwa o pharaletseng ga di sheba programme gore re programme e accredited kapa e ananetswe re tlhile re abe re shebile ka mokgwa o tibileng o bileng o pharaletseng gagolo mme jwale ditabeng tsa gore na setsi se fanang ka ditlhapiso sona se sheba dintlha dife le bona ba na le dintlha tsa bona tseo ba di shebang tseo motho o kekeng wa hla wa bua gagolo le ka botebo ka tsona e sere mohlomong motho wa di tlaila empa he ntho eo ntate e motho o e utlwang e hlaella tabeng tsena ke ya gore mohlomong mokgwa wa gore na rona le bona re thetsana ka mahitla jwang gore re kopanya ditheko mme ke taba eo re na le ditaba tsa tshebetso ya rona tse akaretsang e ne se ena ka kotloloho taba mme le yona ena re tlabe se re gapelela ditabeng tsa rona tseo re ntseng re dishopha tsa tshebedisano mmogo le tsa neeletsano ya tshebetso e le gore qetellong ya letsatsi ge le ditsi le maka le mafapha a mmuso a sebetsanang le taba e tshwanang ge be ntswe leng tabeng e le gore ga re ba ntswe leng tabeng re tseba gore Basotho ga ba fuwa ditaba tsa gore motlhako ona o latelwang o se ka fumana gore motho ga a fitlha pele o tla ba a fumana go qetsane go latela dipegelo tsa mafapha a mang e leng gore ntate taba eo re e supang ka bokhutshwanyane ke gore re na le dipegelo tsa rona tseo re di shebang NMDS e na le ya tsona ka nqane tseo e di shebang le yona gore e qetelele e fane ka ditlhapiso mme re sebetsa

0: re sebedisana mmoho dintleng tse ding jwale yena le yona re se re tla eng ka gore ha re ntse re thetsana ka mahetla le bona re bone gore na re kopanya ditheko jwang go yona e le gore re bentseleng re ntshe molaetsa o le mong e se ka re motho ha a buile le yena ya ba go ba jena ka ntleng ha a buile le yane go tlhaga ntho e fapaneng.
1: Ke a lebogang tate. Ke gola taba ena ke selo se sentse se le teng ka nnete le marangrang mona, motho ga o sheba le marangrang mona ka nnete ke diboko tsa Basotho, ke diboko tsa bana. Mme le naga ya Lesotho le yona ga ntse re bua ka taba ya thuto ya boleng e ntse e le kela go fitlhela e meng ya meolwane yona ena ya Agenda 2030 ya Quality Education e lokelang go fumanwa ke thuto ya boleng e tlamehang e fumanwe ke botlhe go tlwa dikolong tsa mathomo le go fumana jalo ditaba tsa dithuso ka ditaba tsa thuto. Naga ya Lesotho e yona e itlame gore tla fitlhela dipegelo tsena. Jale tshabo e teng ya gore tshe motlhomong e le modisa e ka ba ke modisa ya ikemetseng e lokela le yona e kenyeletswa e bone gore ditaba tsa thuto naga ya Lesotho le yona ga e salele morago jalo ka ga e ntse e tlotlwa kapa e ntse e tlhokomelwa ke ditsi ka ntle go naga ya Lesotho gore ka nnete ke setsi se tlhileng se leng boalosing ba ditaba tsa boleng ba thuto ka gare go naga ena ya Lesotho le tlhwatlhong ena ya Aforika. Ke ditaba tse molemong tate tse bore di bonang fela jale ga re ntse le re letla ke lethetsane ka mahetla le nne le dikoqe ditaba tse ko gona e tla ba ka pele ga kae gobane jwa letshwenyego le ngongorego e teng go Basotho ntate le ka ba tshepisa ditaba tse gore ke ka pele ga kae. Motlhomo ditaba tse na le ka la di folofelang.
0: Ee ntate, ehlile e tla ba ka pele ntate re tla dikoka fela jwale motho ke ke wa tsho mona gore ka ha ke ditaba tse e leng gona di tla ya tafoleng di lo shebisana gore na di tla nka mothunya o feng di tsamaye ka molao ka mokgwa o feng ga se ntho motho o leng boemong ba go e bua e leng gore ntho e re kampang ra e tsho fela ke gore ha re se re gokagane le bomphato re shebisane ditaba tsena mme re na le re se re tsitsitse mokgwa o re na re di sebetse le go di atamela jwang re tla gotlela setšhabeng date ore re tlotla re phatlhalatsa re sefa gobane boemong bona ka ga ko gona re tla ya mme jwale le bona ke gona re tla ya bua le bona le go tlhopha gore na re tla kopanang jwang neng ga se taba eo motho o ka bang boemong ba go o kare go sane beke e tlang kapa kgwedi e tlang ka ne di tlabe le go thetsa Basotho mme ga ena go ba ntho e nepaetseng re kopa fela re tle re fie nako re tle re tsebe gore re gokagane le bona re thetsana ka mahetla re qoqe taba jwale re qetelele re fumanana gore na mokgwa o e ka sebetsagalang ka ona e tla ba ofeng mme ga re fumanetse tharollo e dumelelanweng ya moshwelelela gobane ge ditsi tse ikemetseng ka bobedi tse bileng di leng ka tlasa makala a fapaneng a mmuso e leng gore ga se ntho re ka reng re le lekgotla le e laolang thuto e phameng Lesotho ga tla ya re lo jwetsa NMDS gore na e etseng e se ka etsang le NMDS ke ke ya tla chair re e tlatla re jwetsa gore na re etseng re se ka ra etsang ke ditaba tsa go shebisana tse shebisanwang tsa tshebedisano mmogo e leng gore ke ka lebaka le nang tate ke mpa ke re ga re boemong ba gore re tle re tsho gore e tla ba kgwedi e tlang kapa neng fela e tla ba taba e sebetsagalang ka pele. Ke a leboga.
1: Ke lebile ntate Kgoboto. Ke nka lakatsa go kereng ke le ba mameditlhe ntate ba ke ba tshwaele e tle re ga re tswa balwa ditaba re tlabe se re kena dikarabong tsa bona motlhomong e tleleng ke le tle di utlwe gore na ditaba tsena ba mamedi ba sealemoya sa Lesotho lenaneo lena la rotlolola taba ba keneng ba reng e tle re ga le ya mane mo ditafoleng le bona le be le utlwile a mang a maikutlo motlhomong e le mofa wa ga a ditaba tsa ba mamedi ga re ntse re kolotsa kapa re ntse re utlwa re le ditsebe tsa setšhaba re le Council on Higher Education phuthetse ditaba tsa mafuta ona go tshwara jalo ntate re nne re nkele ba mamedi ba ka bang ba gago fela pele re suthela ba lefapha la ditaba mamedi ke a go amogela kgotso ao o mpaleile mamedi ke na le ntate Kgoboto kwana Mosotho e motle go tswa go chair e leng Council on Higher Education e le balosi ba ditaba tsa thuto ditsing tsa thuto e ne e phagameng e Mosotho e motle mona mo

0: ka shebile hore tse ding tsa dikolo ka nna ba di bile morao ho bula ka lebaka lena la mohlomong ho dia ha baithuti ho fumana ditlhapiso mabaka a mangata hore ba dile ho fumana ditlhapiso e ka ba taba ya hore mohlomong manane a hore na ke bo mang ba lokelang hore ba tle ba fumane ditlhapiso e ntse e le qhaqhanqhang o sa hlake ho ile ha bua mohlomong le ka mokgwa wa ena wa ho etsa dikopo ho marangrang ya ka ona marangrang a na le bothata jwalo ho sena tlhaloso e hantle hore na hantle ha ho nepahetse ke ya ho sebetsa jwang ka ha e ka systeme ke mokgwa o motjha o kengwang tshebetsong mme ile a ba le bothata. Tjhe, ba ile ba bua le lenaneong lane la ho tlwatela ho ya metjhetjhane ka labararo mona mantsibuya ya ba ne ntse ba bua ka tsona ditaba tseno re di hapella ona mono se ka re ha re se o buile bona seyalemoya sa Lesotho se dike sa bua le lona lefapha lena la ditlhapiso mme le tla nne le bue le mananeong a manyhe Mosotho e mokege empa re hapella ditaba tseno fela o se ka re ha re a bua le bona ga re ile ra bua le bona ka mananeo a mang kwano seyalemoyeng sa Lesotho mme ka hona he Mosotho ya re thebe sellwa ho bua yo ke ka hona he fela re le tsititseng ka mona ka lekgotleng lena le laolang ditaba tsa thuto e phahameng ka gare go naga ya Lesotho lena lena le sa tswa tlhokomelwa le lona e le leng la mafapha nageng ena ya Lesotho tlhatlhong ena ya Aforika le lona le ka lena le boalosi bo nepagetseng ba go alosa ditaba tsa boleng ba thuto tlhatlhong ena ya Aforika mme taba eo ka bo yona e re ke setsi se segolo gagolo he se sa feleleng ka gare go naga ena ya Lesotho seo re ka rareng thuto ya Lesotho kapa boleng ba thuto nageng ena ya Lesotho ditsintsina tsa thuto e phahameng ko bolela gore le ka ntle go naga e ya tlhokomelega le matšhabeng e ya tlhokomelega mme jola ka ga ba alositse ditaba tseo mo e bang go ntse go na le go kgibela mo Basotho ba kgibelang ba kenya kore ba kena jwang e le setsi se sa thuto e phahameng ke tsona ditaba tseo re di shebileng he le wena re tle go utlwe mamedi wa ka gona ditaba tsena ona o di bona jwang motswadi e mongwe o na le seboko a re ngwana ka ke enwa o amogetse sekolong mane go thwe a ya sekolong jale lefapha la ditlhapiso lona ka letlhakoreng le leng le re a ka nnete ga re tlotla re o fa ditlhapiso gobane ga o a fitlhela letshwao le itseng thutong ena jale ka gona ga re tlo o fa ditlhapiso jale motswadi a re ka nnete kutlwa jale ke se ke ngongoregile ka sebopego sa gore e ka nna ya ba jale sekolo sane se mphile go e seng gona ga e ba se re ngwana ka a ka tseba go itsa jale ditlhapiso ka nqile tsona ga ke di fumane gobane e ka ngwana ga a etsa go lekaneng gantle moalosi ke mang ya ka tsebang gantle gore ngwana a ka tseba go pasa ga e ba ke sekolo se re ngwana a ka pasa a tlotla ithuta ka nqane ya fanang ka ditlhapiso gore ga re tlotla go fa gobane ga o a fumana letshwao le itseng e ka taba tsena di a hlabana jela re re utlwe mafapheng ka go fapakana gona ehlile ditaba tse di a hlabana gantle go sebetsa jwang ntate gobatlo ke kopa re tlotla re gefetsa ganyenyane fela re tlotla re qetela ga balwa ditaba tsena tsa senyesemane ka morago go tsona re tle re kene ditabeng tsena ntate
1: ke le bontate
0: mamedi ke ga le mothating wa jwale re setela lefapha la ditaba ntaba la morosi a tlo bala ditaba tsa senyesemane re tle re tswele pele ka morago go moo
2: bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boithuto bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa Basotho a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya dikita le sada o tla ba le buka ena ya Jose Onodutu another development for SADC another development for Lesotho a le ka go tsonya maikutlo a dikuteni tsa naga ena gore na ga go nepagetse e ka ba naga ya Lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhabeng kgotsotlhe ketika le kereke boetapele ba gae ga boka bangwe ba dumelwa gore bo bonagale gobane jale bolobe gae ba ditlokosi tsa gara puso tsa dikita e fapaneng tsaba sena tsa Basotho se tla gopola gore ka selemo se se sa 1970 o na ba a lelekwa a itswa Netherlands ka se Sonia Simpson a lelekwa a ya lata fela ke re a ke le moo ke ka bona a go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya dipaneng ke senya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka eo puso ya ya setšhaba ka setšhaba ke le lerengwa tsedio ke lokela go kgolola puso

0: ile go dimotsa yo tsana pula e tla taba yeno le ra bona ha a etsa go re nne kwana ba tsuba ba tsale le go bua ba bua ka mafuta nta fa a tsene se a se tsile ha se le ka ba di community council se o nna le tsona ka tsela
1: ke ne ke tla go ba sotho ke hle ka ntse re tla melega go lekanya gore ebe bana ba rona ba

0: All this for just 35 Malod. Yes, 3 gigabytes of data for only 35 Malod. Don't get left behind. Dial *100#. Use EcoCash or Mpoy on WhatsApp. 666-100-100 to buy. More data means more life. Inspired to change your world. T's and C's apply.
1: They are only 2% bokgolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o se kusiamisana ka setšhaba molemong wa setšhaba oikese ka mo lebontate ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le moe jana mane mo o reng olotlwetse botona o le letona a entate faele ke a tseba tle ke tlhaela lesotho mona
2: Mamedi re go ka jwa lo mezozo ke na ditse ho ima shema mabedi le metso e mehlano re le bile ho re nyane ya gona ya bobedi me mana mo go leng hona teng he re fetle re nke mamedi pe ha ba o timo nomoro nya 59933 ke yona nomoro ya mahala hantse re ho ka hana le ntate go botla ke tsebe ku kontona le titi mo mahala mo ngwane tsa ke tsebe gona ho itsala jwa ona ho itsala jwa mo mamedi nomoro ke 59933 o tlo ke ne he re tle go tlwe se a bosa ha o lwena ho lena la re o tlo lataba ke tshe e go ntseng go bisana le yona ile mo alusi wa buleng ba thuto ka gona ha ina ya le sotho thuto ina e phahame dikolong tsena tse phahame mamedi ke wa mohela khotso
3: o go re ke ndare mzara ke
2: ho jwa lo ntate
3: Mora mo yelo ngolo ro ta me a tetta le nyao gana o nyane o na hana ditano tsa a ni sanen to a bunu ga tswala ba so pe mba tsi re se mokong ha re ki go re ye ha ti ti to re tsona le ntwe mo itse ka reng ena ro tswana ka matso u tswantsa ra tswa sera o ge ga le ha ba mole ka reng ba kwana ba kwana e ro ga ha be se hantle bona ki ke mo se tsena go se ne ye ga nete ntate ha re tso ge ke go kwe ka ka ba mulota o ile tsana le e iti go kwe ka ba mulota ga ni tsana men pa e ti mo ba ba di taba ena go kwisa ka go re ha e ba bana ba tsitsa ke ba hantle ene tsane ba kopane le distribution ya di papane mo ba tsho ga a kae kae go tlokala bana ba ka na ba ka ba na di tsete ka di ka di ka papana ke go se sengwe se se ba tsho bona se tloka bana ba ka ba ba kae e lo go re tsere ga re ba tsaitse le tsamane go tsaka ba ba bana ba tsu mana kana go mo bare ke ba di tsete ka mane ka nkena ha ke ba di tsete ke dira di tsin leta ke pa tsere tsete na di bande bule ka nkena ke mana e tsena men pa re ai go na tsame go u fitela ka tsige ya tsitsing ke le di di kwali tse di tse ka o tsaka na ka matsoho ka e mo ba e tsa nyere tsele men power di go go ga fa pano ba tsaka na ka matsoho ke re lo go ne ba zimwe ba tsa ba ba ke fapane go go go ditse ke a maro wa ne tete tsa ona e tswa ke ha di jwa ndi bule ntse tsa ba di tse tse ke skulu ha ga ke di data go di ke bona ke ntse re ntse ga go tsara go ntse ba mo tsere go
2: ya le botla go ga le bo ke tla

0: Ka pa mamidi ba ban mamidi taba ena e hlokolosi ka tsela ya hore ka nnete Basotho ba bangata ba hlile ba batla ba le seboko le bana mohlomong ba sa kgodise ya ke taba ya hore jwale ha re fumane ditlhapiso. Mamidi, ke a amohela kgotso.
1: Ntate Mzala.
0: Kgotso ntate, ke ntate Ramapepe.
1: Ramapepe ka mokgotlong.
0: Ka mokgotlong ka moo ntate Ramapepe.
1: Ke ne ke ile ka kena kgetholla pele mo ka utlwa ka sa utlwane jale ya ba ke a tharaoloba ke tseba ya beke yaka
0: kannete ga ke a utlwa ntate Ramapepe tle ga o a hlaelela ka nnete naga
1: ntate ere ke qale ke botsa ntate ka moo
0: eya ntate
1: ke ne ke re ke ile ka utlwa a bolela gore dikolo ga ka tsa di ya go bua fela go sa fete dikgwedi. Ha hona ntho ba e botsang ga ba re letho ba sa tlabelwa letho e tla re ga e be go ka ga ba le dikgwedi tse feta e tlabele gona ba tlotla ba botsa ditaba tseno ga fela ba sa bule ba sa feta kgwedi ba bile ba tlotla ba kgafa sebaka sa calendara o ga ba re letho bathoki na go a nepala ba sa tlabelwa go sa thwe letho ebe jale ba thola fela kolo dintsi ba sa fumane tlaleo ebe ga ba re letho. Ke ne le potso ya ka pele ya bobedi ke a bataba gore batho manpower wa ba amoela jale ba bile le sekolo se a moetse ka ntle jale ga o tshwanetse go ntsha ditiane tse ile thusa batho bano mono ebe ga di tlae go nkeya nako e telele gagolo go sena ntho e tlang batho bana ba huta ka thata fela ba moetse taba eo yona ka moo ga ba shebisana le batho ba tswele ga sa tuloga ga batle ba na le tsala tsa bona kwana le bona ba na le tsala tsa bona kwana kabe o batla setana neng ka maheta gore ba e kopanele ke bo ba sebetse mmogo ke a lebola te msa
0: ntate Ramapepe ra leboga ke ntate Potlako ka mogotlong ke ntate Ramapepe ka mogotlong ke bona ba mamedi ba babedi ga re fete re nke mamedi e mong ka mo ga e ba o teng le ena re tle go utlwe dintlha tsa gae le ena. Ga na le tšhehe Mosotho e motle ka jeno e le bona balosi ba tlhileng ba lositseng ditaba tsena tsa boleng ba thuto ka go naga ena ya Lesotho mme ditsi tsa thuto ena e phagameng he Mosotho e motle mme ba tshwere mosebetsi wa go alosa go bona gore ditsi tsena tsa thuto e phagameng di fitlhela dipegelo ka manane a tsona ka manane a tla ba fana dikolong tseo he manane thuto ano ehlile ke a boleng a lositswe gantle ke bona mme le o bona gore dikolo tsena di tlile di fitlhela tsona dipegelo tsena tseohe di reng di tlotla di ruta ka go naga ena ya Lesotho di fitlhela dipegelo mme le boleng ga bo amehe ba thuto go theoela tlase kapa go putlela go ya tlase quality education kapa quality assurance le yona e bodiseng ba bona. Ntate Kgobotlo, ke na le ba mamedi ba babedi mona ntate, ne ke re o tlo tshwaela ditabeng tsa ke ntate Potlako ka mana ka mogotlong ke ntate Ramapepe le ena ka mana ntate o tlo kene go bona.
2: Ee ntate re a leboa mme re ba lebohe ba mamedi ga ba kene ba re thusa gore re tšhabise ditaba tsa rona re di tlakise ntate. Ntate Potlako o bontsha taba ya gore baithuti ba amogelwa ka nqena jale ka nqena manpower ga e ba fe tšhelete tabeng tsa go leswa ditšhelete mono tse sa khutleng. Ke a kgola ntho botlhokwa gore re e tlhalosetse ntate Potlako le ba mamedi kao fela ntate Mpho ke a gore ditsi tsa thuto e phahame mohlomong tlabe se ntse re gapelela le ditaba tsa ntate Ramapepe tse ding mme re tle ditabeng tsa gae ka kotlologo. Ditsi tsa thuto e phahameng molao o file o di fa maatla gore di tsamaise kore di na le tsamaiso ya tsona ga di tsamaiswe ke rona re le chair di na le tsamaiso ya tsona yeo di sebetsang ditaba tsa
0: ao mamedi re a gwane le ntate Kgobotlo ke ipotsa gona go itsagala round le mona a ko gokana le yena ka mo justice ko gokana le ntate Kgobotlo gona mme re tle re bone gona ga re ke ditabeng tsena tsa ba mamedi ntate Ramapepe le ntate Potlako ka maana ka mogotlong ebile bona ba mamedi ba a tle go kena ntate go batho
2: e ntate ke data ke la ka gaoa ntate
0: e ya sena ntate go batho
2: ba tshwarelo ke se ke khutletse moyi
0: e ya ntate
2: e ya ntate ke ne ke mpa ke super taba ya gore ditsi di na le tshebetso ya tsona e hlakileng e o di etsang e le tsona mme go amohela kapa o se amohele go gana moithuti wa amohelwa kapa ga amohelwe ke taba e shejwang boemong ba setsi mme setsi ga se sheba taba eno se sheba sebile se sa shebile go gana moithuti eo o tla fumana ditlhapiso tsa ditlhapiso di sebetswang letlhakoreng le fapaneng ke manpower e leng gore setsi ga se amohele baithuti go fella fela bao go thweng ba tla fumana ditlhapiso tsa manpower gobane ba bangwe ba itefelela ba bangwe ba lefelelwa ke dicompany tse dingwe tse fapaneng ba bangwe ba lefelelwa ke dinaga tsa ga bo bona ba bangwe ba lefelelwa ke NMDS e leng gore setsi sona se itšhebela dipegelo tsa sona gore na dipegelo tsa rona tsa gore motho a kene ka gara lenaanethuto le ke di feng na motho yo o kgotsofatsa dipegelo tseo ga a di kgotsofatsa o amogelwa jale o fumana gore mohlala o ka fumana gore setsi se amogetse baithuti ba masome a marago fela golo ba ile fumana ditlhapiso e tla ba ba lesome le metse e mmedi fela go latelana NMDS yona e sheba dintlha di feng le gore na tšhelete ya yona selemong seno ya go fana ka ditlhapiso e kae kore e ba ditaba tse mmalwa tse shelwang e tle seka kore ne ke batla gore basotho ba tle seka ba ba le maikutlo a gore setsi ga se amogela baithuti se ba amogela se re kao fela ke ba ile fuwa ditlhapiso ke manpower ke ntlha ya pele ya bobedi tabeng ya gore na jale rona re le chair le manpower taba ene ya go tshwarana ka matsogo ntate ore ga e tlhake gantle taba ya rona ya gore re tshwarane ka matsogo lo sebetsa taba ena e seng e le teng ke ntho e ne re e supa fela e ne le ya gore re tla kopana le go atamela NMDS gore jale re shebisane ditaba jale ke yona yane ne ke re ga re boemong ba gore re ka re go sane kapa beke e tlang gobanne ke re re tle seka ra tloa ga fana ka taba ya gore re tlabe re khutlela go basotho re ba jwetsa gore re se re buisane ka morabeke e le gobane jale re ko gona taba ena re tlo e tshotlha le bona mme re kopa nako fela gore re tle re e shebe ga re e shebisane jale re tsititse ntlheng e le nngwe le bona godima taba ena ke tla gutla re tla khutlela go ntate mosala mona o tla re fa monyetla gore re tlo tla re fa basotho gore na jale re buisane jwang e leng gore ga se taba yeo re ka ra buang gana jale ga ona letho le ka ra le buang ga jale gobane kopano e jalo ga e se o ka e ba teng jalo ka ga ke ne ke bontsha gore re ditsi le mafapha a ikemetseng ka bobedi a sebetsanang le dintho tse e fapaneng gobane ba sebetsana le ditlhapiso gona re sebetsana le taba ya boleng empa taba ya rona go na le mo e kopanang le go amana teng re fetele ntate ka mapepe ntate mpho ka pelenyana ntate mpho ena o ne a batla go utlwa gore na taba ena ya tiego ya go bulwa le ga e ba e ka baka letsatsi kapa a mabedi na ditsi ga di re tlalegele ntho e re e supileng ke gore ditsi ka botsamaisi ba ne ba tsona ba gore di ikemetse tsamaisong ga di etse jalo mme ga go tlhokagale gore di etse jalo ga fela e le nako e kgutshwanyane ga e le nako e telele ke gana mane jwale moo e bang tlhoko ya gore ba re tlalegele ba re fe mogalo wa gore na ba tla sebetsa jwang gore baithuti ba seka ba sekisetswa tabeng eno ya gore hula ba le tieiso e bang tlaleo e jalo e sa etsagale le gona re le lekgotla le e laolang thuto e phameng lesotho re na le gona gore re kaya setsing ga fitlha ga sheba re ntse re shebile ditaba tsa boleng gobane rona re tlile re kena ka boleng ba thuto le go tshireletsa moji wa thuto kapa moithuti go fumane thuto ya boleng e le gore e etsagala ka mekgwa eno e mmedi ya gore setsi se ka tlaleya ga se sa tlale rona re kaya ga fumana gore na boemo ke bofeng mme ra etsa bonnete ba gore taba eno ya gore moithuti a se ka sekisetswa e ba taba e sebetsagalang empa ga e le taba ya nako e khutshwanyane fela go bana mabaka ka ba mangata go ka jeno kilena kilena la go ditlapiso di e ile go tswa empa go ka ba le leng le mong sitlang ka pa go die e hlahlamang le ka e tsalang sekolo mono sa hore ebe go akwalwa mhlomo go kwalwa matsatsi a a se mmaka e sekolo boemong ba gore se itlhophe fela se sentse se na le gore na se tla cover-a nako eno jwang ditaba tse jalo e ntse ba ditaba tse sebetsagalang che e sa tlalegelwe ebile go sena tlhokagalo e jalo ya goe e tlalegelwe go latelwa bokhutshwane ba nako ke a lebang date
0: ke a lebang date ga fega ditaba tsa rona ntate gobotlo ke le ka ama ntlha mona ga re ne re qala mona mo Council on Higher Education le yona e bitse baithuti e kopanye baithuti le ditsi tsena tsa thuto e phahameng go ba tataisa motlhomong gore na ba ka ithutela eng na ditsi tsena tsa thuto e fane di fana ka thuto ya mofuta ofeng bana ba tlhokwa eng gore ba etse dithuto tseno tsa mofuta ono mme ke boikgathatso bo e tswang ke Council on Higher Education ke le ka bona ga itsala monongwaga ka godiane ya tlhakola mane Mantabiseng Convention Center e sita lo ya le bo dipereki tšhae le dikolo le tsona di ntse di ketsetsa ditaba tseno ka mofuta ono ditaba tse ga di ntse di etsa jale boemo e se ba bo jale ka nako nngwe jale bana ba sa fumane ditlhapiso motlhomo e ntse e ka dikolo ga di fana ka kamogelo le ga go sa tlhokagale kapa maikutlo ao jale gatšhe ka nna ba dikolo di ametse bana ka phoso bane jale ga re tlo tla re bafa bana ba fumana matshwao a itseng nna taba e ga le bone e ka go sane e tlo tla jale batswadi kapa baithuti ba qetelela ba sa tshepe gatšhe le ntse le bitsa batho le re ba tataise bana ba rona bana ba ga se ba tataile jale ka nqana apeape a ba fumane ditlhapiso e ka re tse bana le ba di fumanele mane dikolomana ga se tsona nna ga le bone e ka taba e tla le tlaisa jale le sa motlhomong nakong e tlang jale be batswadi kapa baithuti ba sa re tshepa ditabeng tse jale
2: ee ntate ke taba e ne ke e supa qalong ya puisano ya rona ntate mpho ya gore re na le dipegelo e leng go bitswang di-standards ka senyesemane tseo re di sebedisang ga re tlhatlhoba lenane thuto kapa program re e tlhatlhobela gore jale e ananelwe e tsebe gore e be boemong ba gore e ka amogela baithuti e leng go bitswang accreditation mme taba eno e tlile e etswa ka mokgwa o pharaletseng o tibileng gagolo o shebang dintho tse mmalwa go kenyeletsa le tsona taba tsa gore na program eng e ka amogela baithuti boemong bofeng kapa ba sebeditseng jwang mekgatlhelong wa high school e ba ditaba tseo re di shebang ke yona taba eo ntate re reng yona e ne e o e tlaisang eo re reng re tla thetsana le setsi sa habo rona sa ditlhapiso ka magetla re tla gokagana le bona re jale taba ena e tletse gore e otlholowe e le goreng Mosotho ha fuwe gore capacity ha se ya moetsi moithuti ka dipegelo tsa Council on Higher Education gotho moithuti eno a ha pasitse ka mokgwa ona a ka tseba gore a tlehe ka gara lenane thuto lena jale ebe ha a fitlha ka nkane ke nnete ditlhapisong go shelwa dintho tse dingwe tse fapaneng empa ehlile ke yona godima ntlha yona e nang tate eo re jale re bonang tlhoko le tlhokagalo ya gore re tle re gokagane le NMDS mme re lo e shebisana ka tsela gore re e otlolle
0: ne le go batlo ka nete ga lebotlhe ka gore be ga le seding ka ditaba tsena tate tshepo ke gore motlhomo le tsa thetsela ka magetla le bomphato wa lona ka moo ka ditlhapisong jwale le tlele le basotho gorena gantle na le fumane tharololo ya mofuta ofeng
2: ga lebang date
0: ke a lebang date gobotlo mamedi ditaba tsa rona re di fega gona mona fele ntate gobotlo go tswa legotlhelena le lalang thuto e phameng ka gare go naga ena ya lesotho e leng Council on Higher Education ka tsone ditaba tsena e re tlere le tipatipe re kamane ka thotamodi re tle re fumane jalo he boemo ba le godimo re buisana jalo le mphagama le ena ka bogutshwanyana fela re tle re tsebe go fumana taba tsa boemo ba le godimo a re behe leseding re ya kwala le ena re kwala beke mphagama kamane ka moshoshowane International Airport ka ofisi ya Bolipi ke mafelo a beke re lokela go tseba gore na e be boemo ba le godimo bo supa jwang mafelong ana a beke na re lokela go ipaballa na re bona tlhwa le batla le kgetheha le lona ya ka la go ma filong a be ke fela ka re go na le go itse halantabentsa boemo ba le go di mo go rena e be boemo bo ba le go di mo le bona botse ba

ke boke di khomo mamela se masala se re tla ye ho ema rumetsa tsena ka tsheno ya sentse re medisi ya ka ntse le phefa ke tla pelo mo le di diploma tsa go se boko ke mo tsa go mo le di fana kona ke mo tsa matsalo go fola mo ke keng ba kone ba se na ba se pa mo mo tsena tla jo hantle bo se fodi thama na pire se peka thama ka ona tao le hlongkhwana wana le tsaka pire mana wana le tsaba dintho ke nge tsaba dintho ke mpa ke tsaba mela dintho tsa batho a tsa hla thoko ke la ka khu ya bontsa ke le semete ke sala ba le na mana tsa hla mela mbara mo tsana se na ba bo wa jile do bana he ka mo taba le menga teng wena mamedi wa sa masala so to mihla tsa tsengala ka tsheno tsa beautiful friday mela ba tlhano tsena he ke la bohlano le letle le ratwang ke mogena wena mamedi sa masala so to le o ka lona re nga nnete re thentetse re ya ho dimo letlase

ngeke bethu uthume semasala soluhle robong atla mona le shume tso robong fa fa le tse ora ina bukhala le tse ora ina ya bupedi.

UAE e gustse fela jalo hey run ka ho a hlasela dikepetsepedi tsa Ednog, a strain of Hamas ka ho lefu ka ho lefu ka pakotsi e kgolo e tlalehilweng a mme Iran ha e so ofane ka karabo hanghang kapa ho hang. Mito batzane kila mana hea ho Al Jazeera na mami sima sala soto tini Cheko ya Oli Brent le WTI di lebele tofela jolo ho tket Beke di nyulu hili Kala baka la tabo ya hore Dikoslano mi Middle East Digase disa pepelo ya mafur Kapa ya Oli Russia ya hane ho asla his Kapa tlhagiso ya ceasefire lewatleng la Black Sea re ha e bone ho na le lebaka la ho amohela half majors. Russia e boetse hape hlasetse fela jalo dibaka tse tsa terrain le boema kepe Ukraine. Ha Ukraine le yona e ntse e tlaleho hlasela fela jalo dibaka tsa Russia ka seo re se bitsang sa marangrang ka hore ke di-drone. Lefapha la bophelo lefatsheng World Health Organization e hlalositse fela jalo hee le ditlhaselo ditseng tsa bophelo basebetsi ba bophelo le bakudi dibakeng tsa dintwa di e fihlileng. Karolelano ya ho feta tse nne ka letsatsi selemong se hodimo ho kenyeletsa Ukraine le Gaza. Ha pula e matla haholo mane he Chiba e bolaile bonyane batho ba bane mme ya siya batho ba dikete tse ma tse dikete ba sa kgone ho tsamaya ba sa tle ho tsamaya malapa a fetang a dikete tse pedi dikete tse mashome a mabedi a metso e mmedi a dikete e leng 22,000 a ileng a sala a sena motlakase a kamana ka Europa teng mollo o moholo wa meru o ntse o aparetse fela jalo karolo tsa Europa haholo France, Croatia, Albania le Greece batho ba dikete di kabang kapa ba dikete ba kobeletswe ho balehela kapa ho siya malapa a bona ho ya dibakeng tsa bohauhelwa. Molo matla ka mane heka Omis o qetetse fela jalo he batho kapa o qobeletse fela jalo he batho ba fetang a sekete ho tloha sebakeng seo batho bana karolo ya bona ile ya kena sepetlele. A ka mane ka France teng a bona fela jalo he e tobana fela jalo he le komello le motjheso o phahameng haholo mme mello e ntse e ha sana dibakeng tse mmalwa. Ka mane ka Zimbabwe Zambia tshwarelo ho balwa ha dikgetho ho emisitswe ka lebaka la phefo kgahlanong le basebetsi ba dikgetho le ditlaleho.

mme ha le ranta ya Afrika Borwa e ne hle bonala e sa fetohe kgahlanong le dollar ha me baraka e shebile ntlha tsa inflation tsa USA di le di kgohlano tsa ntsentseng di tsala Middle East. Aga Kenya teng Kenya e ra go bokella tshelete e ka lokwa euro bond ya 815 million. Le Samurai bonds e ka bang 500 million na kong ya selemo sa ditshelete tsa 2026-2027. Ka mana ka China teng di kamano tsa tsentsha tsa ka khodiane e re tswang ho yona leng tsa theoha holo e leng se supo sa hore tlhokahalo ya di kadimo ke kamala penga le dikgwebong e ntse e fokotseya.

ba sima sala sotu hleza tsinga lena la ka tjeno a ile ga sheba boemo ba platinum moteng bo fumana fela tsholo heka sekete magolo a supile mashume a mane a metso mehlano le disentetse mashume a robong e lenga 1745.90 palladium amounts yona re fumana ka sekete magolo a ro a mararo le shume le metso e meraro le disentetse mashume a metso a mahlano e lenga 1313.50 Gauta yona mamedi yo se masala sotho e boleng ba dikete tsenne magolo a mararo mashume a supileng a metso tsheletseng le disentetse mashume a supileng a metso supileng e leng 4376.77 Sidibe ga sona ga se fumana fela jalo heka mashume a tsheletseng a metso e mene le disentetse mashume a robo mo tsole mo e leng 64.91 I lo leta la yona hle tsa tsinga lena ga tsheno mo semosa sa tlo fumana fela tsholo heka mashume a robedi a metso e supileng le di sente tse supileng leng 87 maluti and 7 ka mo taba le nga teng wena mamedi wa semosa sa tlo tsa tsinga lena la ka tshe e ga di be mo hatla go iti wena mamedi sa masala sotho hopola lena no le latelang lena no la modikong wa batsha le ho lona o tla ba le nna le kgetse ya ka makolo yake e itumeleng mangka wa ga ke mogadi wa tlhakotse hlano mo semosa sa

Hantle hodima hlo ke hora ya boraro sena ke selemoya sa Lesotho ditaba tsena tsa hora ena dibalwa ke Ntebalo Molosi mamedi ke boetse ke hodumedisa mmuso wa Lesotho ne davaditse hore ona le basotho ba teng lenaneng la batho ba hlokaeletse merafong e semolaong ka morao hele ya hamafika morafong o haufi le Rustenburg naheng ya Afrika Borwa ga diphatlalatso wa mmuso monghadi boitelo rabele o re ga o so tsejwe lenane la basotho ba timetseng kotsing ena o itse boemedi wa lesotho aforika borwa bo ntse bo sebetsa le ba boholong go fumana dintlha tse ding le go netefatsa mabitso le dina tseo batho bao ba tswang go tsona go ya ka sepolesa sa aforika borwa ke batho ba leshome le metso e mene ba timetseng ga barobedi ba tswile dikotsing sepolesa se re batho bana ba ne ba sebetsa maemong a kotsi ka hara dikotopo tsa kgale tsa morafo tse sa sireletsegang go sa le jwalo boemedi ba lesotho bo lebeletse go fana ka dintlha tse ding ga dipatlisiso di phethetswe le bafu ba se ba tsebilwe

0: Morena wa Ramabele matsi e mofumadi matsi ya me Ramabele o re ona le tshepo ya gore dikolotso tse tubileng setšhaba sa habo sa matsing tse kenyeletsang tshebediso empe ya dithetefatsi batšheng di tla rarolleha. O boletse sena pele go pitso e tlhophisweng ke lekala la toka le molao mmogo le mafapha a mehang matsing ka jeno, mo a tlhalositseng gore le hoja bana ba ile dikolong gothetse ke palo ya batswadi le bagodisi ba tlileng e le go fetisetsa thuto baneng. E mongwe ba ai mofumadi mmamotshe wa makgetha o re lebaka le legolo le ntseng gore e be karolo ya pitso ena ke ditaba tse tlo tshohlwa tse kenyeletsang tshebediso ya dithetefatsi batšheng ka ha motse wa habo o tletse ka matlo a thekiso ya mothamane moo batšha ba bonalang ka bongata. Go sa le jalo mmoka o ne a ra tse dingwe lebeletse o tshohla manyalo a bana le kgiro ya bana ba banyane ge a phethela. Ya tshwere molepo e le mookamedi lenaneong la letsete la kgwebo morerong o thusang dikgwebo tse nyane le tse magareng ka ditšhelete molemong wa itshematlela e leng CAFI ka bokhutshwanyane. Mofumatsana Mmamoriti Phangwa o re thumo ya bona ke go netefatsa gore dikgwebo tsa batšha di a gola. Ditaba tsena o di boletse kopanong le baithuti ba batšha sekolong se seholo sa dithuto tsa mahlale le boqapi sa Limkokwing. Mo CAFI le koporasi ya ntlafatso ya dikgwebo tsa Basotho e leng Bedco di neng di kgothaletsa batšha go iqalla dikgwebo le go iphedisa. Mofumatsana Phangwa o tlhalositse gore lenaneo la ntlafatso ya dikgwebo le sebetsa le basadi le batšha go ba tlhatlhela ka ditsebo tsa go iqalla dikgwebo. A re ba boetse ba tsepame kgodisong ya dikgwebo e le gore di fumane mekitlane ya dibanka ga bonolo. Ditaba tsena tsa hora boraro di fihla peletsong mona ha re boela re kopane hape ha morao horeng ya bohlano.
1: Violent content. Parental discretion is advised.
2: I know you're gonna dig this.
3: I told you Radio Les will be the best DJ in the city.

0: yo ke o hlomphang ke le motho ya bomme. Me ge ge ge ha o le tjena ho be bohlokwa haholo hore ka nnete re le hloko boemo bo jwalo mme re re hle dikgomotseo ho mafumahadi a rona. Me ge ke keng ga tsho fela jalo ka molomo mme wa ka re tlo boela hape re lokela hore re shebane fela jalo mohlomong le dintho tseo re ka reng mohlomong ba tsamaya ho tsona haholoholo mme hle ke utlwile hore e nngwe ya tsona yeo sebetsanang le yona ke ena ya ho screena boemo bona ba mofetshe wa mofetshe ona he wa molomo wa popelo. Ke batla hore hle Mosotho a tla hlakelwe hantle ona. Hantle ha re bua ka mofetshe o jwalo, re bua ka eng le ona mohlomong he ho na le mohlomong di etsahala tseo re ka reng mohlomong di ka susumeletsa kapa tsa baka boemo bono kapa le boemo bo mohlomong re ka bo belaela ka ho etsa jwang e ka re etsang hore kapa e ka re qosang hore re tjhakele setsing.
1: O ya ntate ke a leboha. Nka rata hape tsho ho dumedisa batho bamamedi ha be ba teng moyeng, ha ke shona ke moyeng kapo ba tehe. Nka rata ho dumedisa batho ba bang ba mametse kapo ba ka
0: mamelang.
1: Ha re bua ka mofetshe, re na le mefuta e fapaneng ya mofetshe. O latela ona mofetshe o fumanahala kae, empa jwalo ka ha o so hlalositse, ke sebetsana haholo ka tlhatlhobo ena ya mofetshe wa molomo wa popelo. Mme hlakile hore ke taba tse amang bomme haholo kgweding yona ena ya bomme. Mofetshe wa molomo wa popelo ke ntho e bonala ebile ntse ata haholo, haholoholo le dinakong tsena tsa tseo le tshwaetso le yona e ntse ata, tshwaetso kapo kokwanahloko ena ya HIV. Mme ehlile haholoholo le diphuputso di ya bontsha hore batho ba phelang le kokwanahloko ya HIV ba monyetleng haholo wa ho ba le mofetshe wa molomo wa popelo. Ke lefu leo le amang, ha ke na mantswe a Sesotho a mang a nepahetseng la ntshwarela, ke lefu le amang molomo wa popelo, dikarolo kapo di-sele tseno tse mono ebe ha di sa hola ka mokgwa o tlwaelehileng ebile ha di sa hola ka mokgwa o phetseng hantle. Mme matshwao a teng a boima haholo ho tholahala qalong. Ke lefu le nang le mekgahlelo e mene, haholoholo mokgahlelong wa pele le wa bobedi. Haholoholo wa pele ha o bonale haholo, ha o bonale letho, motho ha a na letho. Ke lefu le thotseng tu le motho a ka tsamayang ka lona ebe ha a tsebe hore o na le bothata. Mokgahlelong wa bobedi ho na le matshwao ana eo motho a ka bonang a ka ya matsatsing nako e telele, ho ka ba le lego le tswang ka ho yena ka mono, ho ka ba le bohloko ba letheka. Mme dintho tsena ka ofela ke dintho tse ka amangwa le mafu a mang a ka bang teng a bonne. Empa ha e le ha o le jwalo, re etseditswe bobebe ka ditlhatlhobo tse etsuwang, ebile re etseditswe bobebe haholo hobane ho sona le ente, di-vaccine e sebetsanang ka kotlolo le lefu lena e thibelang ngwana a sa le monyanyana. Bana ba banana ho tloha ka dilemo tse 9 ho ya hodimo ba sentse ba qalella dikolong tsena tsa primary hore ebe ba sentse ba enta ente eo ya mofetshe e thibela mofetshe wa molomo wa popelo ha ba se ba le baholo. Ha motho a sa le moholo ke mona moo re se re etsa ditlhatlhobo tsona tsena. Mme ho so entse bobeba ba hore ho hlatlhobuwe kgafetsa, ho hlatlhobuwe e ka ba ka selemo tse pedi, selemo o kgwedi tse 8, dilemo tse tharo, ho latela hona motho ha re ntse re mohlahloba re fumana eng, le ho latela hona motho ya jwalo o phela le tshwaetso kapa ha phele le tshwaetso. Mekgahlelo ya ho hlahloba e fapana jwalo ho latela na motho ha phele le tshwaetso kapa o phela le tshwaetso. Mme ditlhahlobong tsona tseo ho so bile ho ntse ho na le mehato e bobebe hape re etseditsweng hore ditsing tsona tsena ho tloha ditliliniking ho na le ditshebeletso tse seng di tse di etswa hore qalong fela ha o ba le matshwao a hlaelang hanyanyana fela e rona re ka bonang ha re hlahloba ka dintho tse re di sebedisang ditsing mo, ebe re a bona hore molomo ona wa popelo ha o sa tlwaelehile, ho na le bothata bo sentse bo qala le ho ja bo le bonyanyana monga bona a so bukwe. Ke hona moo sentse re qalella treatment ditsing tsona tsena tse nyanyana tsa ditliliniki pele

0: taba ena e ka tota ho lobane ke difule se hloka ho fitisitse ha ga fitla mogatlolong wa si wa le fule na re tlona ba ga mogatlolong wa ba go lwa bone ke mane mo re bone hore ho so le bima ha ho lo hobane mmere o so imetse ha ho lo holo mme ha jwale ha go so be le ditheletso tse feletseng tse re ka ga ithusang re le na ha ho re be re iphekolela ona mogatlolong ena ka ofela go tloa
1: mo ha ho le mo ka tselong wa ga go ya o di o hlakile mme wa ka tsa ke utlwa rona hle tewa ka tsela o efeng mme ke batla o ke re fela mohlomong ga e kwala ga fetela tabeng e nngwe hle mme wa ka tsa tsinga le na la ka jeno mohlomong ho bui bang ba ha bana tshwaetso jolo ka ha o tshoge megahlalene ya fapana le hore gahlamelo haholo ho banang le tshwaetso mohlomong re ka re banang le tshwaetso le ba senang yona mohlomong boemo ba go itlhokomela ba ka itlhokomela jwang fela ge o tlega go tshwana fela ka motsotso fela
0: oho e re ke hlakise mona gore boemong ba go tlalela go hlahloba re hlahloba go tloa ka dilemo tse 25 go ya pele ya pele le bonkgono sentse re ba hlahloba go latela matshwao e ka ba hlahisang dilemong tsena tse go tloa go 25 go ya go tse godimo go bonkgono kwa dilemong tse ngata go na le dikarolo tse tharo tsa ditlhatlhobo tse fapane go na le tlhatlhobo tse re di etsang tliliniking mona tse tla re bontsha gore na motho o na le mofetshe kapo ga ona ona dipakeng tsa lemo tse 25 go ya go lemo tse 49 ke yona eno e re etsang sebakeng sena sa ditliniki mona mo re tla tseba go thola dipheto hanghang go na le ditlhatlhobo ya bobedi gape ke ena yo re ka emelang sephetho beke go isa go tse pedi go latela fela gona ditshebeletso tsa ditlhatlhobo di gole ga ka e le sedi mme dipheto di tla ka mora nako e kae mogatlholong wa borago ke mona mo re etsang go neng go tlwaelegile galotho diphepsmie ena e nka nako e telele yona gore dirisa tseditso ka baka la botlhoki be ntse re na le bona ba gore re be le ditshebeletso tse fapaneng tsa mofetsi boemong bo re etsang tlhatlhobo a tlasa dilemo tse 25 ke ga fela ausi kapo e se e le mme a ile a nyalwa ka pele ba se a sa na le ngwana kgona mo ntseng re etsa le yona eng e fapana fela dilemong tsena fela di fapana go fela gore motho ona o sa na le ngwana kapo o sa na le bana ke yona re etsa empa ntle le mono ga re etsa dilemo tse 25 go ya godimo motho ha a thela le tshwaetso tlhatlhobo ena re etsa dilemo go tloa ka nako ya selemo go itse 8 go ya lemong tse pedi tse ding le tse ding le tse ding le tse ding go fitlheletse motho ha a sa phele le tshwaetso re etsa ka mora dilemo tse ding le tse ding tse tharo go one go tlakile gore motho a sa pheleng le tshwaetso jolo ga e sentse le kgothaletso ya lekala la bophelo motho yo mongwe le mongwe le mongwe a dule gafetsa a etsa tlhatlhobo ena ya kokwanatlhoko ya HIV ke yona re ntho e re e lebeletseng go motho a santse a phela le tshwaetso ko go fela a etsetse ditshebeletso tsa tsa tshwaetso ka thoko a itshwarelele ka tsona e be o ntse a tswela pele ka ditlhatlhobo tsena tsa mofetshi wa molomo wa popelo nako e nngwe le nngwe le nngwe ka nako eno ya selemo go itse 8 go isa olemo tse pedi gore fela re be le bonnete obane dipatlisiso di tlhalaetse gore ke ona mo batho ba bangata ba bomme ba phelang le tshwaetso ke bona ba ba nyollang dipalo tsa batho ba bonalang ba tlhokala ka baka la mofetshi ona wa molomo wa popelo
1: o hlakile mme wa ka ha re se re fetela go tse dingwe tle mme moke ke utlwile gore e nngwe ya dintho tsa bohlokwa tseo o di etsang ntle le kapa tseo di entse ntle le taba ena he ya ditaba tsena tsa mofetshe ke utlwile gore ka mono ka mphaki ka mono go na le phano ya diaparo tle mme ebileng teng e ntseng mohlomong go batho ba ka fetang kapa ba ka bang 30 ka ofela ke batla ke utlwe fela go tshwana fela gona ebe mme wa ka mohlomong o ne o qholoditswe ke eng boemong bo mme le gore na o utlwa e kae kare o fitlheletse se o neng o lakatsa go se etse kapa o tlhoka ga o ka etsala bang
0: okay ntate ke a leboa jolo ka di se ke boletse gore ke mme a na le lelapa ke ga ile magabeng taba ya go fana ka diphatlho mohlomong le ga empa matswa ka le makhutshwane ga ntho ne di ka etsala ka diphatlho le dijo e ne ka ba ntho e ke etsang e le eno ya dijo fela taba ya go fana ke taba ya lapeng mo ke

0: dulang teng. E sale e le ntho e re ntse re etsa ya go fana ka diphatlho. Mphaki mona ke a kgola ga ke so qete selemo ba teng. Pele ke tsa mphaki mona ne sentse e le ntho e ke etsang. Go ne o na le magae e sentse ke isa diphatlho tsa lapeng, e qadile le tsa lapeng fela. Gobane ke bona bosotho. Ka nako tse dingwe ga ula wa tseba matshwao wa tlala gobane ule a ka lapa. Ga o bona motho a fetang tshimong eo ya tlala, ga o tlhoka leloga batho o wa mo bona go mosheba. Ka o tlhojalo ke bontsha gore motho ga a tlhoka wa bona o a tlhoka, mme ka go nna ga e kebe ntho e bobebe go iphapanyetsa taba eno. Jwale e sale ke le motho a dulang a kgolotswa, mme ka baka la kgolotso eo e ke dumelang gore tšhe e se le karolo eo ntate Modimo mo mongwe a kgethileng go mpa yona. Jolo ka gare a file motho e mongwe le mo lefatsheng o na ntho a ka etsang go tlhononofatsa batho ba bangwe. Ke nka ena ya go fana e le karolo ya mphileng, mme ga ke phumole jolo ka motho e mongwe le mongwe a ka phumola ga ke bona tlhoko, ga ke shebe kwana, e etsa go gong ka go nna. Mme ke bone a ntlhaisetsa tsela ya gore le ga ke sena gona nna ke le nna, ga ke kopela motho e mongwe ke le dipakeng fela, ebe go kgonala gore ebe go ba le dintlo tse jalo tse ke di buang bakeng sa motho e mongwe. Ke ikemetse dipakeng fela mona tsa batho ba nang le gona le ba senang gona, ke lentswe la ba senang gona fela dipakeng mone. Mme ntho eno ke enka e le mosebetsi o yena o etsang ka go nna le ka go batho ba nabe ke emeng dipakeng tsa bona. So ntho e ne e sale ke e qala go tloa gae, ga ke le mona ile a nkgolotsa gagolo gobane ga ke bona batho ba sobotseng ka nako ena ya bile e le marii, motho a dutse ka pela ka ke mosebeletsa ke le mooki sekolong go rutiwe go etsa holistic care kapo go tlhokomela ka kakaretso mmele pele o le mone. Matlho a ka ga bona motho a ge mo tshwere ke sefuba, gate se ntse ke bona gore o tsamaya ka dieta tse botsing o sena ka osi nna ke goetse ka ositse pedi, a se ntho e ntshwarang gantle go gang. Mme ke ye ke bone morena mpha botlhale le bokgoni ba wena ke e tsebang. Ka matsatsi a mang le pele ke bue e be motho o santse a tlisa, ke bona batho ba tshwanetse ba tlisa diphatlho. Mme ka nnete ga e kebe bile diphatlho tse dula nako e telele gobane di dula di na le batlhoki, go na le batho ba tlileng matlho a ka ba bona go ba di tlhoka, go na le ba bangwe ba ka kopanye be sentse di le teng. So ntho ena ga ke e qala mphaki mone e sale e le ntho e ntsentse ke etsa. So empa ke kgolotsile fela ga se ke le mosebetsing moo ke bona batho ka go fapana, mme lentse la ka gagologolo ke lona le go eletsang gagolo le re a go na le bothata. So tabeng ena go fana ka diphatlho jolo ka ga ke tshwa ke re ga di tswe ka tlong fela, di tswa go batho ba ke ba tlwaetseng malapa a fapaneng e ke leng karolo ya ona, di tswa dikopano tse fapaneng, di tswa le kerekeng ya ka le dikopano tse fapaneng jolo ka ga ke tshwa. Mona mo ke kgonang go bua teng e be batho ba e tswang bampha. Ka nako nngwe ga ke jetse motho a le mongwe, motho yono o jetsa ba 10 e be ke bona se ke na le dintho tse ngata. Mme thabo ya ka kannete dula e le seng, ke fana ka diphatlho tseo nna ke thabelang go fana ka tsone. Mme ke leboga gagolo bathong ba ntseng ba ntshisa tabeng e jwalo.
1: Ditaba tsa botlhokwa ka tselakgetheleng mme wa ka, mme tlhe tsatsi le ka jeno e ne le go gape re go basotho re ba kgothatse gore go botlhokwa go etsa jwang, go botlhokwa go otlolola letsogo sebakeng sa mafumanegi wena mme wa ka. Mme ka mabakano le a mantle re le wena ka tsela tshwanang re o bona mosebetsi o mogolo o ntseng o etsa ka nnete, re o ananela se ka Modimo wa ka dulang tsa go ekeletsa gore o ne o atlege go ba le mokgwa gore o nne o thuse le ba latelang. Mme re lebile ka tsela kgethileng tlhe ka tatsetso ya gago lenaong la Modikong wa batšha tsatseng a le ka jeo.
0: Ke a leboa ntate, ga ke se bona e beo fitlhile qete nna ga ke sa utlwa mona na signale ya sokodise, empa ge ke utlwa ka re qetile. Ke a leboa ntate.
1: Thank you.

0: ke go utlwa gaption e tsatsing la ka jeno ngwana monna gona e bega mafelong a be ke re tshwere ka pa re phuthetse jwang.
1: Hai o jalo ngwana mme ke la botlhano mme ka nnete jalo ka mamatsatsi gora ga e le tsena ebedire re fane ka tsa dipapadi re tsebe gore qete taba tsa rona ntate ebelene tsatsing lena re kwetse letsatsi re kwetse le beke mme ngwana mme ke ore fela ke dumedise mmamedi ke bontshe gore ae kgetsing ya ka jeno ditaba tsa rona di ntse di le teng jalo ka tse ding. Ke tlhokometse ngwana mme gore e nngwe ya ditaba tse teng kwano ke ya setlhopha sane sa dijabatho ge e bone gore e bapetse letsatsing lang la maobane letsatsing la ka jeno empa e le gore ka nnetse tsatsing lena ke ne ke se fumane sephetho se tlakileng empa letsatsing lang la maobane le township dwellers re bone ka nnete gore e bapetse ka ntlha tse tharo tse pedi mo e leng gore ka nnete ba bontshitse le bona gore ae taba eno boikwetlisong ba bona e ba tsositse morolo mme ithutile ka nnete gore ae ba monyetleng oo ba ka iphumanang ba ka ba boemong bo e leng gore ka nnete le bona performa ka tsela e nepaetseng ga re ya dipapading tsane tseo be e leng gore ka nnete ntse ba itibisetsa tsona tsa CAF championship mme ditaba tsena ka nnete ngwana mme dire batsinyana la ka jeno ba sae bala ba gutla nageng yane ya Botswana mme ka nnete re tlaitse gore na ebe go gutleng wa bona but then o tla tla re fa ditaba tse e tlakileng ka tsela e jang ka tsela e jang mme ka nnete ngwana mme ke tsa tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore di ntse di le teng ofising ya rona mme ke tla iphutela nnete gore ae setlhopha sa dija batho ke se ya go sheba taba eng ya gore ba se ba kgonne jalo gore ebe dipapadi tsa ka ntle ba kgonne gore ba tlhole ditlhopha tseng tse jalo seno se re ka nnete ae setlhopha sa dija batho ke sile se ikemiseditse mme se ka nna sa etsanalane e leng gore e ka nna ba ka ga dipapadi tsa papadi ya bolo ya maotokwane ga se se etsale ke tsa ditaba tse dingwe re tla nne re di sala morago ge tle re bone gore na ebe di ka tsela e jwang ka tsela e jwang mme ga o sheba ngwana mme taba e nngwe e teng ka nnete ke ya gore setlhophasane sa diodi le setlhopha sa l d f ka batlhankana bane ba bona ka nnete e leng gore tlaleo e le a supa ke bane ba le boemong boo ba neng ba lokela gore ebe ka nnete ba gutlela jalo setlhopheng sa diodi ke tlhokometse ka nnete engwe ditaba tse teng kwano ke ya gore setlhopha komiti yane e leng gore ka nnete ya p s c e ntse qeto gore ae setlhopha sa diodi batlhankana ba babedi bona ga e sa le ba lona empa a le mong ke yena a ntseng a ka tswela pele le setlhopha sa diodi ka taba ya contracta e e leng teng e le motlhankana ane tlhompho kalake o tla sala ka nnete ntse e le setlhopha e le wa setlhopha seno sa diodi mme ga e le motlhankana ane mphalempha lobule le le dimaphosodi ba nnete taba eno neng e se re ae bona ka nnete qeto eitse ae ya se baka lokoloa jalo setlhopheng sa diodi ke tsa tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore le motho ka nnete o tla nne o leke go bona gore na thalomorago ya tsona e etsagala ka tsela e jang tse dingwe ditaba tse ntseng di fitlha ka nnete tseo di tlhokometseng ka nnete ke gore general manager ya setlhopha sa matlama ka nnete kwa ba bangwe ba batho e leng ka nnete le ena o ipatla jalo ka gara p l m c ka gara komiti e kgolo e tsamaisang jalo premier league ya rona mme ka nnete sena se bontsha gore a sa natse le ditaba tse ntseng di tswela pele ka gara premier league le ena ka nnete bontsha a lokela go ipatla ka gara komiti ena re bua jalo ka monghadi mmota gankgetha mme ka nnete go tla lebelela re nne go utlwe gore na ebe boemong ba position ena ya e batlang ebe o rerile gore mosomong go tle go theowe mang kapa ebe mang ya felelang ka thoko mme ka nnete tsena buela gore jalo ka monghadi moeketsi ramakatsa le ena a ile a qetelela a tsube ka gara position ena e leng gore re ka bua jalo gore ke position ya communication and marketing manager eno ka nnete e tlhobile jalo ga o ne o tswa monghadi ramakatsa mme taba le yona e tla batabentse sala e tla ba gona ebe setlhopha sa diphakwe motlhomong re bone gore ka nnete se setsile e le go le motho o ka nna gare position tse jalo di ka nna tsa kenya jalo tsa nfua jalo ke ditlhopha tsena tse kenang villa f c e tla tsana le setlhopha sa mogotlong mme tsena ka nnete ke tsa tse dingwe tsa ditaba tse e leng go le tsona ga tsa dula re di shebile re tle go utlwa gorena ebe di ka tsela e jang di ka tsela e jang ngwana mme mme taba nngwe e teng kwano ke ya gore re tlhokometse letsatsi lane la mafelo a ne a beke setlhopha sa kaizer chiefs ka setsana le setlhopha sa Mamelodi Sundowns setlhopha se tsaletsana re tle re bone gore na e dipapadi ya tsona e tla ba ka tsela e jang e nngwe ya ditaba tse teng ka gore setlhopha sa kaizer chiefs le setlhopha sena sa Mamelodi Sundowns ditekete tse neng di tlogetswe ka nnete gore di tle dinke taolo papading ena di tlalewa jalo di se mita ba ena ya re FNB e tla di tsetsa ya holo le tsatsi le la hosane mo ngwana nne e ha le mona ka nnete go re ga e di tsaba tsa rona e tsa di tsa e di di fella mona ga tlhago ela go kopana hape e le tsa dilan la mantsa ga ba le
2: Thank you Rapture
1: e tsara
2: na tsela be ke amnati da so
1: ha munati
2: thank god

give up.

5, 4, 3, 2, 1, 1. We have ignition. Strap in.

0: ke rata ba e sale sale ke tswela pele ka yona ba motho mo le mongwe sa tsela yona
1: e hle se le dolphin all the way ke a bona mona mo tshile tsa male bo dikepeng kwa na monna ntse ke
0: so annete defense no dolphins dies hona le defense e hleng e bitswa dolphins dies
1: yes ma'am ne ke batla getle mo
0: ah ke ntsha matso
1: wa e bona
0: ka
1: modisa tawa tawa tsho ke tlhaka ha ke iqetela ka hore fela ke re utlo hore na mohlomong bakeng sa motjha wa Lesotho ya neng a tseba taba ena ya eng taba ena ya dipapadi e le ho sa bodutu ka bona ho ithapolla ke tlhaka o reng ho motjha ya bonang ho na le neo ka pa ona le talent towards a certain sporting activity ya kalakatsang ho ephesiwa hore ho bona that's in like you as one of the people who are actually making it in your own
0: nka rafela ho motho ya jalo aske a khathala matla ka nete a ne a tswelle pele ka lagato le lolanang le lona ho be le boiphusho kore ntheno no ya ho batla ho tswella pele because ha ntsa aya hona le mo atla fihlela ho recognize teng ebe ka nnete e tla ba qaleo ya dintho tse ntle tse ka motlelang ka talente eno ya e tshwereng
1: o like your living testimony ya hore talenta ya patala ka pashangwana ka
0: Lesotho mona ho bua nnete haholoholo ke bua ka papadi ena ya rona ya volleyball ho fihlela ha jwale ntse re bapala for the love of the game empa tshepo e ntse e le yona eno ya hore qetellong ho tla hlaha ho molemo ha se ho rata fela hobane ke tse mohlala ho na le hore ha o ntse re bapala monanang re tswile ka tsona di-international game tseno ebe e mong wa rona wa bonwa wa recognize hore ha e motho enwa ebe ba tla be ba iketametsa ka mokgwa bo batla ho mo sponsora hore ko sekolong ntho tse kang tseno no
1: I understand khaitsile ka mpa hela ho le balo qetela ngala tsatsi ge a tseba hore ga nqane teng ho fihla ke ge
0: ka modisa
1: gore ka gang gore e mona ya e mo
0: a ka wa
1: your last mamantse ha wa o qetela hle ya puisano ya ngala tsatsi la ka jeno ma ga se re kwa
0: aha nka rata ho leboa ba sotho ka nnete ka tshietswe re bone ha re tsamaile le hantse re le teng ha e monanang ha re bapala ke bone tshetso eno ya bona ka nnete e le kgolo haholo re tlo tsamaya this weekend oh ka Sontaga jo ka ke le ka tshohwane ho pele hore re le ra qualifyela mokgahlelo o pele wa continental champions so re tlo ya Egypt on Sunday mo teng re lolwanela ho qualifyela di-Olympic di-continental championship tsenono e kenyeleditse le di-Olympic qualifier hona mono jele ka nnete nka rata hore ke kope basotho tshetso eno ya bona e tswelle pele ka nnete ho latela le ka tseleng e sa ntse ba etsa ke a leboha
1: khadi le tabele ha o le nao se tsho ha o sa sa nkhwaela mona
0: ai ah
1: ai DJ le tsa ka jene le le ra ka monna a ka monna nna ke itsebela le sotho fela ba nna o ba nna
0: ke nna o dei le o bua o dei le o bua o dei le o bua
1: ah ba mare come on man se ke buile ana rana ha o next time ha o loga le ya o
0: ke ntse ke le teng ha ke hane fela ba le o ka ba le kona ba lo o etsa visa ba le ha o sana di working days
2: eish
0: ba e bona taba o dei le o bua
1: eish mfana next time mhla mona la o ka ke yama ya mom your personal trainer hla ona
0: ah ntike ka o ka ba ka o le bala ho ha
1: ha o motho a etsi tsena ha o ke sa ema ka mo le ke ke tse baba

0: ka ditaba tse amanang le tikolo ho kengeletsa tshebedisano mmoho ya moruo, ho nolofatsa kgwebo le ho matlafatsa mekgatlo ya tikolo ena. Ntle le mona e tla boela e fe ditho monyetla ho lekola tswelopele e entsweng mabapi le ho phethahatsa diqeto tse ileng tsa moelwa mmokeng o fetileng. Mmuso wa Lesotho o netefaditse hore o na le Basotho ba teng lenaneng la batho ba hlokahelletseng merafong e seng molaong ka morao hele ya Hammafika morafong o haufi le Rustenburg naheng ya Afrika Borwa. Ka diphatlalatso wa mmuso, Monghadi Boitelo Rabele o re ha o so tsejwe lenane la Basotho ba timetseng, o itse boemedi ba Lesotho Afrika Borwa bo ntse bo sebetsa le ba boholong ho fumana dintlha tse ding le ho netefatsa mabitso le dinaha tseo batho bao ba tswang ho tsona. Ho ya ka sepolesa sa Afrika Borwa, ke batho ba 14 ba timetseng ha barobedi ba tswile dikotsi tse mpe. Sepolesa se re batho bana ba ne ba sebetsa maemong a kotsi ka hara dikotopo tsa kgale tsa morafo tse sa sireletsehang. Ho sa le jwalo, boemedi ba Lesotho bo lebeletse ho fana ka dintlha tse ding hang ha dipatlisiso di phethetswe le bafu ba se ba tsebilwe re ya phethela. Ya tshwere molepo e le mookamedi lenaneong la letsete la kgwebo morerong o thusang dikgwebo tse nyane le tse mahareng ka ditjhelete molemong wa itshematlela CAFI le Mofumahatsana Mamoriti Phangwa o re thomo ya bona ke ho netefatsa gore dikgwebo tsa batjha di a hola. Ditaba tsena o di boletse kopanong le baithuti ba batjha sekolong se seholo sa dithuto tsa Mahlale le Boqapi sa le Mokgokgweng moo CAFI le Koporasi ya Ntlafatso ya Dikgwebo tsa Basotho BEDCO di neng di kgothaletsa batjha ho iqalla dikgwebo e le ho iphedisa. Mofumahatsana Phangwa o hlalositse hore lenaneo la ntlafatso ya dikgwebo le sebetsa le basadi le batjha ho ba hlahlella ka ditsebo tsa ho iqalla dikgwebo. O itse ba boetse ba tsepame kgodisong ya dikgwebo e le hore di fumane mekitlane ya dibanka ha bonolo. Ditaba tsena tsa hora bohlano di fihla peletsong mona, re boele re kopane hape horeng ya botshelela.
1: Let's get this party started, baby.

Mamedi wa selema sa Lesotho ke o dumedisa ka jeno e le lala le shumele metso e mene Phato selemo sa dikete tse pedi le mashome mabedi a metso e tsheletseng. Ke o dumedisa jwalo ge le metsotsong e robedi ge furaletse hora ya botshelela. Ke na jwalo ka gare go lenaneo la go tloa tele go ya mešhetšhane setšhaba pele go tsotlhe. Lena lena le tlhophetswe kgaso ke Meko Phohledi. Ya o lelang kgaso ka metšhining go bona go kgokagano e ba e utlologileng boleleleng ba lena lenaneo ke Justice Lekopa, mme re tlo sebetsa le ena go tloa ga jale go fitlhela malegoreng ya bosupa re suthela ba lefapha la ditaba e le moo re tlang go bega lenaneo lena gotlo teng. Go tshwaretse ntlha e le nngwe mo teng re tla ke re tlotla re utlwa di ka teng tsa pitso ya magokela a naga ebileng ka male ka Roma. Re tlo utlwa gona ditaba tse jalo kapa pitsong e jalo go sebeditswe ka tsela le sebopego sa mofuta ofe. O tla re letsetsa dinomorong tsa mogala tsa +26659933 kapa 2231 6429. Lebitso la ka ke Rethabile Theko, dula le nna go tloa tele.

0: Mamedi metsotsong ena e robong re furalletse hora ya botshelela re dumelle re hle re wele gabong ka ditaba tsa rona tse supang ha pejana. Kajeno komiti ya naha ya mahokela e pilepitso ya mahokela Roma seterekeng sa Maseru. Ka moho re moho re haha taolo e ntle le polokeho ya setšhaba. Modulasetulo wa komiti ya mahokela Roma Monghadi Lefamaime o hlalosa ha sepheo e le ho matlafatsa tshebetso ya mahokela naha ka bophara. Mo mamedi o tla ela hloko hore mahokela a bile teng ka hare ho naha ya Lesotho ka sepheo sa ho thusa sepolesa sa naha ena ho polesa ditikolohong ka mabaka a kenyelletsang ho thibela ditlolo tsa molao tse etsahalang ka hare ho metse le metsana esita le ho sireletsa setjhaba. Baeti ba rona kajeno ke yena modulasetulo wa mahokela Roma Monghadi Maime le mookamedi wa sepolesa Motebong wa Roma Superintendent Mamogese Mphofe ba tla ofa dikateng tsa pitso ena kajeno, mme ba tla boela ba hlalosa hore na tshebedisano ya bona ke ya mofuta ofe ho thibela ditlolo tsa molao ka hare ho tikoloho ya Roma. Mohaleng kwano re se re ntse re na le ena modulasetulo wa mahokela Roma e leng Monghadi Maime. Ntate Maime, ke a o dumedisa le ho amohela ka hare ho lenaneo la ho tloha tele ho ya metjhetjhane phirimaneng ya kajeno.
1: Kgotso ntate, ke a o dumedisa ka boikokobetso mongaka. Ke tlhomphe ka boikokobetso wena o ntse o tsamaisa lenaneo ka jeno, barati le batshehetsi ba lenaneo la ho tloha tele ho ya metjhetjhane.
0: Re etse hloko hore ka jeno ho bile le mosebetsi o moholo ka Roma ka moo. Re re re utlwa mona hore na sepheo e ne e le sefe jwalo ka re utlwile hore komiti ya naha ya mahokela e ne le etetse ka moo.
1: Ho jwalo ntate, empa ke kopa ke lokise mona, ke modula setulo wa setereke sa Maseru e ka thoko ho toropo. Ke ne ke re ke lokise taba eno ntate.
0: Ke ho
1: lokisa lokiso boemong ba naha. O so buile taba ya bohlokwa ntate. Re ne re na le baeti ba komiti ya naha e ne e teng. Diofisiri tse kgolo tsa seponesa sa Lesotho di ne di diteng. Mokgethwa wa lebatowa lena ebile le letona ntate Pitso Lesawana o na le teng. Mogana wa ka wa sehlooho o na le teng pitsong eno e ne e atlehile haholo ntate. Eya ntate.
0: A ko hloke fela sepheo sa pitso yona e ne le sefe?
1: Ke a kgola ntate taba e kgolo ya bohlokwa. Pitsong tsena tseo re ntse re dipotoloha naha ka bophara ke ho tsosolosa moya wa bohokela. Moya wa ho thibela ditlolo tsa molao ntate. Ke sona sepheo seo re ntseng re potoloha ka sona le ho thakelana mona le mane ka malebela twantshong ya ditlolo tsa molao. Hobane ha re kopane re le jwalo, re tseba ho phuka lefetla ha mmoho, re bua ka ho nna ditaba tsa ditlolo tsa molao.
0: Mohlomong seo le se fumaneng pitsong ena ke sefe se leng hore se ntse se etsahala ka hare ho tikoloho kapa tse dintlheng tseo bang le diqokile pitsong ena?
1: Eya ntate, re na le dintlha tse mmalwa tseo re di fumaneng e le dintlha tsa bohlokwa ho rona re le mahokela. Ho hlahlellana, ke a kgola ka kotloho ke supe sebaka sena sa Roma moo se leng hona teng. Ho na le sekolo se seholo sa setjhaba se teng mono. Mme seo ka lebaka la bana ba sekolo re tobaneng le diqholotso tse mmalwa. Mme pitsong ena ya rona re fumane pheko ya hore na tse ding tsa diqholotso re tla tseba ho di thiba jwang re le mahokela, haholo tikolong ena ya Roma le boemong ba setereke Maseru e ka thoko ho toropo e ka sitana le naha ka bophara ntate.
0: Diqholotso tseo jwalo ka ha o bontshitse hore ka hare ho tikoloho ya Roma ho boetse ho na le sekolo se seholo sa setjhaba, ke dife tseo banala mohlomong di ba teng tseo mohlomong pelelo e ka bang hore di susumetswa ke boteng ba sekolo se seholo sa setjhaba?
1: Ntate, ka nnete ke supe mongaka hore taba e kgolo e ba boshodu bo tobaneng le bana ba sekolo, haholo bana ba dulang ka ntle ba sa duleng ka hara jarete ya sekolo. Ba utswetswa di-laptop, ba utswetswa dithepa tsa bona. Ke a kgola ke yona taba e kgolo eo re e hlokometseng hore tlhekatlheko ya bana ba sekolo e ngata haholo. Mme re tlameha ho sebetsa le bona, re be ntho e le nngwe re le mahokela, hobane lehokela ke motho e mong le mong ka hare ho mone. Mme le bona boemedi ba bona bo ne bo le teng mono. Ha re phura lefetla, re dumellane hore re tla tseba ho sebetsa re le ntho e le nngwe le bona.
0: bana ba kapa bona ba rutwana bana ba kapa bo medibona ba bana ba ba ithuti ka sekolo se solo sa setšhaba ba ga ba tloetsa jang gore melaetsene e tle e fetele go ba ithuti mmogo le bona ba e leng gore ga yaka ya ba kagolo ya pitso ya kajeno
1: kannete boemedi ba bona bo leng bole teng ka moo re se re na le kgokagano yeo re tla tseba go sebetsa le bona gore na re tla sebetsa jwang le bona mme ka kemedi ya bona re fumane tshekiso ya gore ba tla tseba gore melaetsa e fetele ka gara sekolo ka kakaretso go ba ithuti ka mono ka ofela ba tsebe ditaba ditirelelo tsa rona ge le magokela le ditirelelo tsa bona e le bana ba sekolo
0: o bontshitse mona gore le go bie go boetse go ae ba le motlhomphei mokgethwa wa lebatowa la gamama ebile e le letona ga o ko refe gona motlhomo molaetsa wa gae wa botlhokwa ebile ofe kopanong e
1: kannete ntate minister ga ebile e le mokgethwa ke a gola ka kotloloo o bontshitse ke motho ya ratang ditaba tsena tsa bogokela go lena ditaba tsa ditlolo tsa molao gobane e le mongwe wa segwai ka gara lebatowa lena la gamama mme o kenya letsoo le toma gagolo go rona ge le magokela o a utlwisisa gobane taba e nngwe e golo ya botlhokwa e tla ba gore batho ba bale ditaba tsena tsa bogokela ga ba di utlwisise mme ka nnete ke motho ya di ananelang le go tsheetsa ditaba tsena tsa bogokela
0: ga dikolo di bulwa tjena kapa selemo sa dithuto sekala tsa ditsheng tsa thuto ena e e phameng ga olo tikolong ena ya goma e seta le kajule kajeno go bua ditaba tsa goma ge re go utlwe mona gona go ye go tlaelele ga go e ba le bosodu bo phagameng ba di-laptopo kapa difono tsa baithuti ba batšha e be moralo ke ofe wa gore o tlapolesa tikologo ya goma ka gare tikologo ya bogoma ka bakakaretso le magokela go bona gore diketsalo tsa mofuta ono ga di etsagale jalo ka dilemong tsa go feta
1: e jalo ntate e tlile ke morego wa rona jalo ka ga ke supile gore re se re thetsane ka magetla le boemedi ba baithuti ka mono ka sekolong se segolo sa setšhaba mme boemong ba ka ba bodula setulo ba streke ntate etlile ba kopile ka kemedi ya bona gore re tlameya re gwagwane ditheko ge le o ba le puo yeo re tsebang go shedisana gore na ge tswa ka legalo le feng ge kopane ka mantswe ya mang mongaka ga re soka re ba le moralo o rereng go sasa re tla tswa le mone mme gang go ba ditaba tseno re di etse re tla nne re fane le ka tlaleo gore na ge gopotse go betsa mawa a mofuta o feng go thibela ditlolo tsena tsa molao
0: dilemong tsa go feta go ne go ye go tlaelele ka gore go bonagala magokela a tlhokofatsa babelaelelwa mme go ebile go boetse go ena le polelo ya gore sepolesa e sebe motlhomong se ntse se sa fane ka thupelo e lekaneng na ga jale thupelo le sebetsa mmogo le sepolesa go bona gore magokela a ya gopelwa ka gare go metse ya Lesotho
1: go jalo mongaka e se di tsagabelelo ba motebo o mollo mongwa sponisa o bona gore magokela a hlahlelwa ka ditsebo ditulong tsa rona ntate ge ba le ditulo tseo re tsebang go fana ka ditlaleo go tsona ge le magokela moo ge bang le ditho tsa sponisa sa Lesotho se palameng moo ba tsebang gore hlahlelela ka malebela gore na ditaba tsa tlolo ya molao re tlameya re di tshware jwang.

0: le Mahokeng.
1: Ho ya ka lesedi leo o nang le lona ntate Maime, ebe mohlomong ke diphetoho dife tseo di bonahalang e sa le ho e ba le Mahokela ka hare ho naha, haholo ha o tluwa tabeng tsa ho sireletsa thepa setjhaba kapa hona ho polesa metse, ho ntse le hona ho tlatsetsa sepolesa sa Lesotho?
0: Ke a kgola ntate eo nka e supang e kgolo e theohileng. Boshodu ba diphoofolo bo theohile haholo, bo fapane le hwane pele dilemong tsa ofe. Ka nnete hona tjena diphoofolo tsa Basotho ntse di kgannwa, empa ha e sa le ka sekgahla. Hobane ka tshutshumetso ya Mahokela le maponesa, ho na le dintho tsena tse ho thweng ke diphalaisi metseng mona moo re robatsang diphoofolo mmoho. Re tseba ho kata metse ya rona ebe re a patrola, mme taba eno e re thusa haholo ho theola ditlolo tsa molao tse teng ka hare ho tikoloho ena ya Roma e ka sitana le Lesotho ka kakaretso.
1: Molaetsa o ka batlang hore o tlo phethele ka ona, hobane re tlo tla re boela re buisana le mookamedi wa sepolesa sa Roma, ebe ha morao mona re tlo tla re bulela mamamedi. Ke molaetsa ofe o ka batlang hore o tlo phethele ka ona ntate Maime?
0: Aha ntate, ka nnete ke mpa ke re fela ho Basotho re utlwisise ditaba tsena tsa boipolesa metseng le metsaneng moo re phelang hona teng, hore re tla theola tlolo ya molao haholo ha re iponetsa metseng eno ya habo rona moo re phelang teng. Mme ka nnete re se re lakaletsa leeto lena la Bohokela katleho le mahlohonono, hore re le setjhaba sa Basotho ka kakaretso ha re tshwarane ka matsoho, re tla tseba ho fenya ditaba tsa ditlolo tsa molao. Ntate,
1: o ka tla mamela salemoya ke re ntate?
0: Eya ntate,
1: ke kopa mamele salemoya ntate, re tla kgotlela ho wena hoba ha o na le dipotso tse tlang ka ho
0: wena. Ke a lebohela.
1: Ke go mo ntate, ge go kahane le superintendent Mphofe e le mookamedi wa sepolesa motebong o sepolesa Roma. Ge le metsotsong ena e 20, ge fogaleletse hora ya botshelela mo mamedi. So mametse lenaneo la go tloa tele go ya Mtšhetšhane, o se utlwile gore e tlile boteng ba kapa go ya latela puisano ya rona le ntate Maime, ke gore pitso ya kajeno ebile yeo e maatla kapa ebile bohlokwa mo e leng gore sepheno ntse le gona gore go thakelana ka malebela e sete le gona go maatlafatsa ditsebo tabeng ya go polesa metse ka moo ka Roma. Mme le go komiti ya naga ya Mahokela e ntse e potologa jole le dibaka ka sona sebopeo se jalo. Ga dintlha tse re buisaneng ka tsona mona o supile gore boshodu ba diphoofolo go bonagala bo theohile haholo e sa le go thegwa kapa go e ba le sehlopha sena se bitswang ka gore ke Mahokela ka gare o ditikologo ka go fapana. Mme ha jwale re mothating o re tlotla re buisana le mookamedi wa motho wa sepolesa Roma Superintendent Mamgese Mphofe, ke ena ke go tlotla re buisana le ena e le gore re tle re utlwa gona mohlomong jwa le bona tlatsetso ya bona kapa tlatsetso ya sepolesa e be efe jalo ka ha e le mona puisano ya rona le ntate Maime a supile gore ka gare tikolo ya Roma e tlola molao e tleng e bonagale haholo. Ke yona eo kapa botho ketse bona bo etsagala ke baithuti mo e ka bang gona go boshodu bo ba di-laptop-o le difounu, empa he sa bontshitse gore meralo e se le teng ya go batla sebetsa mmogo go thibela kapa gona go nena boshodu bo jwalo ka ha le boemedi ba baithuti bo ne bo le teng mo pitsong e jwalo. Mme boemedi ba baithuti tebello ke gore bo tla fetisetsa ditaba tsena go bo mphato wa bona. Ena mamedi wa salmona sa Sesotho, ke tsona ditaba tse e leng gore o lebeletswe gore di tle di etsagale kapa tse e le gore ke ditlateng tse dingwe tsa etsaetseng pitsong ena ya setšhaba e ebileng ka moo ka Roma pejana ka jeno, mo e leng gore se utlwile gore go wetse go ile ga ba teng jalo ena mohlomphei pitso le sawana e le mokgethwa wa lona lebatowa la gamama o ne ile mo ka boemo ba bokgethwa ba lebatowa la mama. Feta mona go bile teng le sepolesa sa Lesotho jalo ka go tlaela tlhoko gore Mahokela a sebetsa mmogo le sona sepolesa sa Lesotho kapa e ke yona tlatsetso e bang ba tla bentse ba sebetsa mmogo. Ba hangata o tlaela tlhoko metseng le metsaneng moo gore ga o ile gwa ba le ditlolo tsa molao kapa mo e bang go ile gwa belelelwa batho bao e bang motlhomo ba ile ba tshwarwa ke bona Mahokela. Mahokela tla nehelana ka yena motho ya jolo moreneng kapa batlhe ba nehelane ka yena ka kotlologo go sepolesa sa Lesotho ka metebo e bang e tla bele gaufinyane le metse e jwalo. Ge metsotsweng e 20 a metso e meraro ge fogaleletse gora ya botshelela, ke tsebe gona ebe go etsagala jwang wamphato empane.

0: re ne re hlile re sa tswa buisana mona le yena mookamedi wa sepolesa hore re tla bua. Ha ke tsebe nako hobane o sa e fumane kapa e kgabola feela. Ere ha re le mothati, ha re le boemong bo, re tle re builele momamedi. Ntate maime a ntse a mametse jwalo, re tle re builele momamedi, re tle re utlwe hore na ebe a ka reng ditabeng tsena ha o ntse o leka hore mohlomong kapa ere ha o ntse o mo leka ka ntle hore ne re builele momamedi, re tla sheba hore na di tla re beha hokae ditaba tsena ebang o le jwang. Nomorong ya +26659933 mamedi ore o buletse ho yona hore re utlwa rena mohlomong seabo sa wena ke sefe, na mosebetsi ono o ntseng o etswa ke komiti ya naha ya mahokela o fela o bona ka ehlile o tlahle o tlise phetoho jwalo ka ha o utlwile puisano ya rona le modulasetulo wa mahokela ka moka kapa maseru e ka theko ho teropo e seng hamama. Ke a hopola ntate Maime o la e lokisa taba ena. Ha re potele hanyane fela wa mphato, re tle re kgutle ka mokgwa e meng.
1: Ke tabeng ya hore re ke re potele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kotise batho ba feng, mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta, e le hore ka tsela eo rona re ikisang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona, e le go re ba di-intentional role model. Hobane ngwana moshanyana o gola ka go bona, ka go shebella.
2: O fumane banna ha ba le mmoho ba lla ba tsholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng, mme ditaba tseo e ka hoja di tlodisa mahlo godimo ho shejwe batho ba bomme. Kannete ehlile banna ke batho ba imetseng haholo, jwale ke batho ba bileng ba na le matla a maholo physically, ho e leng hore ha ba se ba phahlwa mane ehlile ba etsa sohle e ba jwale ba beha ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka sitana le basadi. Ehlile bana ba lekana ka mahlakore otlhe ya hore gale go ne thwe monna ke nku hale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026, mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepagetseng e lekanang ga ona ba le letlhare le na le ore le bonang.
3: Ya o qetela ntate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana, bana ba banyanyana. Bana, re bua haholo ka rona bana ba bananyana. Tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamoheleng, amohelang ka moo le leng ka teng le amohele le malapa a bolona. Le sekebe la batla gore sekolong moo le kenang sekolo teng, le batla gore kaofela lona le jwalo sekolong moo kaofela le tshwana. Le lokela hore le utlwisise gore le tlabe le hlaha dibakeng tse fapaneng. Taba eno bolela gore le malapa a bolona ke ba ba tshwana. Se ka batlang gore tsatsing lena ha eba nna ke fuwe scaffolding se etsang 200 o sane nne wa wena o fuwe 500 ya ba o batla wa lwana o lwana mona o sa tsebe gona bjala o tlhaha emane o tse ka taba gore le wena o ntse o batla o fuwe 200 o tsebang hantle gore lapeng mono ha se ntho teng. Bana ikamoheleng, le tlwele go amohela dimpho tsa ditšhelete tsa moya tsa di-data le tsa ekgotlhe.
0: Momamedi, re metsotsong e 20 a metso e supileng re furaletse hora ya botshelela, mme re tlo kgefutsa esita le gona ebe e sengwe kgefutsa ga ka momamedi. Re tlo tla re beha lenaneo la rona kgutlo horeng ya bosupa lena la tele ka le ra bontsha ha re ne re qala lena lenane hore re tlatla re buisana jolo le yena mookamedi wa sepolesa Motebong o Roma e leng superintendent Mamogese Mphofe. Ha jole ehlile re se re thula thaba mohala wa hae o ntse o fumanegile ra hlaga hlophisa a tseba tabeng, empa ha jole re se re thula thaba mohala wa hae ha o sa kena hohang ka tsebena ho etsahetseng, empa seo re ka setseng na jwele ke gore re o bulele momamedi mo etu ha o ha jwele e se le yena ntate Maime feela o ka mo botsa dipotso ka pa ona ho tlatsetsa le gore re ke rutlwa maikutlo a rona o nana se ka etswang ke sepolesa sa Lesotho ke sefe ho matlafatsa ditsebo tsa mahokela +266 599 33 ke yona nomoro ya mohala mamedi kgotso
4: go ba go mona ga mogantlo
0: ntate mokulu
4: e andat hallo
0: ntate mokulu
4: ke a o dumerisa
0: dumela ntate
4: e a tla ntate ai ke ba tla ke tshwere tshwere ke mo dikwa dikwana ntate theko go rena e mahokela ha ke go tle ka molao ka molao o ke ofisi e ikarabelang ho sepolesa na ke mpe ke botse fela na ke a ukwa hantle hantate a ntsa hlalosa gona na sepolesa se ne se le teng moketeng moo
0: se ne se le teng ta
4: mohlomong o ka nthusa fela gona ntlhakgolo e ne le e feng ke tle ke tsebo gong ka tabagana moo
0: ntlhakgolo e ne le go ya matlafatsa kapa thakelana ka malebela ditabeng tsa ho polesa ho matlafatsa ona mahokeng ka komiti ya naga ya mahokeng
4: mahokela a na le komiti ntle le tataiso ya sepolesa
0: go jalo ntate
4: goba jale ke ne ke re ke utlwa gona ga e ka komiti e gona ga e se mo gagobako ge le mahokela komiti e ya naga ge kala huka shanna ke kala huka ka yona ke le lehokela la gagobako jale ke mpe ke cheba tla nthusa ntate gona e theuwe neneng na molao o e theileng ko feng ga e ka ba ka tseba ntate motlhomo tlege le mookamedi wa sepolesa ga a ka tlhaga mo goma a tla nthuse ka temane e theileng komiti eo ya naga le gore na e theuwe neng e le gore ke tle ke tsebo gore nna le bana ba gaeso jale re ikamaganye le go sebetsa le yona ntate theko
0: ke se ke bontshitse gore ga a sa le yo ntate mokgolo mookamedi wa sepolesa a goma
4: e ka nna ba o lebetse wa tsebana le theko e ka nna ba o itebeletse jale o ile mabakeng a mang mohlatlhami wa gae o kae moo ga le mosesen
0: ntate mokgolo ka leboa ka lokela go rekisa
4: nteleka jena ke a tsamaya
0: ke a rekisa otlotlo ntate mokgolo a ke olele ke mamedi re metsen masome magago foraletseo ga ya botshelela ga rekisa
5: Hela bu TV. Ke sfing ha o shebala le frustrated DJ. O tla bo tshwata le phone.
6: Ai mshana, le ke le kholong ya botlhokwa blind. A time ke yo re nyame e fela. Ho re nka nyamela le yona. Yer.
5: Ah bu TV, don't stress man, just relax. A tamela hanya ne ku bontsi. Wa bona ka iConnect. Penya *100#. Ore 1 ibe ore *2. Ka da o fumana metsotso ya tshwara botlhe hohle. E o dumella o letsa dinomoro tsohle ka hare ho naga o be o bue le seqeta.
6: So, no more frustration.
5: Ei tada! Ebile tshwara qetella call yane ya hao ha o ntse o leka ho reka sim card ya iConnect.
7: Etsa ntho tse moja o ba tshware botlhe hohle ka dinako tsohle. O letsetse dinomoro tsohle ka hare ho naga.
8: iConnect, inspired to change your world.
0: Mamedi Mitsone mashume a mabedi a metso e robong ge a gelebile go reng ya bosupa +266 599 33 moeto wa gao mamedi ha jwale ke tate Maime e le dimolodula setulo wa komiti ya mahokela kapa maseru e ka theko go toropo ke ene o ka mo botsang dipotso +266 599 33 le te mo botsa dipotso ditabeng tse a buileng ka tsona fela kgotsa mo mamedi ntate
9: ga
0: mapepe
9: e ke botsa metsi wa rona mono gore na ebe ke utlwile gantle ga re bosono go bonala botheuke gagolo gana jaletse na ebe ke utlwile gantle bane ka mogotlong ka mona bophagame go feta nako e botlileng ba phagame jale ne ke batla go tatabeng ya go ntlafatsa mahokela gore na a ka ntlafatsa ka sebopego se feng ke ne kere ga se jale mahokela a lla ka gore ke nnete a theuwe ka molao a thusa sepolesa sepolesa ga ngata go feta ga nyane ba fumana ba se ba tshwere dikuru tsa molao ba se ba ba beile taolong jale ba se ba fitlha ba negelana ka bona go mapolesa jale ba lla ka gore ga bana disebedisiwa ke bua ka gore mohlomong diaparo tsa serame ga ba ntse ba tsamaya le bosibu

0: target le bona ba bola isware se ga ma bantse ba papela re bisiane ka ba ntla fa tata ba tin fela nna ke bona ka ba tsa ba ntla fa di bo hokela ka mogo o hlatse ding ke a le wonderity
1: ba ntla fa tsheka go ba fuye dithunya jolo ka go bontsitse be mohlomela ga mapepe
0: jale wonder
1: di go montate +26659933 ke nomoro ya mohala ka go kana le bona ka yona mohola ya 2231649 mo amedi khotso Ndate
2: Ndate sloka mkhotlo ndate khubile
1: Ndate slow
2: Yata Ibe le atema ime ba lota khutla ka ba ga se ga mo botsa ga mo thuse fela
1: Mo botse ndate o mametse
2: Ya ba tla o ke peke tate tse ke be ke mo botsa ha ke tate tsa ke re ndate maile ma ho tiela ke batho ba sebetsang ka thata ke bile ke gatile hore ebe ke bile ke mookamedi wa sepolesa ka pakeng motho ona o sa mohloko o sa mohumane ene ke gatile hore ebe o teng ehle ke mokwabelle ebe ke kwabella yena ebe wa utlwa empa o ka gona bo ka nna ba o mametsi tala ga maontae mametsing ma ma ho tiela a tlhoka gore a hlomellwe ke batho ba sebetsang ka thata Fela ha ka utlwa jwalo ha ke ba tlhoke ke mapolesa a sebe. Fela jwale mahokela, ha re bua ka mahokela re bua ka batho ba hlwahlwaelang ba tsamayang moo leng thata, ba tsamayang bosibu le motsheare bobedi. Ha ba tsamaye botlei. Jwale ke re, ke batla ho thatseletsa moo re mo ntate ka mapepe a boding hore batho bana ba hloka hore ba fuwe diaparo, ba hlomellwe ka diaparo. Bago ba ba ekeletswa le ka dilifi ba batho bana ba palama ntate theko ka nako ena maria a ba kalame ba gwale dilifi ba tlwele gwala dikgotlhopo kgotlhopo ya bata jale ba hlongwelelwa ka go etsa jalo jale ntate o itse bosodi bonagala bona ba bofenise bosokothe o ya golo ga e ba kutlwile gantle o itse o ka goma ke re ntate theko
1: a ona bontsha gore o pitsene le roma ntate empa ena wa ka metsi mahokela
2: yale ha ile mona ga bo shuru ke uya ho le bile o bile ka ka ka ntwana le sakala no go bantse ba le sebedisa lang le o kwalwa ntse fo folong ka ile mo nka e nngwe sa le ha bua fela ke saka ka bona le kwalwa fo fo Jale ke a bona gore bona le baatlhei jale ke batla go mmotsa gona ntate ke mona le kwalela diphoofolo tsena nka e le nngwe ebe lona le atleile jwang gore le utlwisisane gore le tetelele le kwalela diphoofolo nka e le nngwe nke nngwe masaka a gauwe fela a sa sebedise nke nngwe a sa fela le go fela ebe le jala kgona go atamelana jwang gore le be le ntse le ntate o kore katsetse ntate mai re tletse ba gore re le sale morago le rona re tletse re qetela metheonyana eno megalonyana eno re e ntseng le rona re kwalele nka e le nngwe ga ke qetela ntate theko ke rata gore ke bua ka banna ba mahokela banna ba tsegeng ka thata banna ba tsireditse naga ntate theko
1: ntate
2: eng banaga bontate bothata ba gore batho ba ba fuwe dithunya ke bofeng gobane mazodi a tshwara dithunya batho ba gore o na le go ba fuwe dithunya ba fuwa digo ja go le tsona e soka ga ke na ge tsona a di botlhokwa
1: e ne le mo ene ke re na ga di na botlhokwa
2: a di botlhokwa gobaneneng ga di tselo le mona ela ola tela o ile wi bona lo go dafie ni go bafie ba ba go tunya
1: mhm
2: ibe mana a ina batho bana ntate te go lu gile ntate o na le potso
1: ke le bona de se hlo
2: thank you ntate
1: ke meme wa go qetela mogahleleng ona ga tletse ba go tlela mo metu wa rona 2231649 +26659933 metse tsa rona mashima mabedi a metse

0: mmedi ge a ge le bile go renya bo sepo mo mamedi kgotso
1: zonala ne
0: that didn't need
1: ke botsa ntate putsa e le nngwe fela
0: ntate
1: ke a ntho e ntshenyang na ga ba se ba tshwere setlokotsebe seponisa se ba sebetsang le sona ba e ba bone se potlaka ke kopa a nkang karabelo bane putse ena ke tena ke e botsa gore mona mo ke haike ke metsotso e mashome a mararo fela o tsamaya ka maoto ya seponsetse fela se nka letsheare kao fela se tate ge ere tshwere motho eo ke a lebantate
0: gona gabi a mon tate nnete
1: gona gabi a mona
0: e seka gona le mangwepe etsang gore be ba tlabe ba diao fitlhe kapa mefidibidi
1: ebile ke gopola re tshwere motho ka ora ya lesome oseng ba fitlha mantsiwa ka 4 o'clock
0: ke a lebogang tate ge gokagane le ntate maime or ntate maime madume ga a feng
2: madume ga a fe le mongaka
0: ra bo madimabe superintendent mphofe has mohala gae o reqaile ka go gabola fela ne neng ya ba jalo ga o sa fumanega o se le mong fela moeto wa gona ntate dipotso ke tsenang oatle le go di utlwa kere tate
2: erate ke utlwile eo ntate a reng e ke re mo tlhatlhelele gore na masakana a kopanelo na re a theile jwang gore re a fitlhele
0: eyantate kena go yonae
2: ee kopa ke kena go yona ntate ga o itumelela a ntate ke lebitso la gae ga ke ya
0: ke ntate sefoo
2: ntate sefoo mongaka ke a gola taba e golo ya botlhokwa ditaba tsena tsa bogokela ga di tla tlega e ba gore marena a rona ka gare go metse le metsana e be bona ba kenyang motlhofane wa gore ditaba di etsagale gobane re le magokela legokela ke motho e mong le mong ka gare o motse mme ga re tsamaga le marena re bua puo e le nngwe dintho di ba bonolo gobane morena ga a buile lentswe la gae ke lona la go qetela mme ga go motho ntate kapo mme a ka ikgakanyetsang gore diphoofolo tsa gae di ele sakeng le eno la kopanelo gobane le sesotho fela se re lefulang wa ko o tsamaye le nngwe e le gore ntate ka bokhutshwanyane e ba gore ge tshwelelwa gagolo ke marena a rona e le bona batho ba mantsi a o qetela ka ga ge sebetsa le bona ka kutlwano le go shebisana ditaba tsa go thibela ditlholo tsena tsa molao
0: ntate nnete ore na ga le tshwere setlokotsebe na sepolesa se a potlaka o botsa potsena gobane o ya bone mona mo a dulang teng ba sepolesa se dieo fitlhe o ntse motlhala wa gore ba kile ba tshwara setlokotsebe ka gore ya lesome o seng empa sepolesa se ne se fitlhe ka gore ya bone mantsibo empa e ka ba sebaka sao motho wa kankang metsotso e mashome a mararo a tsamaya ka maoto
2: a ntate ka nnete ga ke na e gana gagolo taba eno gobane kgolotso eo re nang le yona ka gare go metibo ena ya sponisa naga ka bophaga empa ka kotlolo mona ga e segoma koloi ga ijo re boleletse ntate ra magokela ka jeno e leng ntate sentsi gore itlhile re na le bothata ba dikoloi ka gare go metibo ena ya rona ya sponisa ya gola ntate taba e golo ke gore mosebetsi ona wa bogokela ke mosebetsi wa boitlhabo ke mosebetsi o go etsang ge ka o bitsa mosebetsi wa boapostola o batla batho ba ikelang mme mo maponesa a nang le digaelelo ge le setšhaba ge le magokela ge le ketapele ya magokela mo e bang bothata boteng ba gore maponesa re bona a sa fitlhe sebakeng seno ka nako ge le baagi ge le magokela ke tokelo ya rona gore re nke boikarabelelo ga e ba re tlameha isa setlokotsebe maponeseng ge se ganne re se itse gona moo
0: a ke tsena nna ebe o tla atlega ya momedi wa pele o itsena komiti ya naga magokela e theilwe neng gobane a re yena ga se e bone ga gago
2: a date ke a gola ke selemo sa bobedi sena kapo sa pele ga e ba ke sa fose komiti ena ya naga e ntse potologa le lesotho le na ikelele re se re tloa bothabothe ge tloa leride ge tloa berea ge tswa maseruye ka gare o tlogopo ka jeno ke ne re le maseruye ka thoko o tlogopo e le gore lesotho lena ge ntse re lepota ge bua ditaba tsa go thibela ditlholo tsa molao ka gare go naga ya lesotho.

0: tatega mapepe ka mogotlong o re na ebe e hlile o utlwile hantle ha o re boshudi bo theohile a ba latelisa ka potso ya hae ka hore o botsa tsena hobane ka bo ka mono ka mogotlong a ha jole boshudi ba diphoofolo bo phamele o feta jele tshaba sa tshwaela ka hore mahokela hana disebediswa a hloka dikobo ba kata le mahokela kata ka dikoto le majwe ha mashudi yona a fihla ka dithunya
1: jwalo ntate ka ga naga ka mona ga re nagana gore go ntse o na le dibaka tseo bosodu bona bo gaketseng go feta ga golo bona bona ba diphoofolo empa pheko ya bosodu bona ba diphoofolo ko go etse masaka a kopanelo bontate ba katemetse ba patogole ba seke ba gana go kata dibakeng tse dingwe bontate ba gana go kata e mongwe o tla ba re ga ke na kgomo empa ntho o tsiwang e se kgomo fela e le gore ke yona pheko eo rereng re tla tseba go thiba ditlolo tsa molao gobane ga re ntse re gana re le magokela re le setšhaba plus mane tlolo ya molao yona ga emee ga re santse boikarabelelo boeletsi ba kae ba gore ga ba kate metse ya ga bo bona go etswe masaka a kopane
0: go bile le maikutlo a mang a gore e se ka le magokela jalo ka ga le tlhaloso le kata ka majwe le dikoto le fuwe dithunya la dithunya tse jwa di ka dula go mo dula studio le motlatsi wa hae mo hlomo o ka tshela ka gore maikutlo nga jwa
1: a nda ka nete ke taba ya bohlokwa eno ke taba e kholo ye o gena le kholotso le yona o bane ha ma shodi a hlasela motho ka go se baka ba tsena ka dithunya mme re tsita o gena ke itwanela jwa mme maikutlo a no ntate e ba maikutlo a bohlokwa ha holo gore ke ka tsamaya re hlomellwe ka ditsebo re hlomelwe ka tsena le ka dintho tseo di tla re thusang gore re tsebe go itshireletsa mona
0: ga metsetsweng e leshome le metso e metlhano ka re ebile goreng ya bosupa o ntse o tshwere jalo ntate maime o seke wa kwala mogala wa gago re meme mo mamedi nomorong ya mogala ya +2665993 o ka kena o botsa kapa gona go tlatsetsa e sita le go ntsha maikutlo go utlwa gona go ka sebetswa jwang go maatlafatsa magokela mo mamedi kgotso dumela ntate
2: o bua le ntate mpapata le sedimo
0: ntate ntapata
2: ntate mopapata
0: ke kopa kwa le sala metle ke tse utlwe lebitso le ena gago gantle
2: ebe ke ntate mpapata le sedimo na
0: ee ntate mpatsatsa
2: ee ntate ke ne ke botsa ntate gona ditulong tse tsa molao ga di fapakane e le ke kgolo e kenyanyane kaofela tsolo engwe le engwe ya molao bo talelwa sepolesa ke motlhala ka motho o a kwa kana ka gamotse kapo itswa go kapo itswa foi ntho tseo tse jalo le tsonana di talelwa sepolesa ke ka bonyana
0: o ne batla utlwa gona go tlalelwa sepolesa le ga motho a utsitse kgong
2: eyantata a utsitse kgoo kapo a utsitse foiyang motho monana go ntse o talelwa mapolesa na gobane gone e dinyanyana e le ya gone fela le mafokela le morena motho a jalo ga tlamea se mogalemele ipenle o gore ete seponeng
0: o tlhakileng tate
2: lebontate
0: +2665993 ge metsotsweng e leshome le metso e megago ge ya re lebile goreng ya bosupa +2665993 ke nomoro ya mogala momamedi yo ka go kaganang le rona ka yona o botsa kapana o tlatsetsa e setele o tlhagisa maikutlo kgotsa momamedi ka mofete o ntse legata ka mofete yo momamedi ga o kena ga o letsa ka nnete ke kopa o kwa le seale mo momamedi kgotso momamedi
2: dumeleate
0: tate potlako a ya bana fotuile ka mogotlong
2: ke ke ratang tate daelo go tsa itine mpeng ke ne ke rata ntse ke ya bang ke ra ga dikena mpeng ya ba ke u kuretse ke u kuro o re ke a bentse na tsa ke bona ala nka ka sentse so sa tsaba ina tsa go bona ala o bua ka to u tsua di bono le mitlina ya ge top e ga bana le bo imili ba ba
0: ke re
2: bo re bo imili ba ba ya ka a tsalo tsona ka bo imili ba ba bua ka etsa sikapa ke wenye ga etsi ka go lo

0: motho wa tsebo ka nete motho wa tsore le wa ne ka mono ka nete ha o bere a holo go ka ka kuma na lu yo ho le go re sa se ya ena mo u go khonse ndi ke ona ba ntse ba re ona go re na a tsere ntino ba ke nyire ditse di mba mala ene a wa ka mo ma tsana go tsela ma ding ka mo ka se ya le magena a tsia ka tino ya vena ditumba ka ke le motho nna ke bona ga se taba go fela wa mawe sikina ke batwana ba ajana ba wa maga ba ja buka taba ba bona injiri ka go lengwa ba itiru ngwa ba tawo ba nke ke pazina si budget to sikina ba ri ke ya ke ke ire mo ho ke sa tere ke na ka go ruti u ba nke go re bona ba ba mene e mama sa e dishamo ona munu mawani munu na ba ke tiza ngo ba re mere ke mawani e me di ba bona a ka e tsantsa tsere go kgona tabena ba ka e senya ka pa ke ntse ke dire go kopa ke a bona
1: ke le bona de potlako ga me mo qetela ge le metse senyene e le shumile motse mong ge ya ge le bile gore nya bo sipa +266599933 mo me di khotsa
2: tsala na tsebe ga mo
1: go dira mapepe
2: a da da ke sana putso e ke mpasela ke ga ntate ma jumo a tlampa ke ne go yona ha e ba ukwa e ka ge a ka kena go yona ke maikutlo fela ne ke re nna ke bona taba ya magokela e itshwanela gantle le ya makhanselara go mmuso ka gore e ba dithupa fela tse gongwe ja semono gore di tshose maeba a seka ja diredite e leng gore ka go otloa kere wa bona ke makhanselara ke magokela ntho tseno ga sile di a tshwana goba o tla fumana motho o sebeditse ka thata mona ga a ya fuwa disebediswa tse sebetsang gore mosebetsi ko tswele pele go ntse go tshoge maatla mane godimo magokela ke batho ba phelane setšhaba motseng mona letsatsi le letsatsi sepolisa ke batho ba nang le ditsitsa setametse ba sepolisa ka go fapa kana thoko kwana ke batho ba bitswang fela ga o se o tho bothata ke bo jale bana ba tlileng ba tshwereng ka thata ga gona disebedisiwa tse ding ba itshwanelantle le makhanselara a gana letho oanjale motsesano moo go sena ntho a sebeletsang setšhaba ka yena kese e kodumela motlhompe ya sa kwana gre wampona ke kentse tira ke kentse uanke e le ntho ne tlameya go etswa ke mokhanselara ke a lebowang tate teng
1: ke a lebowang tate ramapepe tate maime ga ka kira ke tebentse ntate teng phatsatsa ntate potlako le ntate ga mapepe
3: a ntate ke kopa ke qale ka ena eo ntate ga mapepe ya qetellang ka yona ke tshwaele hanyane fela ya gola taba e golo ntate ga mapepe ditaba tsena tsa bohokela le sotho mona ke ditaba tse theuweng ka molao ntate e le hobane ho hlokomeleile hore sponisa sa le sotho se palamang ha sena dipalo tse lekaneng hore se ka tseba o ponisa setšhaba tsena tsa basotho ke ga o tla etswa ditaba tsena tsa bogokela mme ke dumelelana le wena ntate gore e golo ko gore magokela a tlameya a tlhomelwe ka ditsebo jalo ka ga re ntse re e tlhoga ngata ba tlhomelwe ka disebedisiwa ka letlhonono mokgethwa ebile e le letona ntate Pitso le Sawata ditaba tsa mofuta ona ge mo file tsona ge mo file thoma go ya paramenteng mane ke kenyeletsa ditaba tse kang tsena tsa beili ke motho a tla ba entse tlolo ya molao e mpe bona bo ka moka matsatsi a mabedi o tswile moo ke kene go ena ya ntate potlako e moo a buang ka ditaba tsa bo ramalaine na ge ba kenyeleditse ditabeng tsena go jalo ntate bo ramalaine ge ba kenyeleditse le ga ka ga ditaba tsa rona tsa dikgopu tsa marangrang ge na le bona mme re feditsa mmogo ba na le mogatlo batho ba nang le malaine goma mono bala ba ba fuwa monyetla wa gore le bona ba ke ba bolele dingongorego tsa bone ya gola tse golo taba eo ba e buileng ga ka ditaba tse dinye ba gore ba tseba ga bana ba kena malaineng a motho ka mong ka mogatlo ono wa bone ba tseba gore ba ngodise bana ba kena mona baithuti ba bangwe ba tla bentse ba dula malaineng mono fela motho a ketile ka mono ka sekolong e le bona bana ba ntse ba nka di-laptop mme go thaletso ya bona e golo ebile gore bo ga malaine kao fela batho ba nang le malaine segotlong sena sa goma e tlameya e be ngatana nngwe gobane ke batho bao re sebetsang le bona o buile ka taba ya gore na boemedi bona

0: ma go kela bo re neng rena le bona ka jeno go tswa ka sekolong ke nne se sa tsha na ke ka go loetswang ka gara SRC kapa etswa ka ntate mono ke fita hore ke a gabele taba eno empa ho go tsebang go hore rena le boemedi bo tswang ka sekolong se nne se sa tsha ba mo ba re tsepisitseng gore tikolong yena ya goma bana le koloi ya stima mollo mme mo e bang go a tsha ka tlameha re go ka hanele bona re ke sebetse mo jalo ka ha ke supile mongaka ha re sebele mogalo o tsitseng o re ka hlanga o be ya go rena ke tlo sebetsa jwang ka kotlolo le kemedi eno ya ba iphuti ka sekolong seno se se sa tshaba ntate mphaphatha ke ne ke sa ngola taba ya hae mona e kopa o nkgopotse yona
1: o re na ditlolo tsa molao ke di sa sepoleseng ka ofea motho utswa go o ya hlapaola kapa ona le tseno re jwale ditlabe di gagollwa ke morena go motho ya jolo kapa moetsa di tsitse jolo ga le melo mogedi kapa a gale ngwe kwa na mahokena
0: ka nete o pile go mo lena ka ntate e ho mo atudiwa wa mehleng ha na re rupela ke le di committee tsena tsa mahokela ha se ditaba tso hletse ka iswang maponiseng kapa mahotleng o na le ditaba tse ka sebetswang ke morena le mahokela ha motho a utswitse go ya motho mono ga se taba e re ka isang maponiseng re tlameya re sebetse ditaba tseno le morena di felele moreneng mono jwalo ka ga teya motlhala wa gore motho o tla ba rwakane ga e se mono ga o rwakane le dibakeng tse di tse ngata re a tseba gore batho ba ne ba phediswa ka ka motse ka mona gope o phee dijo mono batho bake kapo morena ga o fe mosebetsi o mongwe ka gare o motse ore tsamaya o lokata tsela kapo o etse mosebetsi o mongwe a ka o abelang e le gore ke dumelelana le ena ntate gore a se ditaba tsotlhe o re ka tsebang go di fetisetsa mane seponeseng ke le magokela e ka sitana le ke morena re ka tseba o di sebetsa gotla obane magotla a na a rona a marena ke magotla a entseng ka molao lesotho mona mme a na le maatla a go sebetsa ditaba tse nyenyane tseo morena a bonang gore taba ena nka e sebetsa ya ba a felela ofising ya ka mona
1: a kakatsa ditaba tsa rona datemeng
0: ka nnete ntate ke ketelela fela ka gore ke le basotho ha re eneng ka matla go thiba ditlolo tsa molao ke tiisitse ntate ha ke re pheko ko gore re ikopanye re be ngatana nngwe lefulano wa ko go tsamaya e le nngwe ha re kopane re le ntho e le nngwe re tla tseba go tlola sega sena se tlolo ya molao re tla tseba go timetsa batho ba re senyetsa e ka baka bofodu kapo ka dipolano tse setlhogo tseo re bonang di etsagala ka gare go naga ina ya rona ya lesotho dipeto manyalo a bana ba banyenyane dilemong le ditho tse dintse bang ke dikgolotso dibakeng tseo re phelang go tsona ga re sebetsa ge le ntho e le nngwe re tla tseba go tlola ditaba tsena tsa ditlolo tsa molao ke a leboa
1: ntate maime re lebile sabo sa gago go menagane ka gare lenao la rona la go tloa tele go ya mešhane setšhaba pelo tsotlhe le ka moso ntate ga re kokota ge ipiletsa ke gona lo etsa thapedi ore o tlo nne go buile mamadi
0: ke le buile mongaka dikgomo
1: ntate moamedi ke ena monghadi maime yo re neng re buisana le ena e le modulasetulo wa mahokela maseru e ka theko teropo mabapi le pitso yeo e neng e epilwe ka male ka goma ke komiti ya mahokela ya naga boemong bona mo e leng ga teng go bile ga ba teng bookamedi ba sepolesa ga boela gae ba le modula le mohlomphei le sawana e le mokgethwa wa lebatwa la ga mama pitsong e jalo botlhophisi bone boile ba tlhopha gore re tla ba le ena tate maime le mookamedi wa sepolesa goma empa ke mone ba itseng ga re sentse re qaleletse ya bajele ga o sana mo ge mo fumanang teng empa tlhophiso yona e ne ile ya ba teng ya gore re tla sebetsa le ena lenane le na le tlhophetswe kgaso ke ke Meko Phohledi ka metšhini ke sebeditse le Justice Lekopa go bona gore kgaso e ba e otlogileng boleleng ba lena lenaneo ga jole ke sethelang tebalo mogosi a tlo balela ditaba tsa gaga ya bosupa lebitso la ka ke re Thabile Theko fela go kopana gape nakong e tlang natefelwa ke bo mamedi bo monate ba maneneo a tlang go tlatlhama a sea le moya sa lesotho ka kotlolo o tlomamele kgobu ya taba bo e sa goseng ka tlaba le ditlaba dikgomo.

ene se mme metlhano metsotso ka morago gora ena ya bosupa e ra olotse natlhe ke nke ditsebiso tsena tse akaretsang e ke e tshwereng mona yona e re sepolosa sa Lesotho ka ofisi ya mafokisi a ka gare go toropo ya Maseru bitswa ground se batlisa ka setopo sa monna se gakanyetswang dilemong tse 30 se fumanweng pela Bonom House Maseru. Mofu o fumanwe apere tracksuit ya Adidas e ntsho e mela e mesweu dieta tsa rifi tse ntsho sepoti se setsho le jacket e grey. Mang kapa mang ya ka tsebang mofu a ikopanye le mafokisi pitso ground.

0: Alala.
1: Re go dumedisa he wena moradi, mothasele, motholetsi, molatedi, motsietsi. Wa lenaneo la palo ya buka, go lela gaufi hohle hohle mo mametseng sa remoya sa Lesotho le hona teng. Lebitso la ka nna he ke President Masemene, mme se ntse ko hwehla ka letsolo le mofuthu. Ka letsolo la moya ke re atamela hle nna le wena re tlotla ba mmo. Lenaneo le o le ratang lenaneo la palo ya buka. Buka e re tshwereng ke diapole tsa Gauta, buka e re ngweletsweng ka bakgabane bo boholo mono ke ntate JC Manyedi. Re leqepheng lana la lekgolo le metso e supileng. Tlasa sekolo se reng leshano la mpampa le masapo ke kgaolo ya 20. Re go hopotsa he ka melao ya semekae monna le wena re ileng ra rwana teng. Ore ntate Manyedi mona he nakong eo ho ntseng ho bolawa tsoto ka yona, Thakane ha ka utlwa letho hobane lefung la hae tsoto he ha ka lla kapa kunyakunya kapa araha. Le bona babolai ba hae he ha ba ka ba etsa modumo ha ba phetha mosebetsi ona wa kgopo wa bona. Ho phethahetse nonyana le sedi ke ya rona jwale. Ho rialo mpampa a lebisitse ditaba ho masapo. Jwale masapo mona hore empa ke ya mang? Re ke ra ba ra re ke ya rona re le babedi. E remisa ona mona mme nna le wena he re tswela pele. Ho tswela pele masapo mona hore ha se ntho e ka etsahalang hore bobedi ba rona re buise hodima karolo ya bobedi ya mmuso wa ntata rona. Ke yaka hobane ke nna e boneng pele. Ho rialo masapo mono a shebane le moholo wa hae. Mme ba shebane ka difahleho tse tsungkaneng tse bontshang hore jwale ba haufi ba ja tholwana tsa mosebetsi wa bona o kgopo, e leng hloyano le tsekisano. Jwale mpampa mona hore le ha o e bone pele monna ke yaka hobane ke nna mmolaile. Jwale masapo mona hore o mmolaile ka moriana o tswang ho nna ka baka le nononyana le sedi ke yaka ntate. Jwale mpampa mona hore morero wa polao o tswa ho nna. Ezo ke ne ke rerile ho mmola ka sabole ena eo ke bonang hore ke tloha ke e sebedisa hodima ha hona jwale ka lebaka lena nonyana le sedi ke yaka monna ke mpampa eno a tshwang jwang. Jwale ntate Manyedi mona hore go sana tsena tse pedi tsa qala ho omana, mme tsa omana ka mabifi di tseka seo e seng sa tsona, mme a bonala hore kgang ya bona jwalo ka banna bohle e tla lokela hore jwale e kgaolwe ke letlaka. Hobane ka nako ena mpampa ona tshwere sabole ya hae ka letso le letona a tjametse masapo ka makgwa a mafubedu, mme le ena masapo a tshwere hae sabole jwale a sa loketse olwana. Ya re moo ba le makgatheng a o kgogoelana, masapo a ihopola, a hopola gore ka nnete ho ya ka moo a fokotseng ka teng ke seramele ke tlala, a ke ke a obesa wa tuka ho mpampa, a bona gore ka nnete o tla ipolaisa motho. Mosotho o re masane ha se boi, ya ba o re ho tshatsha phele ho so ba le ya empa ile ho nka matla. Masena a fihle he o masapo ya ba hore ha o mole mororolwana le nonyana le sedi ye o ka nnete sa fumanwang ke rona mholwana waka. Mme mohlomong re be re qeteletse re bolayane mona, mme be ho hlokala ya tla kena ka yona ho ntata rona. Nna ke re mholwane re laole nonyana le sedi ka lotho. Mme yo lotho e tla molahla a nke pereno e metso a Gauta a mole morotsane eno e motle. Mme hono ke be karolo ya hae ya thepa eo re e fumaneng. Wena o re moholwane. Ke dumelana le wena masapo. Fela ke eketsa ka hore ha e ba lotho e ntahle. Wena o itlame hore mohlang ntata rona shwang o tla mpha karolo e nngwe ya mmuso. Hobane nna ke tswaletswe borena monna. Mme nke ke ka utlwisisa ho buswa ke wena bophelo bohle ba ka masapo. Ho araba mpampa mono. Ba dumellana ba e betsa lotho. Mme ya renonyana le sedi ke ya mpampa. Jwale karolo ya masapo he ya thepa ya e ba pere moetso wa Gauta ha mmoho le morotsane eno e motle ya robetseng ya sa tsebeng bolotsana bo seng bo phethilwe le bo ntseng bo rerwa. Jwale ba lokela ho nka nonyana le sedi le pere moetso wa Gauta, mme ba tsosa morotsane eno e le hore ba tsamaye ho ya hlaka pele ho ntata bona. Hore ntate Manyedi he ke masapo eo itseng ha lemoa bothata bo baleng ho bona hona jwale a ileng a qetella sa tswile molomo ya ba hore jwale re kene bothateng ba mosebetsi wa rona. Ke mang ya tsebang ha eba moruona o na le makgo a mangata a boneng seo re se entseng le seo re ntseng re se etsa? Ke mang ya tsebang hore na morwetsana enwa o tla dumela ho tsamaya le nna hore ke tle ke monyale kapa o tla nkgana jwalo ka ha ke belaela? Empa le a ka hana ho nwa seletho ho bana ke ka mo shubedisa le a kwana hangata he ngwana na sa rate ntshubediswa abang le mathata kana go ngwa qeteletsa sa thobile le abo mohlangkana le a o thole nyalo ke tumelano ya ba babedi eno a yena ke ka mo fasa monwana ka lesika o sa tla ba dumele a rialo a fihle he a bile a mo sisinya hore a tswe ba tla ba tsebe o tsama jwale masapo mona hore tso a go satsana ya ka re tsama he o bana le tsatsi le ile mme re a hole ke a kgola gore phomolo yo e fumaneng e lekane ngwanana gore ebe ga e o file maatla a tla o filisa moo re yang teng tsoa he re palame ore ntate manyadi he thakane motle o re nka tlhaka re sila tsatsi a tsoa a dula a ipiki ka matlhong mme ka lentswe le monate lekang la tswere e dutse sefateng lekang la tshepe ya kereke lela lekang la ngwana wa lesea wa tseba ga a bua ka thabo yo kgolo le wa mo ratang ya ba o re go lokile morenaka re tla palama fela nna bontse bontshwere gagolo nna wena bo kgatholotse ore monga bukene he mantswe a na le potso e latelang a bua ntse a tutubetse a ntse a tlafuna bohata re ka re ge a ntse a tlafuna boroko kapa a nyatshwene a ikotlolola a ba a idimola mme a boela a ipikitla matlho gape ore ge a tla tsebe go bona gantle empa matlho a ye a qala go tlwaela go sheba a bona difatlho tse pedi tse waneng a qala go di bona go yena difatlho tsena e ne ka tsa dithotsela go tlhokala go tsona mofuthu wa bophelo go tlhokala go tsona lesedi la mogau go tlhokala go tsona letsatsi la lerato le kutlwelo botlhoko mpampa le masapo he ba le ka o bososela empa ka he matlho e le diipone tsa moya thakane a bona ka gare go bona meya e lonya go fete ya baloi meya e tletseng bolotsana le polao fela ya re he ga ba le ka o bososela ba swenya ga botlhoko bašana bano thakane a ba a nyaroa ga botlhokotlhoko pelong ya re he ga a qamaka ka mona le ka kwana a fumana go sana tsoto yeo a seng a ikabetse ena a tšapaleletse fela wa tseba a sa bontshe gore wa phela a sa bontshe o phefumoloa o na tla phefumoloa jwang empa a shwele ke ntate manyedi ya botsaa jale ausi eno ge a mo sesinya a mmitsa ka lebitso ya ba gore tsoto tsoto.

0: rena waka tsuwa mme o nthuse tsuwa hle morato wa waka empa tsoto he a ska ba se sinyalo se sinya ho bana bo phelo bone bo se botswile tempeleng yena ya bohlokwa ye o thakane he ane nga se a dumetse hore o tla phela ra yona hang ha le mo ro shwele mme ya ba meokgo e thiba makgo a hae ya ba ya phakisa ya re sehlasehla ya ka hoja he e tlile go tla hlatswetsa lentswe la hae tsena le bomang ba lotsana ting le entseng ba loiting le bolaile morati wa waka le gopotse go etsang ka nna mpolae le nna e le gore le moya wa ka o tlobele wa hae le pelo ya ka e tletse madi e tlabe le ya hae monoma le ngwana teng mpolae nkešwe ka ntla o yena bophelo mona lefatsheng bo se bo lahletswe ke tshia e botshetsang mpolae nkešwe le yena bophelo bo ntlotse ga o le jalo
1: jale masapo mona o reng ga o jalo ka o bolela ausi o ntse o loga palama re tsamaye letsatsi se le ile ga o sana nako e lokelang o senyeya mone kgwele magobedi wa ka wa itse kgwele jale mpampa mona o reng hela monna tloela o senya nako ya gago ka ena ngwanenwa gobane a re tsebe setlang se re lebile mo kwetile re tsamaye monna masapo ga a tsebe se wa ntseng a se bua o tlo a re rwaka ke ntse ko utlwa ona jale ke mpampa eno a bua pesotse mpa a leka o lekisa ka mo watlang go busa ka teng ga e se le morana e mogolo wa setšhaba sa ntatae gore ntate manyadi mona ga kgosana tsena tse pedi tsa qobelela kgosatsana thakane go pala mapere moetse wa gauta empa re ge ga a tsitlalela go gana masapo a tlolela godima yona pereno mme mpampa phamola thakane a mo tlwisetsa godima yona kankane ba tsamaye he mpampa nka ntlwananongyana le sedi ba tlhoba pere ya masapo ba tloa mono ba sia tsoto le setopo se se nang thuso ga e sa le go tloa he ga ba qala go palama thakane ga a ka phetsa go lla le o meketsa ka lentswe la motho ya bonelang thuso gole ya bonelang kotsi gaufi o ne a ntse a re fela ngwaneno
0: o phire putswa wena ya ntlositsang heso ke ituletse wena a ntshisitse menate ya lapa leso o ntatlhetseng gara maqakabetsi a makalekale o gotlhe phiri e putswa wena gaitsedi yaka tlo tlo nthusa ba bolai ba tsoto ke bana ba nkukile
1: ao e fela jela ditaba di lokile moshaneso masapo ga e ba o nna pote ka mokgwa o na ngwanenwa ga o motho a tla golwa seo a tla se bua ntate manyadi gore ba tsamaile jalo go fitlhela ba fitlha tlong ya borena ya ntata bona ga ba atamela ntlo ya borena batho ba moreneng he ba bona batho bana ba palamen dipere tse pedi ba babedi ba kolwane go ye nngwe mme e mongwe he a nkile ntho e kganyang gagolo yoo ba mpang ba sa tse borena keng ba qadileng go bona baetibana ba bitsa ba bangwe gore ba tlomakalela mmo tsena tse makatsang ba ne ba makaditswe ke ntho e ne e kganyang yeo ba qeteletseng ba bona gore ke ntlwana ya gauta yeo go kentsweng go yona nonyana le sedi yeo ba tsebang gore morena wa bona o ntse a e lebeletse ba ile ba makatswa ke sello se botlhoko sa ngwanana yo ba bonang a ntse a ithaburanya a meketsa le a bana ba sa utlwe mantswe ya gae ba ile ba makatswa gape ke perena ye tshweu yeo ba neng ba gopola gore ke ya tsoto empa ya ba lemoro ena yona ke mogolo wa lefatshe gobane yona jole e na le moetse wa gauta batho ba tlalwa ke thabo e kopaneng le maswabi gobane ba se ba bona tsena he tse tswa bolelwa mme ba utlwa sello sa morwetsana ya botle bo he ba neng ba qala go bo bona ga ba kena lebaleng la ntlo ya borena ba laele mongwe wa balebedi gore a yo bolelela morena gore jale ba fihlile mme ba tla ba tla go yena morena wa tseba a ema le moifo wa gae a tswa tlong ya borena mme a fitlha a ema dihatelong go lebelela bara ba gae go fitlha go yena pelo ya tlala thabo e kgaphatsegang ga matlho ga ya qala o bona nonyana le sedi yeo he a neng a se a sa golwe gore o tla e fumana mme a be a e rue ga ba fitlha he pela morena ba se ba tlotse dipere ba dumedisa morena mme mpampa he a atamela gaufileng tatae a kgumama ka mangole a beya ka pele go ntatae ntlwana ya gauta yeo go yona he go kwaleletsweng nonyana le sedi a thetha seotlholwa mošhane eno go tlhatswa qoqotho mme a re ka lentswe le phefa amohela ntate phago eno ya botlhokwa ye o ileng wa re roma gore re o tsomela yona bona ke o fumanetse nonyana le sedi mme ke utliseditse yona e phela jalo ka ga o ne o laetse ke a tshepa gore ka jano moya wa gago o tla phomola gobane ke o fumanetse seo neng o se labalabela. Ke a o kopa ntate, ke re ka lebaka lona lena morena wa ka, ke re jalo ka o ile wa tshepisa o nne karolo ya bobedi ya mmuso wa gago, mme o phatlhalatse pontsheng ya setšhaba gore ga o se o shwele ke nna ya tla buisa mmuso otlhe wa gago. Morena a inama mme a nka ntlwana ya Gauta anong yana lesedi goba enke a nka kgato tse pedi o ya pele, mme a phamisa letsola e le letona a lebe a tlhong ya mpampa ya ba o theta seotlhola le ena ka ene e le tlwaelo ya gae go etsa jalo ka mehla ga a tshwanetse o bua ditaba tse kgolo. Ya ba o bua mantswe ana o re gaele re remise ona mona morena a se o bue, re tlo utlwa ka moso gore na e ka bantate ena o ne a reng he ga amogela nonyana lesedi. Lebitso la ka nna he ke President Masemane, re tla re kopana gape ka nako eo e tshweng kgotso. Bye bye.

Bashwa hori fela metrobedi ya metsotso ka mora hora ina ya borobedi. Ya. Shebile ba ka go ya le ha o bone gore ba ha wena boyeni. O shebile bona ba ka bona. So hi fast go bana hi. Bana.

Teng ha kopano e reretse o kengeletsa dikgwebo tsa Basotho meketeng ya naga. O supile gore dikgwebo tse ikemetseng di bontshitse thahasello ho tshehetsa mokete wa dilemo tse 60 tsa boipuso. Ho sa le jwalo lebitsong la khamphani ya mehala ya Econet Telecom Lesotho, Mofumahadi Pule Mmathabo Maswabi o itse khamphani e tshehetsa mekete e fapaneng ka rona, ka hona ona boipuso ha se mokgelong. O ekeditse ka hore ba tlo kgutlela morao ho tlhatlhoba tshehetso ya bona moketeng ona. Kopanong ena ho bile le dikgwebo tse ikemetseng le mafapha a fapaneng a mmuso a kenyeletsang banka e kgolo ya Lesotho le lekgotla la naha la taolo ya kgaso e leng LCA. Lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng ka morero wa bobedi wa ntlafatso ya dihwai tse ntseng di thuthua e leng Sarapatuka bokgutshwanyane, le phatlaletse boithuto ba kgatlametso ya dihwai le tshireletso ya temo ya selemo sa 2025-2026 Maseruka jeno. Ya tshwere molepo e le mongodi e moholo lekaleng Monghadi Thabo Sekgonyana gore lekala le se legakotse temo ya letlhabula, ka hona phatlalatso e tla ka nako e nepahetseng. O itse tlalo ena e tlo thusa lekala go tlhoa mathata ao dihwai di kopanang le ona e le gore a di ele tlhoko ka pele, o bile a di kgothaletsa go tsetela temong e e sireletsegileng ka e na le lekeno le lengata. Go sa le jalo, mookamedi wa meralo le maano lekaleng la temo Monghadi Mothobi Letoane o re boithuto bona bo reretse go thusa dihwai go tsosolosa temo ka morago senyelwa le go jala botjha. O itse boithuto bo tlo thusa lekala go bopa maano a matšha go ipabiswe le phetogo ya boemo ba legodimo. Boithuto bona ba dikgwedi tse 18 bo bile diterekeng tsa Mafitemo a Lesuko le Quting, ka ha e le tsona tse angweng ke phetogo ya boemo ba legodimo le komello. Motlhatlhobi wa poloko ya basebetsi lekaleng la kgiro le bosebetsi Mofumahatsana Ntabiseng Letse o ipeleditse go setšhaba gore se eme kgatlhanong le kgiro ya bana ba bannyane dilemong. Mofumahatsana Letse o buile sena pitsong ya setšhaba ya lekala la toka le molao le bana le seabo e bileng hara mabele Matsieng Maseruka jeno, mo itseng kgiro ya bana ke tlolo ya molao ebile e gatikela ditokelo tsa bona. Ofisera sepolesa Motebong wa Modritja Women Police Constable Takaneshia o re kgiro ya bana e susumetsa ditlolo tsa molao. O teile mohlala ka modisana ya monyane ya bolailweng ke mong ka molamu ho tsekwa ditaba tsa tshebetso, o bile a ipiletsa bobahi ho basedi ka ditaba tsena. E mong wa baahi Monghadi Motlatsi Kgomong o tholeditse thuto le tataiso ka le reng ba se ba ena le lesedi la hore ditaba tsa kgiro ya bana di fupereng. Ge ya phethela. Morero wa Renoka o bile le kopano le bana le ko ba bahadi ho teka ditlalo morerong wa tsamaiso le taolo ya makgulo, mo morero ona o fumanang ho tsona e leng dikarolo tsa Senqu le Mohokare seterekeng sa Mohalisuka. Ho ya ka ofisiri ya Senqu Mofumahatsana Matswere Sebutswe, kopano ena e tlo fumana seabo sa bana le ko ba bahadi mmoho le ho ba matlafatsa e le hore ba ikutlwe ba ena le kabelo popong ya tlaleho.

Alisama tsuri metume ka fela kyane e rishume le metume ri rfalete fulete khora ya rune ya burubong dumela bona mo rati le motsetse wa ena tsebele tsere re sotu hohle mo motsele khona tenta tsila ka tsheno ka lebitso ke ti 40 mampisa do leza zonke bonje dark and lovely khatola busibu e ka nnete ba tsholo ka mehlala matsatsi wa ke khatola busibu hai bo go siane tsadile ha tsadi dumetse ka go dina e o di mo hlafala matsatsi a le shume le metsi e mine eh ha se le tsena he ke na kwane re reng e tshwere thekeng ga bona go tshe se le tse bana go di tshwere thekeng a re tsebe na ta itshwara hloneng fela ha o finyane e tla be go jomme o ho sa weekend ne tata ba tsere radio so tsa ba di marire tsa tla bana bona mo ratile mo tshe go ka no tsona jwa tsere ba ntho horenya ne re shumele mo tsebe di mo tho pula horenya le shumele mo tsebe tabela e fetra mo ke nka ka nete pina tsa ne tsala hai ne ke tabe ke nka koriana horenya le shumele mo tso e ke na ba go tswa ka ntse ba nnete tsa kwa kwa tsoga do letsa monna ba pala pina tsa gone monna ba pala pina tsa gone ke ke mosebetsi wa ka o promoter la e mosebetsi wa ka o letsa dipina tsa lone re yong ke mosebetsi wa ka ha fela le pina tse hlekileng a ke na thata ba dipina ha fela di hlekile.

sa ka ema ha ke bua pine ena man pine ena la fitla ka se futo se seng ha se fitla kana kwa ti ena fitla ka se futo sena sa ise bona go dire pine ena wena yo hopotsa ai ke pine la fitla ka se futo ga holo ba ratile ba tsetse ba mino a master KG la mino le montse nne tse fitlileng pine ena ile eta mo fere fere se dikolo kwensa sa mino sa buitabiso Africa borwa Lesotho Zimbabwe United States United Kingdom Brazil Nigeria I Master KG bona ne ho potse ka ipine e ka poe ho potse mang ka poe ho potse e etse rusale ke mo khotlo ne batla se bitsa ka bimo ha ho ri ja tsene na mino Master KG mo tlo pa ha ho ri I'm going to go to the hospital.

Tata mo khato a kholo siya a go tsa siya sho ba jawana a jwa

Empatia, eu, Rabo Manga.

ake sa tsena ndi kala sia fetlo go bona pena go etla was the weekend la botsana be ketla ka go tswana mo mme mo nate mo nolo hlatola la telo ena tsebile tsa re re so le ga tsho kare wena ha ola ka tsa gore o ka tnye letso go etsa bonete ba hore lena wa mvutela sms a lentswe rumele mane o National Music Awards best radio presenter ha ola ka tsa kenya letso ho lwana sms ka nngwe ke thomaluti ha o tsa sms o rumela lentswe ka sms NMA 137 ka ditlhakotse golo NMA 137 kopane jolo ka tlhakotse golo e bolo go mela go fe 1019 ke SMS ka nngwe ke thumaluti o vota ngata ka mo batla hangata fela ka mo batlang ka teng ke ka letsatsi ke ka tsatsi le leng o vota ngata mo batlang ka teng a to batla go vota ka di vote tse re shumele metso tlhano mme tsona di nka fe thumaluti o rumela lentswe NMA NMA 137 kopane jwalo e romela ho fet 1012 how about a vote kopa tsapotalo one ke a tseba ngwa ka nete le santsi di tsa tsa tsela ka jina

0: metsotso ya mashome a mabedi a metse mmedi re fela letse jalo gore ena ya rona ya leshome le metse mmedi ka belo hle ka jeno go lena odimo itlhalo jalo fela matsatsi a le leshome le metso e mehlano e phano ke a makwatle purula maru di ye o ka yona re kete ka nga mosadi wa mokaurina di ye o ka yona a selemo sa basotho sethwa sankai tori e tsahala ka mmedi dintho di tlile di a etsagala ka kgwedi ena ga goletho goletho ga goletho lekekeng la etswa ke modimo tebeletle ga ka ga jwale nako ena e sentse e batla e re beile e re beile setlhole ke leba kae kapa gona gore ke monna phunya paola wa e bona taba ke o taba nke ko o bulele fela o tlo re bulele mosebetsi ka thapelo ko o bulele fela o tlo re bulele mosebetsi ka thapelo bophelo bo tsamaye bo lebe pele ena kwano jwale ha ke hetla mona ke a nka ke a obeya 2231 6429 plus 266 599 3 ke nomoro ya mohala mo o ka kenang teng jwale ya ba o bula mosebetsi ka thapelo re leta thojane ka lerato le ka makgethe ke lena lo kenang gona jwale metlhe ya tlang go qhobela lona ka jeno ke meja ntate ga re ke mme gotela motswa ke na le o itebala ka nako tse ding ga e letwe ka o fela ke tshabana sa go mme
1: le phela hantle mme wa
0: ka nnete ke phetse ka mohau le gatola kang ka utlwa wena
1: la hantle le bitswa la ka ke nkhono tsepeng ya ka ke tshepi ke mo bana ke tshepi tsho ke go pa bula mosebetsi ka thate
0: se baka ke sa ho mme wa ka
1: o di nna ke mo di mo mara mo di mo yo ha le lang ka o le bo mo kana le mo di mo go ne ba ne di ka mo go ne ntatena ke tshepi mo kana le mo di fa go jalo ke ena nako jehofa ntate ya mosale mogau eo ke leng ka ga ka yone a baile ba go komogana le modimo wa gone ba le gone ntate re sekeletse konyana gore se ya wa sekeletsa moga mogadi wa gao mokana le modimo go ke wa tileng le sebakeng seo a leng go sona ntate a galelang a ba moo e leng dijala ga ya goka ya tlo dula le gone mokana le modimo fa moikokobetse ntate ya mosale mogau go kopa mogau ntate a lekileng gobane modimo o sa kgoqeng o modimo o boelelang modimo o sekeletsang batho bo wena tsela le nnete le botshelo bo sa feleng tsena re le kopa mabitsong a mararo ke ntate le mogale mo egalela amen
0: amen
1: ke nkgono tshepeng ya kaya ke tshepile mogana qothentshitsweng ga ke lebo emme wa ka
0: ke a leboa tlhenkgono wa ka morenangpolokele wena
1: Thank you,
0: nkgono tshepong yaka ke tshepile morena o sa re buletse mosebetsi ka thapelo mme re a tseba ga esetse mogo a ke molao gore ga a sa butse mosebetsi ka thapelo tsena ba bararo ba tle ba kene ba ile bohe thapelo e ntsweng ka bogabane bo bogolo ga e letwe
2: kana ga tole ka bakgethe
0: ka o fela
2: re tšhabana sa kgomo
0: re tšhabana sa kgomo wena ga tolaka
2: ke dira rwang na go dira motswa
0: moha wona o re apere ntate hle re ka utlwa wena
2: ke tse hantle nna
0: ntate
2: ke kopa go le boa thapelo e ntseng ke nkgono tseponya ka ke sepile morena ke le ntate dine ba morena se fela se se chata pa le se se hate bo ke o file montia
0: ha o file montia ntate
2: Jale bowanne.
0: Thank you ntate binela morena se fela se secha. Thank you ntate. How feel le montia a ile boha thapelo. Ga ile twe.
2: Ba ba re ba re.
0: Ka ofela.
2: Ba ba re ba go mmunya go.
0: Ge

0: setšhabana sa kgomo tlhe mongaka
1: tumare
0: ka nnete ya mpusang
1: ee
0: ya ntate
1: e ntsweng ke nkgono tshepongyana ka tshepile moe ntate hai ntate
0: How's that? Aha, monate o jwalo.
1: Are khale sedi.
0: O mpa no ntso sa simamile fe.
1: A dire le ke tsare bo sedi.
0: O. Se la sa nyamela go bo o bo le bala o re se teng wa ba ba le bala lo sheba o gona se fihlaneng.
1: Le se di wa re le ho.
0: A o monga ka ke a u khisisa phepi hen. Twa di lokile ona jwale.
1: Ke tsa dira ba o ile ra tsa dinne. Kala o ka ba.
0: Ke tlokela ka go batho.
1: Ke tlokela ga dingwe mo na ga o ke.
0: Ha monate bang, ha monate.
1: Eh. Tampu ja bana.
0: Thank you he monga ka ge le bohe ge fe.
1: Go go di.
0: Ke re tlatla. Ke a ya moela go tsena mona mo etlang le tenya. E re bone. Hai le twe. Bane ba kopang ho kokota ba ipitikang e ka sitana le ba fitisang ditsebiso sebaka tsena ke sa lona baratuwa ba ka le ka kena la yetsa jwalo ka fela ka mota ba dileng ka teng ka nete ho ha ho re fela o tlo kene o kope o kokota o ipitike o le bo hetapelo dithoto bolong tse di o memo ntse leng o ha ona batho tho dithoto bolong mo o di sitseng hle modisana wa tsona na hona le letho dithoto bolong mo ka po jwale le tsona ha di sialo dithoto bolong moya o ile le tsona o fefotse dithoto bolong tento e balo re tla utlwa ka wena ha eba hona le letho le o le alusitse mono dithoto bolong re tla e bona hore na e tentaba ha ile si yo ngwana mme ka po hantse re emetse ditaba tseno ka ofela hore ba no ba kopang kwa kota ba ipitikanga le ba fitisang ditsebiso ba tle ba kene a ngwana mme re tla re bone na re tswa le kae re hlape matsoho ka metsi a phallang le sesepa ha hona motho a itseng COVID-19 ha e sa leyo a so thutjwa le ka gona re ne re itlhokomele re ipaballe hobane ho ipaballa ho molemo ho feta setlhare boipaballo e tlile bona bo molemo ho feta setlhare ke pheta hape jwale e ka gona re tlhegetse jwalo dithoto bolong mo dumelang ha le le teng dumelang dithoto bolong moo ha le siyo ke tlo lebe ke tlo nka mano wa bona mola mo ke shebileng teng ke tlo nka teng ba teng batho ba ile tang ka tsebe mono ke tla fika ke banka monate ke ba be dithoto bolong ke thoto bolong ya pele.

e ya pele lo kang he le tla ka bongata bo hlolla maila boroko a motse mogolo masero le sentse le tshwere mmono mono wa dipheiso mokete o teng ho kunya bana ba mohala ga ba bona he kamane mokete ngwana wa ga mabanta ga jang tsa o rena a tsheke batho ba mofuta mang ha ba itswetsitse hore dintho di aetsa ba ipenta ngwana mme ga ba bona ga re le tenga e hle bo mo ha se ho kuya

0: Jamana zangu mungu mwengu wewe.
1: Osha iki mukoto mungaka.
0: Ndaka akuwa zao ye.
1: Ei.
0: Tare banana kama nyani ni majio. Itala shupito na kama lanchele.
1: Kie kama ita mungaka neti tima wana. Osa luki sise le zile yangoro. Mungaka ye ye la unto uliteni.
0: Jini teni.
1: Kia tseye bawe kibulu ke ili ya uliteni.
0: Nga mo shupito na kama ya kala wana wawo.
1: Kie kumo lanchele. Ibi leki batla ukiyo lanchele ene. Abona neti tima. Kukiyo mo lanchele hoho wawo.
0: Ntotse ni tlaja ena tse.
1: Ke re ntotse no tsa hoho le tseno di tlaja ena di tentse jang batho mo.
0: Ha bona le le di uri tlaja wena.
1: Di tlo kala ka ena.
0: Ke teng.
1: Di tlo shapula ena pele.
0: Ke ne ke mabetse o khulu khala jilla la holta thojana. Maobana maobana.
1: Maobana ya maobane.
0: Wa tla maobana maobane ke ne.
1: Antsa ile talweni.
0: Ha le jang na ho.
1: Oh.
0: Eh ke mo ba me tsi re ho. Ho nu o na na ga ba ji.
1: Antsa re.
0: Na ga wa ntsa bua. Ke nda de wa na me go tlo mona. He. Nda te mo go di ga tang se sotho. Sa hao hao ya se sutuwa le sa wala je o khono khale ke le tlo yana ha ile dilin
1: o re ya ba ha ile tin wena
0: ka re ntse ga je
1: o ba ni fela khono khale ke le la lota tlo yana sa ile tal wena
0: e bi je nge ba mamela ke
1: wa ile taka tsebe
0: se mo ba ni ga ile taka tse
1: ha o mongaka
0: ka skala ga jena go ha
1: eh
0: fela ke a tsiba ke ka re ga jena go ha
1: ke
0: ha di re di la ola ga lutho
1: ke ge monga ga ke ke a o tsiba
0: ha di go wa tsiba
1: eh ke o tsiba o le valo le bona ha ba makala
0: bona za jimi ke ka go ba
1: swala ka
0: di la ola ga ba bua ba je se diteng
1: ke ge motho tla ba ngomo ya hlaba ntate ngomo ya hlaba mahala mo ga o mono
0: ga ba o da phagatsa mo go ka ga sa bo se ba
1: ka nete a ena ke ke tsetse molemo a etse jwa lo mongaka ke
0: ke lo bra mo go ka
1: eh
0: ha e se ga pele nya ha
1: e se ga pele nya re go kwa kwa ke ene no ha ile twa e
2: ga la go ga mafete
1: ka ofela
2: go bo ya ga la ga la sa go
1: ka ofela ga tshabana sa go montate
2: eh le le ke tsara ba ra mo ga mo ha le se mo mo dipelo ma di
1: o tsiba ntate mo di a tsebe
2: a ke batle go mo tse.
1: O tsiba ntate ngomo, ntate ngomo ya hlaba.
2: A le ha ke batle go mo tse.
1: O tsiba ntate a ke gena ke tla o tla mo.
2: A ke a tse.
0: Ya na e.
2: Ntate di mero grand.
0: To dilo di wala go bua mo na.
2: Ntate ya itele la. Ya le wa. O skampa ta lo mo jo ga mo mo ha ka mo na ma lo sutu.
0: Ke le ba ga mo ha lo sutu.
2: Ke
0: na le ba ga ke wa tswa ka wa le mo nne. Ke na le ba ga ba
2: a di ba. A di
0: ba bo. Bo ba. Ni teng mo teng. Ke sa ba go.
1: A bo ntate ke tsaba mo hali bo tlang wena o mo hali se go tla bo se bio le mo nga mo kete. Fela neng o falrifa o era kae?
2: A ona ke na la se ke di tlile mo kete di ko ntse za bo tate ba ba tsaba mo ka ba no ba tsiba
0: go. Na di ba.
2: Dadobu
0: ya zere. Dadobu ya zere.
2: Dinjari ni fazide kanta ne hulu kwa nzara kwa ama. Tuhu ngu tadiri kutimu ya zoda maguma kwa njali za lputika.
0: Dadobu ya zere.
2: Dadi.
0: Kumba mela la baka mipa ya zangu kwa wakata mwari zi.
2: Kima kwa mwari ya gato wole.
0: Hari wa mutiti. Usare kubo. Le bana le le ho la ba ha le tshutu sekolo se se tla thaba na bo
2: eh
0: di lwa di la tsa go tsamaya tsa boru
1: ma re se tla nna ke ba ona ke thaba tse tse sekolo se pira thaba na mongaka
0: tsa di le ga a gona go di di
2: eh
0: ke le dire go le mo nna ga ba le tshutu sekolo se no di di ba ga go o
2: di ke
0: Udi ke godi ke bana ke ntsa ke ke
1: Ah,
3: ska ga
1: mo
3: tlhulwang
1: lo Hey, really, has come on a motor.

0: lwang o teng wa hlula ho gona ke ka mabaka ka poki ka eng a ke tsebe fela o no hlutse
1: ha ba ba ba ba yang
0: nyo saya
1: tena ta duwa ba
0: mo twa munyani
1: ha ye re mpo twa nya nya
2: eh ini ya ya na bi jo ata ho la gwa la jere ya
0: ba ka tsa
2: ba ka tsala ka mali
0: ka na kwe she ba na ko lo ena hle
2: a mpega ba tsimba ka na ai ai na ho ila ka ho ba ka ja sa
0: a o ka re sukulisa jwale a ka pontwela teng
2: a
1: Naja dante mona mona pheja ke sa bona.
0: Ntsamona mona ri pheja mo ngaka hle.
1: Ai na mbuya ga re go bona ga ntara tsiti.
0: Ha ke ra she na u ja kana kwa ena ga e bitsang.
1: Pero wa ga ga. Mo du ga ga ga ga la go tsen tsen jo mona mona. A jwe jo la le mo.
0: U ba ri pitsa ri kutumana kana kwa.
1: Ai
0: yon tretin.
2: A, ki pou ma ki tse ouwe, ki ta ou kou kama wet apè yama. Kane te ki a rata anpa he, ha houlo, ama jan jen, ki rata, di nou ti, se kwa matatane, di pou kwa la di kena bel gomo, di se te li tse le kou, ki sa ama jan jen.
0: Na di, di a ka di nou ti tse mou ketin?
2: Di kou bate, di ka sa, di ka di.
0: Oh, a ka ou kwa e ba di ka bate, di ka e di kou fou tse che.
1: Ke nna
2: ga go. Bona. E se mkhalo ga nna le go ba go fola motho ona ma tso. Ah ba go tsene ba nne go se ka fola ba ba se ka go tswa.
0: Ba go fotse hohle. Ah.
2: O se motho mo. Ah. Ya la. Ha ke di go.
1: Na. Hey. Na di di ba nne di.
2: Ba go mo ya go.
1: Ka di.
2: Jo go ba o tle.
1: Ah a go go ga ba mo go wa.
2: Ana
1: le mati jinna ana mamsi. Ni dade. Ke jimi te jimo walu. Ina ga jwan mo to na sa sa sala ni ko na. Dade mo na bi ye sa wa ji mo.
2: O ve.
1: Dade wa ga ba ni da ro ko. A lo ji mo.
2: A bo dade ti se da bi mo.
1: Dade di ga ga na gore ba wa ni ti ga na ga na go go ga ga ri ba ka mo le go go le
2: aya han ta fa ga tona bu ga tona mo
1: e mu bi
2: a a le ndi je ta te pe sa e mi ja ga su di o ga
1: na le je le ta wa no ni wa wa no ke ta ba ku ke ka ma ka bu ga ma te ga si
2: a e bu
1: Ke ja ke mama ra mo to a je go o mo tla go mo tla.
0: O lu ke se kompo.
1: Ye go nna go.
2: Ke go ba je ke tshwe.
1: O re go ba ya ba le nna na ba.
2: O ba le ntare.
1: A je go mo.
2: Ke tsama di tena la ho sena o tla ka mo tshwe. Na yo a to to se ne.
1: Ke ja ba.
0: Ntwe
1: mo. Uye mezi, kama.
2: Awa kena ona jeje.
1: Kama ya kinda tete kina kita utambe. Ya, mga.
0: Uta maiji, unasakoloka.
1: Ukwi, re.
0: E, ukwi da ukwi ujo utamota.
1: Ukwi da wajo na kita ikisa.
0: Eee, ene na hana fe hausha utewa mkoto mkwana usho ikisize na utaba juang.
1: Kana tse ke khile tlo bona ke tloa kae?
0: O go na hana, e ba o tla bo palameng o tloa mogotlong o tla mo hali suku.
1: Hana ya re ga tsaka pele nna ka.
0: O sona le ntho e ka potla ka di ya meti tima.
1: Ke ka di ba meti tima ke.
0: Ha e shotse fa re ya meti tima ga gale lela.
1: Kana o go bona go tla ka itse se se dira go bana mme ka lo tsale.
0: O shabalo e ntse le lebelo. Ka potla fa tsa ne mo o tla ga bosibu bo wela fatse wena e be rona o fitlang.
1: Ha e ke potla ka tsuba bana tso se se Ha ke ga ya mabaka.
0: Oh, ke ona taba.
1: Ha ke ga ya mabaka, ga ya ke tla se ta
0: fela. Fela fela. Ha ke ga ya. O tshwane tse ba o matsha ka.
1: Ha. O go di tle sa e ke. Eh. Ke ona e no no. Ke se ga ru kwa pa je. Tsana ha go go, ha ke na go go. Nna ke ga le tsara go go bona o tla go kwa sa.
0: A ke mo ga ka fela teng.

0: bua ka kwa pataka.
1: Mm, zwa.
0: Ah, o tlo bua ka tsaka. E na ku kuna le phofolo e me mmese ga lotsane. We ya manga jwa le di kwa pa ke le teng mo. Ah ah. Ah ah.
1: Kwela. Ba bona mmese ga lotsane.
0: Eh.
1: O go bona ke ba saela tsatsi.
0: O na sa itse ni mmese ga lotsane.
1: Ba sa tsiana na ke di mamedi.
0: O na tsa a ga lotsa ka yona.
1: E go go go go wa tsala.
0: Eh.
1: Ba e ga.
0: Bae
1: tsaba. Bana bae bae ani. Ha di ri di ga ho.
0: Eh ntate.
1: Ha di ri di di di ma wa eng ga rata nna sa ga tsana ba tsong ho ga. Mhm. Ke a u ga bu ke se tsa ha.
0: Eh.
1: Di ga a di ga sa mi na ni. Ha sa mi na ni ya le tsa nna ga rata ba tsaga le se ko. Bana ke a di ba ke.
0: Hai bo. Ba sa la se ba ke.
1: Ba tle mo tsaba le se ba ke.
0: I teng tshevalo mo ngaka ila ba pono e jwa nyikaba.
1: Na se ga mo tsana ha go ntse ga ya ba saela. Ba re mo dira ja go kwana.
0: Awo, me titi ba ena ha ya mo etsa le tshevalo ha ba o sa hlaidi.
1: Le ana ga ga mo lwala. Mm, mo lwala nyana ke wa lutu.
0: O ntse a itshupa tshupa.
1: O ntse a itshupa tshupa ngwane so.
0: Ke a khona bile ba e bolaile. Mm. Ai se ba etsa tsena u kwa vale na e sele go tsijwang.
1: Ga bona bona.
0: Eh, ai kozi ho bona.
1: Kri.
0: A le nna ke le nna ga e hotetsa ka mo ga e tsela ka pagafini ga e tshisa ntse e tsama.
1: Mme se ga go bona ja ga nna ka ntwe wa tela hona o wa.
0: Tsela he mme se ga lotsane yena ukwa ha e ba e hlile mo ntshitse dikotsi yona tshe hlile a ke ba hlaella mona.
1: Mona ga.
0: Ya ipusa.
1: A go re tse mona mo ga ka mpusa.
0: Eh.
1: Ha di re nna tsa dile.
0: Hai le twa.
2: Dala, dala ga bakhate.
0: Ka ufela.
2: Tshabana sa go.
0: Le tshabana sa go montate.
2: Dumela le sa go go bijalose.
0: Dumela ntate ga dibuka.
1: Ntate ga dibuka.
2: Nda re mo nyatsa.
1: Dumela le ntate ga dibuka ba go ma ye zuma wa da ba wa.
0: Feta ga tsama mandi ke na ka itsa tsinge.
2: Dumela wa da re mo nyatsa.
1: Tsela ke di dumela na sa ga dibuka.
2: Tira mana. O lo go lo de medi di mala ho la kwa bana.
1: Ah! Ha se go dlenga sele tsa. Ha se go dlenga sele tsa ndi ena e.
2: Heri. Ah, go bua ke thabi ja ho lo ho le tsena. O se ba ntse ke tsa mo se le tsinde ka papa di ba tsokola. Di ba ba ba ka nna ga mo to ri di le di bu ja. Di ba no a se di bu ja ga ma ba nta. O di di di men so den se ra tsa ke bo hle. O se ba ntse ba se di a ja ba. Na de mo ya se ba. O no go ba di bu ja le. Le di ba no ga mo no a le di ba ba da ri di le ga nna ga le mo to.
0: Halala.
1: Ke go ja le go ja le ba le.
2: Ei, mo ga na de bu ja.
1: Ha di ri ma khane ke sa e le mo e re nna la ke go ma mona go tsiba sa ba tla nna ba tsena le sa go kwela
0: tsama
2: mo e ha o ma mo da khane o le si go mo ra
1: di le ga ga ga
0: tsama
1: le ga ga ga
0: tsama mo
2: a ra na ma jamela mo ro ha ra go hopotsenda de go hweletsa go hweletsa go batla ka dikatse le ditwa wa tsera ga re kere me go di mo ra du ntse mo ra
1: mo ga re tsama
0: tsama ya mo ga ka so ba tla ka ditwa ba o tshedi ntse mo koti
2: se mo
0: a tsama ha ra o tsedi ka mo ga ka
2: o mo dimetse
0: a ke ra itibetseng Sala
2: tsama.
0: A go tsama ke le se bebe ya itshwa ha utlwa go satla fellwa o santsa. Ke tsama e. Ke a tsama le ka ka fe. Ha le tsama Simon. O sa utlwa ka ka go keng hona ba le tshi. Hm?
2: Na o ndo mo amwetse.
0: Eh aye ke a ya mamwela. O rentse ke mo emetse nna ha le le.
2: O ra go mphoqa o.
0: Ah ka nto wa mphoqa. Nke ke aba ntse ke mo emetse.
2: O mo ndo ya le bana mo isa le a nyamela.
0: Ke yona putso.
3: Ha o se ka
0: ntate bane ha se sobe teng fihlela ha jwale
3: nako e sa le teng goba ntshito e sa le goletse
0: empa le boleletse gore a ka nnete molemong wa gore re iphe kgotso go sebetseng gantle shapa ka lengwe lefatshe
3: ntlheng ya mosi yone o tla kgwela bane ba tsametse le tegaseng
0: ke taba ya bona bane ba tla ipota ba tla ikgogometsa a peta
3: botlhokwa ke gore mosi o thunya o thunya odimo kwala o bo so bjotsa
0: setlholong
3: e se o tlo kala fatshe a kona le gona lengwele fatshe banna we
0: lengwele fatshe ntate ga fetsa lengwele fatshe ga ona
3: le tlhwa le leje
0: a le tlhwa ke gale ya kgethi ya ka tlong le kgethile dithabeng kwa
3: segame se kena ka tlong
0: ee segame se a jelelwa sona a sena taba
3: haena a sebetsa gantle taba
0: eo o sejelele taba di loke
3: go feta moo no ya bonyane
0: ee
3: nna ka nete ga ke nanwa metsi
0: fela o tlwaetsa jantate metsi e le bophelo
3: ge mangwele ala o e tlaka motho wa kgiba o bo se gopola gona go tloa mogotlong mona o feta bothabothi o feta lerile o feta ganna butle o iletse ka masego o feta mafeteng o fitlha moolo mo go jwang dintšha ke lekela gore ke tle ke itime metsi ngwaneso
0: fela fele ga re bue mo nantate o ya moneneng o mo o jwang dintšha o utlwa e kae ka gatswalo la gago le gotsitse
3: nna ke tlabe ke sa kale ke utlwile gore ga o ba botsa gona mokete o ne o le neneng le ntate ke tshaba bogale botlang fela mokete o ne o le go yena ga a tsebe mokete o ne o le selemong sa dikete tse pedi le lefono
0: 2010
3: ee
0: maobane mo
3: ee e se 2010
0: nna ka 2010 ke opola world cup
3: se ka 2010 dikete tse pedi le lefome
0: o ao o batla ke re dikete tse pedi le lefome
3: ga se se thoga ke re ke
0: ntate fela le a e shebile kwana ntse le yone
3: wa kala mdumbi wa kala wa kala wa tiba o tlabata gore ke tle ko tloele fela o se wa ga motloelo
0: ke kwa ntloela o ntloela jwa ntloele ke se wa motloele
3: ha e ka ba phoso e tshabeyang
0: e ka ba phoso e tshabeyang ebile go ka senyeya
3: ebe o kae gae kao hai o shebile kwa ebe o kwate ebe o kwatile go bana le matona a ja kena jwale a santse a supana ka menwana
0: a ke o tsebe ke a gola o wa batshakile o motse ba hantle
3: a ha ba tlentwa mogwa ha e jwa le ha matuna ha supana ka mena ka pa ga minting e ba ena o sa se ba kwana ke tsiba hantle ga e bile ba household teng mo fara ga tlamela ho ga ga ga pepe ba na ha
0: ba ha mela mi ho ba ena ho a ikudidietsa fela ke mbothata ise ena lona
3: a
0: ba o hlaba o laula
3: hey
0: ke bo ibanga o sio
3: ha ba tla matuna ha supana ka mena ka pagamente
0: a khalemele matunana
3: ke se ke a khalemetse
0: ha o leme a khaleme pontseng bo hle utlwa
3: papa ha tsebe go pagamente ha e se go pare hwa tsiwa ka mo ha ho supana ka mena ona di tsebiso mfela
0: ko re sentse ba supana
3: ha ba sa etsa le gore mpebe go ya go bogoga ya bone bonyane
0: ba lokile ba supana ona mono nako e teng ona mono yo go supana ona mono
3: ntlha ya tsamaiso
0: ntlha ya tsamaiso ba eme ka ntlha ya tsamaiso e seng go supana ka menwana wa e tlhoka e bona move etse ntate poa dinyakane melala le mongaka ka mogotlong ka mone
3: wena o ba jetse
0: wa ngoma
3: ya o thuma ese o ngoma
0: ke batla ke batla o ithoma e seng ke goma
3: ya bo ya le ke goma
0: bo se ka ngoma mongaka hao
3: e se go goma thuma hela
0: se ka thuma le ngoma
3: ke bo ya le
0: ai bo wa tshana
3: a
0: hao tshana
3: apparemente
0: nthata maisho nthata maisho mngaka nthata maisho
3: ke ke so dwa le len
0: e
3: ke ke so dwa le ke re hanje ke amhela le tuna ka motlwelo a she ampe a atamela we re ke a kopa ka motlwelo ka mo a go batlwa ya she go tsa apparemente ho le ke
0: apparemente e dutsi ka kabinete e dutse ya motlhoka.
3: Mtlhomphei
0: wa!
3: Ke tla nna mara se swana go tu.
0: Thank you Mtlhomphei. Thank you Mtlhomphei wa ka, thank you Mtlhomphei wa ka. Metso se dira hantle fela ho ema shimama ba ya metso mine.

agira ka mara jabona kiro ka miro ari ko ya na yanga pele pele.